0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radio Pilipino.
3: Hello, great day, mabuhay mga ka-AI! Welcome to a very special and historic episode of AI Talks with the Voice Master! Kauna-unahang regular radio program sa Pilipinas na nakatuon sa artificial intelligence, AI education, emerging technologies, at syempre sa kinabukasan ng bawat Pilipino! Yes, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, ang Voice of the Philippines, founder ng Creative Voices Production, Certified Voice Artist Program, AI Education Philippines, at ang inyong AI Voice Master. At syempre ako rin ang founder ng Maribelis Historical Society. At ngayong araw, hindi lamang natin ipagdiriwang episode 50 ng Season 5, ipagdiriwang din natin ang unang anibersaryo ng pilot broadcast ng AI Talk The Voice Master! Yes, isang buong taon na tayo. Bilis ng panahon talaga. Happy anniversary! Grabe, thank you very much. Siyempre, Radyo Pilipinas, sa DATV. Grabe, mga nagtitiwala sa atin yung mga yan, no? Isang taon na mula ng una nating binuksan ang mikroponong ito para pag-usapan ng teknolohiyang unti-unting nagbabago sa edukasyon, negosyo, trabaho, komunikasyon, sining syempre sa media, sa gobyerno at mismong kahulugan ng pagiging tao. Noong simula natin ang programang ito, marami pang nagtatanong, no? Ano ba talaga ang AI? Yan, mga tanong nila, ano ba yung AI na yan? Ano ba yan? So, litong-lito pa yung mga tao nung sinimulan natin to, no? At talagang sabi ko nga, kailangan mayauna tayo. Ito mga tanong, ano ba ang AI? Uso lang ba ito? Papalitan ba nito ang tao? Delikado ba ito? Ngayon, makalipas lamang ang isang taon, iba na ang tanong. Hindi na darating ba ang AI? Ang tanong ay, hahabol pa ba ang Pilipinas? At ang mas mahalagang tanong ay, kapag naging mas matalino na ang AI kaysa tao, ano mangyayari sa atin, di ba? At ngayong anniversary episode, hindi tayo basta magbabalik tanaw, titingin tayo syempre sa hinaharap. Pag-uusapan natin kung ano ang maaaring mangyari kapag nalampasan na ng artificial intelligence ang kakayahan ng tao sa napakaraming gawain, no? At pag-uusapan natin kung paano makakasabay ang Pilipinas at lilinawin natin ang isang isyung dapat maunawaan ng bawat Pilipino, ang Pax Silica. Ayan, marami natatakot dito, marami ang tumututol dahil kahit hindi pa lubos na naunawaan kung ano ito. May mga lehitimong tanong tungkol sa tubig, energy, sa environment, sovereignty, at syempre ang protection sa ating mga komunidad, no? At dapat nating itanong ang mga yon. Syempre, hindi tayo pwedeng basta na lang tumanggap ng kung ano-ano. Pero hindi rin dapat na dahil bago, no, malaki o galing sa dayuhang pakikipagtulungan ng isang project ay automatic na natin itong kokontrahin, no? Mga anti-AI, lalo na kayo mga anti-AI kayo. Eh, gumagamit naman kayo ng AI, mahiya naman kayo. Minsan, dahil sa sobrang takot natin sa panganib, tinatanggihan natin pati ang opportunity. Yan. Alam niyo yung parang nangyari ito sa Bataan Nuclear Power Plant. Gumastos ang bansa, nagtayo tayo ng malaking facility. Ngunit dahil sa takot, politika, lalong-lalo ng panahon ng ni Cory, no, ayaw niyang masira ang mga Marcos. I mean, gusto niyang masira ang mga Marcos. Eh, ganun talaga. Nagkaroon ng kontrobersya at nawalan ng pangmatagalang desisyon. Hindi natin ito nagamit. Hanggang ngayon, nagbabayad tayo sa mahal na kuryente at kakulungan sa matatag na energy. Imagine niyo kung may nuclear power plant tayo sa Pilipinas, di ba? Hindi ko sinasabing pareho ang nuclear power plant at Pacsilica. Magkaibang project ang mga ito. Ang pagkakatulad ay nasa desisyong haharapin natin bilang isang bansa, no? Pag-aaralan ba natin ito kung yun. Again, pag-aaralan ba natin ito ng mabuti? Yan. Gagawa ng matitibay na proteksyon at gagamitin para sa pambansang interes, no? O tatanggihan natin agad. Saka tayo magsisisi kapag naiwan na naman tayo ng ibang bansa. Ayan na naman tayo eh. Puro tayo kontra, no? Lalo na ngayon sa politika, puro mga kontrabida. No? Sa Senado na lang, sila-sila nag-aaway-aaway. Mula, syempre, presidente, vice-presidente. Tama ba yun? Diba? Imbis na magkaisa tayo. Diba? Again, ito ha, tatanggihan na naman ba natin agad to? Saka tayo magsisisi kapag naiwan na naman tayo ng ibang bansa, no? Ito ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, mga kaboses, mga ka-AI. Again, ito ang AI Talks with the Voice Master First Anniversary Special! Woo! Alright, let's begin! Round 1, fight!
4: This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
3: Okay. Ano, isang taon na po ang AI Talks, no? Isang taon na ang nakalipas. Nagkaroon na tayo ng isang simple ngunit malinaw na misyon, mga kaboses. Dalhin ang usapan tungkol sa artificial intelligence sa masa, sa mas nakararaming Pilipino, sa mga ordinaryong tao dito sa Pilipinas na hindi nararating ng internet, ng technology. At least, maparating natin sa through radio and TV. Hindi lamang sa mga programmer, no? Hindi lamang para sa mga technology companies, hindi lamang para sa mga mayayamang negosyante. Yan, ito mga negosyanteng to, mga abusado rin to eh. No, imbes na ituro ninyo yan, 'di ba? Nililihim ninyo, no? Ito ay para sa mga guro, estudyante, manggagawa, freelancer, artist, entrepreneur, broadcaster, syempre mga magulang, senior citizen, ano pa, government employee at mga ordinaryong Pilipino. Ayan. So dahil nga ang AI ay hindi eksklusibong pag-aari ng mga expert to. Kaya kayo mga expertan dyan, huwag kayong magmagaling, no? Ang goal ko dito sa programang ito ay iparating ang AI sa bawat Pilipino, sa mga masa. Ang AI ay magiging bahagi ng buhay natin. Forever na yan. We cannot stop it. At sa loob ng 5 season at 50 episode, pinag-usapan natin ang AI tools, robotics, education, negosyo, creative industries, voice technology, employment, ethics, misinformation, digital identity, ano pa. At mga opportunities, syempre, para sa mga youth, sa mga kabataan. At dinala rin natin ang AI Talks, syempre, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Grabe, mula Pilipinas hanggang Singapore, Malaysia, Canada, United States, India, United Kingdom, Scotland, at Dubai. For 6 months, we traveled those countries. Nakita natin ang mga bansang mabilis na kumilos. No, nakita natin ang mga paaralang gumagamit ng AI. Gumagamit na sila ng AI. Nakita natin ang mga negosyo hindi na nagtatanong kung gagamit ba sila nito. Ang tanong nila ay kung paano nila ito mapapahusay. Nakita natin ang mga gobyerno nagtatayo ng AI infrastructure, naglalaan ng pondo para sa mga number one, research, at naghahanda ng kanilang mga workforce, no? Habang dito sa atin, marami pa rin na nagdidebate kung dapat bang payagan ang estudyante na gumamit ng ChatGPT. Woo! Ako, mga kababayan, habang pinagdidebatehan natin kung cheating ba ang AI, ang ibang bansa ay gumagamit na nito para gumawa ng gamot, magdesisyon ng semicon, magdesisyon, siyempre, sa pagdisenyo ng iba't ibang mga design, mag-design din ng mga semiconductors, at magpatakbo ng pabrika, mag-automate ng service, at magpalakas ng kanilang pambansang security, national security. Ay nako, alam nyo, umatend ako dito sa sa EGOV PH. Nakausap natin si Yusek Dave, no? At syempre kasama mamaya mapapanood natin yung pag-attend diyan sa EGOV. Nako, marami tayong nakaka-depress at nakakalungkot na mga balita, lalo-lalo na sa DICT, no? Hindi masama ang pag-iingat, no, pero ang sobrang bagal ay isa ring uri ng panganib. Kapag mabilis ang pagbabago ng mundo, ang hindi pagdidesisyon ay isa ring desisyon. Diba? Not deciding is already, you've already decided. At kadalasan, yun ang desisyong maiwan, no? Alam niyo, sa loob ng isang taon, isang aral ang paulit-ulit kong nakita. Hindi AI ang pinakamalaking banta sa Pilipino. Ang pinakamalaking banta ay ang Pilipinong walang kaalaman sa AI, walang access sa AI, at walang pagkakataong matutong gumamit nito. Dahil sa hinaharap, hindi lamang tao, laban sa AI ang magiging kompetisyon. Mas malamang na ang tunay na kompetisyon ay taong marunong gumamit ng AI laban sa taong ayaw o hindi marunong o naturuang gumamit nito. Katulad ng mga voice talent na galit na galit sa AI. Mas magaling na sa inyo AI. Tumahimik na kayo. Mag-aral kayo mag-AI at for sure gumagamit naman kayo. Sabit, okay naman yung AI, wag lang yung 11 Labs, Smurf AI o Cartesia or Fish Audio. Bakit kayo gagamitin ng mga tao? Boses ko na nga nagkalat sa internet ngayon . Diba? Mag-adapt kayo. Hindi yung puro kayo inggit at galit. Siyempre, mga negosyong gumagamit ng AI laban sa negosyong hindi nagbabago, yun yung mga mananalo. At ang mga bansang may AI infrastructure laban sa bansang umaasa lamang sa teknolohiyang gawa ng iba. Yan ang dahilan kung bakit narito pa rin ang AI Talks. By the way, this is a volunteer work. Hindi po ako bayad dito. This is a volunteer. I've been traveling around the world using my own money, no? At itong production na to, lahat to akin, no? And thank you sa Radyo Pilipinas, sa DATV at sa iba't ibang mga stasyon ng radyo sa buong Pilipinas na binobroadcast itong show natin. Ginagawa ko po to hindi para sa sambahin ng teknolohiya, hindi para takutin ang mga tao, kundi para turuang gabayan at ihanda ang bawat Pilipino, no? Okay? Ito ang AI Talks with the Voice Master, ang programa para sa education, AI education. Ito po yung program ng AI Education PH, para din sa innovation at kinabukasan ng bawat Pilipino, no? Okay? So may isang mapaghamong pahayag na kumakalat ngayon. Sa malapit na hinaharap, maaaring hindi na tao ang pinakamatalinong nilalang sa buong mundo. Nakakatakot pakinggan, hindi ba? No? Pero kailangan muna nating linawin ang ibig sabihin nito. Ang pagiging mas matalino ng AI ay hindi nangangahulugang may damdamin na agad ito, may konsensya o may sariling layuning sakupin ng mundo. Ang intelligence ay hindi kapareho ng consciousness, okay? Ang kakayahang sumagot ay hindi automatic na katumbas ng tunay na pangunawa o pag-unawa. At ang mahusay na pagsusuri ng data ay hindi katumbas ng karunungan. Gayunman, hindi natin maaaring baliwalain ang bilis at ang bilis ng pag-unlad nito, no? Noon, ang computer ay sumusunod lamang sa eksaktong instruction ng programmer. Ngayon, ang mga AI system ay nakakakita ng pattern, natututo mula sa napakalaking data, nakakabuo ng bagong sagot at nakakagawa ng mga gawaing dati ay tao lamang ang kayang gumawa. Nakakagawa ito ng larawan, musika, nakapagsalita ng iba't ibang wika, nakakapag-analyze ng medical images, at nakakapagsulat ng computer code. Siyempre, nakakatulong ito sa mga scientific research at nakakapag-process ng milyong-milyong document sa mabilis at na imposibleng tapatan ng isang tao lang, no? Halimbawa, yung sa chess, no? Go, protein folding, language processing, at iba pang specialized na work, no? Napatunayan ng kayang lampasan ng machine ang pinakamahusay na tao. Pero tandaan natin to, kapag mahusay ang AI sa chess, hindi ibig sabihin mahusay na rin ito sa pagpapalaki ng anak. At kapag mahusay ito sa pagsusuri ng medical data, hindi ibig sabihin ay may malasakit na ito sa pasyente. Kapag kaya nitong gayahin ang boses ng tao, hindi ibig sabihin na unawaan na nito ang pinagdaraanan ng taong nagsasalita. Ang AI ay napakalakas na intelligence tool, pero tayo pa rin ang dapat magbigay ng direksyon at pagpapahalaga, pananagutan, at syempre ng layunin. Alam niyo, may nagsabi na ang AI maaaring maging parang saksakan ng karagdagang intelligence. Isipin niyo ito, ah. Kapag gumamit ka ng calculator, pinapalakas nito ang kakayahan mong mag-compute, di ba? Kapag gumamit ka ng research o ng search engine, pinapalawak nito ang naabot mong information. At kapag gumamit ka ng AI, maaari nitong palawakin ang kakayahan mong magsulat, mag-isip, magplano, magdesisyon, magdesenyo, magsuri, at syempre lumikha. Parang may kasama kang researcher, editor, assistant, tutor, no? Translator, designer, at strategist. Pero may mahalagang kondisyon. Ikaw pa rin ang dapat marunong magtanong. Ikaw pa rin ang dapat marunong mag-verify, managot sa resulta. Kapag mali ang tanong mo, maaaring mali rin ang sagot. At kapag kulang ang data, maaaring kulang ang konklusyon. At kapag bias ang source, no? Maaaring mapasa rin ang bias sa output. At kapag tamad ka mag-isip, maaaring gamitin mo ang AI hindi para palawakin ang iyong intelligence, kundi para ipahiram dito ang iyong utak. Yan ang delikado. Ang layunin ng AI ay hindi para tumigil tayo mag-isip. Ang layunin nito ay tulungan tayong makapag-isip ng mas malalim, mas mabilis, at mas malawak. Kaya ang pinakamahalagang skill ngayon ay hindi lamang prompting. Alam nyo kung ano? Critical thinking. At mga kabataan ngayon, yan ang wala. Puro na lang kayo ChatGPT. May tao ako dati. Tinuro ako mag-ChatGPT. Ayun, di na natutong mag-aral. Ngayon, bobo. As in, bobo talaga. Kahit tanungin mo ng mga simpleng bagay nang walang AI, hindi niya namang sagot. Kasi wala siyang karanasan. Wala siyang critical thinking at wala rin emotional quotient. Mahina ang puso't utak. Yun ang magiging problema kapag dependent tayo masyado sa AI. Hindi sapat na marunong ka magtanong sa AI. Dapat marunong ka rin magtanong tungkol sa sagot ng AI. Saan galing ang impormasyon nito? May ebidensya ba? Kasalukuyan pa ba ang iyong mga data? Bago ba yan? May ibang pananaw ba? Oh? Sino ang makikinabag kapag pinaniwalaan ko to? At ano maaaring hindi nasabi dito? Alam niyo, sa panahon ng deepfake, synthetic voices, AI-generated video at automated propaganda, ang kakayahang kumilatis ng katotohanan ay magiging isang pangunahing survival skill. Okay? Bilang isang AI voice pioneer, alam ko ang kapangyarihan ng synthetic voices, no? Kayang buhayin ng technology ang mga karakter, isali ng content sa iba't ibang wika, tulungan ng mga taong nawala ng boses at mapalawak ang creative production. Pero, no? Kaya rin itong gamitin sa panluloko, impersonation at disinformation. At yan ang ginagamit ng mga maraming tao dito na, lalo na sa politika, sila-sila naggagamitan, naggagaguhan. Kaya ang laban ay hindi simpleng pro-AI laban sa anti-AI. Ang tunay na laban ay responsible AI laban sa abusive AI. AI with consent laban sa AI exploitation, no? AI for human development laban sa AI for manipulation. At kapag mas mahusay na ang AI sa maraming gawain, ano ang matitira sa atin? Una, magbabago ang trabaho. May mga gawain na ma-automate, may mga posisyong mababawasan, may mga dating komplikadong trabaho na magiging mas mabilis. Pero magkakaroon din ng mga bagong profesyon, bagong industriya at bagong paraan ng pagkita. Ang problema ay hindi kung may bagong trabaho. Ang problema ay kung handa ba ang manggagawa para rito. Hindi naghihintay ang teknolohiya sa curriculum. Hoy, DepEd! Chen! Kumilos kayo! Ulit-ulit na tayo. Next year, wala na, hindi na kayo makakahabol. Ang bagal-bagal nyo. Hindi ito naghihintay sa graduation. Hindi ito naghihintay ng memo ng isang ahensya. Habang pinag-aaralan pa ang isang committee, ang AI policy, yan, lalo na ng DepEd, kayo, nagbabago na ang requirements ng trabaho. Wala kayong alam, wala kasing nakakaintindi sa inyo. Ang dami pa nagmamarunong. Di ba, Doc Ligot? Alam mo yan. Yan, kahampi natin yan si Doc Ligot sa pag, alam mo yun, pagbubukas ng isipan sa mga kapwa natin Pilipino. No? Kaya kailangan magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na reskilling, re-skilling at upskilling, upskill. Hindi isang seminar lang, hindi isang certificate para may post sa social media. Pero akong kilala, secretary, kaya secretary, selfie rin, selfie queen, ay, selfie king. Puro selfie, wala naman nagagawa. Kundi tunay na kakayahang magamit ang AI sa trabaho, negosyo, pag-aaral at paglutas ng problema. Ikalawa, magbago ang desisyon o magbabago ang edukasyon natin. Tandaan nyo, magbabago ang edukasyon. Kapag kaya nang sagutin ng AI ang halos anumang tanong, hindi na sapat na ang estudyante ay mahusay lamang sa pagsasaulo. Yan ang problema ng educational system, yung pagsasaulo. O sige, lahat ng nagsaulo noon, ano, naalala nyo pa? Lahat ng first honor noon, ano, asa na kayo ngayon? Bilib pa ako sa mga makukulit, no? Yung mga pasaway nung mga kabataan at estudyante sila. Sila yung mga nagtatagumpay dahil alam nila kung paano makitungo sa tao. Ang mas mahalagang kakayahan ay paano bumuo ng tamang tanong. Paano mag-verify ng sagot? Paano pagdugtungin ang iba't ibang idea? Paano gumawa ng sariling pananaw at paano gamitin ang kaalaman para lutasin ang tunay na problema? Hindi dapat ipagbawal lamang ng paaralan ng school, ng university, ang artificial intelligence. Ay nako, kung pwede lang gumawa ako ng AI Academy. Puro, ito na lang pag-usapan natin. Dapat ituro kung paano ito gamitin ng may integridad. Turuan natin ang bata kung kailan ito maaaring gamitin, kung kailan hindi, paano mag-cite, paano mag-fact-check, at paano panatilihin ang sariling boses at pag-iisip. Ang calculator ay hindi pumatay sa mathematics. Binago nito kung anong bahagi ng mathematics ang dapat bigyang diin. Ganon din ang AI. Hindi nito kailangang patayin ang edukasyon, pero pipilitin itong baguhin ang edukasyon na kasandal lamang sa memorization, compliance at pagsusulit o mga test na yan na walang kwenta. Tanggalin nyo na yung test sa mga school kasi hindi bataya ng kagalingan ng bata ang resulta niya sa test. At ikatlo, magbabago ang human connection. Okay? Darating ang panahong ang AI companion ay maaaring laging available. Hindi napapagod, hindi nagagalit, nakikinig yan, marunong sumagot, kayang gayahin ng empathy. Posibleng may mga taong mas pipiling makipag-usap sa AI kaysa sa kapwa-tao. Yan ang mangyayari, totoo yan. Mas may tiwala na ako sa AI kaysa sa mga taong mapanlamang, walang utang na loob, greedy, selfish, lalo na yung mga experience. Nako, dito kailangan nating mag-ingat eh. Gamitin natin ang AI para mas maging productive. Pero huwag nating hayaang agawin ito ang pagiging tao natin. Kaya magtimo kayo. Maging mabuting tao kayo. Di ba? Tawagan mo ang pamilya mo. Harapin mo ang kaibigan mo. Makipag-usap ka ng walang screen. Matutong makinig kahit hindi ka sang-ayon. Matutong humingi ng tawad. Matutong magpatawad. Matutong magmahal ng totoong tao. Hindi kayang i-customize ayon sa gusto mo. Yan. Dahil ang tunay na relasyon ay hindi lamang convenience. Ito ay commitment, patience, sacrifice, at presence. At ikaapat, magbabago ang konsepto ng kapangyarihan. Alam niyo, sa nakaraan, ang mga kontrol sa lupa ang kapangyarihan. No? Sumunod, ang may kontrol sa pabrika. Yan, yan sumunod. Pagkatapos, ang may control sa information. Sa panahon ng AI, ang may control sa computing power, data, semiconductor, energy at digital infrastructure ang magkakaroon ng napakalaking influence. Yan ang dahilan kung bakit hindi lamang tungkol sa chatbot ang AI. Ang AI ay tungkol sa chips, data centers, electricity, submarine cables, cloud infrastructure, critical minerals, research institutions, skilled workers, cybersecurity, at mga patakarang magdidikta kung sino ang may access at sino ang may iwan. At dito pumapasok ang Paxilica.
4: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis. Babalik kami.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagumdum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
4: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Camilo Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
6: Balitang AI. Breaking news.
7: Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Isang malaking pagbabago ang inaanunsyo ng Microsoft matapos nitong gawing available sa buong mundo ang Copilot Cover. Ang mas advanced at agentic na version ng Microsoft Copilot na idinisenyo para sa mahahabang trabaho at komplikadong business tasks. Ngunit mas lalong naging usap-usapan ang balitang pinag-aaralan ng Microsoft ang posibilidad na gamitin ang Chinese AI model na DeepSeek bilang isa sa mga opsyon para sa kanilang enterprise AI platform. Kung maisa sa katuparan ito, magiging isa itong makasaysayang hakbang dahil unang beses na maaaring magamit ang isang Chinese large language model sa loob ng isa sa pinakamamalaking AI ecosystem ng isang Western technology company. Kasabay nito, ipinapakita rin ng Microsoft ang bagong direksyon ng artificial intelligence kung saan hindi na lamang iisang AI model ang ginagamit, kundi maraming modelo na nagtutulungan depende sa gastos, kalidad, seguridad at uri ng gawain.
8: Great day rin mga ka-AI. Ako naman si Ira, ang inyong artificial intelligence reporter analyst. Habang lumalawak ang paggamit ng AI agent sa iba't ibang negosyo, lumilitaw rin ang isang bagong hamon. Ang napakataas na gastos sa pagpapatakbo ng mga autonomous AI systems. Bilang tugon, inilunsad ng Microsoft ang usage-based pricing para sa Copilot Cowork, habang sabay na bumubuo ng mas cost-efficient AI infrastructure gamit ang sarili nitong Cowork One model at posibleng DeepSeek integration. Kasabay nito, ipinakilala rin nila ang WebIQ, isang bagong Bing-powered search system na espesyal na ginawa para sa AI agents. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita ng mga hakbang na ito na ang susunod na kompetisyon sa artificial intelligence ay hindi na lamang tungkol sa pinakamatalinong AI model, kundi sa pagbuo ng isang kompletong AI platform na may kakayahang magsagawa ng tunay na trabaho para sa mga negosyo.
7: Opisyal nang inilunsad ng Microsoft sa buong mundo ang Copilot Cowork, isang mas advanced na version ng Copilot na nakatuon sa mga mahahabang at komplikadong gawain sa negosyo. Hindi tulad ng karaniwang AI chatbot na sumasagot lamang sa isang tanong. Kayang tumanggap ng Cowork ng isang buong proyekto at automatikong hatiin ito sa iba't ibang hakbang hanggang makumpleto ang trabaho. May kakayahan itong gumamit ng company data, magbukas ng iba't ibang files, tumawag ng external tools, magsuri ng spreadsheets, gumawa ng charts, at magpatuloy sa pagtatrabaho kahit wala ng direktang utos mula sa user. Sa loob ng 3 buwang preview period, iniulat ng Microsoft na mahigit kalahati ng Fortune 500 companies ang nakagamit na ng Copilot Cowork, kabilang sa mga kumpanyang binanggit ang Accenture, Avanade, Capital Group, Coach, Qatar Insurance at Zurich Insurance. Sa isa sa kanilang demonstrations, nagawa ng AI na ikumpara ang halos 4,000 files mula sa 2 product versions. Isang trabahong karaniwang nangangailangan ng ilang linggong manual work. Sa isa pang halimbawa, nagamit ang Cowork upang suriin ang isang sales pipeline at tukuyin ang mga customer opportunities na nangangailangan ng agarang follow-up. Ayon sa Microsoft, ipinapakita ng mga kasong ito na unti-unti nang nagiging tunay na digital workers ang mga AI agents.
8: Kasabay ng paglawak ng kakayahan ng Copilot Cowork ay ang isang malaking hamon, ang gastos sa paggamit ng agentic artificial intelligence. Hindi tulad ng ordinaryong AI prompts, ang mga AI agents ay paulit-ulit na gumagamit ng iba't ibang AI models. Kumukuha ng impormasyon mula sa maraming sources, tumatawag ng iba't ibang software tools, nagsasagawa ng reasoning, at patuloy na nagtatrabaho hanggang matapos ang buong gawain. Dahil dito, mas mataas ang kinakailangang computing power at operational cost. Ayon kay Charles Lamana, Executive Vice President ng Microsoft Copilot Agents and Platform, may ilang users na umaabot sa daan-daang AI tasks kada linggo. Dahil dito, hindi na naging praktikal ang unlimited usage model. Bilang tugon, inilunsad ng Microsoft ang usage-based billing kung saan binabayaran lamang ng mga kumpanya ang aktwal na paggamit ng AI. Ang bawat AI task ay sinusukat batay sa paggamit ng models, context retrieval, tool calls at kabuuang oras ng pagtakbo ng system. Nagpakilala rin ang Microsoft ng iba't ibang task categories gaya ng light, medium at heavy workloads upang mas madaling matantiyan ng mga negosyo ang kanilang magiging gastusin.
7: Isa sa pinakamalaking balita ngayon ay ang posibilidad na gamitin ng Microsoft ang DeepSeek, isang Chinese open source AI model, bilang isa sa mga option sa Copilot Cowork. Ayon sa mga ulat, hindi nito papalilitan ang OpenAI o Anthropic models. Sa halip, magiging bahagi ito ng isang multi-model AI platform kung saan pipili ang system ng pinakaangkop na modelo depende sa uri ng trabaho. Para sa mas komplikadong tasks, maaaring gamitin ang GPT-5.5 o mga modelo ng Anthropic. Samantala, para sa mas murang workloads, maaaring gamitin ang sariling Cowork One model ng Microsoft o maging ang fine-tuned DeepSeek model. Ipinaliwanag din ng Microsoft na kung maisasama ang DeepSeek, ito ay iho-host sa Azure Cloud. Mananatili sa loob ng Microsoft infrastructure ang customer data at sasailalim pa rin ito sa enterprise security, compliance at data protection policies ng Azure. Para sa maraming eksperto, mahalagang hakbang ito dahil ipinapakita nitong ang hinaharap ng AI ay hindi na nakasalalay sa iisang modelo lamang, kundi sa pagsasama-sama ng iba't ibang AI systems upang makamit ang mas mataas na performance at mas mababang gastos.
8: Bukod sa DeepSeek integration, mas lumawak pa ang estratehiya ng Microsoft sa artificial intelligence sa pamamagitan ng pagpapakilala ng WebIQ. Isa itong Bing-powered search at grounding system na particular na ginawa para sa AI agents. Hindi tulad ng tradisyonal na search engine na nakatuon sa pagbibigay ng links para sa tao, nagbibigay ang WebIQ ng sariwa at maikling impormasyon na direktang ginagamit ng AI habang nagsasagawa ng reasoning at iba't ibang tasks. Ayon sa Microsoft, humigit kumulang 2 at kalahating beses na mas mabilis ang WebIQ kumpara sa iba pang search solutions para sa AI agents. Gayunpaman, may ilang eksperto rin nagsasabing nananatiling kompetitibo ang merkado dahil mayroon ng mga alternatibo tulad ng Perplexity, Brave Search API, Google Search Tools, Tavili at Exa. Sa kabila nito, malinaw na layunin ng Microsoft na kontrolin hindi lamang ang AI models kundi maging ang search system, cloud infrastructure, security, billing, compliance at buong AI workflow ng mga enterprise customers.
7: Sa kabuuan, ipinapakita ng mga bagong hakbang ng Microsoft na mabilis nang nagbabago ang direksyon ng artificial intelligence. Mula sa simpleng AI assistants, unti-unti nang nagiging ganap na enterprise AI platforms ang mga modernong AI systems na kayang magsagawa ng mahahabang proyekto, gumamit ng iba't ibang software tools, magsuri ng napakaraming data, at magdesisyon kung aling AI model ang pinakamainam para sa bawat gawain. Kasabay nito, ipinapakita rin ang posibleng paggamit ng gamayis ng DeepSeek sa Microsoft Copilot na mas nagiging praktikal, mas multi-model, at mas komplikado na rin ang pandaigdigang kompetisyon sa artificial intelligence. Habang patuloy na lumalawak ang AI ecosystem ng Microsoft sa pamamagitan ng Azure, Copilot, WebIQ, at iba't ibang AI models, inaasahang magiging mas mahalaga ang mga agent-based systems sa negosyo, software development, at digital transformation sa mga susunod na taon. At habang patuloy na umuunlad ang teknolohiyang ito, nananatiling malaking tanong kung paano babalansehin ng mga kumpanya ang gastos, seguridad, at performance habang papalapit ang mundo sa susunod na henerasyon ng artificial intelligence. Ito ang Balitang AI.
8: Ako si Ira.
7: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
1: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas.
3: Mga kababayan, linawin natin ito. Ang salitang Pax ay Latin para sa peace. Ang silica ay tumutukoy sa material na mahalaga sa paggawa ng silicon at semiconductors. Ang mga chips na nagsisilbing utak ng halos lahat ng modernong technology, yan yun. Ang Pax Silica ay isang international initiative na pinangungunahan ng United States kasama ang mga partner countries. Ang layunin nito ay palakasin at gawing mas secure ang supply chains para sa artificial intelligence, semiconductors, critical minerals, advanced manufacturing, computing, energy at data infrastructure. Sa simpleng salita, gustong tiyakin ng mga bansang kasali na hindi nakadepende ang buong mundo sa isang bansa o isang supplier para sa mga materials at technology, mga teknolohiyang kailangan sa AI. At bakit ba mahalaga ito? Dahil walang AI kung walang semiconductor, walang malaking AI model kung walang data center, at walang data center kung walang kuryente, cooling system, network at skilled workers. At walang advanced semiconductor kung walang critical minerals, manufacturing equipments, research at matatag na supply chain. At noong April 2026, sumali kasi ang Pilipinas sa Pax Silica Initiative. At kasabay nito, in-announce ang planong bumuo ng kumulang 4,000-acre economic security zone sa New Clark City sa Tarlac, no? At layunin itong maging isang AI-native industrial hub para sa semiconductors, critical minerals, processing, advanced manufacturing, electronics, digital infrastructure, at di pa pang high technology industries. Hindi ito simpleng pagtatayo ng isang malaking ChatGPT office, no? Hindi rin ito basta isang data center lamang. Ito ay planong industrial ecosystem, no? At maaaring magsama rito ang mga manufacturing facility, research centers, semiconductor operators, mga operations, logistics, training institutions, computing infrastructure, at iba pa mga suportang kailangan ng advanced technology sector, no? At kung maipatutupad ng maayos, maaaring ito ay magdala ng investments, trabaho, technology transfer, research capability at pagkakataong umangat ang Pilipinas mula sa lower value assembly patungo sa mas mataas na bahagi ng semiconductor value chain, no? Matagal ng mahalagang bahagi ng Philippine exports ang electronics at semiconductors. Actually, galing ako ng BEPS, no? Maribel's Bataan. Diyan yung Bataan Export Processing Zone na ngayon ay FAB or Freeport Area of Bataan. At tayo na una sa China na magkaroon ng mga processing zone, pero grabe, tayo'y napag-iwanan. Dapat ang usapin ay paano natin makukuha ang benepisyo ng Pax Sinica habang pinoprotektahan ang ating soberanya, kalikasan, tubig, enerhiya at mga mamamayan. Yan ang mature na posisyon, hindi blind acceptance, hindi blind rejection, responsible participation. Okay? At bilang isang tunay na anak ng Bataan, malapit sa akin ang malapit yan sa akin, no? At malapit sa Maribeles yan. Malapit ang usapin ng Bataan Nuclear Power Plant. Malaking bahaging ito ng aking kasaysayan, no? At ng ating kasaysayan. Naging simbolo ito ng napakalaking gastos, kontrobersya, corruption, allegation, takot sa nuclear accident at desisyong hindi natapos na maayos. Hindi natin kailangan burahin ng mga pagkakamali sa kasaysayan. Kailangan natin itong aralin, pero may isang masakit na katotohanan. Habang tumataas ang presyo ng kuryente at lumalaki ang energy demand ng Pilipinas, ng bansa, maaari tayong mayroon naman tayong nuclear facility na ilang dekadang hindi nakapagbigay kahit isang watt ng commercial energy or electricity. Nagbayad ang sambayanan pero hindi nakinabang ang sambayanan sa inaasahang energy. Kaya ang aral ng BNPP ay hindi lamang matakot tayo sa malalaking proyekto. Ang mas malalim na aral ay huwag hayaang patayin ng politika, maling impormasyon, corruption at pabago-bagong policy ang pangmatagalang pangangailangan ng bansa. At huwag ding isulong ang isang project ng walang transparency, safety, independent review at public trust. Dalawa ang aral. Huwag tayong magpadalos-dalos. Pero huwag din maging paralisado sa takot. Yan din ang dapat nating gawin sa Pax Sinica. Pag-aralan, i-audit, konsultahin ang mga komunidad, ilatag ang kontrata, suriin ang environmental impact, protektahan ang workers, i-secure ang technology transfer, at kapag napatunayang kapakipakinabang at ligtas, abay, kumilos tayo. Dahil kung hindi tayo kikilos, may ibang bansang tatanggap ng investment na yan. Baka Vietnam. Mas mayaman ang Vietnam sa atin, nakakaya, di ba? Sila'y tatanggap ng technology, research facilities, at trabaho. Pagkatapos, bibili na naman tayo ng kanilang produkto. Ay, mga ewan ko sa inyo. We could have been richer than Singapore kung maganda sana ang sistema at politika at ugali ng mga Pilipino. Mag-aangkat na naman tayo ng kanilang technology. Magpapadala naman tayo ng magagaling na Filipino engineer sa ibang bansa dahil walang sapat na opportunity rito. Ayaw nating maging tenant lamang sa digital future. Kailangan nating maging builder, maging leader, hindi lamang consumer. We need to be creators, hindi lamang source ng murang labor. Source ng innovation, Filipino intellectual property, at world-class technology. No? At kung gusto nating makasabay, hindi sapat ang isang malaking proyekto. Kailangan natin ng pambansang strategy. Okay? At narito yung 10 dapat nating gawin, ha? Una, AI literacy para sa lahat. Dapat magsimula ang age-appropriate AI education habang bata pa ang estudyante, hindi lamang kung paano gumamit ng chatbot. Dapat kasama ang critical thinking, ethics, privacy, fact-checking, prompting, creativity, copyright at responsible use. Kailangan din sanayin ang mga guro. Hindi maaaring sabihin lamang natin ang teacher na gumagamit ng AI tapos, di ba? Sabihan mo sila gumamit ng AI tapos bahala na siya. Bigyan natin siya ng tools, curriculum, connectivity at sapat na training. Ikalawa, reskill para sa workforce. Ang BPO, Media, Creative Industries, Accounting, Customer Service, Marketing, di ba? Translation, Legal Support at administrative work ay mabilis nang magbabago. Okay? Ikatlo, mura at maasahang internet. AI access without internet is an empty promise. Okay? So, ikaapat, matatag at abot kayang energy. Hindi magiging AI habang Pilipinas kung mahal at unreliable ang kuryente. Ay, nako, hindi slogan ng energy. Infrastructure ito. Ikalima, sariling Filipino data. Kung gusto nating maintindihan ng AI, ang Filipino, Tagalog, Cebuano, at iba pa nating wika, kailangan natin ng legal, ethical, at cultural accurate at high quality data sets. Which is, that's what I'm doing right now for AI Voices. Ika-anim, research and development. Kailangan natin ng mga laboratory, patents, no? At ikapito, support for Filipino creators and innovators. Ang AI hindi dapat maging dahilan para mawala ng mga artists, no? Dapat ito maging kasangkapan para mapalawak ang kanilang kakayahan sa market. At ikawalo, modernization ng government. Naku! AICT! Katok! Yusek! Yusek Dave! Pwede mo bang ikwento kung ano nangyayari dyan? Gamitin ang AI para pabilisin ang public service, tuklasin ang corruption patterns, no? Ayusin ang traffic system, suportahan ang disaster response, at mapahusay ang healthcare at gawing mas madaling ma-access ang government information, especially ang cybersecurity. At ikasyam, transparent rules para sa PAC-Silica at iba pang mga strategic investment. No, i-publish ang mahalagang terms, ipakita ang environmental safeguards. Okay? So, hindi sapat na nakatayo sa lupa ng Pilipinas ang pabrika. Dapat umangat din ang kakayahan ng mga Pilipino. At ikasampo, bumuo tayo ng national AI vision na lampas sa termino ng sinumang politiko. Hindi maaaring magpalit ang direksyon kada 6 na taon, no? Ang AI infrastructure education reform, importante yan, ay nangangailangan ng 20 hanggang 30 taon na vision, no? At may isang mahalagang idea mula sa mensaheng naging inspirasyon ng episode nito. Walang likas na mabuti o masama sa abundant intelligence. Ang malaking problema ay ang values ng tao na gagamit nito. Ang kutsilyo ay maaaring gamitin ng surgeon para magligtas ng buhay. Maaari rin itong gamitin sa pananakit. At ang apoy ay maaaring magluto ng pagkain at maaari rin itong makasunog ng bahay. At ang AI ay maaaring gamitin para gumawa ng gamot, no? Turuan ng bata, tulungan ng farmer. Maaari itong gamitin, pero maaari din itong gamitin sa panloko pag nanakaw ng identity at gumawa ng mga propaganda at palawakin ang kapangyarihan ng iilan. Hindi sapat na gawing mas matalino ang makina. Kailangan nating gawing mas responsable ang tao. Tayo nagtuturo sa AI sa pamamagitan ng data, feedback, choices, at behavior na ilalagay natin sa digital world. Kapag puro galit, kasinungalingan at pangapi at panlinlang ang ipinapakita natin, yun din ang mundong makikita ng makina. Pero kapag ipinakita natin ang kabutihan, compassion, creativity, bayanihan, katapatan at respeto, nagbibigay tayo ng ibang larawan ng sangkatauhan. Alright, maraming salamat sa inyong pakikinig, pagtitiwala at pagsama sa atin sa loob ng isang buong taon. Maraming salamat sa PBS, BBS Radio Pilipinas, sa ating mga partner stations, DATV, no? Mga supporters, contributors, AI advocates, teachers, students, entrepreneurs, voice artists, creators, at sa bawat Pilipinong naniwalang mahalagang pag-usapan ang artificial intelligence sa ating sariling wika. Happy first anniversary sa AI Talks with The Voice Master! Happy episode 50! 50 episode ng Kaalaman, 5 season ng pagbabago, 1 taon ng paghahanda sa kinabukasan.

0: Legends at mabuhay ang DAI Talks with the Voice Master. Woo! Yeah! AI para sa masa. Alright. Bye everyone. God bless.
1: Gising mga kabayan! May bago tayo.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay

0: kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Hi! Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome sa araw na ito ng Sabado. Na imbagabigat yung amin na po, narito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster, Kakiko Flores. Masantos yung kabuasan, mga taga-lalawigan ng Pangasinan. At syempre, ang ating mga taga-Pampanga, Mayapabag po. Ang mga taga-Bicol, hello. Marina Aga sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Alright? Ang ating mga Bisaya na mga kababayan ay mayong buntag, mga kaigsuunan. Hello there! Ang ating nako, mga taga-kababayan natin sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. It's another day. Umuulan po rito ngayon sa Quezon City, pero nako, ito iadala po ito ng habagat. Kung nasaan man kayo, ang aming panalangin po, sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan. Ngayong araw na ito, maganda po ang aking mga topic. No? Ngayong araw, may kaugnayan po sa coconut, ay sa niyog. At yun naman, nako, itong susunod dyan ay tungkol sa gatas. Pakinggan nyo ito sapagkat ito ay mga mahalagang mga topic for today. Dito po sa Go Agri Plus. Alright, ngayon, simulan na po natin ang ating panayam at nabanggit ko nga sa inyong lahat, ang aking mga kapanayam ay ang masipag na Administrator and Chief Executive Officer ng Philippine Coconut Authority. Walang iba, kundi si Dr. Dexter R. Butted. Ay, nako. Joining us via Zoom. Magandang umaga po, Dr. Butted. Good morning.
1: Hello there. Kiko, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig ng ating himpilan.
0: Nako.
1: Isang maulan na umaga po.
0: Alright.
1: At ito nga, medyo sinisipon nga ng kaunti.
0: Hindi ba, ang importante, nandyan ka na makakausap. Been a long time. Ha? Eh, gusto ko lang po ipaalam sa inyo ang congratulations, by the way, on your reappointment as Administrator and Chief Executive Officer of Philippine Coconut Authority. Dr. Butted.
1: Ay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagbati.
0: Yun, alam mo, ano nga ba ang sikreto ng isang taong lumilingon sa pangalan ng Dr. Butted na reappoint bilang Administrator and Chief Executive Officer ng Philippine Coconut Authority. I-share mo nga sa ating mga taga-subaybay.
1: Una, sa lahat to, ano, bilang isang edukador, ang aking puso ay nasa taong bayan.
0: Mm-hmm.
1: Ako ay naglingkod ng mga universidad, naging Vice Presidente ng Lyceum, naging Presidente ng Pangasinan State University, at talagang inilan ko siguro ang aking buhay para sa kapakanan ng mga nangangailangan, lalo na yung mga kabataan. At ito naman, oh, nandito ako sa larangan ng aking kinalakihan, isang magsasaka. Kaya
0: yun,
1: ako po ay talagang nagagalak at nabibigyan ko ng pagkakataon para ipakita ang isang galing ng isang magsasaka din kung saan ko pinaglilingkuran ang Philippine Coconut Authority.
0: Tama. Uy, nako, Dr. Butted, sa 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nabanggit niya yung kahalagahan po ng pagtatanim ng coconut, ng niyog sa ating bansa. Kamusta na nga ba yung coconut farmers and industry development plan ng ating bansa, Dr. Butted?
1: Kakiko, no, sa suporta ng ating Presidente Ferdinand Marcos Jr., ganun din ang ating Secretary Francis Chu Laurel, ang Coconut Farmers and Industry Plan sa ngayon, ang pangunahing roadmap ng pamahalaan, ito ay pagpapaunlad ng ating industriya, ng niyog, at paglalaing mapataas yung ating produksyon at mapalawak ang kabuhayan at mapabuti ang kalidad ng buhay ng ating mga magsasaka. Sa ilalim nito, yung CFIDB na tinatawag natin kung saan yung Coco Levy Fund natin ito. Ito yung batas ng Republic Act 11524 na ipinapatupad ng iba't ibang programa tulad ng hybridization, farm diversification, enterprise development, shared facilities, farmers empowerment, at mga iba pang mga social protections katulad ng health and medical assistance. At ito yung pinaka-patok sa lahat ng programa ng CFIDP ay palaging inabangan ng ating mga pamilyang Pilipino magninyog. Ito po yung scholarship. Siguro, banggitin ko lang po, Kakiko, ano, saan na nga ba 2022? Nasaan na nga ba yung ating CFIDP? Ano na ba yung kanyang naibigay na serbisyo sa ating mga magsasaka? So gusto ko pong isa-isahin mula sa social protection may 1.9 million coconut farmers na tayo na nabigyan ng insurance. May 7,280 sa ngayon na mga scholars natin at meron na tayong 1,200 na nakapagtapos at ilan sa kanila ay may mga trabaho na. May bagong slots tayo ngayong 2026 na 6,800 na ang isang estudyante ay tumatanggap ng 40,000 per sem. Yan ay 1 year ay 80,000. May laptop allowance, may OJT allowance, meron tayong thesis allowance at isinama na rin natin ang free review dun sa mga board programs na gusto natin talagang makita na may isang graduate, may isang professional sa pamilya ng mga maglulubi o mga magnyonyog. Ganun din, sa mga GDAS areas na napuntahan natin, nakapagsilbi na rin tayo ng about 122,000 ng mga medical at services natin. Iba ho yung medical natin kasi ito ay talagang tinututukan natin, binabalikan natin kung anong sakit yung farmers natin, kaya naman meron silang outpatient pa na 5,000 pesos, meron din silang gamot na 5,000 din. At pag na-hospital ang ating farmers ay nakakatanggap, depende sa kanyang medical records, ang maximum na binibigay natin sa farmers natin ay 40,000 pesos. So aside from that, meron tayong about 3,000 na natulungan pagdating sa medical assistance. At yung social services naman natin, if I'm not mistaken, ang ating LD, ang ating Land Bank of the Philippines ay nakapag-release din ng 845 million para sa mga loans at ganyan din ang DBP na may 185 million. So aside from that, gusto ko rin pong bigyan ng pansin ang ating mga farmers ay nagkaroon din ng training. Ito ay ginampanan ng ATI na meron silang 43,000 na nakapagtapos at nakapag-accredit din tayo ng 300 mga COCO Learning Certificate na mga learning sites. At ang TESDA, at ako'y pinagmamalaki din natin dahil malaki din ang tulong niya sapagkat they were able to graduate around 44,000 ng mga iba't ibang training ng TESDA related to agriculture. Ngayon, Kakiko, siguro nabanggit din ito ng ating Pangulo, hindi itong zona ito, yung nakaraang zona na dapat kailangan daw amyendahan ang batas sa 11524 para mas lalo nating malapit mismo sa mga programa sa ilalim ng CFIDP. Layunin ito kasi sapagkat doon sinitignan natin doon sa mga servisyo ng CFIDP, hindi doon nakasama ang massive planting, fertilization at drip irrigation.
0: O eh bakit ganun? Paki-explain mo nga bakit nga nung ano nakaraan hindi kasama, ano? Kaya dapat amyendahan.
1: Well, alam mo naman Kakiko, ano, iba-ibang author ng mga batas, no? Iba-iba yung kanilang mga interpretation dati, iba-iba yung mga wisdom nila. Pero sa ngayon na ito ay na-implement natin, nakita natin yung kakulangan, nakita natin yung mga dapat pang dagdagan, kailangan natin itama yung medyo mahirap na parte ng batas. Kaya isinusulong namin na amyendahan. Yung sinasabi nating massive planting, this is in connection to our project doon sa 100 million coconut
0: yun, farm. Yun nga ang gusto kong isunod na tanong dyan, Dr. Butet. I hope you won't mind. Naputol kita. But it seems yung mga nabanggit mo, para tayong ano pala, after the 2026 zona ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., that bibong-bibo ang nabanggit ang mga maglulubi, ibig sabihin ang mga coconut farmers. Eh, para ka din pala nagbigay ng SOCA. Ano mo yung SOCA? State of the Nation's Coconut Authority. Yan sa mga paunang salita mo sa accomplishments. But let's focus now. Sabi mo nga, tama nga to. Ano nga ba ang tungkol dyan sa target ninyong plant 100 million trees by 2028? Administrator Butet.
1: Well, una, sabi natin kanina dun sa CFIDP, gusto natin na magkaroon ng mas maraming budget. Kaya po ay inaamyendahan natin. Kasi kung aasa lang po tayo sa GAA, ay medyo malayo yung ating roadmap dun sa budget ng GAA. Kaya naman, At sa tulong ng presidente, nagbigay ng 2.8 billion noong nakaraang taon, pero itong taon na to, medyo deficit tayo ulit, ng underfunded tayo ulit ng 1.2 billion. But sa ngayon ko, on the track naman po ang PCA sa pagtutupad ng target natin, no, sa 100 million na puno. Meron ako tayong 20 million seedlings na naitanim mula noong 2022 at mula na ilunsad ang programa. Ngayong Agosto, magtatanim mo tayo ng higit na 8 million seedlings bilang bahagi ng pagdiriwan natin ng 40th National Coconut Week.
0: Ay, talaga ha?
1: Natin, magtatanim po tayo, tinikayat po natin ang publiko na makisayam ang pagdiriwan natin sa pagtatanim ng 8 million coconut seedlings sa iba't ibang parte ng ating bansa.
0: So it's a nationwide. Kailan ito magaganap, gagawin, Dr. Butet?
1: We are looking at August 28 at 8 p.m.
0: Alright.
1: Kakiko. And then yung balanse natin na 12.8 na seedlings ay ang layo natin na maitanim bago matapos ang taon. So suma total, kung may tatanim lahat na to, ay may 40 million plus tayo na palm na naitanim na mula 2022 hanggang 2026.
0: So yan po. Marami dami na rin ano, ang naitatanim na mga coconut seedlings.
1: Tama po. At hindi lang naman po yung pagtatanim, pero pati na rin yung fertilization. Naka-fertilize tayo mula 2022 hanggang 2026 na humigit kumulang na 50 million coconut palm para lalo natin mapataas din yung produksyon ng ating mga magsasaka. So yan po ngayon ang kasalukuyang lagay ng ating 100 million trees by 2028 as one of the direction of the President, Kakiko.
0: Tama lang pala ang aking pagkakaimbita sa iyo sa mga ma-interview ngayon, no, mga kapanayam. At yung palang target ninyo diyan sa 100 million na yan, nako po, eh tamang-tamang malaman. August 28, baka nyo, ulitin natin.
1: 28 po, alas 8.
0: Yes, so, yes.
1: Yung mga civic organizations, mga private individuals, inanyayahan namin ho kayo.
0: Sige, at ulit-ulitin. Ulit-ulitin natin itong panyayang yan sa lahat ng mga gustong mag-join diyan sa pagtatanim ng, of course, bahagi ito ng 100 million trees by 2028 target. No? On another note, Administrator Butet, yung meron kayong programa tuon sa tinatawag na shared processing facilities para sa mga coconut farmers. Kumusta ito sa inyong
1: yung
0: programa?
1: Shared facilities, Kakiko, parte pa rin yan ng ating CFIDP.
0: Okay.
1: Just to be transparent, ang Philmec ho ay nagre-receive ng 10% allocation para sa ating shared facilities.
0: Okay.
1: At ganun din yung ating DPWH na meron din tayong 10% na ibinibigay sa kanila annually. So katulad ng taon na to, may 12.5 billion mula sa Coco Levy Fund na pondo. So 10% will go to Philmec, then 10% will go to DPWH. So may 1.250 sila billion na share. So ito yung ginagamit natin sa shared facilities natin. Nagkaroon tayo ng amendment ng CFIDP noong nakaraang taon sapagkat hindi natin maitulak yung programa ng shared facilities, medyo komplikado.
0: Okay.
1: Sapagkat dalawa po yung inaasahan na gumawa ng trabaho na to, yan ang DPWH at ang Philmec. Ang Philmec dati ay siyang namamahala sa pagbili ng equipment.
0: Mm-hmm.
1: Ang DPWH naman, siyang gumagawa ng building. So nagkaroon tayo ng bottleneck. Katulad ng nabili na yung equipment, hindi pa gawa yung
0: wala pang building. Nako.
1: So, yun yung problema ng batas. So, ginawa namin, doon sa amendment, ibinigay na natin lahat kay Philmec, building at saka equipment.
0: Mm-hmm.
1: Si DPWH na lang is farm to market roads at saka mga research centers.
0: Ah,
1: yun po ang naging amendment natin. So,
0: mm-hmm,
1: ano ngayon ang lagay?
0: Okay.
1: May naitanim na ho tayong 17 mula sa Philmec. At meron din tayong sham sa DPWH.
0: Mm-mm.
1: At mga iba ay ongoing pa rin. At you know, Kakiko, aminin ko man, may mga konting problema dito katulad ng mga permits, katulad ng mga electrical na kailangan namin iresolba para sa ngayon ay maging fully operational ang ating mga facilities na yan. At hindi ko kami tumitigil, ang sabi nga namin ay bago matapos ang taon, hanggang first quarter man lang next year, etong 17 at saka 9 na ginawa ng PhilMec at DPWH ay talagang gagana na at ito fully operational at mapakinabangan ko ng ating mga magsasaka.
0: Alam mo, Dr. Butet, natutuwa ako dyan for being transparent dito sa question na yon, sapagkat mukhang isa sa mga natatanong ng mga magsasaka at ibang mga stakeholders yan. And I'm looking forward na maganda ang kalalabasan ng inyong redirection, ang tawag dyan eh. Your honor, niredirect mo ang programang ito. Na?
1: Yeah, kasi kaki ko, maintindihan naman siguro ng taong bayan.
0: Oh.
1: 15 ahensya ang nagtutulak ang CFIDP.
0: Yes, yes.
1: Ang wala kaming hand sa mga, yung mga panong galaw ng mga tao ng mga ahensyang ito, kundi minumonitor lang namin at pinakikiusapan namin silang tapusin, gawin ng mahusay. Yun yung aming parte lang dito sa CFIDP. Kaya dun sa amendment, humihingi kami sa batas na dapat ang PCA na siya na ang leading agency para sa lahat ng mga programang ito, para isang CC na lang. Para
0: kung ano pa, ano?
1: Kung, tama, nakatuon talaga doon ang aming kumbaga concentration dito sa PCA sa lahat ng magiging kumbaga maging problema sa pagtutulak ng lahat ng programa para sa CFIDP.
0: Alright. Nako, dadagdagan ko yung isang ang tag na real talk na dapat mong sagutin. Yung ibang topic na ito, Dr. Butet, totoo nga ba ang mga magsasaka ng niyog ngayon, yung mga maglulubi, ay hindi masaya sa pagbebenta ng kopra? Ay meron ako narinig na balitang umiiyak o kaya ay nagkakaroon ng problema dahil yun nga, iba-iba ang mga presyo. At bakit nga kailangan patupad ng kopra price control? Dr. Butet.
1: Una sa lahat, kaki ko, no? Ito ay harapan kong sinasagot.
0: Opo.
1: Wala po sa mandato ng PCA para kontrolin ang presyo ng kopra.
0: Oh.
1: Tayo po ay nakabase sa Rotterdam price. Ito yung international market natin.
0: Mm-mm.
1: At nauunawaan natin ang hinaing ng ating mga magninyog tung bumababa po ang presyo ng kopra. Sa madaling paliwanag, ang coconut oil ay 2% lang sa world vegetable oil market. Kaya ito ay isang price taker. Ibig sabihin po, malaki ang impluwensya ng pandaigdigang presyo ng vegetable oils sa iba pang market condition o sa presyo ng kopra dito sa ating bansa. Dahil dito, nagkakaroon ho ng price volatility o pabago-bagong presyo na nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa kita ng ating mga magninyog. Kaya ang layunin ngayon ho ng PCA ay hindi lamang patasin ng produksyon, kundi kumbaga palakihin ang at patatagin ang kita ng ating magninyog sa pamamagitan ng value adding, pagpapalawak ng access sa shared facilities, market linkage, farm diversification at iba pang livelihood opportunities upang hindi lamang sa kopra ito ay nakasalalay ang kanilang mga kabuhayan. Tungkol naman sa panukalang paglalagay ng tinatawag nating floor price sa kopra na napanggit niyo
0: price control.
1: Naniniwala ko ang PCA na kailangan itong dumaan sa masusing pag-aaral at malawak na konsultasyon sa lahat ng stakeholders upang matiyak na mas magiging balanse ang pakikipag-ugnayan at kung ano man po ang magiging epekto ito sa ating industriya. Kami po, ako mismo, lumalapit din po ako sa mga legislators na dapat i-legislate din po ang copra pricing. Sa kasalukuyan, sabi ko kanina na wala po talaga sa mandato ng PCA na magtakda o magpatupad ng price control sa copra. Gayunpaman, patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa mga mambabatas upang mapagbigyan ho tayo ng isang rekomendasyon na makakatulong ho sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga magninyog. So, that is the stand of the PCA in terms of the copra price po, Kiko.
0: Alam mo, ay ako yung binabanggit mo, Administrator Butted, na nilalapitan mo ang mga national legislators. Alam ko, kayang-kaya mo. Ikaw yung naging local legislator eh, dyan sa Batangas. So, alam mo kung paano gagawin, di ba, batas at paano, sino-sino ang mga kakausapin. Pero nakikita ko din, dapat mapagtuunan din ng pansin ngayon, mga nakikinig na mga maglulubi, yan na po, at other stakeholders, nakalabas pala sa inyong website yung mga weekly price ng COPRA, no? Diyan na ba nalalaman kung saan mga lugar, mayroong Region 3, 4, etc., no? Na kung saan mataas ang production ng niyog. So, I appreciate that, no?
1: Kakiko, yun po yung mga consolidated COPRA price pricing namin ng mga iba't ibang region. So, kinukulit lang ho namin yung mga pricing ng bawat region at yun po ay pinapasok namin sa aming Price Watch dashboard.
0: Yun. Okay. Tama yan. Nakikita ngayon dyan na nasa screen yung COPRA monitoring, yung price. Yan pala consolidated sa bawat na rehiyon. Eh, palagay ko, makakatulong din kung magagamit natin itong radio sa pamamagitan din ng another form ng media platform, radio, at saka online namin, kung sa tuwing Sabado, mababanggit natin yung presyo niya.
1: Tama ka, Kiko. Baka pwedeng banggitin nyo kung anong lagay ng COPRA price sa yes. Mga magsasaka. At gamitin po kaming price board, dashboard ng PCA.
0: Sige po, at iaambag ko po dito sa ating palatuntun ng Go Agri Plus. Uy, meron pa lang...
1: Go ahead po.
0: Sige, meron kayong isa pa kami nyo habang naka-flash yung presyo.
1: Well, may mga problema din tayo sa COPRA minsan. Tama ko kayo kanina, hindi nagiging basehan yung aming dashboard minsan. May mga medyo may lukong mga kasamahan din natin mga traders na talagang pilit na ibinababa din yung COPRA. Kaya yun ang tinututukan ng ating mga regional offices. Ganun din po yung mga provincial offices natin, Kakiko.
0: Ako, tama ka. May mga makaka-apekto nga yan sa trading.
1: Din, no? May mga... Yeah. Oh.
0: Go ahead, naputol ka, the administrator.
1: Well,
0: go ahead.
1: I'm okay na, Kakiko, I'm okay.
0: Alright. Naku, merong isang magandang balita pala akong nalaman. Isang Japanese company nga pala yung nakipag-partner sa inyo, no? Sa Philippine Coconut Authority tungkol dyan sa paggamit ng isang technology. They call it nanotechnology sa system para mapalakas ang produksyon ng niyog sa ating bansa. Ano bang detalye nito, the administrator Butted?
1: Ito pala yung tinutukoy ninyo ay yung partnership ng PCA at Mitsui Company ng Japan. Kung saan po, nilagdaan natin ang Memorandum of Agreement noong, if I'm not mistaken, that is August 27, para sa isang dalawang taong field trial ng kanilang nano-formulated nutrient technology. Layunin po ng proyekto na masuri kung pagiging epektibo tinatawag nating technology, ito ay sa pagpapataas at pagpapalakas ng kanilang resilience sa aktual na kondisyon ng ating mga niyog dito sa ating bansa. So, naiba daw itong teknolohiya ayon sa kanilang presentation, sa halip na sa lupa ilagay ang pataba, ang mga nutrients po ay direktang ihahatid sa puno gamit ang nanotechnology. So, dito po i-inject po sa kanyang puno ng niyog, hindi po sa grounds, hindi po sa lupa ilalagay yung fertilizer, kung hindi mismo sa puno ng niyog. Kaya ang claim nila ay mas effective ang pagiging nutrient absorption at mas kaunti ang nutrient solution na kailangan.
0: So hindi na sa lupa ilalagay yung fertilizer, kundi sa mismong puno ng niyog.
1: I-inject po sa ating mga puno ng niyog para kakaunti lang yung mga nutrient solutions na kailangan. Kumbaga, direct na mismo. At according to them, they have been using this in agricultural commodity. Isa na dito yung oil palm sa ibang bansa. At ito ay angkop din para sa ating mga coconut dito sa Pilipinas.
0: Right, sana maging successful that considering it's a Japanese technology at nagamit na rin nila, and I hope makatulong na malaki, lalong-lalo na sa objective natin sa Pilipinas na mapalaguin.
1: May dalawang taon naman tayo na i-observe yung gano'ng yung efficacy ng ating nutrient na ilalagay nila sa ating mga puno. And that will give us an ample time para makita talaga natin kung ano yung magandang dulot ng produkto ng Mitsui.
0: Alright, really good news mula sa Philippine Coconut Authority. Ay nako, kulang po ang isang oras dito pagka tayo pala nagkwentuhan ha, tungkol sa coconut ulit. Anong mensahe nyo, Dr. Butet, sa mga ating maglulubi, yung mga coconut farmers na ngayon ay nakasubaybay?
1: Kakiko, maraming salamat sa oportunidad na ako ay makadaupang palad mo ulit, and I do appreciate for that. Pasensya ka na, most of the time na gusto ko rin mag-guest ay talagang puno ang schedule. Pero sa araw
0: okay
1: ito ay talagang pinagpapasalamat ko sa inyo. So, taos puso po aking pasasalamat sa ating mga magnyonyog, mga masisipag, mga matsatsaga at patuloy na nag-aambag sa ekonomiya ng ating bansa. Isang saludo po para sa lahat ng ating mga maglulubi. So, inaanyayahan ko ang ating mga kababayan na makiisa sa ating nationwide simultaneous coconut planting activities sa darating na August 28 sa taong ito bilang suporta sa ating layuning makapagtanim ng 100 million na puno ng niyog sa ating bansa hanggang 2028. So, inaanyayahan rin po natin ang ating mga kababayan sa ating pagdiriwa ng 40th National Coconut Week. Samantalahin natin ang iba't ibang programa, pang-teknolohiya, serbisyong iahandog ng Philippine Coconut Authority sa ating mga magnyonyog. At ganun din, inikayat ko rin ang mga coconut farmers na magrehistro sa National Coconut Farmers Registry System at makilahok sa mga programa ng PCA at ang CFIDP upang mas marami pa ang makinabang sa mga oportunidad para sa pagtaas ng kita at pagpapakabuti ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. So tandaan po natin na ang bawat punong niyog na ating itatanim ay isang pamumuhunan para sa kinabukasan ng ating magnyonyog at ang ating bansa. Sama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at bawat Pilipino, makakamit natin ang isang mas matatag, mas produktibo at globally competitive na industriya ng niyog. Mula po sa Philippine Coconut Authority, bumabati po kami ng isang matiwasay na umaga, maulan na umaga at God bless everyone po.
0: Well said, Dr. Butet. Thank you, and congratulations you, again on your reappointment as PCA Administrator and Chief Executive Officer. God bless. See you again soon. All right. Thank you. Si Dr. Dexter R. Butet, ang Administrator and Chief Executive Officer ng Philippine Coconut Authority.
2: If you eat
0: yay.
2: Very fast.
0: Tamo naman ang pag-anyaya, yung kalimutan, yung panawagan na sa August 28, of course, ay magkakaroon ng pagtatanim muli ng mga coconut seedlings nationwide para doon sa kanila objective, 100 million coconut trees by 2028. Sige, tayo sa iba pang ating mga panayam dito po sa Go Agri Plus. In the meantime, nako, mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita, makinig nga tayo ng weather update mula nga sa PAGASA, Department of Science and Technology Weather Forecasting Center. Ating makakausap na naman si Dr. John Manalo, isang weather forecaster. Gandang umaga, Dr. John Manalo.
3: Rancho Pilipinas. Weather.
0: Morning, Dr. Jan.
4: Dr. Kiko, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po tayo, no? Sa huling nilabas ng PAGASA patungkol sa ating heavy rainfall warning, may mga naka-orange pa rin po. Particularly sa probinsya ng Bataan, ilang bahagi ng Zambales, ganun din sa Batangas, Cavite, ay yung mga binanggit nating mga probinsya, sila po yung may ilang bahagi, lalo na yung western section ng mga probinsya na to, na naka-orange rainfall warning. Ibig po sabihin nito, ay posible na yung mga kalat-kalat na mga pagbaha at mas mataas na rin yung tsansa ng mga landslide, lalo na at inuulan na din tayo, nakakaranas na rin sila ng mga pag-ulan ng mga nakaraang pang-araw. Nananatili pa rin na naka-yellow warning level dito sa Metro Manila. At ganun din sa mga kalapit nitong mga probinsya, ibig sabihin naman ng yellow, ay posible yung mga localized. Kaya din sa mga kalapit nitong probinsya, ay itong Rizal, yung natitirang bahagi ng Cavite, ganun din po sa Batangas, at ganun din dito sa Laguna, Bulacan, Pampanga, at dito po sa Tarlac. At patungkol naman sa general weather natin, malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan. Mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa western section ng Visayas at Luzon. Also, may gale warning din po tayo sa mga kababayan natin na mga isda at mga seafarers, lalo na dito sa extreme northern Luzon, yung northern part ng Babuyan Islands at ganoon din sa probinsya ng Batanes. Huwag po muna tayong pumalaot. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Thank you, Dr. John Manalo. Mga kababayan, the weather update dito po sa ating Go Agri Plus. Ay, nako, ay isa, tuloy natin ang susunod na ating topic sa ilang saglit. Opo. Gandang umaga muli.
5: Sabay, sabay tayo!
6: Go Agri Plus!
0: Welcome, welcome, welcome sa Go Agri Plus. At pagkatapos nung balita, impormasyon, panayam sa Philippine Coconut Authority, of course, sa pamamagitan ng masipag na administrator na si Chief Executive Officer na si Dr. Buted. Ngayon naman, abay, pampalusog sa hindi lang mga kabataan, mga bata, kundi tayong lahat. Mininom ba kayo ng gatas? Ikaw, Tata Rolly, Miss Tess, isa, and Arnel, gatas. Eh, si Tata Rolly ay gatas daw ng ina. Nung bata pa siya. Alright! Magandang umaga po muli, mga dairy farmers. Aking mga kausap ay ang information officer for ng the National Dairy Authority. Walang iba kundi si Mr. Ian Caro Agbayani, sapagkat may mga kaugnayan tayong dapat malaman tungkol sa milk feeding program. Magandang umaga sa iyo, Dr. Ian, good morning. Mr. Ian Agbayani, good morning. Hello there.
7: Good morning po, Kaki ko.
0: Maulang umaga. Thank you.
7: Magandang umaga po.
0: Oo. Abay, salamat sa pagpapunlak mo ng panayam na ito dahil sa 2026 National Address, State of the National Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naku, nabanggit niya yung milk feeding program. Napakalaga at dapat malaman ng ating mga kababayan. Ano nga ba ang pangkalahatang supply ng local fresh milk sa ating bansa? Ayan, go ahead.
7: Unang-una po, Kahiro, nais po ng National Dairy Authority, no? Magpasalamat sa ating mahal na Pangulo, kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dahil binigyan din niya ang importansya nitong school-based feeding program. Personally ko po siyang nakita nung nilunch ito sa Pulilan, Bulacan. Nakita ko naman po talaga na masaya ang ating Pangulo dahil maganda po talaga ang programang ito. Dahil ang ating mga kabataan, sila'y nakakain sa eskwelahan, hindi na po ito magiging problema ng kanilang mga magulang. And at the same time po, ang supply na ito ay manggagaling sa ating mga local dairy farmers. Lahat po ng ingredients, Kahiko, pasensya po.
0: Si Hiro, yung pangmadaling araw. Ako na may pagtanghali na. Okay. Thank you. Doos information na yan.
7: Binigyan din po niya yun na sila po ay gagamit ng lokal sa pakikipagtulungan with PA. Ngayon naman po, sa gatas naman po, sa sitwasyon ng ating gatas, kasalukuyan po ay tumaas na ang ating milk sufficiency. Mm-hmm. Sa mahabang panahon po, tayo ay nasa 1% for 30 years. Ngayon naman po, tayo ay nasa 2.22 na.
0: Tumaas na lang 1.2. Ibig sabihin, talaga naman, merong pag-unlad, ano ha? Mula doon sa mga inalagaang baka at kambing. Eh, gaano na ba kadami ang baka at kambing na pinanggalingan niyang mga fresh milk na yan? Ayan.
7: Ngayon po, Kapiko, meron tayong 43,000 na dairy cows, 41,000 din na dairy goats, at 117 na dairy carabaos. So, dito po nanggaling ang ating milk sa bansa sa mga dairy animals po na ito.
0: Oh, yan, 1.2 pala yung pinanggalingan yan. Ibig sabihin, doon sa 1.2% na increase. Meron kasing report na hindi daw sapat ang volume ng production ng ating fresh milk sa ating bansa. Ito yung mga nanggagaling pa sa ibang bansa. Totoo nga ba ito?
7: Opo, totoo po ito, Kahiko. Kasi nga po, ang ating sufficiency ay nasa 2%.
0: Oo.
7: So, 98% po ng gatas na kailangan po ng bansa ay ating ini-import.
0: Nako.
7: Pero taon-taon naman po ay tumataas yung ating milk sufficiency.
0: Oo.
7: Actually, nung nakaraang taon nga po, 43 million ang naitala nating local production. So ito na po ang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. At ngayong taon naman po, mukhang positive rin po ang ating milk increase dahil patuloy pong tumataas ang ating milk production.
0: Mabutit na banggit mo, tumataas na, pero 98% ang pinanggagalingan, ang supply noong milk na yan, yung gata sa ibang bansa. Marami tayong pinayayaman ano, ng mga ibang bansa sa 98% na yan. Mr. Agbayani, ano-anong mga ahensya ba ang katuwang ng National Dairy Authority sa Local Fresh Milk Feeding Program at hanggang kailan yung programa niyo yan?
7: Ngayong taon po, ang aming program po, ito ay maglalast ng around 25 to 30 days in average.
0: Okay.
7: Ang aming mga partners po dito ay number one, ang DepEd, dahil sila po ang pinakamalaking institutional buyer ng local milk. Mm-hmm. May budget po ito na 3 billion at kailangan po naming painumin ng gatas ang 4.5 million na bata, ng mga bata sa buong bansa. Sunod naman po dito ang DSWD dahil meron din po silang supplemental feeding program. And then ang isa po naming partner within Department of Agriculture, ang Philippine Carabao Center. Dahil sila naman po ang in charge sa mga gatas ng kalabaw.
0: Oo nga. Oo, gatas ng kalabaw mula sa Philippine Carabao Center, tapos yun ang mga baka at saka kambing. Ang mga yung mga sa ibang ano yung ahensya ano.
7: Opo.
0: All right. Madami-dami rin no. Doon sa sitwasyon na yan, gaano nga bakarami na ang mga nag-aalaga ng baka at kambing para diyan sa fresh milk production. If you have at least an update kung sa inyong programa.
7: Opo, Kakiko. Meron po ngayong 1,420 na dairy entities. Halo-halo na po ito, mga primary co-ops, mga secondary co-ops, mga LGU, mga state universities and colleges. Ngayon naman po, sa bilang naman ng ating mga dairy farmers, meron na po tayong 2,294.
0: Okay.
7: At dahil po kay Admin Andaya na sobrang aggressive po ng expansion ng NDA, ay ang dami na rin pong nagsasabi na interesado sila sa dairy.
0: So sipag niyang ni Administrator Andaya, ni Attorney Andaya, nako po, parang hindi ano, halatang abogado lamang eh, kundi magsasaka ng dairy farmer talaga. Ay, Administrator Andaya, magandang umaga po. Good morning.
7: Dumadami po talaga ang interesado. Ako po, personally, nakikita ko po, lagi pong nai-invite sa Admin Andaya sa iba't ibang probinsya. Ang dami nakikipag-usap po sa kanyang mga local chief executives. Dahil gusto rin po nilang mag-dairy sa kanilang mga lugar.
0: That's
7: kaya
0: right.
7: Inaasahan po natin itong 2,294 na dairy farmers ay madadagdagan pa po ito.
0: Anong target nyo? Gaano karaming target nyo? Dahil meron kayong programa dyan sa Animal Upgrading Program eh. Please tell us about it.
7: Apo, ang animal upgrading program po, Kakiko,
0: apo,
7: ito yung ginagawa naming dairy type, yung mga baka na meat type. So, kung nasa isang lugar po tayo, merong meat type na mga baka, kami po ay mag-artificial insemination.
0: Yun!
7: Para ang magiging anak ng bakang ito ay magiging dairy type na.
0: Nga, improve na. Tita mo na tataroli, pagka tinawag na anak ng baka, eh, ibig sabihin, hindi na pangga literal. Ito yung talaga literal din na hindi lang, ano, kundi actual na anak ng baka na nagpuproduce na nung magpuproduce ng gatas. Tama?
7: Kaya yung meron po, yung mga kadalasan po dyan, ang nagiging beneficiaries po ng program na to, yung may mga rancho, gusto nilang mag-dairy, pero kung hindi na po nilang gusto bumili pa ng mga dairy cattle, yung mga existing cattle po niya na meat type, yun na lang po ang i-upgrade namin. Pagka yung next generation po niya, herd na ito ng mga dairy type na cattle.
0: Ayun, very good. Nako, itong programa nyo din pala sa National Dairy Authority, yung supply chain linkages. Paano, alam mo, merong mga nagkaka-interest dito eh. Paano na ipapatupad yung supply chain linkages nyo dyan sa NDA, Mr. Agbayani?
7: Apo, ito po ang ginagawa ng NDA at ng Philippine Carabao Center sa pamamagitan ka, Kiko, ng ating supply mapping. Mm-hmm. So, sa supply mapping po, tinitingnan sa isang area kung gaano karaming bata at kung sino po ang mga dairy producers sa lugar na yon. So, parang minamatch po namin. So, kung may isang dairy co-op na medyo malakas siya dahil marami ang kanyang production at sobra na siya doon sa kanyang area, pwede po niyang isupplyan yung mga lugar na may hina.
0: Ah, so, ganun.
7: Maganda. Opo, maganda po itong aming exercise.
0: Tulungan, wika nga, pwede niyong i-link sila doon sa bawat kooperatiba na naka-establish na o kaya yung mag-establish pa lamang. Tama ba, Mr. Agbayani?
7: Yeah, kasama po yun, Kakiko. Mm-hmm. Tas at the same time din po, tinitingnan po namin yung capacity ng isang kooperatiba mag-supply.
0: Oo.
7: Sa pamamagitan po nito, yung supply natin ng gatas nagiging stable and nami-meet po talaga yung demands ng lahat ng mga pangangailangan sa gatas sa buong bansa.
0: Kaya lang, naisip ko lang, Mr. Agbayani, sa malaking pondo na ilalagay ng ating pamahalaan at sa direction nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa National Milk Feeding Program, kung 98% nang gagaling pa sa ibang bansa, eh ano yan eh, imported, ano po, paanong sistema, paano nyo maililink yan, paano ba ito ililink yung mga imported na fresh milk dyan sa mga paaralan sa National Milk Feeding Program?
7: Opo, Kahiko. Pero sa batas po kasi ng masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, ang kailangan po gamitin sa milk feeding program ay local fresh milk.
0: Oo nga. Eh, yun ang tanong kong mabutit na sabi mo na naandan nga sa batas na dapat local lamang ano, na fresh milk. So, hindi kaya kapusin naman dahil kung sabi mo ay 98%, napakalaki nung porsenteng yun, de, hindi kaya magtugma doon sa production ng iinom natin sa mga kabataan.
7: Hindi naman po, Kakiko. Nakita naman po namin sa supply mapping na enough po ang ating gatas para sa milk feeding program. Ang pinakamalaking incentive po kasi sa ating mga dairy farmers ay yung demand. Pag wala pong demand, kagaya ng ating malaking institutional buyer, kagaya ng DepEd, hindi po nila na-optimize yung kanilang operation sa farm. Dahil ang baka po, for example, kaya nang gumatas 2 times a day.
0: Mm-mm.
7: Pero kunwari po walang milk feeding program na isang araw lang, pinapagatas lang po ito ng ating mga dairy farmers ng isang beses.
0: So,
7: kasi po dahil yung resources, tinitipid rin nila ang resources at sinasakto po nila ang kanilang supply doon sa demand. Kaya kung ganito kalaki pong demand, ang gagawin po ng ating mga dairy farmers ay bubusugin ng kanilang mga baka.
0: Tapos
7: papakainin po nila tapos sila po ay magdadalawang milking sa isang araw. So ganito po ang mangyayari.
0: Kaya pala meron din sistema na naituro nyo na doon sa mga dairy farmers. Magandang sistema.
7: Pag nalaman naman po ng mga dairy farmers na may katulad nito, may paparating na po tayo, mag-i-implement na po tayo ng milk feeding program, talagang pinapakain po nila ang kanilang mga baka.
0: Pero yung pagkain naman yan, sapat ba na hindi naman sila malulugi sa cost ng pagkain vis-a-vis sa production ng kanilang gatas, ng kanilang mga alaga?
7: Hindi naman po. Hindi naman.
0: So alam na nila, no? Naituro nyo na sa mga magsasaka itong papaano ang sistema. Yan po ay effort na ng National Dairy Authority na pagkatatak ng NDA, ibig sabihin, ang gusto kong alamin ay dumadaan pa ba sa National Dairy Authority ang pag-market nitong mga gatas para sa milk feeding program, Mr. Agbayani?
7: Hindi naman na po sa dumadaan para i-market dahil ang DepEd po ay isang direct buyer.
0: So diretso na sila.
7: Diretso na po sila.
0: Wala nang alamin kung ito'y tatak NDA o kaya kailangan dumaan pa sa inyong tanggapan para makapagbenta ang kooperatiba sa bawat mga paaralan, ano? Diretso na.
7: At madagdag ko po, Kakiko. Ito pong sa milk feeding program, ang gagamitin po ditong procurement method ay ang sagip-sakalo ni Senator Pangilinan. Sa ilalim po ng sagip-sakalo, wala na pong competitive bidding pagbibilhin diretso sa mga local dairy farmers.
0: As long as merong kooperatiba, no?
7: Yes po.
0: Sila, our association ng mga farmers.
7: Yung ating mga small hold po, sila po yung makakasali sa programa. Ang nais po ng NDA at nais din po ni Admin Andaya ay yung mga maliliit po ang unahin.
0: Oo nga, para makatulong doon sa local na pangangailangan ng mga kabataan dito sa National Milk Feeding Program. Maganda, at least nabanggit mo. Tapos rapapagkat ang iba pang hindi nakakaalam ng mga kooperatiba o mga asosasyon ba o ilang mga magsasaka na ilan lamang sila sa kanilang pagpuproduce ng gatas, wala silang mapagbentahan ng mga gatas ng kanilang inalagaan, o baka man o kambing. Well, okay, una natin topic, Ms. Agbayani. Ang local government units ay mahalaga sa paprogramang katulad nito, no? Paano nga ba nakakatulong ang LGU sa programa nyo dyan sa National Dairy Authority?
7: Marami pong paraan, no, para makatulong po ang LGU. Pero ang isa po dito na nakikita ko ay ang Your Milk ni Manila Mayor Isko.
0: Your Milk,
7: no? Kung paano po nag-umpisa itong Your Milk. Siya po ay inimbitahan ng NDA to attend a forum.
0: Okay.
7: At doon sa forum, sinabi po na pinakita sa kanya through a presentation na after milk feeding program, yung mga gatas po na excess, tinatapon na lang. Tinatapon na po yun kasi tapos na po yung program eh. Wala na silang kailangan supplyan.
0: Okay.
7: Doon narinig po ito ni Mayor Isko Moreno, parang sabi niya sayang yung gatas. Bibilhin na lang ng City of Manila sa ating mga farmers para ipainom sa mga estudyante ng daycare. At dito po nag-umpisa ang Your Milk.
0: Oo, kaya
7: po. Ang Your Milk, ngayon po, tuwan-tuwa po siya sa programa. Nasa second batch na po kami. Nasa Your Milk 2.0 na po kami. At dumami na rin po ang mga beneficiaries nito. Dati po kasi daycare lang. Ngayon, daycare, kinder, and grade 1.
0: Bagamat walang alagaan ng yung dairy, ano yan, the cows or kambing or kalabaw sa area ng Manila, malapit naman ang Bulacan o kaya palagay ko Cavite, no, na pwedeng collaboration ng City Government of Manila. Galing, Your Milk, ha? Kasi Your Milk.
7: Idagdag ko na rin po.
0: Sige po.
7: Ito po ay separate pa sa programa ng DepEd. So, ang mga bata po ay nakakainom na ng gatas sa pamamagitan ng Your Milk.
0: Nagiinom
7: pa sila ng gatas sa pamamagitan ng school-based feeding program. Kaya po, tumatagal at tumahaba po ang number of days na sila'y nakakainom ng gatas. At personally naman po, nakita po ni Mayor Moreno, ni Mayor Isko Moreno, na sabi nga po niya ay lumusog ang mga batang Maynila sa pamamagitan ng programa.
0: At saka syempre nakakatulong din sa mga magsasaka, no, at yung mga dairy farmers. Oo, ganyan na. Sana nga gayahin ng ating mga ibang mga nakikinig ngayon na mga nasa local government units, no, mga mayors diyan, mga iba pang politiko, palusugin natin ng ating mga kabataan dahil silang pag-asa ng bayan, sabi nga natin. Pati tayo, no? Hindi lang mga kabataan, matuto tayong uminom ng gatas. Yung iba, hindi nakakainom, hindi umiinom ng gatas. Anyway, ay dahil nga, meron dahilan. Ewan ko, ito si Tata Rolly, talagang gusto mong gatas, di ba? Oo, ay siyempre, nagpapaninig ka ba sa NDA? Ayan mo. I mean, mga flavor na yan eh. Di ba, Ms. Agbayani, hindi lang fresh milk, may mga hinalo-halo na rin na ano eh, na flavor. Katulad yan, sa Philippine Carabao Center, nakakapag-produce sila doon ng ano, ng gatas na hinaluan ng strawberry, ng blueberries, at saka choco, no?
7: Chocolate.
0: Yes. Oo, nagpaparinig lang itong si ano, si Tata Rolly siguro.
7: Nakakarating po kay Tata Rolly.
0: Anyway, sa ibang programa, ano ang pinagtutuanan ng parin ng pansin ng National Dairy Authority, Ms. Agbayani?
7: Kami po ngayon, very aggressive po, no, sa direction po ni Admin Andaya, magtayo ng stock farms.
0: Okay.
7: Kasi itong stock farms po, ito ang ating long-term strategy sa pag-angat talaga ng ating milk production. Yung stock farms po, Kakiko, ito po isang farm kung saan yung mga imported na mga dairy animals dito po muna dadalhin at doon po sila paparamihin. Yung mga offspring po nila, yun po ang ibibigay sa mga dairy farmers. Ang nangyayari po kasi dati sa mga dating programa, pagka-import po nung hayop, ay ibibigay na siya diretso doon
0: diretso
7: sa mga farmers. Opo, hindi po sila naaalagaan. Minsan po, hindi nila nare-reach yung full potential nila dahil nga sa kakulangan ng resources. Kaya ito po ang ginagawa namin ngayon. Kasalukuyan po meron na kaming 5 stock farms. At meron pa po kaming 3 stock farms na itatayo pa sa mga susunod na taon.
0: Okay.
7: Maganda po ito dahil nakikipag-usap din po kami sa iba't ibang LGU. Kaya nagiging kalat po yung location sa buong bansa ng aming mga stock farm.
0: Ilan na nga ulit ang nailagay o magtatayo pa lang ba ng stock farm?
7: Meron na pong 5.
0: 5? Okay. Saan sa mga lugar ito kung maalala mo, Mr. Agbayani?
7: Sa General Tinio po.
0: Cavite? Okay.
7: Ako, sa Nueva Ecija po.
0: Ah, sorry. Na sa Nueva Ecija. Tapos, anong...
7: Sa Ubay, Bohol. Meron
0: Bohol.
7: Din
0: po. Okay.
7: Meron din po sa Agusan del Sur.
0: Oo.
7: Meron din po sa Cotabato at alright, meron sa Bukidnon.
0: Yun. At kung halimbawa, ang mga local government units ay interesado na mag-set up ng ganyan, ng stock farm, ano ang pwede nilang gawin? Paano ang nila gagawin yun, Mr. Agbayani?
7: Madali lang po, no? Makikipag-meeting lang po sila sa National Dairy. And then po, after po nun, maghahanap po ng proposed site.
0: Okay.
7: Pagkatapos po ng proposed site ay dito na po yung signing of Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement for Use of Rack Agreement na i-develop po ang lugar for dairy.
0: Gaano ba kalawak ang kailangan lupa, Mr. Agbayani?
7: Wala naman pong definite size, no? Basta ang area po ay siguro kaya niya ang isang barn with 150 heads.
0: Uy, 150 so, heads! Marami-dami din yan, ha? Na imported na hindi local na mga, let's say, baka lamang o ano pa ba?
7: Opo, mga imported po sila.
0: Baka lamang?
7: Baka lamang po.
0: Okay.
7: So, kasi ngayon po ang focus namin ay sa baka.
0: Kasi iba naman yun sa Calabao, nasa Philippine Carabao Center naman yung programang yun, kung meron man sila. Anyway, so para 150 na baka, bakit baka lamang? Hindi, walang kasamang kambing. Hindi ba potential ang kambing sa pagkuhanan ng fresh milk?
7: Meron din pong kambing

0: contamination. Yung isinasaksak yung semen nung ano, baka para doon sa native na bakang babae. Okay. Ganda. Eh well, thank you. Anong mensahe mo sa ating mga taga-subaybay ngayon? Go ahead please, Ms. Agbayani, on behalf of Administrator Andaya.
1: Okay, thank you po unang-una ka Rico sa pag-invite ulit sa akin sa Go Agri Plus. Masaya po ako na umattend ulit ng interview at makipagkwentuhan sa inyo. Okay. Maraming salamat po on behalf of the NDA. Para naman po sa aming mga dairy farmers, kagaya po ng lagi sinasabi ni Admin Andaya, huwag mangamba, may NDA. Kailangan lang po nilang ituloy.
0: Ulitin mo nga, sabi ni Administrator Andaya,
1: huwag mangamba, may NDA. Kaya ituloy lang po nila ang kanilang ginagawa at kung may kailangan sila, bukas na bukas po ang aming ahensya para tulungan sila. Gusto lang po talaga ng NDA na mag-succeed ang ating mga dairy farmers. Ngayon naman po sa akin, mula sa public information, ay uminom po ng gatas. Dahil para ito sa ating kalusugan at para ito sa lahat ng edad. Hindi lang po ito pang bata.
0: Yun, tama. At pampaganda pa ng kutis katulad mo. Gumagandang kutis mo, Ms. Agbayani. Ayan.
1: Tama po.
0: At yung, okay. Tama.
1: Sinasabihan po ako niyan, kaki ko, ang biro ko po ay ako'y naliligo sa gatas.
0: Wow, ayos. Gagaling. Gusto namin makiligo din katulad ni
1: Tarot Agbayani.
0: Ipanghihilamos namin, ano? Ang gatas, iinumin at ipang, kidding aside, may pampagana din ako dyan. Ano nga sabi niya? Huwag mangamba, may NDA. Akala ko, NDA. Ibig sabihin, NDA. Alright. Thank you. Salamat po, Mr. Agbayani.
1: Salamat din po.
0: Alright, thank you. Inyo pong napakinggan at napanood ng aking panayam na yan kay Mr. Ian Caro Agbayani, ang National Dairy Authority Information Officer 4, sa ngalan po ni Administrator Attorney Andaya. Thank you. Maganda rin po ito, pagkakaugnay noong mga impormasyon na inyong napakinggan. Tuwan-tuwa si Asik Ares Gutierrez na papasok na para ituloy nila ang kanilang programa sa Alerto 738. Akala nila na yung ang ganda ng background ko, di ba? Asik Ares. Oo, may baka, no? Oo. Tama doon sa papatak na gata sana. 9. Siyempre, totoong mga susunod na mga balita, ninyo mga pakikinggan na at ang programang Alerto 738. Na Asik of course, Ares Gutierrez at Mang Ramon. Nandiyan na si Mang Ramon. Oo. Thank you, Angel Rolly, Batang Bata Bumatayo, Arnel Villamor, Mr. Ramirez, Isabel Silang, na is palaging isinisilang. Thank you. Ito po ang inyong lingkod, Agricaster, ng inyong lingkod, Kaki Ko Flores, nagsasabing, God is great, God is good, and God is great all the time.

0: ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. 9:57 ang umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Asahan na ang big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada kilo ang rollback sa Martes, Agosto 11.

0: 11. Bunsod anila nito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang apat na araw ng kalakalan sa Mean of Platt Singapore at galaw ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar. 78% ng administrative cases laban sa mga pulis na lutas. Ito'y ayon sa Philippine National Police. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakapagtala ang Philippine National Police ng 78% case resolution efficiency sa mga kasong administratibo laban sa kanilang matauhan patay sa tala ng PNP mula Agosto 2025 hanggang Hulyo 2026. 1,337 pulis ang natanggal sa serbisyo, 2,276 naman ang nasuspindi, habang 235 ang na-demote at 672 ang pinatawan ng reprimand. Samantala, 3,524 na pulis ang naabsuelto matapos maibasura ang kanilang kaso o mapatunayang walang pananagutan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Dartatis Jr., patuloy itong paigtingin ang internal accountability at sisiguraduhin patas ang proseso sa bawat reklamo inihahain. Samantala, tiniyak din ni Dartatis na harap sa kaukulang kasong kriminal at administratibo ang dalawang pulis na naaresto sa Caloocan City dahil sa umano'y bentahan ng baril. Anya, mahalaga ang mabilis at patas na pag-aksyon sa mga reklamo upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang balita, mahigit 7,300 abot-kayang bahay tatayo sa Luzon sa panguna ng Pag-ibig Fund. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nalalakas ng Pag-ibig Fund ang programang pabahay ng pamahalaan matapos itong makipagkasundo sa PA Alvarez Properties and Development Corporation para mapabilis ang pagtatayo ng mahigit 7,300 na abot-kayang housing units sa Batangas, Laguna at Pampanga sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o Expanded 4PH Program. Ayon sa Pag-ibig Fund, 80% ng mga itatayong unit ay para sa socialized housing habang 20% naman ay economic housing upang matugunan ang pangangailangan ng mas maraming manggagawang Pilipino sa sariling tahanan. Bilang bahagi ng kasunduan, maglalagak ang Pag-ibig Fund ng 2.9 billion pesos na puhunan sa proyekto sa pamamagitan ng preferred shares na ipatutupad ng paunti-unti o by tranche. Dumaan din umano ito sa masusing pagsusuri upang matiyak ang proteksyon ng ipon ng mga miyembro. Sa tala ng ahensya, sa unang 6 na buwan ng 2026, nakapagpalabas na ito ng 69.19 billion pesos sa housing loans na nakatulong sa mahigit 43,000 na manggagawa upang magkaroon ng sariling bahay. Patuloy namang pinag-aaralan ng Pag-ibig Fund ang iba pang posibleng pakikipagtulungan sa mga housing developer upang mapabilis pa ang pagtatayo ng mga socialized at abot-kayang pabahay para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At Busol Watershed, ang pinakamalaking water source ng Baguio City, muling na-recharge. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nurang muling na-recharge ang Busol Watershed, ang pinakamalaking water source ng lungsod ng Baguio. Ito ay sanin ang patuloy na pagdaloy ng tubig ulan mula sa mga spring boxes patungo sa Busol Rainwater Harvesting Facility sa Barangay Ambyong dito sa siyudad. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan na dulot ng nagdaang Bagyong Luis at Maymay, maging ang kasalukuyang epekto na habagat, unti-unting na-recharge ang pasilidad habang patuloy na napupuno ang mga imbakan nito. Ang Busol Rainwater Harvesting Facility ay may tinatayang kapasidad na 56 na milyong litro ng tubig at idinisenyo upang makakolekta ng tubig ulan bilang karagdagang supply para sa Baguio City, lalo na sa panahon ng tag-init o kapag bumababa ang produksyon mula sa iba pang mga pinagkukunan ng tubig. Inaasang makakatulong ang pasilidad sa pagpapalakas ng water security ng Baguio City sa harap ng pabago-bagong kondisyon ng panahon, maging ang paghahanda sa epekto ng El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, ngayon po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak ng undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, Maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ang lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
12: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:09 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng alerto 7:38 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na bagong Pilipinas.
12: Ito po si Aris Gutierrez.
13: At ako naman po si Ramon Jose.
12: Kami ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, Agosto 8, 2026.
13: Maulang umaga, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 sa FM at 738 naman sa AM. Sabay rin tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA4 The Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po tayong mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng PBSE Radio Portal sa App Store o Google Play.
12: At bago po tuluyang magsimula ang ating programa, isa pong public service announcement mula sa Radyo Pilipinas Tayog sa Pangasinan sa pamamagitan ng ating reporter na si Grace Acuar. Patuloy na sarado sa lahat ng uri ng sasakyan ang Villaverde Road na sinimulang isinara kaninang alas 7 ng umaga dahil sa pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga bato at pagkasira ng ilang bahagi ng kalsada. Ang pagsasara ay alinsunod sa rekomendasyon ng DPWH upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at ng publiko habang isinasagawa ang kinakailangang assessment at iba pang kaukulang hakbang. Pinapayuhan ng lahat na iwasang dumaan sa nasabing lugar at gumamit ng alternatibong ruta. Naglagay ang DPWH ng mga early warning signs at road safety signages upang makatulong sa pagbibigay babala at pagpapanatili ng kaligtasan ng mga motorista. Don Ramon, nagbabay na ba si Maymay?
13: Nagbabay na si Maymay, sir. Pero si Dolphin ay continuously minomonitor ng pag-asa. Si Dolphin, sir, ay nasa Northern Luzon ngayon. At dahil nasa Northern Luzon siya, hinahatak niya, patuloy na hinahatak ang habagat.
12: Oo nga, nakita ko yung satellite map kagabi. Parang may washing machine dun sa
13: washing machine,
12: sa
13: sir.
12: Bandang Taiwan eh,
13: bandang, no?
12: Hinihila yung
13: habagat.
12: Kaya maulan. Kaya ito ang ating weather ngayon dito sa Metro Manila ay bad weather.
13: Maulan.
12: Sana naman hindi maging bad weather.
13: Wag.
12: At bukod sa panakanakang matinding buhos ang ulan, kagabi ang lakas ng ulan, ha? Lumindol rin pala nung Miyerkules at Huwebes. Ang problema, hindi ko naramdaman. Na-immune na nga yata ako kasi dun sa dalawang insidente ng lindol. Wala akong naramdaman. Nakita ko na lang sa Facebook na nagkaroon ng evacuation.
13: O nga sir, talagang pinapaalala sa atin na tayo talaga ang world's
12: number one
13: pagdating sa disaster risk. Kaya dapat lagi tayong handa at alerto. Kaya nga habang patuloy sa pagtunog ng emergency alarm ang ating mga cellphone, nakikisabay na rin ang mga DRRM advocates. Oo. Tayo yon sa pagpo-post ng mga SOCMED cards tungkol sa kalagahan ng Magna Carta for DRRM. Ayan. Workers.
12: Isa nga sa mga post na talagang nag-bulls ay sa atin eh, yung pinost ng tungkol sa paggamit ng DRR sa pamumulitika, no? Ikinuwento diyan, meron siyang maigsing essay. Ikinuwento doon ko yung mapait na reality, Don Ramon, na kahit na highly trained o experienced ang ating mga responders o disaster managers, baliwala ang kanilang galing kung hindi sila kaalyado ng governor o ng mayor. Hindi ko na lang papangalanan, pero meron tayong isang kaibigan na literally ibinigay ang kanyang best years para magpakadalubhasa sa disaster risk management. Lagi siyang resource person sa mga trainings, laging nauuna sa ground kapag may responde.
13: Pero natanggal nung palit ang mayor, sir?
12: Yes, hindi na. Pero itutuwid lang natin yung kwento na yun. Hindi siya natanggal, kusa siyang umalis nung matalo yung mayor niya. Yung mayor na nag-appoint sa kanya. At kapwa natin, bidista yun.
13: Oh. Siguro nga sir, kung may Magna Carta na nung panahon na yun, baka hindi siya nagalaw sa pagiging DRRM head ng kanyang city, no?
12: Siguro nga, at baka buhay pa sana siya ngayon kasi talagang dinibdib niya yung pagkakaalis niya sa DRR dahil siya ay na politika. Kaya sana maaprubahan na ang Magna Carta for DRRM workers. Wala tayong stinger.
13: Kasama sir sa mga issue na lalong ba't nagbibigyan ng solusyon ang health and welfare ng ating mga DRRM workers. Very important yan, sir. At sumasailalim kaya sila, sir. Yung question is, sumasailalim ba sila sa stress debriefing o counseling matapos responde sa isang insidente?
12: Siguro naman meron din yung iba, no? Sana meron. Eh, dapat meron. Naalala mo ba yung nangyari nung lockdown, nung COVID?
13: Oh sir.
12: Alala mo yun.
13: Nag-iiyakan yung mga responders at frontliners nung dumating yung paring kaibigan natin. Oo. Para dasalan sila.
12: Kaya nga.
13: Sir, hindi na natin yun napakita kasi baka lalong panghinaan ng loob yung mga tao at lalong mag-alala yung mga pamilya nila. Mentally nahirapan ang ating mga responders, lalo na nung panahon na yung early days na wala pang bakuna.
12: Oh, yung di ba nung umpisa, hyped up yung ating mga kasama sa response na kasi ito na eh, this is your moment na eh, 'di ba? Lahat ng natutunan mo sa responde sa DRR,
13: ICS,
12: doon mo lahat 'yan ibubuhos eh. So nung mga unang araw medyo
13: gigil
12: pa, medyo matapang pa, motivated pa, pero nung
13: second,
12: third week, at dumadami yung casualties, walang bakuna, tapos ikaw yung haharap dun sa mga casualties. Medyo naapektuhan na yung mental health ating mga kasama na siyempre, matatapang tayo, hindi natin pinapakita yung emosyon eh. Pero nung nakita nila si Father,
13: iyakan,
12: di ba? Biglang buhos yung luha dun, eh, no? Pati yung mga macho natin dun,
13: iyakan,
12: eh, no? At naalala ko rin yung trahedya ng Ozone Disco, no? Maraming rumisponde dun ang nagkaroon ng post-traumatic stress disorder hanggang ngayon. Kasi mga nakasama namin sila dun sa Ozone, hanggang ngayon, napapanaginipan pa rin nila. Nung after mangyari nung Ozone, marami sa amin hindi nakakain, hindi nakatulog. Yung iba, nagpapanaginipan, madalas natutulala dahil nagfa-flashback yung mga eksena sa Ozone. Eh, hindi pa uso yung mental health noon eh.
13: Wala pa. Kaya nga sir, ngayong Sabado, episode 42 ng Alerto 738, makakasama natin ngayong umaga ang isang eksperto sa mental health care upang talakayin ang tamang pag-aaruga sa mga taong dumadaan sa matinding trauma o krisis.
12: Eh, yung pala. Episode 42?
13: 42, sir.
12: Grabe, 42 na 42. Tayo. Malapit na tayo mag-isang taon.
13: Mag-anniversary.
12: Oo.
13: O nga, sir. Kaya kapag may bagyo, lindol o mga hindi inaasahang trahedya at mass casualty scenarios, mas madalas napapansin yung mga physical o visible na sugat o injury na tinatamo ng mga biktima. Yung mga sugat, sir, na pwedeng lagyan ng benda.
12: Band-aid.
13: Paano naman, sir, kung emosyon at kaisipan ng mga tao na karanas na matinding trauma ang nasugatan?
12: At sa wakas ay makakasama na natin si Ms. Debeline Bustamante, ang Municipal Social Welfare Officer ng Bustos, Bulacan, at Pangulo ng Association of Local Social Welfare and Development Officers. Noon pa po sanang July natin makakasama si Ma'am Debbie, pero na-preempt ang ating programa dahil sa isang mahalagang presidential engagement. Isang alertong umaga po sa inyo, Ma'am Debbie.
13: Good morning, ma'am.
14: Yan, isang magandang umaga po, ASEC, and of course kay Kuya Ramon, no.
12: So maganda talaga umaga
14: pag, sa ating lahat.
12: Maganda talaga umaga pag katulad ni Ma'am Debbie yung nakakaharap mo eh, no, 'di ba? So Ma'am Debbie, first question namin sa inyo eh, marami na po kayong naging karanasan sa pagharap o pag-asikaso na, sa mga biktima ng sakuna. Lalo na at bahain ang inyong lugar diyan sa Bulacan, 'di ba? Ano ba ang karaniwang emotional o mental state ng mga biktima ng sakuna na dapat nating bantayan?
14: Una po, dapat nating bantayan, syempre, kung makikita natin sila sa ganitong pagkakataon, marami po yung mga displaced persons and also yung mga like yung mga nagugutom, ganyan, o nasa-shock dun sa mga disaster mismo na nang nangyayari sa atin, no?
12: So sabihin natin, ma'am, na nandoon kayo sa ground zero, no? Makikita natin umiiyak o nagpapanik ang isang biktima. Ano ang unang dapat nating gawin o sabihin? Ano ang tamang approach sa mga ganitong sitwasyon?
14: Una po nating dapat gawin bilang po tayo ay may ano sa may psychological first aider, ang una po natin dapat gawin, una, i-secure po natin, kagaya din po ng mga rescue natin, i-secure natin yung area, i-secure din po natin, una, yung sarili natin, and then, yung mga victims. And then, ilagay lamang sila sa isang lugar na ligtas kung saan pakalmahin po yung ating mga victims. So, ganun po yung una natin gawin. Kasi ang goal natin sa psychological first aid, yung kaligtasan at pakalmahin at to lessen the distress of the victims. So, ganun po yun.
12: Pero ma'am, ano po yung dapat sinasabi para pakalmahin yung isang tao? Kasi minsan, may nababalitaan tayo na ang intention nung humarap sa tao ay pakalmahin nga. Pero yung nasabi naman niya or yung approach niya ay lalong nag-escalate yung trauma nung biktima. So ano po yung do's and don'ts pag haharap ka sa isang ganyang sitwasyon?
14: Una po, syempre, kamustahin muna natin yung victim. Meron kasing mga three goals ang ating psychological first aid, yung look, listen, at saka link. So look, of course, you have to assess the situation and then listen. So ano ba yung mga sinasabi niya? Kung siya ba ay napapagod, siya ba ay nagugutom? Yun yung mga cues muna, no? How to start with. Syempre, you have to attend first yung mga basic needs na isang tao. Just like what I experienced also in Villamor Air Base during the Yolanda, no? So I brought my team there. So ang una muna tinanong ay kung nagugutom ba siya, kung anong mga pangangailangan niya. So from there, you start yung inyong conversation, and then pag sinabi niya ako po ay nagugutom, and then actually during the psychological first aid po, you don't dig deeper, just hindi ito ano eh, hindi ito counseling, hindi din siya psychotherapy, no? So unahin lang natin, tatanungin natin kamusta siya, anong nararamdaman niya sa ngayon. So yun muna yung mga basic needs, yun po muna. So pagka medyo swiss, pagka sabi nga natin look, so pag and then look, tingnan natin mabuti, no? If yung sitwasyon baka mamaya suicidal na to, you have to link them. So yun yung kasunod, no? Link them to professionals. Pero pag psychological first aider ka, hindi ka magbibigay ng mga mas malalim na solusyon dun sa problema.
12: Hindi yung ma'am, yung responder ka tapos sisigaw mo pa, oh ito yung mga ano, ito yung mga galing dun sa gumuhong bahay. Hindi tama yung ganun, di ba, ma'am? Yung biglang may sisigaw na.
14: Opo, so hindi... Parang, so hindi natin ipagsisigawan ito yung sila yung victim, so hindi, kasi we have to respect them. Isa rin yan sa mga kailangan natin na binibigay pag tayo ay psychological first aider. You have to respect the victim, yes, and then also yung privacy nila. So yun yung mga considerations natin.
12: Mm-hmm. So para din palang ano yan, ma'am, no, yung natutunan natin kay General Yebra dati, yung hostage negotiation, no, na kailangan you have to, yes, earn their trust muna, di ba?
14: Opo, you have to build rapport syempre. Kaya po sabi ko kanina, ang unang i-attempt natin yung basic needs ng mga tao para doon tayo magsimula. So, yung experience natin, no, so sa Villamur Air Base and also sa ating sa ground, lalo na sa ating locality, yung experience natin, pangkaraniwan talaga, lalo na pagka ganitong mga panahon ng bagyo, ay nakakalimutan kasi ng mga tao na kumain na. Kasi ang unang tinitingnan nila is paano iligtas yung kanilang mga... Yes. Ari-arian. So, halos 24 hours, wala silang kain, walang tulog. So, yun muna yung i-attend mo. You build the rapport from the needs of the people. So, ganun po muna tayo mag-start.
12: So, hindi yung sasabihan mo yung victim, uy, kami rin na baha. Diba?
13: Ganyan din kami noon.
14: Apa. So, dahil po pag sinabi niyo yun, counter-transference yun, no? Usually, pagka tayo ay psychological first aider, huwag nating sabihin yung mga personal issues natin, no? So, kasi, ano tayo, rescuer, just like the physical rescuer, ganun din tayo, no? Inuuna muna natin yung ating mga kapwa. Pero, syempre, you have to be prepared in the situation. Kasi, pagka ikaw ay mental health provider, kasi dapat ano ka, mentally, physically fit ka before you go there. Lagi kong sinasabi, pagka yung iba ay nagtatanong kung pwede silang maging psychological first aider, you have to ask yourself first. Kasi kung ready ka ba na makarinig ng mga ganitong sitwasyon, ready ka ba na makakita ng ganitong sitwasyon, so that's the time na pwede mong sabihin, yes po, pwede akong mag psychological first aider. Kasi baka mamaya ikaw mismo as hindi responder, hindi ka ready na makarinig ng mga, sabi ko nga, laging horrifying stories. Kasi merong laging may mga underlying stories eh. Kahit tayo pag nasa evacuation area, may mga maririnig ka na actually hindi naman din talaga may kinalaman doon sa disaster, pero lumalabas during the disaster because the person is already experiencing distress, so lumalabas yung mga ibang issues niya. So pagka ganun ay pagbilang responder, kailangan ready ka doon sa lahat ng mga maririnig.
12: Wag mong pe-personalin, parang ganun, di ba, ma'am?
14: Yes po, wag mo siyang pe-personalin, and then kailangan meron tayong non-judgmental attitude.
12: Yan, Don Ramon, wag kang judgmental, no? Pag nasa, yes, evacuation center.
13: Non-judgmental dapat.
12: Sabi, kasi kayo, nakatira kayo sa tabi ng ilog.
13: Diba? Hindi
12: ganun.
13: Ma'am, question. So sabi niyo, diba, dapat ready ka sa pag-provide ng psychological first aid. Ma'am, ano to? Kailangan mo ba mag-train or...
12: How do you prepare yourself?
13: How do you prepare yourself?
12: Anong preparation ang gagawin mo?
13: Ano ba to? Kunyari, ako, gusto kong magpunta dyan, magpo-provide. Pwede
12: may
13: ba
12: protocol ba tayo dyan, ma'am? Parang gano'n na... Kasi hindi naman lahat, yes, nakapag-undergo ng training eh.
14: Yes, sir. Actually, anyone can be a psychological first aider as long as you nag-undergo ka ng training. Kagaya din ng mga physical rescuer natin, no? So, sa physical rescuer kasi natin, di ba, nagbibigay tayo ng first aid sa sugat. While in PFA naman, we give first aid in mental and well-being. So, ganun din po yun. Kailangan mag-undergo ka din ng training. So, hindi naman din. Pero, just like what yung experience namin sa Villamur, no, I brought my team there during Yolanda. Pero, ako lang din yung professional doon. But, since my team is exposed in ganitong klase ng mga disaster, kasi sila yung lagi kong daladala, so nakikita nila kung paano natin ginagawa yung PFA. So before we go there, meron kaming mga finilapan ng mga questions, just like din po na gagawin natin. May mga questions and then yung kahandaan ba natin doon sa mga particular situation. So anyone na trained sa guest, kung gagaya din ng mga rescuers natin, nag-undergo sila ng mga training, no, to respond to a particular situation. So, hindi pwedeng kung sino-sino lang. Sabi ko nga, ikaw mismo, tanungin mo sa sarili mo, ready ba ako para magbigay ng PFA? Kasi baka mamaya ikaw din yung sasagipin.
12: Oo nga. Ikaw yung rescuer, yung pala ikaw ang i-rescue.
13: Hindi ka rin handa makinig.
12: Pero ma'am, yung nabanggit mo, yung lagi ini-emphasize mo yung training. So, napansin namin no, na may yung training menu nung karamihan sa mga local DRRM offices natin, parang nasa ilalim lagi yung pagdating sa mental health, no? Kasi ang nafo-focus is yung ICS, nafo-focus yung training sa contingency planning, sa yung mga technical rescues.
13: So.
12: Pero parang wala akong masyadong nakikitang emphasis sa sinasabi mo ma'am na PFA or yung psychological first aid. So ma'am, bakit kaya ganun yung ngayon na pinag-uusapan lagi na lagi naman natin naririnig, napapanood sa TV, sa online yung tungkol sa mental health. Pero bakit pagdating sa training parang hindi siya priority? Anong tingin mo dyan, ma'am, bilang municipal social welfare officer?
14: Well, so sa amin naman po bilang municipal social welfare and development officer, so I always make sure, because I am the head of the department, so I always make sure that there is a training for mental health. However, of course, mas malaki pa yung battle natin, no? Lalo-lalo na pakiusap natin sa mga MSWD or head ng ating mga opisina, lalo na social workers, psychologists. Isama po natin saka sa DRRM planning po natin, sa annual investment plan, sa budget. So, isama po natin yung particular training for mental health. Kasi lagi na lang po, ano? So, just lagi na lang nakakalimutan natin. Kaya, pero madang huli, pag nangyari na yung disaster, doon natin naiisip na kailangan pala ng PFA, just like yung mga active shooting, no? So biglang lumabas na kailangan pala ng PFA ng mga bata. So ngayon biglang nag-employ si DepEd ng maraming mental health workers. So doon lang nalalaman ngayon, no? Kasi siguro po before napaka-tabu ng pag-usapan ng mental health, kasi pag inisip, pag sinabi mental health, akala baliw ka na, no? Pero ang mental health po ay isang pangkaraniwan na nararanasan at parte ng buhay ng isang tao. Just like kaya siya health, eh, no? So so lahat tayo ay merong kalusugan. So ito naman ay kalusugang mental.
12: So hindi ibig yun nga kasi ma'am, yung yung stigma na pag narinig yung word na mental, sira ulo agad, di ba? Pero ma'am, bago po natin ito ipagpatuloy ang ating talakayan, magbe-break po muna ang Radyo Pilipinas at magbabalik po tayo mamaya mga after 3 years. Sige.
15: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At nandito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas at kasama pa rin po natin si Ms. Debilin Bustamante, ang Municipal Social Welfare and Development Officer ng Bustos, Bulacan. At Ma'am Debbie, yung nandun tayo sa ang huli nating diniscuss, yung bigyan sana ng priority yung trainings. Kasi ngayon ay ito yung panahon ng pagbubuo ng budget sa lahat, from national government agencies up to the local level. So bilang kayo po ay kabilang sa grupo, isang asosasyon ng mga social workers, meron po bang ginagawa yung inyong grupo to raise awareness sa ating mga policy makers, o lalo na yung mga legislators natin, mga konsehal, mga bukal, mga congressmen, para bigyang pansin yung paglalagay ng pondo sa mga training pagdating sa mental health care? Kasi nga, ang sinasabi, diba, kayo, sinabi nyo kanina, nag-hire na ng mga tao na tutulong sa mental health. Pero, yun nga, yung training naman. So, meron po ba kayong ginagawang paglalabi na bigyan pansin sa ating mga budget, no? Ang training sa mental health care.
14: Yes po, Asik, no? So sabi ko nga po kanina, so ako mismo sa personal sa aking opisina, naglagay tayo ng particular para doon sa usapin ng mental health. At also, as I remember, meron din ako sa Local Council for the Protection of Children, naglagay din tayo dyan ng mag-budget. So ako, hinihikayat din natin lahat ng mga social workers natin na magkaroon din ng ganun. At sa pinaman ng policy making, meron din naman tayo mga partners, like sabi nyo nga po, yung mga counselors natin, nilalatag natin yan during the budget hearing, and also sa paggawa po ng mga plano. And also, because I'm part of the Boy Scouts of the Philippines, sa National Executive Board po, ay chine-chair ko po ang safeguarding policy ng Boy Scouts of the Philippines, kung saan po doon natin naman ay tinutulong na sinusulong natin ang mental health policy sa pagdating naman po sa scouting. So yan po ay isa sa mga priority natin na talagang ma-launch natin. Kasi even the Magna Carta for rescuers, the responders, no, ang hirap po, no? So doon pa rin yung battle natin. Kasi sa huli, kahit maglagay po ang mga department head or maglagay din ang ating mga responders ng gusto nilang training or budget for psychological first aid, sa huli ang call ay ang ating mga LCE at ang ating mga bosses, no? So yun pa rin, eh. So kahit na nasabihin natin, ito yung gusto nating mangyari, sa huli, sila pa din yung masusunod, eh, no? So, ako, napapasalamat ako sa mga LCEs na mga supportive, lalo na pagdating sa usapin ng mental health. So, I think meron na tayo isa sa Pampanga na sinusulong naman na magkaroon ng maraming social workers, no?
12: Kasi, dun sa, meron kasi isang programa rin dito sa Radyo Pilipinas na ang focus ay mental health care, no? At may isang naging guest doon na ang sinasabi ay napakalaki ng disparity ng number of mental health care professionals sa demand. Napakalaki po ng demand, parang hindi na po, parang malayo po sa ideal ratio. Tama po ba 'yon, ma'am?
14: Opo. Actually, maraming LGUs na kulang pa rin sa mga social workers. Just like what the DepEd realized, to, because of the recent incident, no? Dito pa lang sila talaga nag-employ ng mga mental health providers. So sobrang actually late na actually ng Philippines. Kasi nga doon pa din, eh, pag even us in the issuance of PWD-ID, may mga tao pa rin na ayaw nilang pagka ang usapin ay mental health, yung category nila, ayaw nilang magpalagay ng ganun, eh. So yung pagtanggap pa rin ng usapin ng mental health, akala pa rin pag pinag-usapan ng mental health ay baliw ka. So hanggang ngayon yung opo. So I think isa yon sa mga dapat nating umpisahan sa ground kasi napakahirap po na magtulak tayo ng mga ganitong programa while yung mga tao ay hindi pa rin yung acceptance mismo doon sa title itself. So, kaya ang iba pinapalitan ng mental health, mental well-being eh.
12: Wellness. So, instead parang ganyan,
14: no,
12: di ba?
14: Yeah, wellness. Oh, so even I think sa civil service po, no, meron tayong wellness ngayon
12: wellness
14: na
12: leave
14: programa. Pinalitan nila. So hindi mental health. Parang
12: ganun. Oy, lalagay ka na.
14: Wellness leave.
12: Di ba meron na ngayon magli-leave ka? Wellness leave. Tapos if you mayroon pang magpi-fill up ng reason burnout. Pero ma'am yung ano yung
14: pero yun pa rin.
12: 'Di ba tama yun naman talaga yung objective doon 'di ba para ma free up yung pag-iisip mo na teka muna break muna ako sa problema ko. Mag-mental wellness leave ako. Pero ma'am yung ano yung pinag-usapan natin na, o sige, mag-hire ng ano, mga mag-hire o magte-train ng mental health care professionals para sa mga, sa public, no, sa mga estudyante, sa mga residente. Pero ma'am, ang napansin ko, hindi yata nanonood ng Netflix itong ating mga policy makers. Kasi parang sa level naman ng mga local DRRM offices, parang wala yatang sa plantilya, no, pag tinignan mo yung plantilya ng LDRMOs natin, walang section or unit within DRRMOs na mayroong ano, mayroong counselor doon. Eh tingin ko kailangan, mas kailangan din ng responders natin ng counselors.
14: Opo, Asik. Wala po talaga, no? So, napansin natin. And even doon sa parameters natin sa Gawad Kalasag, wala siyang ganun eh, na nagbibigay ng mataas na puntos. Oo. Kasi ang focus natin lagi, sabi nyo nga po, yung mga physical trainings natin, yun yung focus natin. So, walang ganun sa Gawad Kalasag natin. Even the DILG, hindi masyadong napag-uusapan yung ganong aspeto, no? So, hopefully that mag-a-arise na din sana, no? Sana sa mga susunod.
12: Invisible kasi itong mental health, eh. Hindi naman nakikita itong sugat na ito, di ba, ma'am? Yan, parang ano lang din, sa mitigation efforts, eh. Mas inuunang bumili ng ambulansya kesa magpagawa ng drainage. Parang ganoon kasi hindi na yung drainage sa ilalim ng lupa, hindi nakikita eh. Hindi pwedeng lagyan na project of mayor so and so. Pero ma'am yung ano yung eto naman ma'am yung paano naman kung ikaw ang biktima at walang responder, no? Walang responder, walang trained PFA, walang tao doon na nagkaroon ng PFA training. May pwede ka bang gawin sa sarili mo para ikaw na mismo ikaw magpo-provide ng first aid sa sarili mo, may pwede bang technique na gawin tungkol dyan? Kasi mag-isa ka na lang.
14: Actually, isa, ano yan, pinakamahirap na tanong, no? So, na ikaw mismo ay magbigay ng mental health PFA sa sarili mo. But ako, lagi kong sinasabi ay una, kumalma ka. Kumalma ka. Pero napakahirap sabihin sa isang tao nakakaranas ng distress, no, na kumalma siya. Kasi lalong-lalo na kung talagang kahit naman tayo na mga mental health providers, mahirap din sa sarili. Actually, we seek talaga other professionals na makakatulong din sa amin. So, ang hirap din eh, nasabihin natin na ito yung gawin mo, kumalma ka, tapos hindi nakakakalma talaga yung sitwasyon, no? But presence of mind lang naman, lagi mo sinasabi, presence of mind. Sa tingin mo yung kailangan mong i-secure na kung tingin mo ay makakapagpanatag na i-secure mo yung mga ari-arian mo or yung mga loved ones mo, I think yun yung mga una natin na dapat isipin, no? Kasi kung yan ay bumabagabag sa yung isipan na hindi mo na-secure itong mga ganitong bagay inuna to, so definitely affected ka, no? So, and then sisisihin mo pa yung sarili mo, hindi ko nagawa to, hindi ko nagawa to. So, kung yung tingin mo na makakapag pakalma sa iyong sarili ay gawin mo. Pero of course, lagi kong sinasabi din naman yung safety, no, before you go there or before you bago mo unahin yung iba, unahin mo muna yung sarili mo. So para makatulong ka. So lagi ganun, the safety yung concern natin. So presence of mind and calmness, yan talaga yun. Kung gusto mong makasurvive dun sa situation na yun.
12: So para din pala tayong magsa-cycle back sa ano, sa family preparedness. No, nung, kasi naalala ko nung after nung earthquake sa Bohol at saka after nung earthquake sa Bohol, na hindi ko nga alam na PFA pala yung gagawin namin eh. Kasi nag-stress debriefing kami ng mga reporters sa nag-cover ng nung Bohol earthquake. Eh, ang sinasabi namin dun sa kanila, sa mga dinidebrief namin, na para parang yung sinabi mo, ma'am, eh, para mapanatag yung loob mo, dapat ihanda mo yung pamilya mo na ready rin sila. Meron silang go bags, alam nila yung gagawin nila kung sakaling may mangyari. Para ikaw, panatag yung loob mo na they know what to do. Alam mo, hindi ako kailangan mag-alala sa kanila. So, ganun, ma'am, eh, no? Babalik sa family preparedness.
14: Yes po, babalik pa rin tayo dun sa family preparedness. Kasi hindi pa man nangyayari, no? Actually, yung discussion namin last night about anxiety, actually lahat ng tao may anxiety. Merong positive and negative, positive and negative anxiety. So, dahil lahat tayo ay may anxiety, we turned all our anxieties into positive one. So, ang ibig kong sabihin nito ay yung mga, minsan kasi nag-iisip tayo ahead of time. So, that is a positive anxiety. Na kung saan when we think of something that might happen but we are preparing, so merong calmness eh, no? Merong calmness and then merong meron tayong security mismo. Yung security ay nararamdaman natin sa sarili natin na pagka tayo ay prepared. Even sa mga bata, laging sinasabi, pagka may exam, so hindi tayo iniisip natin babagsak tayo. Instead, you turn our into anxiety in a positive way na kung saan may exam ako bukas, mag-review ako, paghahandaan ko. So these are the possible questions. So same as disasters din, no? So may paparating na bagyo, pag-ulan ngayon, but ahead of time I already prepared my family kung saan kami magkikita. At alam ko na pag nangyari to, my family knows kung ano yung gagawin at the same time. And also yung preparedness natin sa mga basic needs, go bag, kagaya ng sinabi ni Asik, no? So alam natin na even pag ito ay nag-hit, pag ang disaster nag-hit sa ating community, kaya nating makasurvive. Yes. Even 3 days or ilang days pa yan. So even sa ating mga sasakyan, so dapat may mga go bags tayo. Meron tayong kahandaan.
12: Oo.
14: Of course, meron din tayong kaliwanagan at katahimikan ng isip.
12: So yun pa rin. So bumalik tayo sa family preparedness at yung kalinawan ng isip. Yung sinabi ni Ma'am Debbie na kalma ka lang.
17: Kalma.
12: Diba? It everything is cycles back to preparedness and being calm. Ganun ba yun, ma'am?
14: Opo. So, ganun pa rin. Babalik pa rin tayo sa ganun.
12: Papakalmahin pa rin ang sarili. Papakalmahin mo yung kapwa, papakalmahin mo sarili. Kasi,
14: pakalmahin mo, subukan mong pakalmahin ang sarili mo. You need to, yung parang kailangan compose ka para alam mo kung ano yung direction mo, ano yung dapat mong gawin. Kasi pagka tayo ay hindi tayo kalmado, of course, lahat yan.
12: Oo.
14: Lahat yan apektado, no? Hindi ka na makakapag-isip, hindi ka na rin makakakain, hindi ka na rin gagalaw. So, karamihan sa mga nagiging biktima ng ano, ay nagpapanik. So, nagpapanik dun sa situation. Karaniwan din kasi sa mga Pilipino, yun ang inuuna, no? Magpanik muna bago kumalma.
12: De, pero ma'am, so, yun, ano eh?
14: Earthquake.
12: Selfie muna bago panik.
13: Live muna. Mag-live muna ba?
12: Mag-live muna.
14: Video muna. Ang daming vloggers kasi ngayon, Asik. No? Oo, so, parang yun yung inuuna ngayon eh, yung content.
12: For the content muna eh, no?
13: Mm-mm.
12: Pero ano, Don Ramon, anong tingin mo? Ikaw bilang, ikaw ay kasama ngayon sa isang local DRRM office, tingin mo ba may naging pagbabago?
13: Ako sir, ano, very important, especially kunyari sa mga first responders na, first responders mismo, yung mga responders mo, na mabigyan ka agad ng PFA, kasi parang wala eh. Ang minsan, ang PFA na lang, sila-sila nagkikwentuhan.
12: Oo, ah, oh, sila-sila, ma'am, yung mga ano, nakita ko rin yun.
13: Sila-sila lang nagkikwentuhan.
12: Dahil wala ngang ano, wala ngang PFA na pinapagay. Wala ngang mental health care professional sa paligid.
13: Sila-sila
12: na lang ang nagde-debrief sa sarili nila, parang, oh, ano na lang, parang, kwentuhan na lang tayo.
13: Tapos nagiinuman na lang pagkatapos. I mean, yun na yung ano, yun na yung debriefing nila. Pero so, parang hindi siya debriefing talaga.
12: Okay, de-drinking ang nangyayari. So oh, yun talaga ma'am, no, yung sinasabi mo, kailangan talaga iprayo, bigyan din ng pansin yung pagbibigay ng suporta, ng budget sa mental health care.
13: Oo. I mean, hindi lang
14: kasi napansin natin, no, ASIC, no. Meron tayong mga may mga existing like social workers ay intact in the LGUs. However, yung kakulangan sa gamit ng pagdating ng mga sa PFA, iyon ay wala pa din, salat pa din sa amin. Kasi siguro doon sa mga DRRM natin ay iniisip nila, we have social workers naman eh. But however, hindi nila maintindihan na pag tayo ay nagbibigay ng PFA, may mga pangangailangan yan. Dapat, like we secure, dapat even doon sa ating contingency planning, wala kasing napag-uusapan, hindi napag-uusapan doon. Even the space, yung ating camp management, wala doon yan. Okay, dito the PFA walang ganong space, and then
12: walang counseling room,
14: the consideration of a professional ay kailangan komportable yung lugar. Like we would like to ask for bean bags, biscuits, yung mga ganyan, or mga chocolates, mga ganyan. So when I started my career, lagi kong pagka disaster, meron akong, although bawal yung milk eh, no? Yung formula milk, no? Pero ako kasi nagpo-provide pa rin ako, kahit bawal siya, yung warm milk for the children, kasi ang hirap naman kumuha ng breast milk, no? So, I provide warm milk for the kids and also chips and candies for the kids kasi at least doon man lang maka ano tayo, that is actually a PFA, no? So you give sariling yung parang kasi ano yan eh, tawag dito, parang stimulant ng good hormones for the children. So kahit yung mga ganong maliit na bagay, that's actually a psychological first aid.
12: Yeah, so yan Don Ramon, ha, yung
13: milk no? Stimulates good hormones.
12: Oo, so inom ka ng gatas, Kuya Ramon. Tama-tama yung guest kanina ni Kaki ko, di ba? Yung Philippine Dairy Corporation.
13: Dairy something, oo.
12: Yung programa ni Mayor Isko Moreno, yung nagbibigay sila ng Your Milk.
13: Your
12: no?
13: Milk.
12: So ganun din yung sinasabi ni Ma'am Debbie, no? Although bawal sa milk code na magbigay ng powdered milk.
13: Formulated
12: mga milk. Mga formula milk. Pero malaking bagay pa rin yung gatas, di ba? So Ma'am Debbie, meron po bang pwedeng tawagan ang public pagdating sa yung kailangan nila magpa-training on gusto nilang matuto paano tong PFA? Meron po bang grupo na pwede nilang tawagan?
14: Yan. So hindi ko alam yung pagtanggap nila, no, dun sa kasi ito ay sa ating NCMH, yung National Mental Health natin, no? So, baka yung mismong ahensya, alam kasi natin na pagka NCMH, eh doon pinapasok palaga yung mga mentally challenged natin. Baka mismong ating mga responders na gustong magkaroon ng training, mismo sila ay naiilang upang tawagan yung ating NCMH. And even the Psychological Society of the Philippines, meron din po yan, existing din yung Psychological Society of the Philippines natin. And of course, yung ating Philippine Association of Social Workers, Association of Local Social Welfares of the Philippines. So, intact naman yung mga grupo. Pero sabi ko nga, NCMH pa din, no? So, meron kami may napaparating na training for the Boy Scouts of the Philippines, SEMH ang ating contact person for the training for the psychological first aid. So kasi yung iba ayaw ng NCMH. Oo, eh. So, we have naman private professionals and even us in the local social welfare, we can also give that training. So, yun po.
12: Ma'am, ano, mabilisan lang po, meron po ba kayong closing message para sa mga tagapakinig ng ating programa?
14: Yes, una nagpapasalamat tayo sa opportunity na binigay na to, sabi nga ni ASIC, no? So ang hirap pag-usapan ng mental health. Pero ito po ay nakikita na natin, no, na kailangan na natin.

0: of their poor mental health.
1: Yes.
0: So ako ay nananawagan po sa inyong lahat. So again, maraming salamat po sa opportunity na binigay natin sa pagkakataong ito, at ako po ay malugod na nagpapasalamat po sa inyo. So maging alerto po tayo, sabi nga from our segment, maging alerto sa lahat ng bagay, at maging alerto ang ating isip sa mga pangyayari sa ating mga komunidad.
1: At atin pong narinig si Ms. Debilyn Bustamante, ang Pangulo ng Association of Local Social Welfare and Development Officers ng Lalawigan ng Bulacan. Marami pong salamat sa inyong oras, Ma'am Debbie, at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Bago po tayo tuluyang magtapos, may public service announcement lang po ang Radyo Pilipinas. Simula kahapon ng hapon, nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam sa Luzon. Ayon sa monitoring ng PAGASA Hydrometeorology Division, patuloy na tumataas ang water level ng dalawang dam dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat at ng mga bagyong Luis at Maymay. Si Luis, siya ba yung dolphin? Hindi siya yun.
2: Hindi po.
1: Iba yun. So, si Luis at si Maymay ang bagyo.
2: LM.
1: At hindi pa nagbababay si Maymay.
2: Opo.
1: So, ang...
2: O nga po, sir, ang pagmapanatili at ng kalmado at mapagkalinga ang pag-iisip ay kasing halaga ng pagbibigay ng relief goods. Mm. Sa gitna ng dilubyo, ang pinakamalakas nating sandata ay ang ating malasakit awastong pag-unawa sa isa't isa.
1: Malinaw po ang nakuha nating aral mula kay Ms. Debilyn Bustamante. Ang matatag na komunidad ay nagsisimula sa mga mamamayang may malasakit, may kaalaman at handang tumulong.
2: Ang paghahanda ay hindi lamang ginagawa sa panahon ng kalamidad. Ito ay bahagi ng ating pang-araw-araw na responsibilidad sa ating sarili, sa ating mga mahal, sa buhay at sa ating komunidad.
1: At sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Ares Gutierrez.
2: At sa ngalan rin po ng ating technical team sa Master Control, sa pamumuno ng ating Executive Producer na si Ma'am Tess Hermines, Sir Rolly, Isabel, at Arnel, ako naman po si Ramon Jose.
1: Maraming salamat po at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, publikong preparado. That in all things.
2: God may be glorified.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, 10:57 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Residente sa ilang lugar sa Mayagda River Basin, binalaan sa banta ng pagbaha. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbabala ang PAGASA Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center sa posibleng pagbaha sa ilang lugar sa Agno River Basin kasunod ng naitalang pagulan sa nakalipas na 24 oras. Batay sa Flood Bulletin Number 3, may 31.33 millimeters na rainfall na naitala as of 6 a.m. Mas mababa naman sa 50 millimeters ang inaasahang ulan sa susunod na 24 hours. Inaasahang magkakaroon ng pagbaha sa Santa Barbara, Calasiao, Dagupan City at bahagi ng Binmalay. Posible naman ang pagbaha sa Bugalyon at bahagi ng Lingayen dahil sa pagkaipon ng tubig ulat. May minor flooding din sa ilang lugar sa Agno River Basin at sa mabababang baybaying lugar. Pinapayuhan ng PAGASA ang mga residente at lokal na disaster risk reduction councils na magsagawa ng nararapat na hakbang. Walang naiulat na bilang ng nasawi na sugatan o halaga ng pinsala sa bulletin. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publico Batayog, Pangasinan.
5: Sa iba pang pangunahing balita, ugnayan ng Pilipinas at Latin America, palalakasin sa pagbisita.

0: Direkta ni Foreign Affairs Secretary Lazaro sa Brasila, Chile. Nagbabalita si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magsasagawa ng opisyal na pagbisita sa Brazil at Chile si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro mula Agosto 10 hanggang 13 upang higit pang palakasin ang ugnay ng Pilipinas sa dalawang bansa sa Latin America kasabay ng 80th anibersaryo ng diplomatic relations ng bansa sa mga ito. Sa kanyang pagbisita, inaasahan tatalakay ni Secretary Lazaro ang pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan, depensa, enerhiya, agrikultura, agham at teknolohiya, digital transformation, turismo at sports. Una tutungo ang kalihim sa Sao Paulo, Brazil, kung saan makikipagpulong siya sa mga business leader at pagbibigay ng foreign policy lecture sa University of Sao Paulo. Susundan ito ng bilateral talks kasama si Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira sa Brasilia at isang pagpupulong kasama ang mga Philippine ambassador na nakatalaga sa Latin America. Sa ikalawang bahagi ng kanyang biyahe, bibisita naman si Lazaro sa Santiago, Chile, kung saan nakatakda siyang maipagpulong kay Chilean President Jose Antonio Kast at Foreign Minister Francisco Perez Mackenna. Ayon sa DFA, sumasalamin ang pagbisitang ito sa lumalawak na pakikipag-ugnay na Pilipinas sa Latin America, lalo na matapos ang pagtatapos ng negosasyon para sa Philippines-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA. Itinatag ng Pilipinas ang diplomatikong relasyon sa Brazil at Chile noong Hulyo 4, 1946. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi nagpapahinga ang Pilipinas para palakasin ang puwersa at presensya nito pagdating sa usapin ng military might. Ito ang naging pahayag ni Secretary Teodoro kasunod ng pagtatapos ng Exercise Pitch Black 2026. Sa harap mismo ng mga tauhan ng Philippine Air Force, sinabi ng kalihim na palakas na ng palakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas na kinikilala na rin sa buong mundo. Kaya naman hindi na rin basta-basta pwedeng biruin ng Pilipinas dahil sa kakayahan at husay ng Armed Forces of the Philippines.
3: Dito, ang inilala ng mundo na palakas ng palakas tayo, hindi na tayo pwede biruin. Lalo-lalo na may mga aliado tayo patulad ng mga kasama natin dito at sinunigit sa atin.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Metro nanawagan sa mga rider na magparehistro sa Public Attorney's Office o PAO. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inikayat ng Motorcycle Taxi Riders Organization ang lahat ng motorcycle taxi riders na samantalain ang registration para sa Provisional Authority to Operate ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay Metro Co-Convenor Jason Luna, mahalaga makapagparehistro ang mga rider upang matukoy ang mga kwalipikadong maaaring mabigyan ng PAO at maging bahagi ng opisyal na talaan ng mga lehitimo motorcycle taxi rider. Sinabi niya makatutulong din ang hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng mga umano'y ghost riders sa system. Dagdag pa ni Luna, ang maayos na registration ay isa sa mahalagang hakbang para maisulong ang legalisasyon ng motorcycle taxi industry. Sa oras na mabigyan ng PAO, magkakaroon ng pagkakataon ang mga kwalipikadong rider na legal na makapagbiyahe at makapaghanap buhay. Iginit din ang Metro na makatutulong ang registration sa pagpapanatili ng ligtas at mas responsableng serbisyo para sa mga pasahero. Nauna nang ipinahayag ng Metro ang suporta nito sa pagbubukas ng LTFRB ng registration para sa PAO ng motorcycle taxi bilang mahalagang hakbang sa pagsasayos ng industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok din sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, anansunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Isang maulang Sabado ng umaga ho sa ating lahat. Ako dito sa Metro Manila, dito sa Quezon City, sobrang lakas ho ng ulan ha. Ngayong oras ho na ito at syempre mag-iingat ho tayong lahat. Maya-maya lamang ho may papasok na Pag-asa DOST weather update. Kaya tutukan nyo ho yan kung ano na ho ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. At syempre good morning pa din ho ha, sa ating lahat. Ngayon ay Sabado, August 8, 2026. Tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado ang Usaping Legal. At syempre nakita ho natin yung extradition request galing ho sa Amerika no, para ho ilipat si dating Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kiboloy. So ayan ho, abangan ho natin yan kasi ho, ina-evaluate na ho yan. In-endorse na ho ng DOF sa DOJ. So ngayong linggo, titingnan ho natin yan kung anong mangyayari ho dyan. Ha, kung mailipat na ho itong si Pastor Apollo Kiboloy sa Amerika. No? Kasi ho, nakaharap din ho siya doon sa samot sa aking kaso dito sa Amerika. At syempre, nagpapatuloy pa rin ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At tinatalakay na nga ho yung mga witnesses dito sa COA, Commission on Audit, no? Para ho doon sa confidential funds. Yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya. Kasama ho natin ang chairperson ng bayan muna and former congressman na si Attorney Nery Colmenares. So maya-maya lamang ho yan, tumutuho kayo sa ating programa. At syempre papasok lamang ho itong weather update ng Pag-asa DOST. Kasama ho si Dan Villamil, weather forecaster.
10: Radyo Pilipinas Weather!
15: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Patuloy natin inaasahan yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at kanmurang bahagi ng Mindanao. Sa mga lugar na ito, especially sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides. Patuloy rin pa tayo mag-monitor ng mga local na heavy rainfall warning issuances sa ating lugar dahil malalakas pa rin na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan hanggang sa araw ng Lunes. Samantala sa nalalabing bahagi na ating bansa, particular na sa rest of Mindanao, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning na nakataas sa seaboard sa extreme northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil.
14: Ayan, salamat Dan Villamil, weather forecaster ng Pag-asa. At syempre ho, ito nakita din nga ho natin na makaka-apekto nga daw ho yung habagat dito sa halos buong bansa. Kaya mag-iingat ho tayong lahat. At ayun nga ho, pinag-uusapan natin itong confidential funds no ni Vice President Sara Duterte na kung saan tinatalakay na ho ito doon sa impeachment trial. At hindi pa ho ito tapos kasi ho meron pa ho next week may mga testigo pa hong lilitaw para ho sabihin no kung saan ho nga nagasta yung confidential funds. Pero makikita nga ho natin yung mga paggamit ng mga alias, etc. Syempre nandun pa rin ho sila Mary Grace Piatos, sila Andy Lim. Ayan ho, so titingnan ho natin yan na ano nga ba ho ito talagang confidential funds at paano nga ba ho talaga dapat ito gamitin. Kaya ho mga kasama natin si Attorney Nery Colmenares, maya-maya lamang ho bayan muna chairman para ho linawin itong mga issue hong ito tungkol sa confidential funds. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang nga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ito, agahan na ho natin yung ating tanong sa bayan. Meron ho tayong tanong sa bayan. Ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang iyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagtatapos ho ng ating programa maya-maya lamang. Kaya mag-text na ho kayo habang maaga pa ho. At syempre, dumako ho muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
16: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
17: Sagot kita!
16: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
17: Sagot kita!
16: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
17: Sagot Kita!
14: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 6291. Good morning, Attorney Danny. May karapatan po ba ako sa bahay ng nanay ko? Bunso po ako at walang pamilya. Gusto ko po sanang kunin ang isang palapag ng bahay namin sa kapatid ko. May anak na may sarili na ding pamilya. Ayan ho, yung nagtanong ho sa atin ay nagtatanong ho siya kung may karapatan ho ba siya sa bahay ng kanyang nanay, no? At gusto niya ang kuhanin dun sa kanyang kapatid na meron na daw pamilya. Ay syempre ho, no, kung kayo ho ay yung magulang niyo ho ay pumanaw, ayan ho, pumanaw na ho yung magulang ninyo at kayo ho ay legitimate naman ho, no, legitimate na anak nga ho, o di kaya kahit naman ho kayo ay adopted, no, basta ho naman kayo ay dumaan ho sa proseso at legally adopted, ay meron ho kayong karapatan doon ho sa ari-arian ng inyong mga magulang. So, ayan ho yan. So, ibig sabihin ho yan, kasama na ho yung pera na iniiwan ho ng inyong magulang, pati na rin ho yung bahay. No, kung yung may-ari ho ng bahay ay yung kanyang nanay, bahay nga daw ho ng kanyang nanay, eh, may karapatan ho kayo dyan sa bahay dahil ho kayo ay anak nga ho. So, wala naman hong bearing yan kung kayo ay may asawa o wala, ay yung kapatid ho ninyo ay may asawa, ay wala naman hong bearing yan, no, doon ho sa paghati-hati ng inyong mana. Kasi ho, kung ayan ho, kung namatay ho yung inyong nanay, wala na ho kayong tatay, ay kung kayong dalawa lamang ho ay magkapatid, eh 50-50 ho dapat yung hatian nyo dyan sa bahay. So kasi yan ho yung ari-arian na naiwan ho ng magulang ho ninyo, dapat hati ho talaga kayo, 50-50 ho kayo doon sa inyong bahay. At may karapatan ho kayo bilang anak din ho nung inyong magulang. So kahit sabihin pa ho natin na meron na ho siyang pamilya, nakatira din ho yung pamilya niya doon, ay dapat ho, syempre, hatian pa rin naman ho kayo. Kalahati ho ng bahay, kung dalawa lamang ho kayong magkapatid, kalahati ho ng bahay ay dapat ho ay mapunta ho sa inyo. So ayan ho iyan. At kung sabi nga ho, yung mga nakatira na ho doon at hindi na ho mapaalis, etc., eh at least dapat ho yung value ho ng bahay, 50% ho noon, ay ibigay ho sa inyo ng inyong kapatid. So parang binibili na ho niya yung inyong parte, no? O inyong mana nga ho dun sa bahay. Kailangan naman ho bayaran niya ho kayo. Kung ano ho yung market value ng bahay, 50% ho noon. O di kaya naman ho ay kung ano ho yung mapagkasunduan ninyo, basta ho dapat kayo ay may compensation. Kung kayo ay hindi na ho makakatira dun sa bahay, eh ipagbili niyo na ho yung inyong share. Dapat ho bayaran ho ng inyong kapatid. So yun lamang ho, mayroon ho kayong karapatan bilang kayo ho ay anak ng inyong magulang at kahit ho sabihin ho natin kayo ay adopted, no, o inampun lamang, mayroon pa rin hong karapatan yung mga adopted, legally adopted children sa mana ho, no, na mula sa kanilang mga magulang. So ayan ho yan. At kahit ho sabihin ho natin kayo ho ay anak sa labas, diba, ng inyong magulang, mayroon pa rin ho kayo, entitled pa rin ho kayo ha, doon sa kalahati nung share ng isang legitimate na anak. So, yun, one half ho nung share ng isang legitimate na anak, kung kayo ho ay anak sa labas, illegitimate child ho kayo, kalahati ho nung parte ng isang legitimate na anak, ayun ho yung entitlement ninyo. So, ibig sabihin ho, sa makatuwid, kahit ho kayo ay adopted, legally adopted, illegitimate child, meron pa rin ho kayong dapat parte, no? Doon sa mana na makukuha doon sa inyong magulang. So ayun ho, sana ho ay magkasundo ho kayo at kung hindi nyo na nga ho mapaalis doon, may pamilya ho nakatira, ay sana ho ay dapat bayaran naman ho kayo ng reasonable na compensation para ho doon sa parte ng bahay na dapat ho ay kayo ay titira.
16: Music.
14: Ito, question naman coming from cellphone number ending in 0296. Good morning, attorney. Matanong ko lang po na na-floating po kami sa aming company. 50 kaming katao. Hindi pa natapos yung kontrata namin. Pwede po ba yun? Saka biglaan kaming na-floating. Nagsabi na magbabawas pero walang notice na isang buwan. Tapos hindi kami binigyan ng isang buwan para ma-floating kami. So, ayan ho. So, yun ho. Nagtanong ho sa atin. Bilang ho silang na-floating status. 50. 50 katao ho na-floating status bigla. At hindi ho sila binigyan ng isang buwan or notice man lang, no? Para ho doon sa pagiging floating status ho nila. Ngayon ho, itong pagkakaroon ho ng floating status, kinikilala naman ho ito ng ating batas, no, o labor code. Kasi ho, minsan meron ho mga suliranin yung mga employer, no? Meron ho silang dinadanas na hardship, ganyan ho, financial difficulty, na kailangan ho ay magbawas o di kaya muna ay pansamantalang magtanggal ng mga tao. Kaya nga ho nilalagay sa floating status. Kasi ho, ibig sabihin, hindi naman ho talaga pa sila tinatanggal, no? Pero ho sila ay sa kasalukuyan, wala ho munang pasok, walang duty, walang assignment. Ayan ho, dahil nga ho, due to financial difficulties, usually ho, ayan ho. O di kaya seasonal ang trabaho, wala naman hong, wala hong economic activity, ganun. Katulad ho nung nangyari nung pandemya, di ba marami ho na floating status ho dyan. So yan naman ho ay legal naman ho. Kaya lamang ho dapat sumunod ho doon sa mga alituntunin ng ating Department of Labor and Employment o DOLE. So ayan ho, isa ho sa mga alituntunin yan, syempre kailangan nyo hong bigyan ng notice yung mga taong ilalagay nyo sa floating status. So 30 days bago ho sila malagay sa floating status, kailangan nyo ho silang bigyan ng notice. Ayan ho, o abiso na sila ay malalagay sa floating status. Ang ikalawa naman ho, dapat ho, lahat ng mga nasa floating status, ipapasa nyo ho yung mga pangalan sa ating Department of Labor and Employment o DOLE. So kailangan nyo hong ipasa yung mga pangalan ng mga taong ito na malalagay sa floating status sa ating DOLE. Ayan ho, 30 days din ho bago yung intended date na ilalagay sila sa floating status. So ayan ho, ang mahalaga ho dyan, kailangan naman ho ay sumunod ho kayo sa proseso. So dun sa nag-text ho sa atin, sabi niya wala hong 30 days, bigla na lang ho silang sinabihan na floating status sila. At syempre hindi rin ho, hindi rin ho sinabi dito sa DOLE, no? So, dapat ho ayusin nyo ho yan, yung pamunuan ho ito ng kumpanya ho na ito. Dapat ho sumunod ho kayo sa mga alituntunin kasi ho, maaari hong magsampa ng illegal dismissal itong mga tao hong ito kung medyo malabo ho yung pagkakatanggal ho sa kanila sa trabaho. At syempre, ang general rule ho natin, yung floating status ho, dapat ay tumagal lamang ng 6 na buwan. So, 6 months ho yan. So bago ho yung end o pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan ho ay sabihan nyo na ho yung mga tao kung sila ay pababalikin nyo na ho ba sa trabaho o di kaya naman ho sila ay tuluyan ng matatanggal. So hindi ho dun sa 6 na buwan ha, dapat ho bago magtapos yung 6 na buwan ay sabihan nyo na ho yung mga tao na kung sila ho ay mapapabalik sa trabaho o sila ho ay tatanggalin. So kapag mga ganyan ho, basta ho hindi ho dumaan sa mga proseso, etc., ay maaari ho magsampa ng kasong illegal dismissal itong mga taong ho ito laban ho sa inyo. At syempre, pag nagsampa ho sila ng illegal dismissal, kapag ho sila ay kinatigan ng ating mga labor arbiter, ng ating mga korte, ayan ho, maaari ho silang ma-reinstate o maibalik sa trabaho. Ayan ho. At syempre, mabigyan ho ng karampatan nilang sahod during the time na sila ay unlawfully dismissed o tinanggal ho sa trabaho. At syempre, mabigyan pa ho ng mga damages. Damages dahil ho sa kanilang mga sinapit. So kaya ho, tayo ho ay maging maingat ho. Although ang floating status ho ay kinakatigan naman ho yan ng batas, kailangan ho sumunod ho tayo sa proseso. So doon ho sa nag-message ho sa atin, makipag-usap ho kayo sa inyong employer. Ay isama nyo na ho yung mga iba nyo hong kasama, 50 naman ho ang na-floating status eh. Isama nyo na ho at linawin nyo ho bakit ho kayo nilalagay sa floating status at hanggang kailan ho yung floating status ho ninyo. So kung kailangan naman ho ninyo na na-kumonsulta ho sa isang abogado at ayun nga ho, meron ho tayong mga public attorney's office, nakakalat ho yan sa buong bansa. Ayan ho, dito ho sa Quezon City, makikita nyo ho yan dito sa ating Quezon City Hall, no, sa Hall of Justice. Nandiyan ho yung Public Attorney's Office din sa Quezon City. Yung hong IBP, no, IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ayan ho, yan ho, nasa Quezon City Hall, IBP Quezon City Chapter. Ayan ho, hahawak ko. Ito ho yung asosasyon ng mga abogado. Quezon City Chapter ho, maaari ho silang humawak ng mga pro bono na kaso. Ibig sabihin ho, wala hong bayad. So, lumapit lamang ho kayo. Nandun ho sila sa Quezon City Hall of Justice. Ayan ho, para ho sa inyong mga suliraning legal. So, maaari ho yan. At syempre, meron din ho sa UP College of Law dito sa Diliman, Quezon City. Meron din ho ditong Office of Legal Aid. Pro bono din ho yan. Wala hong bayad. Maaari din ho kayong magtanong at magpatulong ho dito sa inyong mga concerns nga ho. No, kung hindi nyo ho kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado. Kaya ho, sana ho ay magkaagi ho, makapag-usap po kayo sa inyong employer at sana ho ay maibalik pa rin ho kayo sa inyong mga trabaho. At syempre maya-maya lamang ho pag-uusapan ho natin itong mga nangyayaring impeachment nangyayari ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito, tinatalakay na ho yung confidential funds. At syempre pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Makasama ho natin si Attorney Nery Colmenares. Isa ho ito sa mga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siya po ay former congressman, representative ng Bayan Muna. At syempre chairman din ho ng Bayan Muna at human rights lawyer. So marami ho tayong mapupulot ho kay Attorney Nery Colmenares maya-maya lamang ho. At syempre sumagot muna ho kayo sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court? Ayan ho, sila Mary Grace Piatos, sila Andy Lim. Ang mga taong di umanong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
18: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Hi, si Ding Dong Dadis po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
18: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Thank you. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin, ha. Itong mga nanonood ho sa ating Facebook live stream. Happy viewing ho sa inyong lahat. Siyempre, nandito na ho si Florentina Muñoz, Nestor Areñas Claveria. Nandito na rin ho si Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, at siyempre si Patricia Barbosa. Nandito na rin ho si Jassy Tan. At happy viewing ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At siyempre sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nagsushare ng ating programa tuwing Sabado. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Gingoo, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Baguio. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat din ho doon sa mga patuloy na nanonood sa ating YouTube channel. Meron ho tayong YouTube channel, ha. Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, dyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal. At syempre yung mga interview ho natin sa ating mga resource person. Ang gaganda ho ng bilang ho natin ho dyan sa YouTube, ha. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers at doon ho sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre napapanood din ho tayo sa free TV, ha. Kung kayo ho ay naka TV Plus ho, no, hanapin nyo lamang ho yung Radyo Pilipinas sa Channel 3, ayan ho, ng TV Plus. At kapag kayo naman ho ay naka-afford the box, hanapin nyo yung ating programa. Channel 45 to 49 naman ho yan sa Afford the Box. So pwede ho kayong manood ho dyan. Buong araw ho, buong linggo, mapanood nyo ho yung mga programa ng Usaping Legal, ng Radyo Pilipinas ho, dyan sa free TV. So syempre ho meron hong inaayos sa ating sa AM radio nga ho sa kasalukuyan. So pwede naman ho kayong manood ho sa TV, no, via free TV. Hindi niyo ho kailangan ng cable. Hanapin niyo lamang ho yung ating programa. Channel 3 ho yan sa TV Plus, Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. So makikita niyo ho yung mga paborito ninyong anchor at syempre makikita niyo ho yung nang live ang programa ng Radyo Pilipinas. At syempre nga ho, pag-uusapan ho natin yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Makakasama ho natin sa ilang sandali lamang, ha, si Attorney Nery Colmenares, Chairman ng Bayan muna. Ayan ho, at inaayos lamang ho natin yung linya ho sa kanya. At syempre mag-ingat ho tayong lahat. Napakaulan ho dito sa Metro Manila, ha, specifically dito sa Quezon City. Napakaulan ho, mag-ingat ho tayong lahat. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumayong testigo ang mga auditor ng Commission on Audit o COA. Dito tinalakay kung saan nga ba napunta ang higit na 600 milyong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds na opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang isa sa mga nagsusulong ng impeachment niya, Vice President Sara Duterte at former congressman at chairman ng Bayan muna, si Attorney Nery Colmenares. Good morning, Attorney Colmenares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po.
20: Hi, good morning, Danny. Good morning po sa lahat ng viewers ninyo.
14: And thank you sa pagpapaunlak sa ating programa. Sir, first things first, no, ano ho yung reaction ninyo sa testimonya nitong mga COA auditors dito ho sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte?
20: Malakas talaga yung testimony ng mga COA auditors kasi it proves na ang allegation ng impeachment ng prosecution dati pa na hindi yan nagastos sa tamang kumbaga sa legal purpose niya, which is confidential fund. Take note na ang confidential fund para sana yan sa mga national security o ano pa mga kumbaga eh pangangailangan para mas ng surveillance etc. So eh bawat allegation, ang mga allegation na to hindi naman na explain well. Ilang taon na to, mga almost 4 years na eh. Hanggang ngayon din niya ma-explain kung saan niya ginastos yung confidential funds, lalo na yung 125 million na ginastos niya in 11 days. So yung COA auditors testimony na una, hindi siya nag-follow ng rules and regulation. May rules and regulation kasi ang confidential fund dahil sabi nga ng DBM circular, dahil hindi madaling i-audit, hindi ganun ka-transparent yung confidential fund, dapat mahigpit ang auditing dito. Eh yun nga, hindi nga confidential, eh marami pang nananakaw, how much more ito. So napakita nila yan na marami siyang binaylate na rules. At pangalawa, hindi niya ma-justify yung mga expenses na yon. So very, very strong testimonies on the part of the prosecution.
14: Eto sir, going to yung COA Joint Circular 2015-001, no? At sinasabi doon, wala naman akong sinasabi, on silent daw on the use of aliases. Pero nakita ho natin yung mga alias na ginamit. So ano hong reaction nyo dito? Mary Grace Piatos, Andy Lim. So lalo hong nakita itong mga alias na mga gumamit ho, nitong mga tumanggap daw di umano ng confidential funds.
20: Actually, yun ang problema ng depensa ngayon. Kasi they really need to justify it. There are two ways of justifying it. Yung una, yung nabanggit mo kanina, di ipresenta mo yung ano, panalo dyan yung depensa pag mapresenta nila yung mga recipients na yon. Kasi kung malala nyo, Napoles Fund Scam, 10 billion pesos noong 2013, namigay din yun ng pera, mga ayo-ayuda, ang mga senador, congressman at si Napoles. Tapos nung nalaman na kinuha niya lang pala sa directory, sa phone directory, ang mga pangalan ng recipients. So, learning lessons from that. Kaya nga nagkaroon ng 2015 na circular because ayaw na maulit ng gobyerno yung nangyari nung Napoles na ang recipients ghost kasi kinuha lang sa phone directory. Hindi naman pala totoong nakareceive yun at hindi po. Totoong tao kasi nasa phone directory pero hindi naman nakareceive. So, iyan ang una nilang paraan, i-present kung gusto nila yung kung sino man yon na may strangely may pangalan na ano yun, mga Gary Grace Piatos, mga McDonald's, na kung ano-ano. Ang pangalawang gawin dapat, ang pangalawang pwede kasing ungkat ng COA rin dyan, maliban sa pag-present o ng prosecution, maliban sa pag-present ng depensa, kung gustuhin ng depensa na ma-present yung Mary Grace Piatos nila. Yung pangalawa, yung AR, yung yung accomplishment report. Requirement kasi circular, yung accomplishment reports mo, dapat nakadetalye ang ano ba yung nangyari doon. Kasi naka-sealed envelope naman yung mga yun, di yun makita ng kung sino man, except COA. Dapat ma-explain mo doon, ano ang success nito? Ano ba yung success na kinontribute ng Mary Grace Piatos na to? Ano bang information niya on national security na talagang bibigyan siya ng ganong kalaking pera? Di ba? That's the second thing, no? Pero kahit ma-hurdle nila yon, halimbawa, na-explain talaga nila na ito talaga existent to si Mary Grace Piatos, si McDonald, o sino po man yon, at hindi lang existent ang kanilang information is very very important and very very crucial para sa national security. My third stumbling block pa si Sara Duterte. Marami siyang pinakagastusan na hindi covered ng confidential fund. At wala naman siyang resibo pati. Like for example, 500,000 bumili siya ng silya at mesa. Bakit wala? Ano bang confidential doon? Silya, bakit walang di mo ba binili sa supplier yon? Eh kung supplier yon, di may resibo yon, di ba? Bumili siya ng 3 million pesos worth halimbawa na computer. Ano bang confidential sa computer? Bakit? Pag malalaman ba ng kung sino-sino na bumili ka ng computer, malaking dagok ba yan sa national security? Hindi eh. So, yung pangatlo na yon, hindi talaga siya magsusurvive doon. Kasi walang resibo, hindi niya ma-prove na bumili siya ng computer at mga mesa. And of course, the rental niya na, grabe, Diyos ko, high. Grabe yung rental na yon, hundreds of thousands of pesos o million pa nga sa 11 days na rental. So, yung tatlong yan, kung malusutan niya man si Mary Grace Piatos, hindi siya lulusot dito sa pagbili ng mga computer at kung ano-ano pang mga supplies. na walang resibo at hindi naman kailangan confidential fund ang gamitin mo doon. Kasi kung may kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng mesa, o di apply mo sa budget, may budget naman yung OVP eh. Bakit hindi mo i-apply yung computer? Bibili ako ng computer. Bakit idaan mo sa confidential fund na hindi lang para sa national security, kundi also dapat ang confidential fund mahirap sa auditing. Kaya minsan, ang mga public officials yan, I'm not just talking of Sara Duterte here, maraming public officials yan, gustong-gusto yung confidential fund, kasi kung ano-anong pwedeng gawin nila dyan, mahirap i-audit yun. So, yung pangatlo, hindi lulusot si Sara Duterte doon, definitely. Yung pangatlo, yung bumili siya ng mga supplies labag sa confidential fund circular, yan palang shows na unfit siya for office. Kasi ginastos niya ang pondo ng taong bayan na labag sa batas, labag sa regulasyon.
14: Ayan ho, malinaw ho yan. And yung sinasabi niya nga rin ho na dapat may accomplishment report, no? Hindi lamang sapat na disburse yung pera. Dapat ho makita kung ano ho yung na-accomplish ho nila doon sa pagbibigay ng mga confidential funds ho na ito. Eto naman, okay. Sir, meron ho mga may mga arguments naman ho, no? Kaming pa doon sa mga iba pa hong senator judges na doon ho dito sa testimonyo nung COA auditors, wala naman daw ho na patunayan na napunta sa bulsa ni VP Sara itong mga confidential funds. So ano ho? Ano hong reaksyon niyo ho dito?
20: Kung ang kaso niya plunder, sige, ipatunayan mong napunta sa kanya yung pera. Ay, ang impeachment lang to eh. Ang impeachment is not a criminal proceeding. It's not, walang makukulong sa impeachment ha. Pag makonvict siya dito, hindi siya makulong. Wala, hindi, it's not even a civil proceeding. It's just, walang magbabayad ng damages dito na, oh, you convicted ka, magbayad ka ng 10 million pesos. Walang ganun. This is a mere administrative proceeding, Danny, na walang pinag-iba sa administrative proceeding sa mga ordinaryong government employees na may kaso sa civil service. Na are you fit for office or kailangan i-suspend ka o i-remove ka from office? So, ang kailangan lang patunayan dito, in fact, sa ombudsman nga, irregularity or inefficiency, tanggal ka eh, di ba? Eh, ito, hindi lang to irregularity, you're talking of hundreds of millions of pesos na hindi mo ma-justify. Balikan natin, ordinaryong municipal clerk, hindi niya ma-explain kung saan niya ginastos yung 100 million pesos, 125 million pesos, hindi mo tatanggalin. Eh, nakalagay sa revised penal code, Danny, ha? Nakalagay sa revised penal code, failure to account. Failure to account, may pondong binigay sa'yo, hindi mo siya ma-account within 2 months from the demand for accounting, may kulong ka. So, hindi ito criminal case, so hindi ka makukulong. Pero definitely, pag may hindi ka ma-account na public fund na nasa custody mo, abay, that's a ground to ma-convict ka sa impeachment because you are not fit to be a government official. Eh, yung ordinaryong municipal clerk na tatanggalin sa pwesto, ikaw, Vice Presidente, Diyos ka, hindi ka pwedeng tanggalin kasi iba naman yung hindi mo ma-explain. Ang laki nga nang hindi mo ma-explain eh. So, para sa akin, hindi totoo na ipatunayan, hindi kailangan na patunayan na binulsa niya yon sa criminal case. Pag makonvict siya dito, pagkakasawa na siya ng criminal case, doon yun papasok. Kung plunder ang ikataso sa kanya, kasi yun yung requirement. Dito lang sa graft and corruption, you committed graft and corruption or betrayal of public trust by not being faithful to your oath. Yan ang essence ng betrayal of public trust. May oath ka, nanumpa ka, pinagkatiwalaan ka, nilabag mo yung tiwalang yun. And failing to execute laws faithfully, which is the oath of the Vice President and the President and public officials for that matter, then that's a betrayal of public trust. Sa ordinaryong municipal clerk o kung ordinaryong government employee, gross misconduct siguro ang term nila dyan. Eh, dito sa impeachment kasi, hindi naman kasama yung gross misconduct sa punto na betrayal of public trust yung kinaso sa kanya. Still, she will be convicted even if it is not proven that she took the money. The fact is, you cannot account for 125 million pesos at least, then you are not fit to be a public official.
14: Alright, mahinaw ho yan, titian ho talaga sa impeachment trial kung talagang fit pa nga ho siya, no, to serve public office. Ito naman ho, sir, no, nakikita ho natin doon sa impeachment, meron ho nga tila mga impartial ho, no, na senator judges, tapos yung isa pa nga hong senator judge nagalagay ho ng splice video na doon sa impeachment trial itong si Senator Pia Cayetano, no? So ano ang reaction niyo ho dito doon sa mga impartial na senator judges? Dapat na ho ba silang umalis ho dito sa kanilang role bilang senator judge?
20: Ako, kinikilala ko na lang yung sige na may mga opinion yung mga judges, hindi to talaga natin yan maiwasan eh. Sa akin, dapat hindi kayo ganon. Dapat hindi kayo partial. Nakalagay naman yan sa rules nila, impartial kayo. Kaya lang, syempre, hindi mo maiwasan. Minsan, alam mo na, partial sila. Pero sige, but still, ang Filipino people, hindi ko sila gagamitan ng mga, you know, ethics or ano na, hindi ka naman, bahala na kayo dyan, bahala na kayo, kayo na mga senador. But the Filipino people expect you to guard our public funds. Sana naman, ang desisyon nyo, kahit kanino ka pang kakampi, dapat in favor doon sa ebidensya at in favor doon sa pagwardya o pagprotekta ng public funds. Ito, Danny, idugtong ko, hindi lang ito sa senator, sa lahat sa atin. Kay pro Duterte ka man, o pro Marcos ka man, even pro Lenny ka pa nga, doesn't matter. Bakit? Kasi pag magnanakaw itong mga kurakot na to, wala naman silang pili kung sino nakawan nila eh. Lahat tayo ninakawan doon, kahit pro Duterte, kahit pro Marcos, o pro Lenny eh. So, ang magnanakaw, ang mga kurakot doon official, pipiliin nila, uy, nakawin nyo lang yung ano, yung pro Marcos na pera ha, huwag yung pro Duterte na, hindi na nila manakaw yun, yung pondo na yun, galing sa lahat yun eh. Kaya, para sa akin, yun sana ang ating pagtingin dito sa impeachment. This is not about whether you're loyal to Duterte or loyal to Marcos. This is about loyal ka sa mamamayang Pilipino at sa future generations na mawawala ng pondo just because of corruption. Dapat yun yung position natin eh. At hopefully the senators will also have that. Na we don't care. Kami sa bayan muna, wala kaming pakialam eh kay Marcos ka o Duterte eh. Kung nagkagawa, tulong ka dapat. Wala kaming pakialam. So the moment na ganun ang treatment natin sana dito, whether senador ka man o ordinary yung tao, mas lalong ano yan eh, magagwardyahan ang ating public funds. Last point on this. Alam nyo po, lahat na nakikinig sa ating kay Pro Marcos o Pro Duterte, tinatawanan tayo ng mga kurakot eh. Parang sabihin nyo, oh, nagnakaw na ako sa kanila ha. Nagpapakamatay pa para depensahan ako. Diba? Kasi parang naluloko tayo lalo eh. So, para sa akin, ano lang to, the confidential fund, matagal ng panawagan namin sa bayan muna, yung confidential fund na yan, huwag niyong ibigay sa civilian officials yan. Walang pakialam ang public officials sa confidential fund. Dapat hindi yan bigyan. Bakit may surveillance ka? O di, may problema ba sa ahensya mo? May magnanakaw doon o may nandadaya? Like PAGCOR dati, sabi ng PAGCOR sa amin, nang pinaimbestigahan ko yung confidential fund nila, mga 2013, 2014, sabi nila, kailangan mo yung confidential mo, may nagnanakaw daw sa slot machine. At doon namang PCSO, may nandadaya daw sa sweepstakes, kaya kailangan ng confidential fund. At yung utusan ng NBI, utusan, may intelligence ang Army, ang Navy, ang Air Force, ang Police. O may isa pa, may NBI pa, lahat yan. Utusan mo na mag-imbestiga. Malay nyo, civilian kayo, hindi naman kayo marunong dyan eh. Sa totoo lang, hindi naman nila ginagamit yung confidential fund for confidential purposes. Gamit talaga nila yan for, alam mo na, mga personal na mga fringe benefits nila. And I'm not just talking of Sara Duterte here. I'm talking way up from that time na mga president, vice president, and all these public officials who do not deserve confidential fund but are given confidential fund. Para sa akin, tanggalin na yan. Pag civilian ka, wala ka dapat confidential fund.
14: Ayan, dapat ho, i-revisit talaga ho, no, itong mga batas ukol dito sa confidential funds. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Nery, no, ano ho yung mensaheng niyo ho sa taong bayan na patuloy hong sumusubaybay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
20: Una muna, makiusap ako sa prosecution at sa depensa. Focus kayo doon sa issue ng kaso. Hindi ito criminal proceedings na para kayong nagdidebate sa korte. Sa totoo lang, minsan abogado na ako na naalibadbaran pa ako sa mga technicalities nila eh, para naman maintindihan ng taong bayan ito. Ngayon, kung hindi niya maiwasan dyan, dito naman sa taong bayan, sana eyes on the ball tayo dito. Ang issue dito, saan napunta ang pondo ng taong bayan? Ako, wala akong bias dyan. Pag naprubahan ni Sara Duterte na tama ang paggastos niya, di quit wala akong problema i-affect yan. Mga politically motivated daw. Sa akin, granting pa na politically motivated yan, dapat sagutin mo pa rin, Madam Vice President, kung saan mo dinala ang pera. So lahat naman ng politiko, politically motivated. So sa taong bayan, lampasan natin yung mga ingay ng politika at isa lang ang tanong natin, mayroong binigay sa yung pera, saan mo ginastos yun? Ipaliwanag mo yun. Lahat ng tao galing sa atin yung pera na yun. At may karapatan tayo at may puder tayong hingiin kung saan mo ginastos. Kung hindi mo ma-explain, may mga wala kang resibo, tapos kung sino-sinong pangalan ang nakalagay dun sa acknowledgement receipt, ay hindi ka dapat mapalampasin kasi kahit sinong tao, kahit lahat na nakikinig sa'yo ngayon, Danny, pag may binigay kang pera sa isang ahente mo o sino mang empleyado mo, gusto mo may resibo kung paano niya ginastos yan, ganun din dapat ang standards natin sa public officials, not just Sara Duterte, but all public officials. So sa mamamayang Pilipino, sabi ko nga, pro-Duterte ka man o pro-Marcos ka man, i-encourage dapat natin yung accountability. Kasi yung ninakaw dito ay pera nating lahat at hindi ito ninakaw sa ilan lang, kundi sa lahat sa atin. So, supportahan natin ang accountability at ang impeachment procedure to hold our impeachable officials to account.
14: Ayan, tama ho yan, Chairman Nery Colmenares. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Nery Colmenares.
20: Maraming salamat din po. Thank you.
14: Si Attorney Nery Colmenares, bayan muna, Chairman. At syempre narinig nyo ho yung ating panayam kay Chairman Nery Colmenares ng Bayan Muna. At ayun nga, ang dami ho niyang natalakay no, tungkol dito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, sinabi ho niya na hindi ho ito isang kasong criminal nga ho, no, itong proceeding na ito, itong impeachment trial, sui generis nga ho ito. Kaya hindi ho dapat nga nagpapaka-technical yung depensa at yung prosecution. Yun nga kasi sabi niya kahit ho siya kay abogado na nasusuya pa rin dun ho sa mga technicalities eh. Kasi nga ho nagiging technical masyado. Eh ayun nga ho, ang impeachment trial dapat ay proseso para ho mapanagot ang isang opisyal, no? Hindi ho talaga dapat technically na sobrang technical talaga. Kaya hindi rin ho natin maiiwasan yung iba hong mga nanonood. Eh minsan ho, pinagpapatay na ho ng TV kasi nga hindi na ho maintindihan yung sinasabi ng mga abogado, etc. Nagiging technical na ho yung mga lumalabas nga ho. Pero in all fairness nga ho, syempre dito sa defense at prosecution ay sila ho ay nagtatagalog, no? Gumagamit na ho ng wikang Filipino and ho pinapasimplify na ho yung mga tanong, etc. Ay katulad nga ho last week, 'di ba? So nakita ho natin. Ayan, pero syempre patuloy pa rin ho yung impeachment trial until next week. Ito ho next week pag-uusapan pa rin ho yung confidential funds. Ha? Meron pa rin ho mga co-auditors na haharap bilang witnesses. At doon nga ho makikita kung saan talaga ginamit yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, nakita ho natin doon sa mga ibang pinakita na ho ay hindi lamang ho pinambayad doon sa mga informants, doon kina Mary Grace Piatos. So ginamit daw ho din pambili ng mga computer, pambili ng mga supplies. Ay ayun ho, kasi meron ho tayong tinatawag na Joint Circular 2015-001. Itong COA ho, DBM, CSC. Ayan ho, at doon ho nakalagay saan lamang ho ba dapat gamitin yung confidential funds. At hindi ho kasali dito yung mga regular na mga supplies at regular na mga computer equipment. So kaya ho yung sinasabi ni Chairman Nery Colmenares kanina na ayun ho, baka mahirap lusutan yun kasi hindi naman talaga kasali yun doon sa mga dapat paggamitan ng confidential funds. At syempre, yung sinasabi din ho niyan, accomplishment reports, hindi ho sapat na nabigay lang, na disburse lang yung pera doon sa mga informants, ay kailangan naman ho ay mayroong mga accomplishment reports kung para saan ba yung mga informants ho na iyon. So, ayan ho. And at the end of the day, syempre ho, sinasabi din ni Chairman Nery Colmenares, no, na dapat nga ho tingnan din talaga yung batas sa confidential funds. So, ang hirap din ho kasi syempre na may mga ganitong confidential funds yung mga civilian officials. Syempre, kung meron ho kung discretionary funds ang isang tao, ay ayun ho, talagang may posibilidad ho no, na magamit ito sa corruption, may posibilidad na ito ay misappropriate. So, ayan ho, kaya kailangan ho yung mga confidential funds, eh, yun nga, ang sinasabi ho niya, dapat hindi na doon sa mga civilian agencies. So, ibigay na sa mga police, sa mga militar, sa sundalo, para ko ito ay talagang yung mga nagkakaroon ho talaga ng mga confidential activities. So, ayun ho. At syempre, pwede

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga biyahe sa ilang pantalan kanselado ngayong araw dahil sa habagat. May ulat live si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: EJ.
3: Yes, Ed. Ilang biyahe nga ng mga barko at fast craft sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kanselado ngayong Sabado, Agosto 8, bunsod ng masamang lagay ng panahon na dulot ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga apektado ang mga ruta mula Batangas, patungong Puerto Galera, Ojongan at Sibuyan. Kanselado rin ang lahat ng fast craft vessels sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro. Sa Occidental Mindoro, hindi rin makabiyahe ang MV St. Augustine de Ubon mula San Jose patungong Semirara, Caluya at Libertad, habang ipinatutupad naman ang no sail policy sa Lubang. Sa Bohol, suspendido ang biyahe ng Sunriser 2 mula Getafe patungong Cordoba, Cebu. Kansilado rin ang inabiyahe sa Palawan kabilang ang mga sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa Cuyo at ang MV The Asian Journey mula Puerto Princesa patungong Cuyo. Apektado rin ang ruta ng MV Ocean Jet 88 na bumabiyahe sa Cebu, Maasin at Surigao. Palala ng PPA, hindi ito direkta nag-cancela ng mga biyahe at automatikong nagsususpindi ang mga ito kapag nagpapatupad ng no sail policy ang Philippine Coast Guard o kung nagpasya ang shipping lines para sa kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Patuloy namang pinapayuhan ng mga biyahero na maipag-ugnayan sa kanilang shipping company para sa pinakabagong anunsyo ukol sa kanilang mga biyahe. Samantala, sa mga papunta po ng lungsod ng Manila, lalo na yung mga magmumula ho sa Quezon City, may pagbigat po sa daloy ng trapiko sa kabaan ng Quezon Boulevard, particular sa area kanto ng Biak na Bato, dahil sa gutted deep na baha sa lugar. Kasalukuyan namang may nakataas na orange heavy rainfall warning sa buong Metro Manila ayon sa pinakuling advisory ng Pag-asa DOST. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, National Commission on Indigenous Peoples, so NCIP, tiniyak ang proteksyon sa karapatan ng mga Aitahungi sa gitna ng Pax-Silica Project. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakipagdialogo ang National Commission on Indigenous Peoples sa mga Aitahungi sa Sitio Binyayan, Capas, Tarlac, kaugnay ng ipinanukalang Pax-Silica Project. Personal na nagtungo sa komunidad si NCIP Chairperson Nancy Katamco, kasama si Commissioner for Region 3 and Rest of Luzon Attorney Rodex Valenciano. Layunin ng pagbisita na pakinggan ang mga hinaing na mga katutubo sa posibleng epekto ng proyekto. Kabilang sa kanilang concern ang tirahan, kabuhayan at ancestral domain claim. Dumalo rin sa dialogo ang mga lokal na opisyal, IP mandatory representatives at mga leader ng komunidad. Tiniyak ng NCIP na ipaabot sa Basis Conversion and Development Authority ang mga concern ng mga Aitahungi. Patuloy ding susubaybayan ng komisyon ang proyekto upang mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, nanawagan si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa mga kritiko, bumabatikos at sa mga leader ng bansa na pag-aralan muna ang mga benepisyo ng Pax-Silica Project bago ito basta ibasura at tuligsain. Ito ang naging pahayag ng opisyal sa gitna ng mga patutsada at pagkontra sa Pax-Silica Project.

0: Gayun din ang mga ibinabatong isyu laban sa proyekto. Kabilang sa mga isyu ito, ang epekto nito sa kalikasan at ang napaulat na displacement ng mga magsasakang nabigyan ng lupa. Andrew Moldes, isa ang Pilipinas sa ilang bansa na napili para sa Pax-Silica Project, bagay na magiging advantage at malaking bentahe ng bansa para sa iba't ibang potensyal na investor sa larangan ng artificial intelligence, semiconductors at critical minerals.
1: We're one of the few countries that have been chosen to be part of this Pax-Silica project, and I was really hoping that that this thing has to be discussed thoroughly before any of the negatives that are already coming out. For instance, the environment, like the water, for instance. From what I'm told, the water that will be used here is actually water that's coming from the sea that will be desalinated. You know, desalination plants will be put up. And then for the energy, fast-tracking the SMRs, so the small modular nuclear power plants. These are things that are already being discussed.
0: The Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Inisa-isa ng Department of Trade and Industry o DTI at ng Board of Investments ang mga benepisyong makukuha ng bansa oras na maging operational na ang Pax-Silica sa bansa. Sa isinagawang briefing sa New Clark City sa Tarlac, sinabi ni Trade Undersecretary at Board of Investments Managing Head Yusek Severino Rodolfo ang dahilan sa pagsali ng bansa sa US-led Pax-Silica Coalition. Ani Rodolfo, isa sa mga pangunahing dahilan dito ay upang iangat pa ang domestic minerals at semiconductors value chain ng bansa. Kaya naman kakambal nito ang paglakas pa ng economic activity ng bansa dahil sa maraming trabahong malilikha nito at iba pang industriya sa bansa na direktang may kinabang sa proyekto. Kumpiyansa rin si Yusek Rodolfo sa dadalhin itong buhos ng pamumuhunan mula sa mga investor, lalo na mula sa labas ng bansa na inaasahang sasali rin sa US-led Pax-Silica Coalition.

0: Yan ang pahayag ni Trade Undersecretariat Board of Investments Managing Head Yusek Seferino Rodolfo. Sa iba pa ang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nila ang extradition request ng Estados Unidos kay KOJC founder Apollo Quiboloy na idinaan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa isang panayam, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may mga pagdaraan ng proseso ang nasabing extradition request kung saan kasama rito ang evaluation, fact-checking at maging ang validation sa umiiral na extradition treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Oras naman na matapos ang evaluation process sa extradition request para kay Quiboloy ay ilalabas na rin ng DOJ ang kanilang desisyon hinggil dito. Pagtitiyak pa ni Justice Secretary Vida na lahat ng kasong kinakaharap ni Pastor Apollo Quiboloy sa Pilipinas man o sa Estados Unidos ay ikokonsidera bago pagpasyahan ang kanyang extradition alinsunod sa umiiral na batas at extradition treaty ng Pilipinas at Amerika.
1: First, do we evaluate now the formal transmittal from the Department of Foreign Affairs? No? We evaluate, we will fact check everything, no? And we will validate based on the existing treaty we have with the United States, which is we have an existing extradition treaty and we have processes before the courts. So nandun pa kami ang DOJ ngayon sa pag-evaluate naman nung formal yung letter ng DFA. And as soon as possible, as soon as we have finished our evaluation, we will come up with a decision and we will inform the public definitely kung ano yung action ng DOJ after.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Nanindigan si National Bureau of Investigation, NBI Director Attorney Melvin Matibag, na ikinokonsidere nilang unreliable witness ang 18 Maleta Boys batay sa investigasyon ng NBI, lalo pang lumakas ang kanilang pananaw sa pagiging unreliable witness ng mga ito nang mag-recant o bawiin ang salaysay ng 4 sa 18 Maleta Boys laban sa mga personalidad na isinasangkot nila sa maanumalyang flood control scandal. Pagdating naman sa isyo ng paglalabas ng pahayag ng Office of the Ombudsman na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng recantation ng ilan sa mga Maleta Boys ay hindi na nagbigay pa ng komento si Matiba. Gitna ng NBI Director na isang hiwalay at independent institution naman ang Ombudsman at may karapanan itong maglabas ng sarili nilang mga pahayag.
2: Sa akin doon, ang importante with regards to the findings of NBI, you remember, nag-imbestiga kami doon sa 18 Marines and ang aming conclusion doon, they're unreliable witness si pwedeng basta paniwalaan. So, it goes now na ganun na nga yung lumalabas kasi imbestiga namin sila based doon sa pinagsama sa sinumpang sa kaysa.
0: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
4: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
9: Sa wakas ng ako, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na magkakalaga niya.
11: Happy August and happy TNK Day, Pilipinas at buong mundo. Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula sa Philippine Commission on Women, ako po si Kim Harold Behi.
12: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Sir Kim, at mga ka-TNK, bagamat sinalubong natin ang buwan ng Agosto nang may pag-ulan, we hope po na safe pa rin po tayong lahat saan man tayo naroroon ngayon. And of course, happy TNK listening sa lahat ng mga masugid na tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app.
11: Salamat po sa ating patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Naku, umulan man o umaraw, may kilala ako si Maria Elvie Magbanwa. Lagi siyang nakikinig ng TNK. Kaya nais din naming batiin ng happy TNK viewing ang lahat ng mga nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At kung hindi pa po kayo naka-like or naka-follow sa mga nabanggit kong Facebook pages, please like and follow na po. I-search nyo lamang po sa Facebook ang Philippine Commission on Women, Radyo Magazine 1278 AM at 104.3 The Capital.
12: Maaari rin po kayong makipag-interact sa ating mga kapwa Godvocates sa Godvocates Community Facebook Group. At dahil may Sabado replay din po ang Tinig ng Kababaihan sa Radio Pilipinas Radio Publico 738, meron din po tayong live stream sa Radio Pilipinas Facebook page mula alas 12 po yan ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
11: Wala talagang kawala, Jessel, no? Kailangan nilang manood or makinig sa TNK. Kaya mga ka-TNK, ilike nyo rin po ang Facebook page ng Radio Pilipinas kung saan mapapanood ang ating Sabado replay. Dahil kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
12: At para naman po sa ating mga past TNK episodes, maaari nyo rin pong bisitahin ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Ang mga link po niyan ay makikita ninyo sa inyong mga screen.
11: Samantala mga ka-TNK, kaunting God alaman lang po, alambanin nyo na ang Tinig ng Kababaihan ay nagsimula pa noong 2009. Mm-hmm. Ang tagal na pala nito, Jessel.
12: Tama ka, Sir Kim. Ngayong taon nga po ay 17 years na ang Tinig ng Kababaihan. Kaya salamat po sa lahat ng ating mga ka-TNK na nakasama natin mula noon hanggang ngayon.
11: Taong 2009 nga, nung unang umere ang Tinig ng Kababaihan, pero bukod yan, maituturing ding milestone year sa ating advocacy ang 2009 dahil iyan din ang taon na naisabatas ang Magna Carta of Women or yung ating Republic Act No. 971. Zero.
12: Tama po ang inyong narinig mga ka-TNK, magse 17 years na rin po ang Magna Carta of Women dahil August 14, 2009 nang ito ay maging ganap na batas. At simula nga nun, mas lalo pang pinalakas ang mga batas na nagtataguyod ng karapatan, kaligtasan at kapakanan ng kababaihan. At isa na nga po rito ang Safe Spaces Act o RA 11313 na naisabatas naman po noong 2019.
11: At speaking of Safe Spaces Act, narito ang isa pang God alaman para sa ating mga ka-TNK. Sa ilalim ng RA 7877, inaatasan ang mga pampubliko at pribadong institusyon na magtatag ng isang committee on decorum and investigation o yung tinatawag nating CODI bilang independent internal mechanism upang tumanggap, magsiyasat at tumugon sa mga reklamo ng gender-based sexual harassment sa lugar ng trabaho. At ito ay pinagtibay pa under the RA 11313 o yung ating Safe Spaces Act.
12: Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin ang mahalagang papel ng CODI sa paglikha ng mas ligtas, mas marespeto at mas gender responsive na mga workplaces para sa lahat. Saktong-sakto pa Sir Kim at mga ka-TNK dahil next week po ay gaganapin ang kauna-unahang CODI Summit sa pangunguna ng Philippine Commission on Women.
11: At upang malaman natin kung ano nga ba ang dapat abangan sa nalalapit na CODI Summit, ang ating episode ngayong araw ay pinamagatang CODI Summit, a commitment to safe spaces for all.
12: Pero bago po tayo dumako sa exciting na topic natin ngayong araw, alamin muna natin ang ating featured God Work for the Week.
13: God Work na good work? I-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending!
11: Para sa ating unang feature God Work, good news po kahit umuulan at suspended ang trabaho kahapon. Matagumpay na isinagawa kahapon ang 2026 PCW CODI webinar na may temang Tindig Babaylan, Pangaabuso'y Wakasan bilang paghahanda sa nalalapit na 2026 PCW CODI Summit. Sa pamamagitan ng nasabing webinar, higit na pinalakas ang kakayahan ng mga pinuno ng ahensya, Human Resource Management Officers, mga miyembro ng CODI, God Focal Point System at iba pang Godvocates upang epektibong maisulong ang ligtas, marespeto at gender responsive na workplaces at learning environments. Binigyan diin sa webinar ang kahalagahan ng isang epektibo at gumagana ng CODI bilang pangunahing mekanismo sa pagpigil at pagtugon sa gender-based sexual harassment. Tinalakay rin na kung ang gagaling ng ating mga resources or speakers kahapon. Tinalakay rin ang mahalagang batas at pulisiya tulad ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995, the Safe Spaces Act, the Magna Carta of Women at 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng kaalaman, kakayahan at pananagutan ng mga institusyon, mas nagiging handa ang mga ito na bumuo at magpanatili ng mga mekanismong tunay na nagtataguyod ng paggalang, pagkakapantay-pantay at pananagutan sa lugar ng trabaho. Patunay ito ng patuloy na pangunguna ng PCW sa pagsusulong ng mga inisyatibong naglalayong wakasan ang gender-based sexual harassment. Ang daming umatin kahapon, 1,000 participants.
12: Congratulations po sa PCW and sa TSRCD po para dito sa CODI Summit na CODI webinar. Para sa ating pangalawang featured gatherer, isa na namang good news mula sa Ilocos Region. Isinagawa ng Regional Gender and Development Committee Region 1 o RGAD C1 sa pakikipagtulungan ng PCW ang kauna-unahang executive briefing on gender responsive leadership and governance para sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan, GOCC, State Universities and Colleges, LGUs, at civil society organizations sa Ilocos Region. Itinuturing itong kauna-unahang unified dialogue sa rehiyon na nakatuon sa pagsusulong ng gender responsive leadership at higit pang pag-institutionalize ng GAD. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng RGAD C1 GAD Agenda 2025 to 2030 na naglalayong higit pang palakasin ang gender mainstreaming sa buong Ilocos Region. Sa pamamagitan ng mga technical sessions, pinalalim ang pag-unawa ng mga kalahok sa mga pambansang polisiya sa GAD, gender responsive leadership at mga estratehiya sa epektibong gender mainstreaming. Higit sa pagbibigay ng kaalaman, hinikayat din ng mga pinuno ng mga institusyon na isalin ang kanilang mga pangako tungo sa konkretong aksyon na magpapabuti sa kalagayan ng kababaihan, kalalakihan at iba pang sektor sa kanilang mga komunidad. Bilang pagtatapos ng briefing, lumagda ang mga kalahok sa isang pledge of commitment bilang patunay ng kanilang suporta sa pagsusulong ng gender responsive governance, pagpapalakas ng GAD focal point systems at paglikha ng mga workplace na ligtas at malaya sa diskriminasyon at gender-based violence. Ipinakilala rin ng Outstanding GAD Awards, isang bagong pagkilala sa mga ahensya at lokal na pamahalaang nagsisilbing huwaran sa matagumpay na pagpapatupad ng GAD sa Ilocos Region.
11: At para sa ating panghuling featured GAD work, isa pang good news para sa batch 4 ng mga LGU na nag-apply para sa ating GAD Local Learning Hub or GAD LLH. Natapos na ng PCW Technical Services and Regional Coordination Division ang validation phase para sa batch 4 ng GAD Local Learning Hub or the GAD LLH Certification Program, isang inisyatibong kumikilala sa mga lokal na pamahalaang may natatanging programa, serbisyo at pasilidad sa pagsusulong ng gender mainstreaming. Mula Pebrero hanggang Hulyo ngayong taon, nagsagawa ang PCW ng on-site validation sa 33 gender-responsive initiatives mula sa 14 na local na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isinagawang validation, tiniyak ng PCW na ang mga inisyatibang isinumite ng mga local government units ay hindi lamang mahusay sa papel, kundi may tunay na positibong epekto sa mga komunidad, partikular na sa ating mga kababaihan. Sinuri ang bawat programa batay sa pagiging gender responsive, pagiging epektibo, pagpapanatili at kakayahang maisagawa rin sa iba pang lokal na pamahalan upang matiyak na ang mga ito ay maaaring magsilbing huwaran ng mabuting GAD practices. Sa pamamagitan ng ating GAD LLH Certification Program, patuloy na pinalalawak ng PCW ang network ng mga lokal na pamahalaang nangunguna sa pagsusulong ng gender equality at women's empowerment. Ang mga certified GAD Local Learning Hubs ay magsisilbing sentro ng kaalaman at pinakamahusay na practice na tutulong sa iba pang LGU sa pagpapatibay ng kanilang mga programa at serbisyong tunay na gender responsive.
12: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga GAD work na talaga namang good work.
11: Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag, ang aking pinaka-favorite, say sa TNK.
13: Oras na naman para sa hashtag Save sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Save sa TNK.
12: At dahil pag-uusapan natin ang Cody ngayong araw, meron tayong papol para sa ating mga ka-TNK. Ang ating say sa TNK, alam mo ba kung ano ang Committee on Decorum and Investigation o Cody? At pwede po kayo mag-react na i-express ang inyong sagot gamit ang mga reaction na ito. Heart react po kapag oo, alam ko kung ano ang Cody. Care react kapag narinig ko na pero gusto ko pang matuto. Like react kapag alam kong may Cody pero hindi ko alam ang tungkulin nito. Wow react kapag ngayon ko lang narinig ang Cody. At sad react kapag wala talaga akong alam tungkol sa Cody. At angry react dapat. Pagka ang sagot niyo po ay dapat mas ipakilala pa ang Cody sa publiko. Naka-post na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-post, mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Tandaan, dito sa TNK lahat tayo ay may say.
11: At dahil lahat tayo ay may say, pakinggan naman natin ang say ng ating mga kapwa advocates mula sa Philippine Commission on Women na siyang punong abala sa nalalapit na CODI Summit 2026. At hindi lang isa, Jessel, kundi dalawa ang ating makakasama live na live ngayong hapon dito sa studio. Sino kaya sila? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
13: Huwag munang lilipat! May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagat ang CODI Summit, A Commitment to Safe Spaces for All. Kasama po natin ngayon live na live dito sa ating studio ang ating mga senior GAD specialists mula sa Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, ikinagagalak po naming makasama ngayong araw si na Jansen Mica Fajardo at ang nagbabalik na si Jupiter Dayalo. Magandang hapon and happy TNK Day!
2: Happy TNK Day, Jessel and Sir Kim. No? Una, gusto kong batiin muna ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa pakikinig ninyo ngayon at sana safe kayo kung nasaan man kayo nakikinig ngayon.
3: Tama, magandang hapon, Sir Kim and Ms. Jessel. Very excited kami para ibahagi ang mga detalye ng ating paparating na CODI Summit.
4: Hi, Micah and Jupiter. Happy TNK Day. Magandang hapon sa inyong dalawa. Salamat dahil alam kong busy-busy kayo sa ginagawa niyo. Pero naglaan talaga kayo ng panahon para makapunta dito sa atin sa studio para nga sa gaganapin na CODI Summit by next week. Bilang paniwala, nasabi na kanina, magsasagawa tayo next week ng CODI Summit on August 13, Thursday po yan. Pero para sa ating mga tagapakinig, ano po ba ang nagbigay inspirasyon sa atin sa PCW sa pag-oorganisa ng aktibidad na ito?
2: Sige, unahan ko na lang po na this is an initiative from the Philippine Commission on Women to ensure that our workplaces are safe, dignified, and respected. Ito ay kauna-unahang CODI Summit sa Pilipinas, sir, no? At ang pagkilala ng pagkakaroon ng CODI ay hindi dapat matapos doon sa simple lang na parang dahil required ito sa batas, dahil tayo ay mga government offices at may provision, no? May provision sa racks, may provision sa safe spaces. Pero gusto nating i-celebrate din ang at malaman kung ano na ba yung pulso currently, no, ng CODI sa Pilipinas, kung ano yung mga challenges na fina-face ng ating mga implementers, pagdating naman doon sa paano ba siguro yung reporting system, yung mga mechanisms natin, no, at yung ano naman siguro din yung mga success stories, ito ang ating ways forward. Siguro ayun yung gustong i-celebrate natin.
3: Tama dyan. Tama ka dyan, Jupiter, no? At syempre, gusto ng PCW na magkaroon tayo ng malawakan, national and nationwide na plataforma upang pagsamasamahin ng mga HR practitioners, mga miyembro ng GAD Focal Point System at kahit pa ang CODI at legal services ng iba't ibang mga ahensya sa bansa. Pag-uusapan natin na maraming bagay, ang polisiya, ano ba yung mga actionable na recommendations natin dahil ang CODI at ang pagprotekta sa ating mga employees at mga employer, syempre, dapat ay hindi lang sa iisang oras, no? Dapat ito ay long-term, kumbaga.
4: Thank you, Jansen and Jupiter.
1: Micah and Jupiter, ano naman po ang tema at pangunahing layunin ng kauna-unahang CODI Summit at sino-sino ang inaasahang makikinabang dito?
3: Ayan na nga, ang tema ng ating CODI Summit 2026 ay Tindig Babaylan, Pang-aabuso'y wakasan. So dito makikita natin ang simbolo ng isang babaylan na kumakatawan sa wisdom, sa katapangan, sa integridad at syempre sa malasakit sa ating kapwa. At bibigyan pa tayo ni Jupiter, no? Sino-sino ba mga makikinabang dito, Jupiter?
2: Siguro balikan ko lang, no, parang yung main objectives ng ating CODI Summit. Siguro unang-una ay palakasin ang kaalaman tungkol sa existing laws at yung mga polisiya nga natin about sa CODI. Kanina nabanggit din yun. Pangalawa ay, yun nga, mapag-usapan natin yung mga challenges at yung pag-implement ng CODI natin, no? At pangatlo ay, yung magkaroon tayo ng mga concrete commitments na after this CODI Summit, ano ba yung mga i-commit ng ating mga sectoral representatives? Kasi we have identified 7 sectors, no, pa lang for this CODI Summit na composed ng NGA, SUCs, mga private sector natin, we also invited them, yung mga private schools din, nag-invite tayo sa kanila, mga uniform personnel, we also invited them and identified them as part of our sector representative. So sila ay yung mga makikinabang, no, ng CODI Summit. At syempre, ang gusto naman natin ay yung long-term goal natin, di ba? Mag-ripple ito na hindi lang doon sa mga implementers, pero pati yung sa mga subjects nga nila, sa mga makakaranas talaga ng protection, no, at ng dignity at madignify sila sa kanilang mga opisina.
4: Napakaganda pala ng layunin ng summit na ito next week, hindi lang for government agencies, yeah. Diba? Pati private sector ay invited para sa ating CODI summit. Pero kanina pa natin pinag-uusapan yung CODI, since hindi lahat makakadalo next week, di ba? Limited din yung ating mga participants. Sa mga tagapakinig natin ngayong hapon, especially doon sa ating mga community, lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao, maaari nyo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang ibig sabihin ng Committee on Decorum and Investigation or CODI at bakit mahalaga itong magkaroon sa bawat tanggapan, hindi lang sa government agencies, di ba? Pati rin sa private sector.
3: Ang ating Committee on Decorum and Investigation o CODI ay isang internal na mechanism, no? Itong mekanismo na to ay itinatag upang maging tanggapan, no? Magsiyasa, tumanggap at imbestigahan at syempre tumugon sa iba't ibang mga reklamo na may kaugnay sa sexual harassment or iba pang mga gender-based sexual harassment cases. At bukod pa sa sobrang technical, no, na terminolohiya ng ating CODI, ito rin ay nagsisimbolo, no, ng isang organisasyon na hindi kinokonsinti, no, o hindi tinotolerate ang anumang uri ng pang-aabuso sa kanilang opisina. Ang CODI ay dapat malinaw, patas, may confidentiality at syempre survivor-centered sa lahat ng mga proseso nito.
4: Thank you, Micah. Naku, may dagdag question sa ating Facebook live stream. Ang daming nanonood ngayong hapon dahil kayo ang guest, Micah and Jupiter. Sabi ng isang nag-comment sa ating live stream, parang kilala ko to, si Ago Orcilia. Sabi niya, ano po ba ang dapat dali ng mga dadalo sa summit at may dress code daw ba sa pag-attend ng summit?
2: Ayan, sige. For siguro po yung mga dadalhin, no, ng mga dadalo sa ating summit, siguro po, better na magdala nga po tayo ng mga notebook siguro at ballpen, no? Para makapag-note po tayo. Kasi siksik talaga po yung ating summit. We have three sessions actually na pag-uusapan natin yung all about doon sa CODI, no? Parang starting with the policies, yung challenges, yung mga best practices ng mga invited natin na organizations, no? For the dress code naman po, we encourage, no? Parang to match po with our brand, no? Which is orange and red.
4: Orange and red. Yes. So, sa mga dadalo sa summit next week, kailangan na po ang ating dress code ay orange and red at magdala tayo ng notebook at ballpen. Ilang notebook ang dadalhin, Jupiter?
2: Yes.
3: Mukhang marami-marami.
4: Mukhang marami-marami. Kasi maraming ano daw sharing, di ba?
2: Sharing. Tama.
1: Tama. Napapiyawan mo na, Jupiter, kung ano yung mga pwedeng pag-usapan doon sa naabangan natin na CODI Summit. Pero ano ba yung mga pangunahing paksa at mga mahalagang kaalamang inaasahang matatalakay dito sa summit upang higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga miyembro ng CODI at ng mga a-attend dito?
2: Ayun, tulad nung nabanggit ko nga kanina, no, parang mag-start tayo with policy and yung mga existing laws. Parang magkaroon lang tayo siguro ng baseline, ano ba ang CODI? Kasi pagdating sa ground, medyo nagkakaroon pa rin ng pag-misinterpret din doon sa policy, sa data, especially parang since pagdating naman sa private sector, wala kasi talaga silang CODI parang na mechanism na katulad sa atin sa government, parang ganun. So, ayun, gusto natin na ano ba yung ginagawa ng mga private sector natin. Kasi may mga invited tayo ng mga guests, especially yung Dole, kasama natin sila, no? Pangalawa naman, ang tutulungan natin ay yung mga challenges or yung mga best practices, no, doon sa CODI, ganyan. Ano-ano ba yung mga contributions ng ating mga na kaya nilang i-contribute, no, or kaya nilang i-share doon sa ating summit sa mga dadating or mga a-attend ng summit. Tapos pangatlo naman ay parang yung mas malawak naman kasi sa pangatlong session natin. So, pwede na ba natin i-announce?
3: Nako, parang pwede na rin, no? Pahapyawan na natin.
2: Sa pangatlo nating session ay makasama natin si Mayor Joy Belmonte.
4: Wow, si Mayor Joy!
2: Na mag-share, no? Nung mas malawak naman na framework din ng CODI kung paano naman siya ini-implement in the level of the LGU. So, sobrang lawak niya.
3: Tama. At dadagdagan ko rin, no? Very exciting part ng ating CODI Summit ay ang ating workshop. So, ito na yung opportunity, no? Para mag-gather tayo, magkaroon ng diskusyon, ano ba yung mga bagay na nag-work and what does not work. And syempre, paano natin tutugunan ito with concrete na mga recommendations. At syempre, aabangan din ang ating mga ka-TNK, ang iba't ibang mga ceremonial, no, mga pa-surprise ceremonial portions ng ating Cody Summit.
4: Naku, excited na ako, Micah. Baka hindi ako makatulog. Gusto ko na mag-August 13 agad-agad.
3: Next week na agad.
4: Kasi I think ang daming matututuhan ng ating mga participants by August 13. Maraming salamat, Micah and Jupiter, sa inyong ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Alamin naman natin ang mga pangunahing hamon sa pagpigil at pagtugon sa iba't ibang uri ng gender-based harassment sa lugar ng trabaho. Manatiling nakatutok sa tinig ng kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang CODI Summit, a commitment to safe spaces for all. Kasama pa rin po natin ngayon live na live dito sa ating studio sina Jansen Mica Fajardo at Jupiter Dayalo mula sa Philippine Commission on Women.
4: Yan. Napakaganda nung ating simula kanina ng ating talakayan. Sabi kanina ni Jupiter, kung ano ba yung CODI, so pwede dito mag-report. Just in case magkaroon ng kaso ng gender-based sexual harassment sa ating workplace. May mekanismo na, pero sa inyong pananaw, ano-ano pa rin ba yung mga pangunahing hamon sa pagpigil at pagtugon sa sexual harassment at iba pang uri ng gender-based harassment sa lugar ng trabaho or sa workplace setting?
5: Base sa mga datos at mga naging obserbasyon din, maaaring isa sa mga hamon ay ang kakulangan ng strengthening of our culture of reporting, no? Dahil nariyan na ang mga mekanismo, accessible na mga ito, pero magandang nagkakaroon ng culture na maaari akong magtiwala sa proseso at maaari akong lumapit sa mga tanggapan upang maimbestigahan itong mga sexual harassment cases. And syempre, dagdag riyan, no, maaaring may pangamba na baka may retaliation kapag sila ay nagre-report. So gusto natin paigtingin na tayo ay mag-report, no? There is no shame in reporting the cases. And of course, no, kung titingnan din natin data-wise, may kakulangan din sa baseline data. At yan ang gustong gawin natin sa CODI Summit. Magkaroon ng baseline data sa mga institusyon at syempre sa ating mga komunidad. No? Ano ba ang kanilang kaalaman? At ano ba ang level din ng effectivity or accessibility ng mga CODI mechanisms sa mga kanya-kanyang organizations?
6: Ayan. So, kaya dagdagan ko lang, no? Kaya nagkaroon po tayo ng dalawang survey initially before the start of the CODI Summit po. We have the institutional survey and the people survey. So, nag-ask tayo sa mga agencies both in government and the private sector to respond to this survey po natin. Tapos yun po ay gagamitin natin, ipepresent natin as our baseline data po, no? For the CODI. Parang ang kanina sabi ko na para pulsuhan ang CODI sa Pilipinas. Dagdagan ko lang din siguro yung doon sa nasabi ni Mica in terms of yung challenges ng CODI. Minsan, parang ano ba, nanonormalize din kasi. I mean, even sa loob ng opisina, may mga jokes, ganyan, yes. Nanonormalize natin sila. And, kaya nagkakaroon ng parang pag-aalinlangan doon sa mga tao na parang, ano ba, ka-report-report na ba ito? Dapat na ba itong i-report? Ganyan. Kasi even sa kanila, wala kasing proseso, walang boundaries kung ano ba yung dapat na bang i-report o hindi, di ba? Kaya mas maganda na mapalakas natin ang CODI. Isa pa siguro, no, doon naman sa mga cases natin, ng mga successful parang CODI cases na na-i-report, nagkaroon ng hearing at dumabas yung resulta, minsan naiiwan din yung mga victim survivor natin. Parang doon lang siya natapos eh. Pero sana yung mga victim survivor natin nagkakaroon pa sila ng support, may programa pa para sa kanila. Kasi mahirap din yung pinagdaan nila. Especially, parang pag-report pa nga lang, di ba kakabahan ka na kasi baka mag-retaliate. Ganyan, parang may power dynamics kasi talaga. Ayan, so...
4: Yun yung kalimitan nating na experience, no, sa office na kapag joke, akala nila pwedeng i-normalize yung ganong behavior. So, hopefully tayo as government officers or employees, wag nating i-tolerate, di ba, yung ganong behavior. Pwede silang magsumbong sa mga mekanismo kagaya ng ating Committee on Decorum and Investigation.
3: Yung mga na-share nyo na ilan sa mga mahahalagang points, no, kung bakit sobrang importante yung CODI sa isang organization. And sa tingin nyo, paano pa makakatulong ang isang epektibo at aktibong CODI sa pagbuo ng mga ligtas, magalang at inclusive na workplaces para sa lahat?
5: Nako, no, siguro kung ako bilang individual, no, para sa akin mahalaga yung makita ko, yung visibility at yung access sa ganitong mga mekanismo dahil nakakadagdag ito ng sense of kumpiyansa, no, sense of comfortability na maaari akong makahanap, no, ng solusyon na patas, maagap at syempre confidential, no. At ang gusto pa naman natin syempre na hindi lang ito instrumento, no, para sabihin natin very procedural, no, from the reporting to the investigation to the response or kung ano man yung magiging resolution, but we want it to serve as a culture building mechanism as well, no, magkaroon ng cultural jailbreak, no, na hindi dapat tinotolerate even in the slightest the very gender-based remarks, no,
4: yes,
5: na maaaring makaapekto sa bawat isa. So yun ang gusto natin, hindi lang procedural but also cultural in nature.
6: And dito ko lang, no, parang having an active CODI or parang an active mechanism inside an agency or parang private man or public, parang sends a message to the ano, the people inside the organization na safe sila at may pakialam ang kanilang management sa kanila. So ayun, maganda talaga na mas maging active as much as possible. And kasi dumadating din or kanyari ano, doon sa survey natin, no, na parang nagiging as need arise yung CODI. Parang saka lang sila uma-action kapag may report. Tapos parang for the longest of time, hindi aktibo yung ano, yung committee. Ganyan.
4: Napakaganda ng mga ibinahagi niyo sa amin, Micah and Jupiter. Excited akong malaman yung baseline data na ipepresent sa ating summit. Napakahalagang information yan sa atin kasi dito natin makikita na hindi lang dapat ang CODI ay for compliant dahil ito ay minamandato ng ating mga batas, but dapat tinitingnan natin yung mismong functionality, di ba, ng ating CODI. May sapat ba, for example, na training yung ating mga CODI members sa pag-handle ng ganitong uri ng kaso. So, excited ako makita yan sa ating CODI Summit next week. Ngayon naman, paano nyo mauugnay ang pagkakaroon ng mahusay na CODI or yung functional na CODI sa pagsusulong ng gender equality, women's empowerment, at employee well-being? Paano kaya ito makakatulong tulong doon sa ating twin goals of gender mainstreaming, yung ating gender equality at women's empowerment.
6: Ayun, sa ano, no, magkakaugnay itong mga ito, Sir Kim and Ms. Jessel, no, kasi hindi naman natin tunay na maisusulong ang gender equality at women empowerment kung yung mismo mga institution ay nililimit nila yung mga people inside them na magsalita, no, makapag-share at ng especially mga nakakaranas ng harassment, ganyan. Kasi kung walang safety dun sa workplace, hindi natin unang-una ang hirap isulong ng gender equality at women empowerment kung yung safety mismo nila ay subject once na mag-speak sila.
4: Yes.
5: And syempre, no, dagdag pa riyan, ang mga lugar ng trabaho natin ay mala second or third space, no, para sa atin. Kung wala tayo sa bahay, malamang nasa trabaho tayo. At dapat, no, para mas mapaigting, no, yung productivity, no, investing in our people, the human resources that delivers the public service, we have to also attend to their needs. And that includes their physical, their mental, no, their mental needs. And dapat nandiyan ang ating mga CODI mechanism, no, na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng pagtingin, of course, empowerment, no, sa mga kababaihan na hindi kayo nag-iisa at mayroon tayong mga mekanismo na handang tumulong at handang magbigay seguridad sa inyo sa inyong mga trabaho.
3: Maraming salamat sa inyong mga ibinahagi na tungkol sa pagkakaroon nga natin ng connection, no, yung CODI and yung ating gender and development na agenda. And ngayon naman, kanina na natanong natin yung ating mga ka-TNK, no, kung tungkol sa kaalaman nila tungkol dun sa CODI. And ngayon, balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating poll and question of the week. Na ang tanong ay, alam mo ba kung ano ang Committee on Decorum and Investigation o CODI? At ito po ang kanilang mga sagot na pwedeng maidagdag siguro sa inyong na baseline na survey. No, galing naman sa ating mga ka-TNK, 35% ang nag-heart react at nagsabi na oo, alam ko kung ano ang CODI. 35.58% ang nagsabi na narinig ko na pero gusto ko pang matuto. 5.58% ang nagsabing alam kong may CODI pero hindi ko alam kung ano ang tungkol din nito. 14.62% ang nagsabing ngayon ko lang narinig ang Cody, 5% ang nagsabing wala talaga akong alam tungkol sa Cody, at 4.23% ang nagsabi na dapat mas ipakilala pa ang Cody sa publiko. Mga ka-TNK, ang result po na ito ay hinango namin mula sa PCW Facebook post, Messenger, Official Viber Channel, Godvocates Community Facebook Group, at sa aming mga internal email poll.
4: Ganda nung ano, results, no? Meron nang narinig nila yung Cody, pero gusto pa nilang matuto. Ayan, umaten po kayo ng summit next week. 35%, oo, alam ko na kung ano ang Cody. Samantala, ito naman ang insights ng ilan sa ating mga ka-TNK. Say ni Sean Kyle Flores, dapat gumawa ng mga hakbang ang PCW at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mas lalo nating makilala ang Cody at ang mga programa nito para sa pag tulong sa mga kababaihan at kabataang biktima ng anumang uri ng pang-aabuso sa pamamagitan ng mga libreng seminar, kagaya kahapon may webinar tayo, di ba? Pagbibigay ng kaalaman at sama-samang kooperasyon ng bawat isa. At say naman ni Isabella Aguirre, parang familiar to sa akin si Isabella Aguirre, with the undeserved shame associated with surviving abuse, conversations on available support are often an open or harshly shut closed. For many survivors, such as myself, I only discovered what a Cody is when I first came forward to file a complaint around 6 years ago. I had entered unfamiliar territory with the burdens of fear and trauma, and it was the dedicated and passionate people within the system who worked tirelessly to ease the weight I carried for so long. Today, I am honored to serve for an agency dedicated to gender equality and women's empowerment. This path that I continue to take was paved by the people who served on that CODI. In fostering safe spaces, it is important to empower survivors and to also hold perpetrators accountable so they may learn and grow. With this, I am genuinely grateful for CODIs everywhere that work hard to achieve this, not only for my report, but for the cases of many others who bravely came forward as well. Maraming salamat, Isabel Aguirre, for your sharing dito sa ating hashtag say sa TNK.
3: Maraming salamat po sa mga sumagot sa poll at nagbigay ng kanilang mga insights. Mga ka-TNK, sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Maika at Jupiter sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin ang masisipag na Senior Guard Specialist ng Philippine Commission on Women, si Micah at Jupiter, para sa ating episode na pinamagatang CODE Summit, A Commitment to Safe Spaces for All. Kanina may nabanggit ay may nag-comment sa ating Facebook live stream. Ang sabi dito, may invitation po ba na isesend ang PCW sa mga institusyon para sa CODE Summit? Sabi po ni Ma'am Rashida Amil Bahar Asis. So, open pa ba, Jupiter and Micah, yung ating registration at magsesend ba kayo ng invitation para sa ating mga institutions?
2: And for our registration po, no, open po ito until today na 11:59 PM po of today.
1: Tapos, ngayon, hanggang ngayon na
2: yes,
1: lang,
2: sir,
1: Jupiter.
2: Hanggang ngayong araw po, yes. August 7, Friday, hanggang 11:59 PM po. Doon naman po sa pag-send natin ng letter sa mga institution, since may registration po tayo and medyo limited lang po kasi, no, sir, ang ating packs for the event, we'll be sending the confirmation of slot po within the day then. Actually, I think may mga nakaka-receive na po ngayon. Ayan, na-confirmed na po ang kanilang slot. So, first come, first serve basis din po ang ating registration at ang ating pag-confirm din doon sa ating slots.
1: Thank you, Jupiter. So, ang link ay matatagpuan sa PCW Facebook page, yes, kung sir, saan sila maaaring mag-register at maghintay po kayo ng confirmation. So, as much as possible, kung maaga kayo makapag-register today, mako-confirm na rin ng ating team in charge for the CODE Summit 2026. So, balikan natin ngayon. Ano bang masasabi ninyo doon sa say ng ating mga ka-TNK? Diba? Nag-share talaga sila para sa ating question of the day.
3: Maganda, no? Dahil nakikita natin na hindi lang community ang nakikinabang, but very individual and personal din ang epekto, no, ng ating pagkakaroon ng CODE. At dahil dyan, no, masaya kami na may mga naglakas loob, no, na i-share ang kanilang istorya dahil ang gusto natin mag-trickle down at mag-ripple itong ganitong kultura na mas magiging vocal tayo na hindi na natin itotolerate, no, ang mga ganitong pang-aabuso and that we will hold perpetrators accountable. Syempre, yan ang gusto naman natin. Diba, Jupiter?
2: Yes, tama. At dagdag ko lang, no, maganda na nagkakaroon ng mga ganitong sharing, no. At tama lang, and it's timely din talaga na mapag-usapan yung mga ganitong usapin, no. So, we really encourage everyone na pag may mga ganitong usapin, no, mas maganda na sumali tayo sa conversation nga, no. Mas maganda na makapag-share tayo ng insights natin. Kasi doon natin binubuo at pinapatibay yung mga polisiya natin. Ayan, so maganda, kanina na-mention, yung pag doon sa case nga, no, na i-file at may support system, di ba? So mahalaga talaga na may support system para masundan natin yung mga tao na nag bravely coming forward doon sa pag-report ng mga ganitong cases.
4: Speaking of ganitong gusto natin na maging epekto, no, or maging resulta ng CODE Summit, bilang kauna-unahang CODE Summit nga, no, ng PCW, ano po ang inaasahan nating pangmatagalang epekto nito sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang organisasyon ng mga miyembro na aattend dito sa ating summit?
3: Nako, siguro ngayon pa lang sasabihin namin, no, na bagamat itong kauna-unahan,

0: hindi lang ito nasusulat, talagang nandyan sila at visible, no, sa kanilang mga opisina.
1: Ayun, tama, no, tama. And hinihikayat natin na magkaroon ng pagbabago doon sa ating organizational structure, no, na hindi lang, na maging, mas maging aktibo itong ang ating CODI, or ang CODI, no, maging aktibo sila na hindi lang kapag may, ano, kapag may dumadating na report, saka tayo naging active. So, we really encourage, no, yung mga institutions na, interested na sumali doon sa CODI Summit na after nito, no, bit-bit nila, after the CODI Summit, bit-bit nila yung learnings, ganyan. Mm. So, parang ina-expect namin na after ng CODI Summit natin ay yung mga, sa kanilang mga institution para makapag-revamp sila ng mga CODI, ng mga committees nila, ganyan, makapag-reconstitute, no, ng ganyan. At mas mapalawak pa siguro yung powers din or yung mga roles na ginagawa ng kanilang mga members ng CODI nila.
2: Napakaganda, Micah and Jupiter, nung binahagi nyo sa amin na dapat hindi lang magtatapos doon sa pag-attend, diba, mm-hmm. ng isang one-day summit dahil ito isang araw lamang.
1: Yes, sir.
2: The next challenge for our participants ay kung paano nila isasabuhay yung kanilang natutuhan doon sa ating summit. So, nasabi ba natin kanina kung saan gaganapin yung summit? Anong oras ba ito magsisimula? Can you share the details?
1: Sige. Ang CODI Summit po ay gaganapin sa SMX Convention. Sa
2: SMX yes, sir. Convention in Taguig. Taguig.
1: Yes, sir. Opo, Taguig. Hindi po sa Pasay. Medyo may naligaw po ako yun. Naligaw last time. Ayan, sa may Taguig po tayo. Magsimula po ang ating open house po natin ng 8 a.m. no, sir. So, 8 a.m. to 5 p.m. po yung ating pinakang programa. So, siksik po ang ating programa talaga. And we also want to thank na rin and take this opportunity to thank ang aming partner for our venue, ang SM Supermalls po, for giving us then the ano, yung ating venue, for sponsoring our venue. So, malaking salamat po sa kanila kasi talagang sinusupport nila yung mga ganitong advocacy.
2: Yes, napaka-supportive talaga ng ating partner ng ating SM Supermall. Shout out kay Attorney Pearl. Diba? Bilang pangwakas, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig tungkol sa sama-samang pagtataguyod ng ligtas na espasyo para sa lahat?
0: Nako, para sa akin, ang last message ko talaga ay more of a hamon, no? Challenge para sa bawat isa na gampanan natin ang ating papel. Dahil bagamat may CODI, no? Meron tayong mga mekanismo and even other mechanisms that look like CODI with a different term, no? But still, the responsibility is very personal and individual. And as members of our community, of our society, dapat ay gampanan natin ang ating responsibilidad na pangalagahan at to look out for each other, no? Ika nga.
1: Ayan. So, ako naman, para mas ano lang, ang safe space ay hindi lang siya policy, no? Pero culture siya na binubuo ng bawat individual sa organisasyon at kung saan space ka man nandoon. So, I think ayun na lang talaga din ang aking message.
3: Last na po, Sir Kim, paano sa mga para sa mga hindi makakaabot dun sa registration, pwede ba silang meron ba silang pwedeng panoorin, ganyan?
1: Yes, the CODI Summit po, no, will be live din naman sa Facebook page ng Philippine Commission.
2: Ang galing naman. Yes, so, para sa ating mga participants
3: na... Kasi very limited yung ating
2: registration. Yes, very limited yung slots. Mm-mm. Pwede silang manood ng live sa Facebook. Yes. Saan? Facebook and YouTube ba ito?
1: Facebook, sir.
2: Facebook ng Philippine Commission on Women. So, kailangan may internet connection ng bawat isa. On Thursday, di ba? Kasi kung hindi ka makakadalot, makakapunta doon sa Taguig SM Convention Center. Tama? SM Convention Center?
0: Yes. SMX Convention
2: Center. SMX Convention Center in Taguig ay huwag po kayong malungkot kung hindi kayo mako-confirm dahil bukas po ito sa public sa pamamagitan ng Facebook page ng Philippine Commission on Women.
3: Muli, maraming salamat po kina Jansen Micah Fajardo at Jupiter Dayalo sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at pagbisita mismo dito sa ating studio. Sila po ay Senior GAD Specialists at punong abala sa nalalapit na CODI Summit 2026 ng Philippine Commission on Women.
2: At para sa ating bulletin board, extended ang deadline hanggang September 30, 2026 ng pagsusumite ng mga nominasyon para sa Amazing Weebs Distinction Awards 2026 sa pangunguna ng HABI, the Philippine Textile Council, katuwang ang DILG, PCW, DTI, Galing Pook Foundation at DOST Philippine Textile Research Institute. Kinikilala ng pambansang inisyatibong ito ang mga weaving community.

0: communities, women artisans, kooperatiba at mga lokal na pamahalaang nangunguna sa pangangalaga at pagsusulong ng katutubong paghahabi at sustainable craftsmanship. Gaganapin ang Mindanao, at BARM Regional Selection sa August 21 sa SM City, Zamboanga. Ang Amazing Weaves Distinction Awards 2026 sa ilalim ng She Creates Leadership Summit sa October 15 sa Likhang Filipino Exhibition Hall. At ang Asian Trade Show ng mga nanalo mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at BARM sa November 10 hanggang 12 sa Okada, Manila. Para sa karagdagang informasyon at pagpaparehistro, bisitahin ang official na Facebook page ng Amazing Weaves Distinction Awards. Nakikita niyo po ngayon sa inyong mga screen.
1: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alyanige at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
0: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming napakasipag na chairperson Ermelita Valdeavilla at sa social marketing section ng PCW na bumubuo ng TNK production team.
1: Tandaan, ang tunay na ligtas na workplace ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng mga polisiya, kundi sa kultura ng paggalang, pananagutan at malasakit na sama-sama nating isinusulong araw-araw. Ang Committee on Decorum Room and Investigation o CODI ay hindi lamang isang komite, isa itong mahalagang mekanismo upang mapanatiling mas ligtas, mas marespeto at mas gender responsive ang ating mga workplace. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
0: Dahil kapag may ligtas na espasyo para sa lahat, mas nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat isa na umunlad, makilahok at magtagumpay. Mas nagiging ganap din ang ating adhikain para sa empowerment at equality na siyang lived reality ng Pilipinas noong panahon pa ng mga babaylan. Isang lipunan kung saan ay wala ng she o he dahil ang mayroon na lamang ay we. O diba, mga ka-TNK? Sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Kim Harold Behi, manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
1: Tinig ng Kababaihan.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras po natin, 1:03 ng hapon. At sa puntong ito, panoorin po natin ang isang PBBM vlog, pahayag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa kanyang naging speech sa State of the Nation Address o SONA. Sa pamagitan po ng ating kasamang si Alvin Baltasar.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Kapatid na Fes, naglabas ulit ng panibagong vlog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At itong pinaka-latest vlog ng Pangulo ay tinawag niyang mga kwento sa likod ng SONA. Parang sinulat at pinagandaan yung nakaraang State of the Nation Address. At nasabi ba ng Pangulo ang lahat ng nais niyang sabihin? At meron pang portion din, kapatid na Fes, na merong lumihan kay Pangulong Marcos. At sinigot niya yung hinaing nung sumulat sa kanya na napag-alaman natin isang kabataan. Mabuti pa, kapatid na Fes, pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung ngayon ng kanyang pinakauling vlog. Pakinggan na.
3: Sa ating lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Halos 2 linggo na ang nakaraan nang ihatid ko ang 5th State of the Nation Address. Nababasa ko ang mga sari-sari inyong reaksyon at nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa ating mensahe. May ilang katanungan ang ating mga kaibigan na sasagutin ko sa vlog na ito mula sa paghahanda ko sa SONA hanggang sa ilang pang mensahe na ating tinalakay. Una, tinatanong ako kung ako ba ang nagsulat ng aking speech dahil paano ko pa raw may susulat ito sa busy ng aking schedule. Ang katotohanan, ang buong-buo yung unang bahagi at saka yung huling bahagi, ako mismo ang sumulat noon. Mahabang proseso ang pagsulat ng SONA speech. Inumpisahan namin ilang linggo bago pa nung SONA, may team kami, pinag-usapan namin ano yung dapat isama. Lahat sila nag-research doon sa bawat subject matter, yung mga statistiko, yung mga pangyayari, kung ano yung mga nangyari, kung ano yung pa yung itutuloy natin gawin. Ginawa namin yung flow, ano yung mauuna, ano yung mahuhuli, ano yung nasa gitna. Pagkatapos noon, siyempre, lininis na namin. Pinaganda ko yung lengguwahe. Nagbago tayo ng kaunting mga salita. Yung iba, in-English ko. Yung iba, ginawa kong Tagalog. Dahan-dahan, binuo namin. We fine-tune it so that, alam niyo po, iba ang pagsulat para sa mga babasahin. Iba yung pagsulat para sa pagsasalita. Kailangan gawin natin for rhetoric rather than for reading. Ang final na draft, ang pinakahuli na ang yung actual na speech na ginamit ko, tiniyak ko na nasa boses ko ang lalabas. Ay may nagtanong sa akin kung tapos na yung SONA, ikaw hanggang sa pinakahuling oras, meron pa rin akong binabago. At ang katotohanan, nung lumabas na yung speech ko, meron pa rin akong binago habang ako nagsasalita. Kaya pagbasat may naisip ako na mas maganda ang pwedeng pagkasabi, yun ang aking ginagawa. Pangalawa, Mr. President, nakailang draft kayo bago nyo ma-finalize ang speech? Nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Naku, ang hirap sabihin kung ilan yung draft. Kasi pinaghati-hati namin. So yung unang meeting namin ay tinignan namin yung unang 1/3. Inayos namin. Tapos susunod na meeting, the next third hanggang sa huli, hanggang natapos namin. Tapos titignan namin yung isang buo. Siyempre, kailangan namin ayusin kasi yung sa simula, masyadong mahaba. Kasi basta isulat nyo, saka natin ayusin. So dahan-dahan namin ginawang mas maiksi para naman hindi umabot ng 2 oras kalahati ang speech. Masyadong mapapagod ang tao. Pati ako, mauubos ang boses ko. Ang kasunod na katanungan, nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Ang katotohanan, hindi. Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil masyado na mahaba. Kaya't abangan na lang ninyo sa susunod na SONA. Pangatlo, Ang tikas lagi ng pagdadala nyo ng barong. Sino ang mananahi pumili ng damit ninyo? Ang mga damit ko, ang mga lalo na mga barong ko, ay ang kapatid ko si Irene. Siya ang naghahanap, laging naghahanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit, ay kukunin niya at sasabihin niya, oh, gamitin mo ito. Siguro mga 1 month before nung Sona, meron na siyang pinadala na barong. Sabi niya, ito 5 magandang barong, mamili ka. Pang-apat, ano ang special preparation ni PBBM sa araw ng Sona? Dapat pag araw ng Sona ay wala nang kailangan gawin. Dapat pinagnaghahanda na lang ako ng sarili ko para sa pagtalumpati, para sa pagbigay ng Sona. Halos sa hating gabi na kami natapos nung Sabado, tinapos ko na. Sabi ko, ayusin na natin to. Ito na yung final draft. Buong araw ng Linggo, pinapractice ko. Tinatiming namin kung gaano kahaba, pinapractice ko na. Yun, yung practice na nakatayop sa podium, may mikropono, pati yung boses ko, pinapractice ko na lahat. Pagdating ng Lunes, walang laman ang schedule ko kung hindi Sona. Hawak ko na yung speech ko, paulit-ulit ko nang binabasa. Hindi ko binabasa ng malakas ng boses dahil mauubos ang boses ko. Pero binabasa ko para iaking ko na familiar na ako. Talagang halos memoryado ko na. Yung araw ng Lunes, araw ng Sona, ay wala nang schedule yon kundi yung Sona. Pagkatapos ng Sona, ay nakatanggap tayo ng mensahe mula sa isang grupo ang advokasya ang kalusugan ng kabataan. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang mga sulat na ito. Supposedly, ay hinihiling nila na talakayin ko ito sa Sona. Ito nga yung sinasabi ko na, hindi lahat ng bagay ay matatalakay pero hindi nangangahulugan na hindi ito importante. Napaka-importante nito. Maraming salamat kay Aliyah May Losari, ang convener ng Youth for Health Coalition. At babasahin ko po ang kanilang sulat na ibinigay sa akin. Magandang araw po. Ako po ay isa sa mga kabataan na binanggit nyo sa mga nakaraang ninyong Sona, maging sa mga commercial nyo sa SAT TV noong eleksyon. Nais ko lamang po magbigay sa inyo ng pananawagan upang siyasatin ang tunay na estado ng ating bansa tungkol sa kalusugan ng ating mga kabataan. Nagugutom po ako sa bahay at sa school. Nagdadialis na po si Papa at si Mama na lang po ang nagtatrabaho para sa amin. Ang sinabi nyo, the strength of the nation lies in the well-being of our people. Pero paano po yun kung ang mamamayan nyo po ay may sakit? Kung wala naman po, eh nagdudusa sa gutom. Lubos na gumagalang. Ang pagpirma niya, kulot. Totoo yan at hindi magiging maganda ang kalagayan ng ating bansa kung ang ating mga kababayan ay ginugutom. Kaya't meron po tayo dyan ng walang gutom program upang makapagbigay ng tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng pagkain at hindi nakakatiyak na makakain ng 3 beses sa isang araw. Meron naman tayong ginawa na programa na nagbigay tayo ng pondo sa ating mga local government para makapagbigay sila ng mga tigsa 10 kilong sako ng bigas sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan. At ito'y ginagawa namin hindi minsanan, kung hindi 6 beses sa bawat taon. At bukod pa ron, meron tayong ginagawa na feeding program para sa ating mga kabataan sa mga eskwela. So lahat ng mga kinder grade 1 ay binibigyan natin ng pagkain para yung hindi nila iniisip kung saan sila kakain, kundi makapag-aral sila na mabuti. Tapos yung grade 2 and above, lahat ng mga nangangailangan, meron din silang feeding program para hindi na nila inaalala, hindi nila nararamdaman yung gutom at makapag-aral sila na mabuti. Ito po ay naging isa sa pinakamalaking problema kung kaya't hindi makapasok ang ating mga kabataan. Kasama pa dun yung YAKAP program, hindi lamang ang mga estudyante, kundi pati mga magulang, pati na yung mga guro ay nagpapatingin at kung kailangan nila, binibigyan sila ng konsultasyon, binibigyan sila ng gamot na ginagawa ang lahat para tumulong sa kanila. Yung ama ng sumulat sa atin ay nagda-dialysis ay pinadami na natin ang suporta ng PhilHealth para sa mga nagda-dialysis at saka yung tulong natin para sa mga gamot ay dinagdagan natin. Kaya halos libre na ang mga dialysis patient. Bukod pa ron ay para sa mga nag-cancer, para sa mga HIV-AIDS, Para sa mga mental health, lahat yan ay pinarami natin. At ito'y tulong para naman mas maging maginhawa ang buhay ng ating mga kababayan at makatulong tayo sa kanilang kalusugan. Ito isa pang sulat na galing naman kay Ali. Ako po si Ali at mahalaga sa akin ang napag-usapan ang kalusugan ng kabataan dahil dito magiging simula ang pagiging produktibo namin bilang mamamayan. Ilang po sa mga pinsang ko ang nabiktima na ng mga taong under ng influence ng alak. Ganon din sa masamang epekto ng secondhand smoke. Sana po ay madinig ang aking boses na gawing priority ang mga batangas tungkol dito kagaya ng House Bill 3887 at iba pang health taxes. Noong nakaraang SONA ay nabanggit ninyo po tungkol sa pag-address ng issue sa malnutrition. Sana po ngayon ay mabanggit at ma-priority ninyo ang mga health issues gaya ng pag-address sa bisyo na bumibiktima sa mga kabataan. Ay naku, tama-tama itong sulat no, Ali. Kaya naman, dun sa mga health issues ay talaga naman pinatibay natin ang pagtulong sa ating mga kababayan pagdating sa healthcare. Nandyan na yung ating zero balance billing. Lahat ng magpapatingin o magpapagamot sa DOH, sa Department of Health ng mga ward ay zero balance billing na. At ang mga gamot na tinanggal na rin natin, wala nang binabayad na VAT sa mga iba't ibang suliran na hinaharap ng ating mga kababayan. Nandyan ang DSWD, marami po silang ginagawa para tumutulong para doon sa maging naging biktima na dito sa mga iba't ibang problema na ganyan. Napaka-importante na maganda ang kalusugan ng ating mga kababayan. Ang sabi nga nila, at sa palagay ko itutuo, kahit gaano ka kasikat, kahit gaano kakayaman, kapag ikaw ay may sakit, hindi magiging maganda ang buhay mo. Kaya't yan ang aming inuuna, kaya't napakataas na priority ang kalusugan ng ating kabataan, ang kalusugan ng ating mamamayan. Dalawa pa lang yun dito sa maraming iba't ibang sulat na natanggap natin. Lahat ng sumulat po sa akin ay asahan ninyo, mataman o matanda, ay babasahin ko lahat ito. Titiyakin natin na kung meron pa tayong maaring gawin, matugunan ang mga inyong binabanggit na problema, ay asahan ninyo gagawin naman inyong pamahalan ito.
4: Sa mga pang-aalipos na, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
3: Alam ko na ang SONA ay higit pa sa isang talumpati. Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalakay at minimithi bilang isang bayan. Ang inyong aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan ay mga katangian ng pagiging isang bagong Pilipino. Kaya maraming salamat sa inyong mga liham at mensahe. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Kapatid na Tess, basically, umugot yung bulag ng Pangulo dun sa mga preparasyon, kung gaano yung pinagandaan yung kanyang ikalimang SONA. Ang sabi ng Pangulo, yung katoo, buong buhay yung unang bahagi, saka yung huling bahagi, siya mismo yung simula. At mahabang proseso na nga yung pagsulat ng SONA speech. Meron din, of course, at nag-uusapan nila kung ano yung mga dapat isama at lahat ng kasama doon sa team ay nag-research doon sa bawat subject matter. At doon sa naging bahagi ng vlog ng Pangulo na ikwento niya yung dalawang liham na kanyang natanggap. Doon sa unang natanggap na liham, yung isa, merong problema. Kapwa doon sa ano eh, doon sa amat ina niya. Kapwa nagda-dialysis. At ang isa pang inaing nung unang simulan sa kanya, yung nagugutom daw siya sa bahay at sa school. Pero sabi ng Pangulo, merong mga walang gutom program para makapagbigay ng tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng pagkain. At bukod doon, meron din mga feeding program para sa ating mga kabataan sa mga eskwelahan. Sa lahat ng mga kinder, grade 1, ay binibigyan ng pagkain para yung hindi na iniisip ko sa silang nakain at kasali makapag-concentrate na doon sa kanilang mga pag-aaral. At binigyan din ng Pangulo yung suporta ng PhilHealth para sa mga nagda-dialysis sapagkat yung sumulat ay kapwa yung amap-ina magka-undergo ng dialysis. Pero Yan ay sagutan ng PhilHealth merong suporta na nagmumula sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng PhilHealth. Yung isang sulat naman galing sa nagpangalang Ali. Yung kinuwento naman doon ng Pangulo, sa dagatang ibinadag naman ni Ali, yung patungkol doon sa mga health taxes, yung issues na malnutrition. Pero sabi ng Pangulo ay kung pag-uusapan na yung mga health issues, pagdating sa healthcare, nariyan na yung ating zero balance billing. At kami na doon, Pangulo, pinakaroon lang ang panggawin. Ang napakaraming trabaho para maisabuhay yung lahat ng pinalakay at minimuto ng administrasyon na nabagitan man ang Pangulo doon sa kanyang nakaraang SONA, kapatid na test.
1: Yan. So kung meron mang update tungkol sa mga programa ng pamahalaan at yan man ay kinapapalooban ano, ng mga problemang panlipunan, manatiling nakatutok lang, di ba, kapatid na Alvin, doon sa presidential vlog ng ating Pangulong Marcos, di ba, sa kanyang FB page.
2: Oh, tama, kapatid na Tess. At siyempre, magiging vehicle ang Radyo Pilipinas sa pag-iatin ng mga programa at proyekto ng Administrasyong Marcos at ng ating pamahalaan.
1: That's right.
2: So, muna, kapatid na Tess, hindi tayo lahat at medyo malakas-lakas ang ulan. Stay safe sa ating lahat at happy weekend, kapatid na Tess. Wala pa rin sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat sa iyo, kapatid na Alvin Baltasar. Oras po natin, 20 minutes po, makalipas ang 1 o'clock, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ang Presidential Broadcast Service,
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
8: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon, hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 73.
9: Magandang tanghali po sa ating lahat na mga nanonood at nakikinig mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang dako ng mundo na ngayon ay naka-tune in sa ating social media pages tuloy. Oras natin, alauna dos ng hapon. Ako po si Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security at kasama niyo po muli ako. Mamaya makasama natin si Attorney Francis Mangrobang at ito po ang ating programang Media Ngayon. Ang programang ito po ay hatid sa atin ng Presidential Task Force on Media Security at syempre pa ng Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong napapanood live sa Facebook pages ng PT Forms at Radyo Pilipinas, maging sa YouTube channel at ibang social media channels po natin. ang ating palatuntunan ay nakasentro sa atin pong pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa mga representante ng iba't ibang media organizations, media outfits at mga ahensya ng pamahalaan sa ating bansa. Gayon din naman ay naalam natin ang mga pangyayari, mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists. At kaya naman, kung kayo po sa media ay may nais pong iparating na panghaharas, pananakot o kaya mga banta sa inyong buhay, maaari po ninyong bisitahin ang ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na i-flash po natin sa ating screen. Gayon din naman po, maaari niyo po kaming mag-contact or matawagan sa aming hotline 0965-031-0377. Ang ating hotline po, 0965-031-0377. At nitong Monday po ay naganap po ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos na sinubaybayan nating lahat. At bago po ang SONA na yan, ng Presidente ay nag-post po ang National Union of Journalists of the Philippines sa kanilang Facebook page at kanilang sinummarize ang state of the media under President Marcos Jr. Ayon sa kanilang post as of July 2026, meron po tayong mga 256 cases of attacks against the press. Although pag-usapan po natin yan kasi ang nagparating at nagkipag-usap lang po sa atin ay napaka-konti lang po at gusto po nating linawin kung saan ba galing yung napakarami namang kaso na sinasabi nila. At para po mabigyan natin ang ng karagdagang pananaw at pag-usapan po natin ang mga usapin na yan, makapanayan po natin mula muli. Last week po, nakasama na ng ating mga kasamahan na si Attorney Mang Robang, pero syempre mas marami pa tayong pag-usapan, especially pagdating sa usapin ng press freedom sa ating bansa, sa kalagayan ng ating mga mamahayag. At makasama muli natin ngayong araw na to, walang iba kundi si Professor Danilo Araw ng College of Media and Communication sa UP Diliman. Kaya welcome po muli dito sa ating programa, Professor Araw. Magandang hapon po sa iyo at kumusta naman po?
10: Yes, magandang hapon, Undersecretary Torres. Maraming salamat sa imbitasyong ito. Second consecutive week, no?
9: Yes,
10: na nakaupo rito. Maraming salamat.
9: Thank you very much po at maganda po talagang pag-uusapan natin yung usapin ng malayang pamamahayag dito sa ating bansa, yung mga challenges, yung mga hamon na kinakaharap nito at itong nakalipas na araw despite po the efforts na ginagawa ng ating pamahalaan, ginagawa ng mga PT forms kasama na ang iba't ibang media organizations, meron pa rin pong mga pag-atake sa mga mamahayag at meron din pong mga threats sa iba't ibang forma po ito. May mga online, may mga tawag siguro sa telepono, may mga demanda. Ano pong masasabi ninyo dito sa ating state ng ating media under, especially sa current administration?
10: Tatlong salita lang yung tinatawag na culture of impunity. Talagang nandyan pa rin yan at hindi talaga siya maide-deny no matter how hard certain segments of the government would want to deny it. Kasi through the years, meron talagang nangyayaring tinatawag na impunity denialism. Buti na lang sa pag-upo mo sa PT forms, hindi ko na masyadong naririnig yung mga ganong klaseng denial. Siguro mamaya pag-usapan natin kung outright ay i-acknowledge ba ng certain segments ng government kung may culture of impunity ba o wala. Pero yung naging direktang karanasan ko talaga, I'm sorry to say ha, sa Philippine National Police, talagang sinasabi nila na walang culture of impunity. Tapos yung pagtrato nila sa halimbawa lang sa mga pagpatay sa mga periodista, parang tinitingnan lang bilang isolated cases. Nagkataon lang na merong gustong pumatay sa kanya, kaya ganun yung nangyari. Pero yung systemic na pag-aaral, yung systemic na pagsusuri sa usapin ng impunity, talagang kailangang mas palalimin pa. Ikalawa, alam mo, Undersecretary Torres, it's not about the numbers. Pwedeng magkakaiba yung numero, halimbawa, ng Committee to Protect Journalists, ng Reporters Without Borders, NUJP, CMFR, at maging ng PT forms. Pwedeng iba-iba yung numero dahil iba-iba yung metodolohiya, pero yung common dapat na na pagtingin dun sa mga statistikang to o sa mga insidenteng ito, yung tinatawag na impunity. Mm-hmm. Yung kultura na, kasi minsan yung tinatanong ng publiko, ano ba ibig sabihin ng impunity? Ibig sabihin lang nito, meron tayong isang sistema na merong ilang mayaman at makapangyarihan na talagang kayang gawin yung gusto nilang gawin kasi sila ay above the law, so to speak. Mm-hmm. Kaya kahit usapin ang pagpatay, ay nagagawa nila. Mm-hmm. So yung isang halimbawa ng culture of impunity, yung nangyaring Ampatuan Massacre noong 2009 na talagang napaka-horrendous kasi mm-hmm. napakarami. 58 yung naging biktima po nito.
9: Mm-hmm. At yun po yung una siguro talaga, isa-isahin natin yung tinatawag mo ngang culture of impunity. Isang malaking hamon po yan. Hindi naman po kayo lang ang nagsabi, kundi even yung international community ay talagang kino-call out po ang ating pamahalaan dahil dahil sa sinasabing, yun nga, yung culture of impunity. Ang ibig sabihin lang po para sa ating mga kababayan, yung impunity po mula po sa salitang Latin din yan, walang kaparusahan. Talaga yes. naman pong ating talagang hamon po yan at isang malaking pinagsisikapan natin noong tayo po ay nasa PT Forms, ni-review po natin yung cases. Actually po, doon sa nabanggit mo kanina yung iba't ibang mga numero, sa noong after our review, yung figures pa talaga ng PT Forms yung pinakamarami nung binilang nga po natin mula 1986 hanggang sa kasalukuyan, meron tayong 204 cases na of media killing sa buong bansa mula 1986 po yan.
10: Linawin natin na work-related ang mga ito kasi pagka meron pang mga non-work-related, halimbawa love mm-hmm. triangle o utang, halimbawa, mas mataas pa sa 204 mm-hmm. yung sinasabi ninyo.
9: Yes po. At yun nga yung lininawin natin. Kasi gusto ko rin talagang ungkatin yung ugat ng lahat na ito. Even doon sa mga figures, yung figures dapat hindi nga natin pagdebatehan yan. Kung talagang ilista natin kung sino yung mga journalist na napas lang, tapos isa-isahin po natin. At yan po yung pinagsisikapan. Out of the 204, alam nyo po ba na kalahati doon ay archive or yung mga kaso na wala na? Yung tipong walang kaparusahan, kung siguro yun talaga yung batayan ng sinasabi nating impunity, walang kaparusahan. Sa 200, may 100 ka na archive yung kaso. May iba't ibang dahilan din po yung mga kaso na ito. Hindi natin ugatin kung ito man ay love triangle o ano pa man, pero dapat di ba may kaparusahan talaga. At ako, tayo naman ay nagkakaisa at sang-ayon naman po tayo dyan na talagang may kaparusahan. May mga kaso, 1980s pa nga, late 80s kasi nagsimula nga tayo yung pagbibilang 1986, na wala man lang ano, minsan walang suspect, minsan meron ding mga challenges of course, may mga kaso na na-archive kasi yung ibang pamilya, yung mga pamilya, hindi na rin pinurso yung cases. Meron din pong mga pamilya na hindi na rin nag-ayusan na sila, nagkaayos.
10: Oh, tama.
9: Yun, oo. So,
10: at saka, sorry again to interrupt, pero yung usapin din ng conviction, dapat nuance din yung pagtingin natin kasi may mga kaso na may mga nako-convict pero yung trigger man lang, yung gun man lang, yung talagang nandun na na-convict, pero yung mismong mastermind talagang mahirap na hagilapin.
9: Oo,
10: parang ganun. Yeah, sorry. Go ahead.
9: Yes po, at sang-ayon po tayo dyan. Actually, isa sa mga celebrated cases nga po, yung kaso ni Percy Lapid, di ba?
10: Yes.
9: At meron tayong 10 suspect, kung hindi ako nagkakamali. Yung 6 doon, ay convicted at nakulong. 3 nga doon ay napas lang na. Pero sila ay mga accessory doon sa crime. Merong gunman, of course. And doon yung dalawang, ano tawag nito, yung parang kasabwat. Pero
10: yes.
9: Na magkapatid na hindi pa rin nahuli. Although, ang sinasabi, yung isa daw ay namatay na. Tapos, pero yung mastermind ay hanggang sa kasalukuyan yes. ay pinaghahanap pa.
10: At saka, tandaan natin, yung isa nagtatago pa hanggang ngayon at opo, hindi pa nakikita.
9: Ayun nga po, tayo naman po ay talagang hindi naman tayo nagkukulang sa pagpanawagan at pakikiisa. ina-assure naman tayo ng ating mga ng PNP, ng DOJ, ng NBI na tumutulong sila. Pero even us, dito talaga ay kailangan pa talaga ang trabahuin at gawan pa ng mas masigasig siguro na pagsusulong doon sa sa pagpursu ng mga cases para makamit talaga yung hustisya ng ating mga journalist po. Yes, tungkol naman doon, so iba't iba ang dahilan kung bakit may impunity. Sana, kaya po panawagan din namin sa iba't ibang mga organizations, kasama na yung academe, yung media organizations, na sana po tuloy-tuloy yung pagtutulungan natin. Especially, for example, this coming months, sa darating na buwan, siguro 2 months from now, meron tayong for final yung decision ng korte, at meron na 2 kaso na celebrated cases in the past, yung Ortega case at saka yung
10: mga Reyes
9: at saka yung Dizon case. Ito naman po ay ang lang po natin panawagan sa iba't ibang media organizations, sa taong bayan din po siguro, na yung tulungan din po natin yung ating gobyerno, yung ating for example sa ang maganda yung halimbawa mo kanina doon sa Ampatuan, sa Maguindanao Massacre. May mga convictions, maran pa rin talaga tayong mga pinaghanap ng mga suspect. Subalit, magandang halimbawa yon kasi during the prosecution of that case, ay nagtulungan lahat. Diba? Parang even doon sa pagtulong, doon sa mga witnesses, sa pamilya. Pero doon sa ibang kaso po kasi, for example, may mga kaso na yung naipa-transfer nga natin yung case, for example dito sa Metro Manila, pero nahihirapan yung witnesses at saka pamilya na pumunta dito kasi syempre mahirap, wala namang pamasahe, walang tirahan. Kaya yung sana yung pagtutulungan din natin sa ating mga media organization, civil society, doon na rin sa pagpurso ng kaso at pagbabantay na rin po. Minsan talagang pag kayo po ay nananawagan na purso natin yung cases, yung hustisya, pero pagdating minsan doon sa investigation at saka sa hearing, kami-kami lang yung nandoon. Sana po, sama-sama tayo para yung pressure din po.
10: Tama naman. Tapos bukod sa pagpatay, yung isang manifestation din kasi Undersecretary Torres ng impunity, yung tuloy-tuloy na harassment and intimidation. Hindi naman kaila sa publiko na halimbawa, alam mo naman yung pinagdaanan ng bulaklat through the years at saka ng alternative media in general, nangyari din yung censorship. Na-block yung website, na-subject din sa cyber attacks through the years. At itong mga insidenteng ito, dapat talagang tumigil na. Ang nagiging problema lang dito, Undersecretary Torres, yung mga involved sa harassment and intimidation, for the most part, these are state agents. Halimbawa, na-trace namin dati na yung source ng cyber attacks, at least dun sa isang insidente, comes from the Philippine Army. Tapos yung mismong nag-sensor sa aming website would be the National Telecommunications Commission, taking orders from the National Security Council. Panahon to, nung patapos na yung termino ni Duterte, nangyari yung censorship namin. So, yun yung mga sitwasyon. Incidentally, hindi lang bulatlat. Kasama rito yung Pinoy Weekly and more than 20 websites, if I'm not mistaken. Kasi nga, terorista raw yung bulatlat and Pinoy Weekly as well as the others. So, yun yung mga sitwasyon na kapag ka state agents yung merong involvement sa harassment and intimidation of the media, minsan yun yung palaisipan din. And I'm sorry if I'm putting you in an awkward situation. Paano kaya makakatulong yung PT forms kung yung mismong MIEM, kasi from what I recall, AFP and PNP have representatives then within PT forms. So kapag sila yung involved o sila yung sangkot sa akusasyon ng harassment and intimidation, paano siya mahahandle kaya ng PT Fox? Or medyo mahirap nang gawin yon?
9: Yes.
10: What do you think? Sorry, I have to ask.
9: Kaya po, inimbitahan natin kayo para talaga pag-usapan yan at malinaw din sa ating mga kababayan at sa ating mga kasama din sa media. Actually, nung tinatag po yung Presidential Task Force on Media Security, ironically, noong 2016, di ba?
10: Yes.
9: Nasabi talaga, ironically. At gusto kasing i-address during that time, sabi nila, i-address talaga at seryosohin. At ngayon naman, nung naupo tayo, sabi ko naman seryosohin natin, naging bahagi po ang iba't ibang ahensya ng pamahala. kanilaan upang sila naman po ay magkaroon ng pananagutan. Pag sinabi okay. halimbawa, oy PNP, sa inyo pala to, kailangan nating imbestigahan. And nitong tayo po ay naupo na, atin pong talagang nagiging active tayo sa coordination sa mga iba't ibang ahensya. So tinatag natin yung, although naabutan ko na ngayon, talagang nireactivate natin yung PNP Media Vanguards. For instance, pero kung halimbawa ay state agent, halimbawa ang isa nag-threaten doon sa media ay PNP, talagang tinututukan natin. Kaya gusto natin na yung inyong participation, kung merong mga ganon, isumbong po talaga sa PT forms, sabihin ninyo. Kasi kung may duda tayo, halimbawa kung ang PNP ay involved, isang police, at hindi makayanan halimbawa sa PNP hierarchy, andyan naman po yung NAPOLCOM. At itong recently nga, nagipag-pirmahan tayo sa NAPOLCOM, andyan din po yung Department of Justice, iba't ibang ahensya na talagang tinututukan at pinag-uusapan. Kaya huwag po kayong na hindi po natin ina-address. Actually, itong isang kaso recently, may isang kaso sa Visayas na isang journalist ang napas lang, isang broadcaster, at talagang tinutukan natin, at ang nahuli ay dalawang pulis po, at sila ngayon ay nakakulong at nasa preventive detention habang hinahanda yung kaso sa laban sa kanila. So, sana po yun, maganda po yung sinasabi ninyo, magtulungan tayo, at kung hindi natin ma-address, sabihin nyo na hindi naman na-address ni Jose Torres yan, pero talagang pagsisikapan po natin na mapanagot kung sino man yung mga salarin at sino man yung behind doon sa mga ganung attacks.
10: Yeah, that's also good to know. Kasi sa pagkakaalala ko, noong iba pa yung executive director ng PT Forms, nagkaroon ng pagdinig sa Senado noon eh. At ang isa sa mga ideya noon ay gawing mas independent pa yung task force on media mm-hmm. security. Kumbaga, mas mabigyan ng pangil, in the sense na hindi na talaga siya under Malacanang or Office of the President. Kasi ang sitwasyon kasi ngayon, again, we talk about it regardless of the administration, mm-hmm. whether Duterte, Marcos, mm-hmm. or Aquino, o kung sino man.
9: Mm-hmm.
10: Kasi minsan sa ating mga naging pagsusuri, at ikaw din bilang dating periodista, mm-hmm. Talagang may pagkakasangkot talaga yung administrasyon, mm-hmm. whether Marcos yan, Duterte, or whoever, mm-hmm. dun sa ilang insidente ng harassment and intimidation sa media. Mm-hmm. And then, if you would monitor the news recently, merong isang senador na wagas kong mag-criticize ngayon sa media kasi napaka-unfair ng reportage mm-hmm. sa kanya. Tapos meron pang isa pang next highest ranking official mm-hmm. na parang wagas kong mag-critic sa state of Philippine journalism mm-hmm. by calling out just the so-called error of mm-hmm. one news media organization. Mm-hmm. Kasi sa aking palagay, mas magiging epektibo yung PT Forms kung merong mas malaking independence. Kukuha pa rin, state-funded pa rin siya, pero mm-hmm. dapat mas may independence o may konting distansya mula sa Malacanang para mm-hmm. kaya niyang ma-call out mm-hmm. itong mga ganitong klaseng errors, mm-hmm. if you may, sa analysis ng media.
9: Mm-hmm.
10: Kasi don't get me wrong, Undersecretary mm-hmm. Torres, mm-hmm. kasi yung mga news media organizations, yung academe halimbawa, kayang-kaya rin naman yung mag-criticize eh. Bagamat, mm-hmm. We get our share of harassment and intimidation then,
9: yes. mm-hmm.
10: pero if we want a state-funded task force on media security na talagang epektibo, dapat kasama, may expectation na dapat kasama siya
9: mm-hmm.
10: dun
9: mm-hmm.
10: sa pagpapalabas ng mga ganong pahayag and even yung pag-criticize
9: mm-hmm.
10: dun sa hindi masyadong malinaw mm-hmm. na pagsusuri sa media.
9: Actually,
10: so, yun lang naman.
9: Yes po. Actually, kung na-monitor ninyo in recent past yung dalawang kaso or insidente na involved yung isang senador at ibang opisyal ng pamahalaan, immediately po ay nag-issue din po tayo ng statement, at kinukondina natin yung mga ganong statements ng kahit mga opisyal ng pamahalaan na sinisikil yung malayong pamahayag or tinatakot yung media na magkaroon ng minsan or akusasyon na yung media ay bayaran, yung media ay bias, yung media ay ganito, ganyan. At yan po ay ating tinututukan at talagang kino-call out po natin yung attention. At sang-ayon din naman po ako na ano, yung independence at sana po yung mga panukala na ganyan maipasa ng Kongreso. Halimbawa, kung papaano i-strengthen yung mga ganitong mga sangay ng gobyerno, kung maging sangay man ng gobyerno. Subalit sa kasalukuyan nga ay we are bound doon sa administrative order na na-issue noong 2016. Although ngayon, we try to strengthen it with by inviting media organizations and even individuals. Sana po kasama kayo sa next natin na mga meron tayong quarterly interagency meeting na doon po talaga ay bukas at nandun lahat ang ahensya ng gobyerno, yung security personnel natin, PNP, military, DND, everybody, at andun din yung mga media organizations. At doon tinatalakay natin yung mga issues na yon na baka may pwede tayong magawa. Subalit, yun nga po, tayo ay nakatali doon sa isang administrative order na sana po ay maisulong natin na mas mapaganda kasama doon sa pagsusulong natin sa mga usapin ng Media Workers Welfare Act, halimbawa, para mas ma-address yung issues ng mga mamamahayag.
10: Magandang punto yan. Actually, noon nakakaupo naman ako nung nagsisimula pa lang yung PP forms. Well, I'm sure you know the history.
9: Yes po, opo.
10: I don't want to bring this up again.
9: Yes po, opo.
10: Pero yung isang touchy issue rin kasi among government officials in general, hindi natin tinutukoy yung mga specific personalities, yung concept kasi ng editorial independence. Medyo labas na to ng konti sa PT forms kasi naging bahagi rin kasi ng pag-uusap noon, if I'm not mistaken, yung posibilidad na reformahin yung government media kasi may kaugnayan din yan sa pagbabagong kailangan gawin sa PT forms kasi nga dapat mas mabigyan ng editorial independence yung government media para hindi lang siya nagmumukhang spokesperson or parang propaganda mouthpiece ng mga nasa kapangyarihan na tipong ibang planeta yung reportage ng government media kumpara sa privately owned media. Kasi alam mo naman, I'm sure well-versed ka naman sa government, sa public broadcasting system at saka sa public information system sa ibang bansa, kaya namang maging independent sa totoo lang eh. Kaya lang, yun na nga, ayaw, and dumating sa punto na talagang ayoko na ikwento yung iba pang mga nangyari kasi masyadong juicy yun eh. Tsaka hindi mo na magkasalanan yun. But at any rate, ang punto lang dito, Undersecretary Torres, sana dumating tayo sa punto na magiging bukas. Hindi lang ikaw, kundi yung iba pang mga main actors sa government media system natin o sa public information system para magkaroon ng tunay na reforma. Kasi sa totoo lang, it's not about me. Marami pang mga tao na willing na tumulong at may kakayahan na magabayan kung kinakailangan yung doon sa direksyon papunta sa tinatawag na editorial independence. I'm sure this is beyond your responsibility.
9: Yes,
10: pero magandang kahit papano maging decisive ka rin at makatulong ka rin sa ganung usapin.
9: Tama po kayo at tayo po ay naniniwala ng ganun. Although labas na nga po yan sa scope ng aking mandato, ng ating ahensya. Subalit, ako'y naniniwala din po ng ganong struktura or ganong paningin or implementasyon ng isang state media halimbawa na maging magulat siya tungkol sa mga programa ng pamahalaan, magulat siya ng sa mga pangyayari sa lipunan kasi alam naman po natin na dapat lahat nga po ay nagpupursu ng media and information literacy. So dapat hindi lamang tungkol sa mga pangyayari kundi kung ano talaga yung tunay na kaganapan halimbawa sa pagdating sa environment, pagdating sa solar power, pagdating sa kung ano-ano pang mga usapin. Anyway, medyo magbe-break muna tayo kasi nasa state media tayo. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala.
8: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media ngayon.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
9: At nagbabalik po ating programa Media Ngayon. Kasama niyo pa rin po ako, Joe Torres po, na Presidential Task Force on Media Security. At syempre, kasama pa rin po natin si Professor Danny Arao, isang journalism professor at isang eksperto ng komunikasyon mula sa UP College of Media and Communication. Sir Danny, yes. Thank you very much again for being with us this afternoon. At napakaseryoso at talagang diretsahang usapan natin ngayon. Ang as you know at alam nyo, kayo pa nga nagtuturo sa amin, the media landscape is also evolving. Ano ba yung mga bagong mga hamon, mga challenges ngayon when it comes to safety and security pagdating sa usapin ng digital, pagdating sa usapin ng online, na pwede din nating i-address ng PT Forms at ng ating mga media organizations na nagsusulong ng press freedom sa ating bansa?
10: Siyempre, yung disinformation ay seryosong usapin. Kaya kailangan talagang ma-expose at labanan yung mga peddlers ng disinformation. Maraming pag-aaral ang magpapatunay na ito ay hindi lang simpleng mga taong walang magawa sa buhay, kasi sistematiko ito, and in fact kumikita yung mga maraming hyper-partisan bloggers and influencers sa usapin ng disinformation. In fact, may isang anecdotal evidence na nagsabi na as much as 20,000 pesos per post yung bayad sa ilang mga may million-milyong followers. Wag na muna nating banggitin kung sino. Pero may ganun kalaki yung pera sa disinformation. Tapos, yung isa pang angulo naman sa usapin ng teknolohiya, yung tinatawag na generative AI, kasi sa totoo lang, maganda naman yung pag-unlad ng teknolohiya, pero syempre may kaakibat na dangers din ito, lalo na't bukod sa disinformation na pwedeng gamitin sa pagsisinungaling yung generative AI, posible na yung skill set ng isang periodista ay makokompromiso kung masyado ka nang nagdedepende sa mga prompt ng AI. Yung tipong gawan mo ako ng artikulo na 500 salita na ganito ang gusto kong mangyari, tapos AI na yung susulat para sa'yo. So para sa akin, delikado yan. Tinuturo pa rin naman sa journalism schools yung paggamit ng teknolohiya, ina-expose pa rin naman sa AI, pero talagang yung tried and tested method ng data gathering at saka yung news writing at iba pang aspekto ng pag gawa ng production sa media, talagang yung skills ay dapat na itinuturo pa rin. Meron pang iba pang issue na may kinalaman sa AI na kailangang palalimin din, at ito ay ang tendensya talaga na ginagamit yung AI data centers at the expense of minerals and resources ng isang bansa. Ulitin ko lang, mukhang lumalabas na tayo sa responsibilidad ng PTFOX. Pero dapat may malinaw ding tindig, kasi yung AI data centers may direktang kinalaman din yan sa periodismo. Kaya yung usapin ng inisyatibang Paksilika halimbawa, it should be a major concern sa media. Not necessarily PTFOMS itself. Pero yung media systems natin, dapat talaga siguraduhin na hindi tayo magpapagamit kahit kanino sa usapin, hindi pa sa usapin ng makikinabang ba tayo in terms of investments, in terms of trabaho, kung kikita ba tayo mula rito. Ang mas fundamental na usapin talaga ay bakit masyadong capital intensive at saka resource intensive ang isang teknolohiya na sa totoo lang, mula nung panahon naman natin, naabutan natin yung panahong walang AI, pero okay naman yung kinalabasan ng ating training sa periodismo. So kung hindi naman siya talaga kinakailangan dahil masyadong resource intensive at capital intensive, we should consider those options din po.
9: Sa usapin ng AI, yan, pinag-usapan natin, hindi lang naman kasi yan dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At bahagi doon sa disinformation. Kailangan, ano kaya yung kailangang skills, may bago bang dapat matutunan isang journalist? Kasi, for example, even yung gobyerno nagre-reklamo na ngayon nga daw ang pamahalaan, bugbog na bugbog din sa mga misinformation, disinformation, dahil na rin sa AI. Pero dapat handa rin tayo sa mga communication, yung mga

0: media and information literacy, talagang nakompromiso na
1: Mm-hmm.
0: kasi parang computer literacy na lang yung tinuturo. Tapos sa higher education level naman, I'm sure you're aware, may panawagan para liitan kung hindi man tuluyang tanggalin na yung mga general education subjects gaya ng history, math at iba pang mga importanteng kurso sa kolehiyo kasi nga parang gustong paikliin yung number of years that it would take na major subjects na lang yung tututukan, hindi na yung general education. So, kasi part ng critical thinking, yung holistic development.
1: Tama po.
0: Kaya kung papapansin mo, Joe, ah, sorry, Undersecretary Torres.
1: Joe lang yung, po, okay lang.
0: Ah, sige, Joe. Yun.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 10 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Saldi Co nakapagpiansa matapos arestuhin sa Las Piñas. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Layan na nga ang 10 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Saldi Co matapos arestuhin ng Las Piñas City Police Station sa loob mismo ng Hall of Justice sa Las Piñas City kaugnay na ang kinaharap nilang mga kasong perjury. Ngayong araw na Sabado, Agosto 8, bandang 12:30 PM na proseso ang pagpiansa ng nalalabing dating Marine personnel at ex-bodyguard sa Las Piñas Regional Trial Court na nasa subiya ng Las Piñas City Police Station. Ito ay matapos ang pag-aresto bandang 5:45 na hapon kahapon, Agosto 7 sa City Hall Compound matapos pagsilbihan ng warrant of arrest ang mga suspect. Ang 10 ay kabilang sa 14 respondent na nakaharap sa apat na bilang ng perjury batay sa mga kasong kriminal na ilabas ng RTC Branch 202 ng Las Piñas City. Nagtungo umalo sa Hall of Justice ang mga akusado upang magpiansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Gayunman, hindi natapos ang proseso bago magsara ang hukuman kaya agad na isilbi ang mga waran sa 10 at pansamantalang isinailalim sa kusudiya ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Mga senator, judges, pinaalalahanan na dapat manatiling patas sa gitna ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Palalaang House Impeachment Team Advisor at Spokesperson na si Robert Ace Barbers sa mga senator judges na manatiling walang pinapanigan at iwasang magmukhang tagapagtanggol ng alinmampanig. Kasabay nito, iginiit ni Barbers na may karapatan ang bawat senador na magtanong upang malinawan sa mga nilahat ng testigo. Ginawa ni Barbers ang pahayag bilang tugon sa obserbasyon ni Palace Press Officer Claire Castro na may ilang senador na tila umaasal na bilang mga abogado ng depensa sa halip na maging patas na tagahatol. Binatikos din ni Castro ang mga ulat na ibinabato lamang ang sisi sa mga special disbursing officer ng DepEd at OVP sa halip na sa mismong pinuno ng pananagutan. Sumang-ayon naman si Barbers na may otoridad ang mga senador na maghanap ng klarifikasyon dahil sila ang magpapasya at magsisilbing tagahatol. Gayunman dapat anyang mag-ingat ang mga ito. Dagdag pa nito na dapat din umanong at tandaan na pati ang mga senador ay binabantayan ng publiko habang ginagampanan ang kanilang tungkulin ayon sa saligang batas. Narito ang pahayag ni Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers.
6: And that will not show any bias, no? Correct? Dapat magtanong sila para maliwanagan, hindi lamang ang taong bayan, kundi ang mismong ating mga senator judges on the evidences being presented before them, no? Kailangan maintindihan din kasi sila ho ang maghuhusga, eh. Sila yung maghuhukom, eh. But yung

0: sa kanilang pagtatanong ng clarification, eh, hindi po dapat nagpapakita ng bias. Kung merong mga ganon, I think they should be reminded by the presiding officer of the rules.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita, dalawang dam sa Luzon nagpapakawala na ng tubig. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tuloy-tuloy ang pagpapakawala ng tubig sa Amboklao at Binga Dam sa Luzon. Ayon sa PAGASA Hydrometeorology Division, patuloy na tumataas ang water level ng dalawang dam dahil sa mga pag-ulan. Batay sa dam monitoring kanina umaga, nasa 751.27 meters ang water level ng Amboklao Dam, habang nasa 574.34 meters naman sa Binga Dam. Apat na gate sa bawat dam ang kasalukuyang nakabukas na may taas na 2 metro. Samantala, bahagyang tumaas din ang water level ng Angat Dam sa 158.89 meters mula sa 158.13 meters kahapon. Mababa pa rin ito sa 160 meter critical water level at 180 meter minimum operating level. Tumaas din ang water level sa Ipo Dam sa 100.28 meters at sa Lamesa Dam sa 79.37 meters. Nakapagtala rin ng pagtaas ng water level ang San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dams. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mobile Soil Laboratory ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 Northern Mindanao nagbibigay ng malaking tulong sa pagsasagawa ng pagsusuri ng lupa pinagtatamdan ng mga magsasaka ng rehiyon. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isa sa mga regional office ng Department of Agriculture na pagkalooban ng 10-wheeler truck Mobile Soil Laboratory, MSL, ay ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan sa ilalim ng National Soil Health Program mula sa Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Mapapakinabangan ang pasilidad ng mga magsasaka at iba pang agri-stakeholders para magsagawa ng soil testing o pagsusuri ng lupa para malaman ang kalidad ng lupang pinagtatamnan at di na kailangan pang magpunta sa Regional Soils Laboratory, dahil ang Mobile Soil Laboratory na mismo ang tutungo sa lokalidad kung saan magsasagawa ng pagsusuri, soil sampling o testing. Katunayan, nakaschedule na ang pagbisita ng MSL sa 2 lungsod at 23 munisipyo ng Misamis Oriental, nagsimula noong Agosto 3 hanggang Oktubre 2, 2026. Umaasa at positibo si Regional Executive Director Pacamalan na ang inisyatibang ito ay makatutulong sa mga magsasaka na gumawa ng desisyon na kabatay sa siyensya para sa pagpapatakbo ng kanilang sakahan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life on Radyo Pilipinas 2, 9:18 a.m.
2: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Go Go Go Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. LRT1

0: ng Morph Gauge sa dalawang lupang nakasangla na bahagi ng idodonasyong 6 na lote. Ang kasunduan ay bunga ng direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagsolba sa mga issue upang agad na mapakinabangan ng mga computer ang proyekto. Sinabi naman ng Villar Group na inaasahan makukumpleto sa loob ng 6 na buwan ang proseso ng pagkansela ng mortgage sa dalawang lote at nakahanda na rin ang kapalit ng mga ari-arian upang maisulong ang donasyon. Target ding maglaan yung buwan ng Memorandum of Agreement, Right of Way Acquisition Agreement at Deed of Donation na magsisimbindaan para makapagsimula ang konstruksyon susunod na taon. Ayon sa DOTR at Light Rail Manila Corporation, malaking hakbang ang kasunduang ito upang maalis ang isa sa pinakamalaking balakid sa LRT 1 Cavite Extension Project at maihatid ang mas mabilis at maginhamang biyahe sa libu-libong pasahero sa katimugan ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni EJ Lazaro. National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC iniulat na umabot na sa mahigit 150 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyo at habagat. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas report.
3: Umabot na sa mahigit 105.5 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 3.5 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Nasa 120 kabahayan din ang naiulat na nasira dahil sa pananalasa ng mga kalamidad. 6 na ang naiulat na nasawi habang 7 ang nasugatan. Kabilang sa mga nasawi ang mga biktima ng landslide sa Benguet, rockslide sa Rodriguez Rizal at pagkalunod at pagkakuryente sa La Union. Apektado ng bagyo at habagat ang mga lugar sa regions 1, 2, 3, 5, 9, Car, Mimaropa at Calabar Zone. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ipinagutos ni Customs Commissioner Ariel Napomuceno ang pag-iigpit sa mga daungan ng Bureau of Customs sa buong bansa kaugnay ng mga nakumpiskang ilegal na sigarilyo. Ito ay kasunod ng mga ulat ng pagtatangkang pagnanakaw sa mga nasamsam na kontrabando sa ilalim ng kustodiya ng BOC. Sa ilalim ng direktiba ni Commissioner Napomuceno, inatasan ang lahat ng District Commander ng Enforcement and Security Service at mga puno ng Auction and Cargo Disposal Division na agad paigtingin ang pagbabantay at mga protocols sa seguridad. Binigyan din ng commissioner na walang nakumpiskang ilegal na sigarilyo ang maaaring ilipat, i-relocate o i-dispatcha ng walang paunang sulat o approval mula mismo sa kanya. Pro 5 Kasurog Deer o Disaster Emergency Assistance Response naka-standby sa posibleng epekto ng bagyong Maymay sa Bicol. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Gary Carl Carillo sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Nananatiling naka-standby ang Disaster Emergency Assistance Response o DEAR contingents ng Police Regional Office 5 bilang bahagi ng Bicol Shield Initiative sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Bagamat hindi direktang inaasahang tatama sa Bicol Region ang bagyo, sinabi ng PRO 5 na nananatili silang nasa mataas na antas ng kahandaan upang agad na tumugon sa anumang insidenteng may kaugnayan sa masamang panahon. Handang magsagawa ang PRO 5 ng evacuation assistance, search and rescue operations, security sa evacuation centers, traffic management at relief support kung kinakailangan. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng PRO 5 sa mga local government units, disaster risk reduction and management offices at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente lalo na sa mga mabababang lugar, baybaying komunidad at mga lugar na landslide prone. Samantala, muling pinaalalahanan ng PRO 5 ang publiko na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ng mga opisyal na weather advisories at agad na sumunod sa mga abiso at evacuation order ng mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738,
3: at Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tinorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Right, so muli po, magandang umuulang hapon sa lahat. Ako pong muli si Meli Tinorio at kami po ay nag-aanyaya na samahan ninyo kami sa ating palatuntunang Para Lang Bayan sa Himpapawid kahit na po masama ang ating panahon. So dahil masama po ang ating panahon, meron po tayong advisory dito. Nakataas po ang red rainfall warning sa Metro Manila, bunsod po ng southwest monsoon o habagat. Batay po ito sa latest bulletin ng Pag-asa DOST. So asahan po ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho po ng lupa. Mag-ingat po tayong lahat. Samantala po, naitala ng Pag-asa ang magkakasunod na araw po ng pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan matapos po ang mga pag-ulan na naranasan sa Luzon nito pong mga nakaraang araw. At batay po sa pinakahuling datos po ng Pag-asa ngayong Sabado, August 8, umabot na po sa 158.89 meters ang water level po ng Angat, mas mataas ng 0.76 meter kumpara po sa level nito po kahapon na August 7. Gayunman, nananatili pa rin po itong mas mababa sa 160 meter critical level kung saan po naitala ang record low na antas nito noong pong buwan ng Hulyo. Okay, so yan po ang ating pangunahing nais na ibahagi sa inyo at mag-ingat po tayo. Ano po, mag-ingat po kasi nga sa mahirap na po ang magkasakit o kaya po ay madisgrasya tayo. Alright? So mga kaibigan, kaugnay po ng level ng tubig sa dam, ating pong makakapanayam si Dr. Sevillio David Jr., ang Executive Director po ng National Water Resources Board or NWRB. Alright, so kung handa na po si Dr. David, magandang hapon po. How are you?
5: Mag-isang maulan na hapon okay, po, Ms. So, Merit, sa ating mga tagapakinig po ng inyong programa
4: okay,
5: po.
4: Okay, so atin... Okay, so sandali lamang mga kaibigan at dahil po sa masama ang panahon, hindi natin na po program yung ating mga dapat na isuot. Ano ho? Alright? So, tulad ng ating nabanggit kanina, ang atin pong unang panauhin ay si Dr. Sevillio David Jr., Executive Director po ng National Water Resources Board or NWRB. Okay, so magandang hapon po, Doc David.
5: Opo, magandang hapon po. Ito isang maulang hapon po sa ating lahat, Ms. Melit, sa ating mga tagapaginig po at tagapanood po ng inyong programa.
4: Alright. Okay, so sir, naitala nga po ng ano ng Pag-asa na mataas po ang ano ang tubig ngayon dahil nga po sa mga pag-uulan. Ano ho, although itong si Maymay eh hindi naman siya masyadong malakas, pero dahil nga po sa monsoon rain, dumami po ang ating tubig. Good news po ba ang maulang panahon para po sa ating mga dam, especially po sa Angat Dam ngayon?
5: Opo, no, Ms. Meli, katulad nga po ng sinabi nyo, no, itong mga pag-ulan na naranasan natin ay nakatulong po, no, dito sa mga dams po natin, no, particular po sa Angat Dam. At ngayon nga ho, nasa itong latest na pagtatala po natin, mahigit 159 na, no? At umaasa po tayo, no? Baka hanggang bukas po ay baka umabot na po, no? At lumampas na po, no? Dun sa critical level na 160 meters, no? Pero ganun pa man po, no? At kahit po sabi nga ho natin, parang nararamdaman po ng kababayan po natin na parang ang dami ng tubig, no? Dahil nga po itong pag-ulan dito sa Metro Manila at mga Karatig probinsya, ganun pa man po, no? Ito pong kahit nakatulong po ito sa mga dams po natin, eh sabi nga ho natin, eh medyo mababa po masyado yung pinag-umpisahan itong taon na to, no? Umabot po tayo sa 150.42 meters po noong July 25.
4: Opo.
5: At ito po ay sa record natin, eh ito po ang pinakamababa na level ng hanggat dam mula po nung ginawa ito, no? So mula more than 50 years po na history nito, ay ito po ang nung July 25 po ang pinakamababang naitala. At ganun pa man po, itong mga nakarang linggo ay nagsimula po itong mag-recover at sana po ay tuloy-tuloy, no? Pero ganun pa man, medyo mababa pa rin siya, no? Dun sa normal na level niya. Kaya patuloy po, no? Yung pag-asa natin, no? Na patuloy pong mag-ulan, no? Dun po sa watershed naman po, at wag naman po sana dito sa may mababang lugar po natin, at dun lang po na sana ilagay dun sa watershed po natin para po makarecover ng maayos yung po mga dams po natin.
4: Okay. So sir, ibig sabihin kahit na po para sa pangkaraniwang mamayan ay marami na hong tubig ang ika nga ay nagagaling po sa kalangitan. Pero sabi ninyo mas mababa pa rin po ito sa ating mga dam, especially dito sa Angat. Ano po kaya ang maari nating gawin para ika nga eh kapag meron pong mga pag-uulan na ganito ay talaga pong masalo natin ang tubig at ika nga eh maging normalize po ang level po ng ating mga dam, especially ang Angat.
5: Tayo naman po pag ganitong hindi po naulan, no, or medyo hindi po ganong kalakasan yung mga pag-ulan sa watershed, pero dito po sa may parting mababang lugar, kagaya po ng Metro Manila, ay medyo naulan po.
4: Opa.
5: Ang isa pong panawagan po naman natin ay kung pwede po ay i-harvest ito, sahurin, mm-hmm. no? Iponin po ng Opa. Maayos.
4: Opa.
5: At imbak po ng maayos, no? Para naman po hindi pagbahaya, no? Ng mm-hmm. mga insekto.
4: Opa.
5: At pwede po nating magamit yan, no? Sa mm-hmm. ibang pangailangan po natin sa ating kabayan.
4: Okay.
5: Sabi nga ho natin, kung hindi man umulan, no? Doon sa watershed ng Angat, eh ito mga pag-ulan sa ating kabahayan, eh kahit papaano po sana ay magamit po natin kung ito ay naimbak po natin ng maayos, no? At para doon po tayo sa demand ng tubig mm-hmm. na hindi nang gagaling sa Angat.
4: Opa.
5: Kumbaga may ibang napagkukunan po tayo na tubig ulan bukod po sa Angat.
4: Ayun, okay. So kung ganito po, okay, gaano po karaming tubig ba ang kailangan upang mag-normalize ang level po ng Angat Dam?
5: Sa ngayon po, Miss Mary, sa ito pong nakaranas niya na medyo mababa po, no, yung historical low nga, no?
4: Opo.
5: Na sabi nga ho natin na baka bago po umabot, no, doon sa 180 pa lang, no, na
4: Opo.
5: Minimum operating level niya,
4: mm-hmm.
5: ang inaano po natin, baka isa or dalawang bagyo po, no, na direktang tatama, no, mm-hmm. doon po sa watershed ng Angat.
4: Okay.
5: Kaya nga kung sabi nga natin, kung ang isa naman, ang target naman po natin yung mga 210 meters. Mm-hmm. No? Yung po kasi ang pinakamataas
4: okay.
5: na level na gusto sana natin, ano, mga mm-hmm. 210 to 212.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Eh, nasa 160 pa lang po tayo, no? Medyo mm-hmm. malayo po.
4: Oo, malayo.
5: No?
4: Opo.
5: At masa po tayo mm-hmm. no? ng mga direktang pag-ulan, no? Doon mm-hmm. po sa Angat watershed. Sa ngayon po, Miss Mary, gusto ko sana natin mas magandang mga pag-ulan sa ngayon.
4: Opo.
5: Mapanahon na ito kasi mm-hmm. nga po, yung po kasing abiso, no, advisory ng pag-asa, yung full impact ng El Nino, baka po daw po maranasan mm-hmm. natin
4: okay.
5: bago magtapos ang taon. At pag ganun po kasi, ang isa sa mga posibleng mangyari po ay mas mababang pag-ulan. Kaya gusto mm-hmm. ko sana natin, eh, habang may mga magagandang pag-ulan po ay sana ay makapag-imbak ng maayos
4: okay.
5: para naman po mapaghandaan, no, mm-hmm. yung full impact po ng strong or to very strong El Nino na mm-hmm. sinasabi pong baka po bago magtapos ang taon
4: Opa.
5: Ay marandaman na po natin ang epekto.
4: Alright, so nabanggit natin kanina yung harvesting. So kung patuloy po ba yung mga pag-ulan, ano naman pong level ang ating inaasahan para ituring na po na nasa critical level ito dahil sa sobrang tubig naman. So hindi na natin kailangang mag-harvest kung maraming tubig na at maari pong magkaroon po ng pag-apaw naman.
5: Opo, no, sabi nga ho natin, ang target elevation po sana natin is mga 212.
4: Okay.
5: No, 212 po. No?
4: Opo.
5: Sa ngayon po ay mas mababa tayo sa 160. So mga 40 o 50. Ano, mga 50 meters po.
4: Opo.
5: Ang 50 metro po ang kakulangan.
4: Opo.
5: Sa ngayon para naman po mas mabigyan ng seguridad yung pong pangailangan natin, no, sa water supply dito.
4: Opo.
5: Sa Metro Manila at pati na rin po yung para sa irrigation po dito sa Bulacan at Pampanga.
4: Ayun. Okay, so sa ngayon po gaano nakalaki ang nadagdag na breathing room po para sa Angat Dam dahil sa mga pag-ulan?
5: Ito nga po, no, sabi natin, mula po itong magsimula yung pumasok yung buwan ng Agosto, no, nagsimula po yan ng mga 153, halos mga 5 to 7 meters po ang sa tingin natin ay nadagdag, no, at sabi nga natin, medyo malapit na niyang makarecover, no,
4: doon
5: sa critical level na 160, na tansyo po natin kung magpapatuloy itong mga pag-ulan na to, baka po bukas ay makabawi na, no, doon sa 160 na critical level.
4: Okay.
5: At sabi nga ho natin, ang isa naman po nating titingnan doon yung pagbabawi pa niya, no, doon po sa minimum operating level na para naman po mas mapaghandaan po yung iba nating pangailangan po, particular po sa water supply sa mga susunod na buwan.
4: Ayun, okay. So, question po ng isang pangkaraniwang Aling Maria. Ano po o gaano po o ilan pang mga bagyo ang dapat pong mangyari para mapunan natin yung kakulangan ng mga 60 or 50 na ano na metro po ng tubig?
5: Sa tansya po natin siguro mga 3 hanggang 4 na bagyo po, no.
4: Okay.
5: Na direktang tatama po, no.
4: Oo.
5: Sa mga dams po natin kasi po yung pong mga pag-ulan kasi po, mga pag-ulan po talaga ang kinakailangan para ma-recharge, no, yung mga dams po natin, no, sabi nga natin. At sa ngayon po, dahil medyo mababa, yung, medyo mahabang panahon po na medyo bumaba siya, kaya medyo sabi nga ho natin, pag medyo mababa, yung pagbawi mo niya, no, yun naman po ang gusto nating antabayanan.
4: Opo.
5: At sabi nyo, tansyahon natin, no, siguro po mga 3 na bagyo na medyo hanggang 4 na direktang tatama po.
4: Opo.
5: Sa watershed po ng Angat.
4: Okay. So sir, kasi sabi nga ninyo, dapat direktang tumama sa mga dam natin. Eh yung mga bagyong dumadaan sa atin, eh hindi naman talaga direktang tumatama sa ating mga ano, sa ating mga dam. Meron bang maaring gawin scientifically para ika nga ito pong mga ulan na galing po sa mga bagyo ay maari po nating itutok doon po sa ating mga dam para hindi tayo magkaroon ng problema?
5: Ayun naman po ang ano, no, so, kasi po ito po yung pagbaga nature po, no, ang nagdidikta niyan, no.
4: Opo.
5: At ito po kasing nararanasan natin ngayon na sabi nga na strong to very strong El Nino, itong pag-iinit po, no, ng dagat Pasipiko medyo mataas po, no, medyo unusual din po yung pag-iinit na nangyayari ngayon, at kaya nga po yung very strong El Nino na posibleng maranasan po natin, eh yung pong behavior po, no, itong mga bangyo, eh medyo mahirap na rin pong tantsahin sa ngayon, na ito nga pong nung pong July, no, 4 na bagyo po, no, ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Eh usually po pag mga July po, no, ay yan po ang panahon, no, na nagkakaroon na rin ng pag-ulan, no, sa mga watershed po natin. Pero sabi nga ho natin, yung pong 4 na bagyo yun, eh, hindi, medyo lumihis po, no, nasa taas po sila, no, ng Pilipinas, at wala hong malapit-lapit, at buti na lang po ay may hinila po yung habagat.
4: Opo.
5: At nakatulong po, no, para naman po mapunan, matugunan, no, yung pangailangan po ng dam po natin sa mga pag-ulan.
4: Okay, so Doc, ilan na po, gaano nakalaki itong nadagdag na breathing room po para sa Angat Dam dahil sa mga pag-ulan?
5: Ito po siguro mga 5 to 7 meters po ang ano natin. Pero sabi nga ho natin, nung nagsimula tayo ng pinakamababa ng July 25, no, nasa 150 po, no,
4: wow,
5: mula nung July 25.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: So ngayon po nasa 100, a little mababa ng kaunti sa 160. So mga 10 meters po.
4: Okay.
5: Ang kulang-kulang pong 10 meters ang dinagdag, no, nitong dalawang linggo po nating mga pag-ulan na nagsimula po ng mga last week ng July.
4: I see, okay. So, Doc, sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood, saan po natin mamomonitor ang mga updates po mula sa inyong tanggapan?
5: Po, sa website po ng NWRB, no, sa www.nwrb.gov.ph, no, kung ito pong sa mga pagmomonitor sa Angat Dam, pwede rin pong bisitahin ng website po ng NWSS, no?
4: Okay.
5: At yung pong Pag-asa, no? Sila po naman ang isa sa mga umantabay po sa atin, no, sa pag-monitor po ng mga dams. Hindi lang po itong Angat Dam, yung iba pong mga dams dito po sa Luzon. At lalo na po, no, yung pag-forecast po ng mga pag-ulan, no? Na sabi nga po natin, tayo po, ang interest natin ay paano po makarecover, no, yung mga dams po natin. Kasi napaka-importante po sa pangailangan natin sa water supply po.
4: Ayun, okay. So, Doc, maraming salamat at ulitin lamang natin, mga kaibigan, yung mga updates po ay maaari nyo makita sa website po ng NWRB or www.nwrb.gov.ph, yung Angat Dam updates. Ang website po ng MWSS, Pag-asa, aside from Angat Dam, iba pa pong mga dam sa Luzon maging ang forecasting po. Okay, so maraming salamat, Dr. Sevilio David Jr. mula po sa NWRB. Maraming pong salamat. Ingat po kayo.
5: Maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating lahat.
4: Okay, magandang hapon po. Mga kaibigan, ang oras natin 3:25 na po dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas, 738 po sa inyong mga talapihitan. Alright, so may dalawa pa po tayong mga panauhin. Ang isa po doon ay si Dr. Abby Rotor. At dapat po meron tayong makakapanayam mula sa MMDA. Ano ho, pero mukhang hindi natin ma-contact. Ano, busy-busy po ang mga tao ngayon, lalong-lalo na po yung mga ahensya ng pamahalaan na ika nga nakatutok po sa kalagayan ng ating panahon, okay? So mga kaibigan, siguro po miyamiya ng konti ay si Dr. Abirotor po ang ating ibabahagi sa inyo kasi very interesting po yung topic na ika nga ating pong napili mula po kay Dr. Rotor at ito po ay ang pag-alaala nung nangyari po sa Hiroshima, ano ho, yung pagbomba po ng atomic. Ayan, okay? So, ayan po ay mamaya. Pero, alright, so, sa ating pa rin pong pagpapatuloy mula sa MMDA, nandito po si Emma Loristo, okay? So, magandang hapon, Miss Emma, how are you? Alright, so antabayan na po natin si Emma Loristo, ano ho, mula po sa MMDA at ating alamin kung ano po ang mga nangyayari sa ating mga kalsada, ano ho, kung ang daloy ba ng traffic ay matindi or meron bang mga nangyayari na ika nga ay dapat nating tingnan, ano ho, para ika nga ay makaiwas tayo if ever kung tayo po ay may mga lakad. Ano po? Alright, atin pong aalamin kay Emma Loristo ang flooded areas at mga traffic updates. Okay, so magandang hapon, Emma. How are you?
6: Radyo Pilipinas Traffic!
7: Magandang hapon din po, Ma'am Melly. Ganun
4: okay
7: po sa inyong mga taga-subaybay.
4: Opo.
7: Sa mga oras po na to, opo, yung sitwasyon mo ng traffic dito po sa mga major thoroughfares natin, especially po yung part ng EDSA.
4: Opo.
7: As of this time po, wala naman pong reported na flooded along EDSA.
4: Okay.
7: Pero yung sitwasyon po ng traffic, itong southbound lane, galing dyan sa may bandang Muñoz, patungo po kayo ng Bansalangin area, ay may bahagyang pagbagal na mararanasan yung mga motorista natin. Pero after po niyan, banayad yung sitwasyon, patungo po kayo ng Quezon Avenue at dyan banda sa may bahagi ng Timog at Camuning. Approaching sa may bahagi po naman ng Aurora Boulevard, Cubao, ay may bahagyang pagbabagal, slow moving yung mga motorista natin patungo dito sa may direction po ng Santolan at Ortigas.
4: Mm-hmm.
7: Hanggang dito yan banda sa may area po ng Shaw Boulevard. Sa mga paggawin naman po ng Makati area, light to moderate po mula dyan sa may bandang Estrella,
4: mm-hmm,
7: patungo po kayo ng Buendia, Makati. May bahagyang pagbabagal din, approaching dito sa may area po ng Ayala at Pasay Road, Hernandez. Sa mga patungo naman po ng Pasay, EDSA, mula dyan sa may bandang Magallanes, nakararanas ng katamtamang pagbabagal, slow moving itong patungo naman ng bandang Cabrera, hanggang makarating po kayo ng Tarak Avenue. Ang EDSA northbound lane, sa nanamonitor po natin ngayon, yung galing dito sa may bandang Pasay area, patawid po na EDSA Ross Boulevard intersection, moderately moving yan, maging dito sa may area po ng Park Avenue patungo po ng Tarak. Sa may EDSA Makati northbound, mula dyan sa may bandang Pasay Road, Arnais, moderately moving po yan, patungo kayo ng Ayala, Makati at Buendia. Nagiging mabagal din yung usad pagsapit dito ng mga motorista sa may bandang Guadalupe towards to a Mega Mall. Pero makalampas naman po niyan, light to moderately moving, patungo po kayo ng White Plains towards to a Santolan area and the Aurora Cubao. Pero dito banda sa may bahagi po ng approach ng Quezon Avenue flyover, moderate to heavy yung sitwasyon patungo dyan sa may area po ng SM North EDSA. So far po, wala namang pong naiulat na anumang aksidente. Pero doble ingat po dun sa mga motorista po natin dahil nakakaranas nga po tayo ng pabugso-bugsong ulan. Mm-hmm. Minsan eh, malakas pa.
4: Okay.
7: Eh, para makaiwas din po sa aksidente. At dun po sa mga motorista po natin, mm-hmm, available din po yung ating MMDA hotline para sa anumang assistance.
4: Okay, so updates naman po, Miss Emma, sa mabilis na paghupa po ng baha sa kahabaan ng Araneta Avenue at ang vicinity nito. Dahil po ba sa significant improvement po ng drainage system sa nasabing area?
7: Malaki po yung may tulong,
4: mm-hmm,
7: sa madaling paghupa po ng tubig ulan.
4: Opo.
7: Diyan sa may bahagi po ng Araneta dahil maganda na nga po yung ginawang drainage system,
4: mm-hmm,
7: along the Araneta po. Pero may mga na-report din po dito banda sa may NS Amoranto kanina na halos mataas pa ho sa tuhod yung nainta lang na tubig po dyan, kaya not possible po, mm-hmm, yung bahagi po na area ng NS Amoranto.
4: Okay.
7: Base po rin po ito sa, mm-hmm, ano po, status of road ng Quezon City po yung report.
4: Okay. Miss Emma, usually kasi ang ating mga kababayan, kapag magkaroon ng traffic, kapag may bagyo or malakas ang ulan, sinasabi ka agad nila may baha. Pero dito po sa mga sinabi ninyo kanina, parang wala namang tubig doon sa mga lugar na ika nga bumabagal po ang traffic. Ano kaya ang dahilan?
7: Actually po ma'am, yung minomonitor po natin yung mga flooded prone areas,
4: okay,
7: po natin dahil nga po din sa nararanasan natin na tuloy-tuloy na pag-ulan.
4: Mm-hmm.
7: Pero based po doon sa monitoring, wala nga pong pagtaas o pagbaha doon sa mga in-expect po natin na, mm-hmm, flooded prone area. Siguro po dahil yung ulan naman po titigil,
4: mm-hmm,
7: biglang hihina. Yun po. At hindi naman po totally tuloy-tuloy na malakas na ulan na rara.
4: Ayun. Okay. Miss Emma, kapag may mga biglaang pagbaha o gutter, deep water sa pangunahing kalsada, ano po ang quick response mechanism po ng MMDA para sa mga stranded na pasahero at mga driver?
7: Naka-monitored po yung ating flood control monitoring information center. Yun nga po, dun sa mga, especially dun sa mga flooded prone areas po natin.
4: Uh-oh.
7: Meron po tayong mga naka-standby po na mga monitoring personnel para puntahan po yung nasabi niya. Kasi mostly po, yung mga field rating o yung, mm-hmm, mga drainage hindaanan mismo ng mga tubig baha, minsan napupunuan po ng mga basura.
4: Mm-hmm.
7: So, kailangan lang pong ialisin yung basura para tuloy-tuloy po dumalo yung tubig, ulan, at hindi po maipon. yung nasabing nga tubig ulat at maging baha.
4: Okay. So, paano po ang naging koordinasyon ng PAGASA at MMDA or inyong opisina tuwing may masamang panahon upang mabilis po na maabiso at maprotektahan ang ating mga commuters at residents?
7: Opo, katulong po ng ating ahensya, ang especially yung ating flood control monitoring center.
4: Opo.
7: Ang atang PAGASA na nagmo-monitor po sa Kalakhang, Maynila, lalo na po during this typhoon or bagyo, may gantong weather disturbance.
4: Okay, so dapat po pala yung mga basura na naka ano sa kanal natin ay wala pa mang ulan or wala pa tayong naririnig na may bagyo, dapat pala maalis na yon at wag nating intayin na may baha saka po tayo gagawa ng paraan.
7: Tuloy-tuloy naman po ma'am yung pagsasagawa po o paglilinis po ng mga drainage system. Katulong din po ng DPWH po ang MMDA sa paglilinis po niyan. Yung nga lang po, talaga pong kailangan ng matinding disiplina para po sa ating mga kababayan.
4: Opo.
7: Na yung pagtatapon po ng basura, eh malaking impact po yun para sa pagkakaroon po ng baha.
4: Ayun, okay. Minsan po kapag nanonood ako ng news, ano, sasabihin ng anchor na dito sa kabila mabagal, dito sa kabila mabilis. Meron bang say ang MMDA sa ganyan?
7: Depende po kasi ma'am sa nagiging volume of details. Katulad po dito sa EDSA, yung part po ng southbound, mostly po pag during rush hour sa umaga, yan po yung mas matraffic compared po sa northbound lane na. Sa namamonitor po dito. So depende po rin po. Minsan kung magkakaroon po na aksidente doon sa isang baon po, yun po yung talaga makaka-expect po ng mas mabagal na daloy ng traffic. Unlike po dun sa kabilang side po ng pasa.
4: Ayun. Okay, so mga kaibigan, siguro maya-maya lamang po ay ating pong tutunguhin si Dr. Abby Rutor. Samantala, maraming salamat sa ating pong naging panauhin si Miss Emma mula po sa MMDA. Alright? So, MMDA Metro Base. Alright, mga kaibigan, tayo po ay magbabalik. Makarampo ang ilang pagbabalita.
3: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
8: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Alright, maraming salamat. At ngayon po ay ating pong kakapanayamin si Dr. Abercio or si Ka Aberotor. Ano ho? Siya po ay educator, scientist, agriculturist, farmer, at marami pang iba. Okay, at author po ng libro. Okay, so ang topic po natin ngayon ay paggunita ng dahil ang buwan po na Agosto ay ating pong ginugunita ang makasaysayang trahedya po ng Hiroshima at Nagasaki noon po ikalawang digmaang pandaigdig. Ito po isang paalala sa halaga po ng kapayapaan at ng buhay. Okay, magandang hapon, Kaabe. How are you po? Ah, alright, sige. Okay, ayusin lamang natin ano po at medyo nawala po ng konti si Kaabe. Ano po, alright? So, nakakatuwa kasi ang ating pong ano, ang ating pong topic ngayon ay yung nangyari pong pagbomba ng atomic bomb sa Japan. Ano ho? Okay, so very ano po yan, masyado pong makasaysayan. Ano ho? Dahil ang dami pong nangamatay hanggang ngayon po, yung iba ay parang nagsasuffer pa rin sa tungkol po diyan sa pagputok po ng ano ng ating atomic bomb. Ano po? Alright, so tayo po ay maglalakbay sa kasaysayan at sa lalim po ng ating pagninilay bilang mga mamayan. Ngayon pong buwan na ito ay ginugunita natin tulad ng aking nabanggit kanina ang makasaysayan trahedya po sa Hiroshima at Nagasaki noon pong ikalawang digmaan. Ano po? Ikalawang digmaang pandaigdig. At ito isang paalaala sa halaga po ng kapayapaan at ng ating buhay. Alright? Ating pong tatalakayin kung ready na po si Kaabe. Okay. Nawala. Siguro masama pa rin yung, ano, yung panahon doon. Ano ho? Okay? So, sige po. At alright. Sige. Magbabalik tayo mga kaibigan. Sandali po.
6: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
0: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:30 a.m.
10: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life on Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
11: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Para lang bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kaibigan at nandito na po si Kaabe, ang ating pong guest ngayon sa ating pagunita ng ikawalumput-isang anibersaryo po ng ika-81 taon po ng atomic bombing sa Hiroshima at Nagasaki noong pong World War II. Alright? Kaabe, magandang hapon po.
13: Magandang hapon, Kameli. Magandang hapon sa lahat mga nakikinig sa akin.
4: Okay. Kaabe, bakit po mahalagang sariwain at hindi dapat limutin ng kasalukuyang henerasyon ang trahedyang ito?
13: Well, unang-una, yan lang ang pinaka grabe, pinaka worst kind of war incident.
4: Mm-hmm.
13: Hanggang ngayon, wala pang pumantay doon sa atomic bombing ng Japan.
4: Opo.
13: So, paalala sa atin, huwag na sana maulit yan.
4: Mm-hmm.
13: Never, never in our history.
4: Opo.
13: Narin lalo for the sake of the younger generation.
4: Mm-hmm. Ayun. Okay, paano po nakakonekta ang aral po ng Hiroshima at Nagasaki sa ating pangangalaga sa kalikasan at sa pagpapanatili po ng pandaigdigang kapayapaan ngayong nahaharap po ang mundo sa iba't ibang sigalot?
13: Yes, Kameli. Magandang background sa nangyayari ngayon sa mundo.
4: Opo.
13: Unang-una, magulo ang mundo natin.
4: Opo, totoo.
13: Ang pinaka-grabing sitwasyon ay between Israel and Palestine.
4: Opo.
13: Israel and Palestine.
4: Mm-hmm.
13: Hanggang ngayon, Kameli, hindi pa nare-resolve yun.
4: Opo.
13: Then, meron bago ngayon, Ukraine and Russia.
4: Opo.
13: Kung gano'n ka malupit yung Israel-Palestine, ganun din dito, Ukraine and Russia.
4: Opo.
13: And lately, ito ngayon yung pinakabago tungkol sa Iran. U.S.
4: Opo.
13: Iran and U.S.
4: Mm-hmm.
13: So, tatlo itong hotspot na tinitignan natin kung paano natin mapigil ito.
4: Mm-hmm.
13: Otherwise, ang misipi ng tao ay to look back into the past,
4: opa,
13: to look back into history, at ang makikita nila na nakakatapos ay yung memories ng Second World War,
4: opa,
13: noong 1945, kahapon at saka August 6 and 9, unang kinamaan ng Hiroshima.
4: Opa.
13: With an atomic bomb.
4: Mm-hmm.
13: And immediately, pagkabagsak kamali, yung mga between 70,000 to 100,000 ang namatay.
4: Opo.
13: Pagkabagsak
4: opo.
13: Now.
4: Okay.
13: And then, two days after, another atomic bombing in Nagasaki.
4: Opo.
13: Although lesser ang namatay, pero yung damage ay kasi katulad din ang Hiroshima.
4: Hiroshima, opo.
13: And because of that, ito dami.
4: Mm-hmm.
13: Ang Japan nag-surrender na unconditionally.
4: Opo.
13: So that ended the Second World War.
4: Ayun.
13: Ay, may tanong natin.
4: Mm-hmm.
13: Do we have to wait for that ultimatum parang mapigilan natin itong kasalukuyan na crisis?
4: Oo nga.
13: Israel, Palestine,
4: yes,
13: Ukraine,
4: oo.
13: Russia, Iran,
4: and US. Pero Kaabe, diba dapat, yes, diba dapat huwag na nating intayin na ika nga eh may isang bumagsak na atomic bomb uli bago matapos. Ibig sabihin, wala ba silang nakuhang malalaking mga bansa ito? Wala ba silang nakuhang aral doon po sa nangyari sa Hiroshima at Nagasaki?
13: Ang ganda yung natanong mo, Kameli.
4: Mm-hmm.
13: So, with all the rationality of the human race,
4: opa,
13: with all the technological advances, with all the explosion of knowledge, with all the universities and schools,
4: mm-mm,
13: and with all of the refinements of societies today.
4: Opo.
13: And lalo-lalo rin sa wealth, power, na nag-gain ng tao. And bakit? Why do we still have to fear that Armageddon, that seemingly end of the world just coming from? So, yan ang isipin natin.
4: Opo.
13: Bakit isipin pa natin ang destruction? We should be enjoying life. We should have a kind of society na masabi natin the glory of humanity. Just imagine, and then we look into the worst scenario for me.
4: Opo.
13: Ang ganda yung na-bring up mo na yan.
4: Oo nga po eh. Sana, di ba, ibig sabihin, parang biro na lang kasi ngayon yung gyera, Kaapi, di ba? Sasabihin, mag-ceasefire muna tayo. Pero may mga kondisyon, di ba? So, ibig sabihin, dapat siguro na gamitin ng ating mga leader sa buong, sa iba't ibang bahagi po ng mundo na ika nga eh, dapat siguro isipin nila na yung kalagayan ng mga tao ang dapat, ang dapat po na manatili at hindi po yung kung ano-ano pong naisip nila para makuha yung power, di ba? Yes, sir. Okay.
13: Yes, Yeah.
4: Opo.
13: Lalo-lalo ngayon,
4: when
13: we talk about the atomic bomb,
4: opo.
13: It is many times more powerful than the atomic bomb used on Nagasaki and Hiroshima. Scientists, social scientists, even thinking that with the world population of 8 billion, many hundreds of millions will die when there will be a series of nuclear bombing. Kasi ang mangyari, pag nagsimula na yan sa may gigantis na yun, and that, between 2, 3, or even 4 powers, eliminating them, practically their country from the whole map of the world.
4: Opa.
13: And so, with that in mind, yung that scenario, bakit pa isipin natin ng kung future of mankind.
4: Opo.
13: Anong kadilim ang future of mankind? Can you do something to make this world brighter?
4: Opo.
13: Kasi sa Meli, kung tanungin mo sa mga tao yung consequences ng gera,
4: opo,
13: no one will agree.
4: Yes. Opo.
13: That war is the solution.
4: Tama. Okay.
13: Problems with.
4: Alright. Kaabe, sa panahon ngayon na pinag-uusapan po ang climate change, environmental disasters at iba pang banta sa seguridad po ng tao, paano po makakatuloy yung pag-alala sa Hiroshima at Nagasaki upang mas mapalawak ang ating pagtingin sa konsepto po ng environmental at human security?
13: Yes, Kameli. We try to connect itong katulukuyan na ginagawa na natin.
4: Opo.
13: Sa maring mangyari if we do not protect our world. Umuna, Meli, there is so much money involved.
4: Opa.
13: In the development of public money. And any kind of war materials and tools.
4: Opa.
13: A waste of money when this amount of money can be used to improve the lives of millions and millions of people.
4: Opa. Okay.
13: This money can be used to solve the problem of yung nabanggit mo, global one. The money can be used in fighting pollution,
4: opa,
13: reducing pollution to a space level. The money can be used for illiteracy of many people in the world, and many other things.
4: Okay.
13: That's the art.
4: All right. Kaabe, Alright, napakaganda po sana nitong ating pong topic, pero we are short of time. So, pwede ba kayong makahingi ng final message sa inyo?
13: Yes, family, we have printed copies of our lesson sa mga mahal natin, mga tarapakinig. Buksan ninyo yung ating lesson, Hiroshima Nagasaki Atomic Bombing.
4: Opa.
13: Hiroshima Nagasaki Atomic Bombing. And the other one is Heroism in Our Traditional Time. Pagdutungin natin dito kasi what we are saying to prevent this worst scenario from any to look into ourselves as heroes of today.
4: Ayun.
13: When we put together a heroic act, then we can fight.
4: Alright. Okay. Alright. So, Kaabe, maraming salamat at atin pong itutuloy ito sa ating online program. Alright? So, mga kaibigan, maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa technical side, si Orly Lopez at si Joy Timidan, at ang ating mga EP, si Tess Ramirez at si Ice Adan. Alright? Ako pong muli si Melly Tenorio hanggang sa sunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Maraming salamat at antabayan po rin ang susunod na palatuntunan TikTok. Alright? So, bye-bye po at God bless you all.
14: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
18: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Ilang flights na divert dahil sa masamang panahon. May ulat si EJ Lazaro.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ilang domestic at international flights ang na-divert

0: panahon. Ayon sa KAAP, hinihintay pa nila ang opisyal na ulat ng mga airline kaugnay sa bilang ng mga pasaherong naapektuhan ng mga diversion. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, hindi kahit na Malacanang ang publiko upang tumulong sa pagbabantay sa patuloy na pamamahagi ng ayuda o Local Government Support Fund o LGSF Assistance. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, agad na ipinagbigay alam sa kanilang lokal na pamahalaan ang anumang irregularidad sa pamamahagi ng ayuda, lalo na sa libreng 10 kilong bigas. Kabilang dito ang reklamo na kulang sa itinakdang 10 kilo ang bigas na natanggap ng ilang kwalipikadong benepisyaryo. Tiniyak ni Castro na hindi palalampasin ng pamahalaan ang anumang pananamantala sa programa. National Bureau of Investigation o NBI hinamon si dating Congressman Jing Paras na itanggi ang umanoy ugnayan sa naarestong human trafficking suspect. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Pahasang hinamon ni NBI Director Melvin Matibang si dating Congressman Jing Paras na itanggi kung wala siyang anumang ugnayan kay Elias Ken na inaresto sa kasong human trafficking. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Matibang na maaaring magbigay ng sagot si Paras kahit sa social media upang linawin ang isyo. Sinampahan ang reklamong human trafficking si Elias Ken matapos ma-rescue na NBI ang limang babae sa isang operasyon sa isang hotel sa Maynila. Ayon kay Matibag, hindi dumalo si Paras sa pagpapatawag na NBI para magbigay linaw sa human trafficking case at sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa investigasyon na NBI, sinabi umano ni Elias Ken na si Paras ang nasa likod ng umano'y character assassination kay Recto. Iniugnay rin umano sa pagpupunto rito si Batangas 1st District Congressman Leandro Legeste. Samantalang kinumpirma ni Matibag na nakilala na ng NBI ang apat na abogado na umano'y sangkot sa pagtatangkang iugnay sa akusasyon si Recto. Pinapatawag na ang mga ito sa Biyernes para sa pre-investigation. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, 117.65 milyong pinsala na itala sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa habagat at bagyong Maymay. Mahigit 25,000 pamilya apektado. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot na sa 117.65 milyon pesos ang paunang halaga ng pinsala sa Pangasinan dahil sa pinalakas na habagat at bagyong Maymay. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 105.5 milyon pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang 12.15 milyon pesos naman ang pinsala sa agrikultura, partikular sa palay, mais at high-value crops. Tatlong bahay ang nasira, kabilang ang isang tuluyang nawasak. Itala rin ang pagbaha sa 52 barangay, 2 rain-induced landslides, pagguho ng river embankment at pagbagsak ng utility post. Apektado ang 25,672 pamilya o 93,316 individual mula sa 76 na barangay sa ilang bayan at lungsod ng Pangasinan. Gayunman, walang naitalang nasawi. Iniugnay ito ng mga otoridad sa tuloy-tuloy na monitoring, maagang babala at preemptive evacuation. Patuloy ang assessment at recovery efforts ng pamahalaang panlalawiga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng Bayan. Ninyo pong makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Paano nga ba mag-register para

0: magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: TikTok ng bayan.
4: TikTok.
3: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
5: TikTok. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot ng ating programa sa iba't ibang platforms, cable channels, at sa multimedia network. Mahaba po o malayo ang naaabot ng ating programang TikTok ng Bayan sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas 1, Radyo Publiko. Pero bago tayo dumirekta sa main content ng ating programa, isa pong pagsaludo sa ating kababayan Alex Ayala sa muling tagumpay, ano, at pasok na po sa susunod na round ng labanan, round of 16 na ang ating Alex Ayala. At sa kabila ng maraming problema ng bansa, maraming hamon, binubuhay mo ang damdaming patriotiko at makabayan at nagbibigay ng inspirasyon sa ating maraming mga mamamayan. Mabuhay ka, Alex, at saludo ang sambayan ng Pilipino sa iyong tagumpay at sa iyong karakter, napakagandang karakter ng ating Alex Ayala. Mabuhay ka. Anyway, ang ating pong tema ngayon, naganap po ang isang mahalagang yugto o event sa ating politika, yung taon-taong State of the Nation address ng Pangulo. Napakahalagang bagay yan, no? At syempre, ongoing ngayon yung impeachment, isa pa rin napaka-importanting usapin sa ating bansa. Iba't ibang anggulo, no? Anggulong ng mga legal experts, anggulo ng tungkol sa ekonomiya, anggulo ng tungkol sa mga legal na teknikalidad, both sa SONA at sa impeachment, ang aking binibigyan description. Pero marapat lamang napakinggan naman natin yung perspektiba ng karapatang pantao, yung perspektiba ng tinatawag nating human rights. Hindi lang ang kalagayan ng ating bansa ay hindi lang gutom, ekonomiya, krisis, programang pang-industriya. Hindi yan. Hindi lang yan. Napakahalaga ng elemento ng karapatang pantao. Gayon din sa impeachment. Dapat tignan to sa perspektiba ng human rights, ano? Karapatan natin sa katotohanan, sa accountability, karapatan natin na magkaroon ng hustisya. Yan po ang pananaw dapat, no? Mula sa punto de vista ng karapatang pantao. Yan po ang ating magiging topic ngayon, mula SONA hanggang impeachment. At ito po ang dalawa kong suki, no? Sabi ko nga, parang regular part na ng aking programa, no? Ang aking kaibigan, mamaya ko papakilala formally, si Camel Chor Kayabyab, no? Expert po sa human rights. At ang atin pong kaibigan na biktima, ang kanyang pamilya, no? Ng EJK, ang ating Kananet Castillo, para marinig natin hindi lang ang mga academicians, ang mga tinatawag nating mga leaders ng organization, kundi yung mismong biktima, ano, marinig natin ang kanilang perspektiba sa mahalagang usaping ito. Yan po. Abangan po natin mamaya. Sisimulan lang muna natin o pagpapatuloy natin sa mga unang bahagi ng ating programa. Ang atin pong Word of the Week. Siguro, halos lahating araw kong pinag-isipan to, wala akong maisip. Dahil marami na ako nabanggit na word of the week natin nitong mga nakaraang linggo sa ating programang TikTok ng Bayan, naisip ko po, no? Tama yung pinag-uusapan natin kanina, yung angkop lamang na salita, eh, salitang basura. Ano po ibig sabihin ng basura? Sa isang kagalang-galang na katawan ng pamahalaan o ng gobyerno, yung Senado, eh nagkalat po. Nagtatalsikan ang basura at nanggagaling ito sa bibig ng mga kagalang-galang nating mga senador. Mula sa fake news, mula sa mga panawagang walang relevance sa issue ng impeachment, hanggang sa kung ano-anong mga tanong na nagpapahaba lamang ng oras at hindi esensyal sa proseso ng paghahanap natin ng katotohanan at ng katarungan sa proseso ng impeachment. Ipagpaumanhin po, pero ang ating pong programa ay para lamang sa katotohanan. Maaring ako po ay subjective o nakakamali, maaring hindi po perpekto ang ating mga pananaw, pero nag-a-attempt tayo na ipahayag sa ating taong bayan ang ating mga pananaw na baka makatulong po sa ating paghahanap ng katotohanan at katarungan. Paumanhin, Senator Aimee, ikaw ay satsat ng satsat dyan sa impeachment court, hindi ka nagbabasa ng batas at panuntunan, no? Isa na yan. Pangalawa, si Robin Padilla, hindi ko na po maisa-isa ang napakaraming basurang nang gagaling sa taong yan. Hindi ko alam kung sinasadya dahil sumikat, dahil ang kanyang political base, ipagpaumanhin ng ating mga kababayan, lalo na ang mga DDS, ito po ay kailangan pakainin mo ng basura para mabuhay sa daigdig nila ng basura. Yun po ang kanilang purpose. Hindi po nila hangad na pakainin mo yan ng katotohanan. Pakainin mo yan ng basura dahil yan ang pagkain nila. Yan ang nutrition nila para ipagpatuloy ang pagkakalat ng kabuktutan at maling mga pananaw at ang politikang naratibo sa ating bayan. So nakakalungkot po ang ganitong klase, no? Kaya ang ating pong word of the week, nakakalungkot, basura. Basura dyan sa Senado. Ang atin pong issue pasada, ayan po, ang solar in tandem, mag-ina, ayan po, sana po bumalik. Sabi nila, babalik na lang daw, baka daw, yung mga malisyosong mga mamamayan natin, baka daw bumalik na lang pag magiging presidente na si VP Sara para absuelto. Samantalang yung kanyang anak, 23 o 24 billion yung demanda na inabot dahil hindi po natupad yung kanyang mga solar projects na malaki pala ang epekto, hindi lang nadidetalye sa atin ng gobyerno, no? Ang laki pala ng epekto sa ating krisis sa elektrifikasyon nung pagkuha ng eksklusibong prangkisa ng batang si Leandro Lubiste sa pamamagitan ng kanyang ina. Yung pagkuha nila ng prangkisa at hindi natuloy yung mga maraming proyekto. In fact, marami akong nakausap ng mga negosyante ng solar energy na hindi nila naitulak at naisagawa ang kanilang mga programa dahil po ito ay naagaw sa pamamagitan ng prangkisa na nakuha ni Leandro Lubiste. At ngayon po, ilang taon na po, wala tayong pakinabang sa prangkisa na yan. Pero ang bata pong Lubiste ay naging bilyonaryo. Ang taong bayan ay magpahanggang sa ngayon nagdurusa sa krisis, sa mahal ng elektrisidad. Yan po ang ating solar in tandem, ano yan, nakalipad na po, bantayan natin yan. Yung nako, ito yung barangay election postponement, bantayan din po natin yan. Madami na naman nagpapanukala. Ito po ay constitutional, actually essentially ito po ay violation ng ating karapatan dahil yun lang ang kapangyarihan ng taong bayan, yung pumili at magpalit ng mga pinuno down to the grassroots level. Tapos ipopospon mo na, ipopospon, binibigyan mo ng dagdag na kapangyarihan, lalo na yung mga nakaupong tiwali na sana ay pagkakataon na ng taong bayan na tanggalin sa pwesto at ipalit marahil ang kanilang mga alternatibo. Pero ngayon, dahil lamang sa politika, dahil lamang sa kung anong imahinasyon ng mga politiko, ay maaring madelay na naman. Bantayan po natin ang isyong yan. Ito po, naku. Yung restraining order doon sa 65 to 85 pesos na inaasahan ng ating mga manggagawa, eh nakakaawa naman po. Una, illegal. Nagkaisa na po ang mga legal experts, illegal yung ginawa. Naku, Tingin ko dapat isunod dito yung disbarment nung ano, nung judge na gumawa ng illegal na to, at kung gaano kaseryoso ang implikasyon nito sa mga manggagawang Pilipino, pati na rin dun sa mga endo, no, ng mga manggagawa. Bantayan po natin ang isyung yan. Hindi po tayo papayag ng mga magpatuloy ganyan. Isa pong bad precedent na mangyayari po maari sa buong Pilipinas sa mga regional wage boards. Pang-apat, yung ito po, tayo lang po ang nakapuna nito, no, yung programa natin. Eh, ulitin ko po, napakaganda nung stand ni Senator Lacson para habulin yung kaso ni Alan Cayetano dun sa mga maaring flood control scam. Lalo na kasama na naman ng mga diskaya dyan, ano, sa Taguig. Pero ang hindi lang maganda sa statement ni Senator Lacson, Senator Lacson, kung makakarating sa iyo to, baka sakali makatulong para sa iyong refleksyon. Kaya ka lang nag-react dahil tiningki ka, binanatan ka. O ngayon, binanatan mo ko, bebeltahan kita, parang ganon. Hindi po ba dapat ang attitude ng leader kaya ikaw ay matingki o hindi? Pag may mali, labanan mo. I-expose mo. E ba kung hindi ka pala natingki, hindi ka magsasalita. So, sana po, hindi ganyan ang ating political premise sa ating advokasya laban sa katiwalian. So, yan po, nililinaw natin. Ituloy mo lang, Senator Lacson, ang pagkakaso dito kila Cayetano, pero sana hindi ganun yung premise. No? Sana po, opinion lang natin. At napakasaklap na balita, yung bail ni Senator Ramon Revilla, plunder po yan. Ano? At tingin ko, dapat i-review yan. At baka may mga disbarment issue dito at tignan ng lifestyle ng mga hustisya na involved dito sa desisyon na ito. Bagamat tinutulan ng head ng division, ito po ay malaking batik sa proseso ng hustisya sa ating bansa, ang paglaya ng recidivist na kawatan sa katauhan ni Senator sabi nila, Mandarambong Revilla. Grabe naman kayo. Anyway, pang-anim, yung Trump at Rubio offensive against ICC. Mga kababayan, ano? Nakita ko yung mga trend, tsaka trolls eh. Pati sa abroad pala, either supporter or trolls, tuwan-tuwa sila na lagot daw yung ICC, instrumento raw yan ng kasamaan, ng mga corrupt. Eh, Diyos ko po, walang pakailang sa politika ang ICC. Etong namumulitika si Trump at saka si Rubio dahil ang ICC ay isang international na katawan na pinagkaisahan ng maraming bansa para proteksyonan ng ating karapatan at kagalingan ng mga mamamayan sa buong daigdig. At ito po ay pinromisa ni Trump na dudurugin niya. Dahil si Trump, kasama ang Israel, kasama ang mga genocidal na mga rehimen, sila po ang dahilan ng pagkakapaslang ng libu-libong mga mamamayan at wala silang pakialam. Kahit tumaas ang presyo, kahit mamatay ang mga tao, kabataan, kababaihan, wala pong pakialam si Trump at sila Rubio. Tandaan po natin yan. Ano? Bantayan natin ang isyong yan. Pang-pito, issue natin. Yung mga, dito papalampasin natin, yung mga fugitives, tandaan natin. Alam natin si Senator Bato. Alam natin si Atong Ang, ayun, yung bising sa Bungero, sa hindi natin tatantanan yan. Pero baka nakakalampasan nyo si General Bantag. Ano? Kinakandlong daw ng kanyang mga mista. Diyos ko! Anong klaseng prinsipyo yan? Mga kababayan, mga fugitives to, kasama na po rito. Itong si Congressman Saldico, former Congressman Saldico, na baka deliberate na hindi hinuhuli o pinapapunta rito sa Pilipinas, baka medyo may problema talaga sila. So, nasa katotohanan, ang susi, ang pagbubukas ng ating isipan. Inaabangan po natin yan. So, yung na-IAPPP, paulit-ulit po itong reminder, abang tayo po ay abala sa iba't ibang isyong pambayan, ang na-IAPPP po ay patuloy na nagtataas ng presyo ng kanilang mga rates. 300% to 1,000%, no? Ay nako, nakakalungkot po. Sige, aabangan natin mamaya, meron tayong importanteng impormasyon, no? Mula sa MMDA, siguro kaugnay ng ating panahon, abangan po natin, iintay lang natin, importante ito mula sa ating istasyon. At syempre, mabuhay, kanina na binati natin si Alex Ayala, mabuhay ka. Sa atin pong balitang pipit, next week na po. Itong nakaraan, medyo controversial yung ating balitang pipit, ano? I-review ko lang. no, itong nakaraang programa, yung ating balitang pipit, may nakausap ko po mismo yung ating pipit na lumilipad, nagbabalita sa atin na nag-off, nag-discussion na pala sila nung mga contractor na nakukulong ngayon sa flood scam na open ang sanang tumakas abroad, ha? At pumayag na raw ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang punto ko po rito, mga kababayan, pero hindi gumo yung mga contractors na tiwali at inabangan na lang, at yun nga, natuluyan na silang nakulong, no? Pero muntik nang pumayag na mag-abroad at pumayag ang isang mataas na opisyal. Ang punto po natin dito, bantayan po natin ng gobyerno dahil hindi perpekto yan, eh. Maaring may mga masuhulan, madaan sa impluensya. Ang taong bayan po talaga ay dapat nagmamasid, nagbabantay at hindi nagpapabaya. So yan po ang ating balitang pipit. Last week po yan na binalita natin. Mabilis lamang po ang pagbati natin kay Kuya Chris Pangilinan, isa pong Filipino golfer from Sydney, Australia, at nagbanggit sa ating regular silang nanonood sa ating programa ng TikTok ng Bayan. Sumusubaybay ang ating Filipino community from Sydney, Australia. At siyempre po, napakikiramay po sa pamilya ng aking tita Agi, sa buong pamilya, mga tita ko, mga lola ko, nakaratay po ang kanyang wake dyan po sa Barangay Sumilang function area. Kita-kits po tayo dyan, mga pinsan, kamag-anak, kaibigan. Prayers po sa kaluluwa ng aking tita Agi. Actually, sa blood, ay lola ko yan, no? Pero tita Agi lang ang tawag namin. More prayers pa, no? Pakikiramay sa pamilya ni Mrs. Rayos, no? Kaibigan din natin, sa kanyang pagpanaw. Ito po ay kilalang pamilya sa Pasig, at nakikiramay po tayo sa buong pamilya. Ngayon naman po, sa ating birthday celebrants, sa akin pong mga apo na pamangkin, no? Sophie Dotaro, happy birthday! Sophie, happy birthday! Sa aking uncle, Tito Boyet Miguel, ang sekretary po ng aming organisasyon, Tambuli ng Mamamayan ng Pasig. At ang aking pong business partner, si Ka-Eric Aribe. Itago na lang natin sa pangalan, Botakum. Happy birthday, Ka-Eric. Happy birthday. At siyempre, ang kaibigan ko, isa rin newscaster, commentator, si Ka-Darwell Baldos. Ang kaibigan ko rin po, Ayan Antonio. Ang dati naming konsihala, Tita Cory Raymundo. Ang akin din pong apo sa pamangkin, si Wade Medina. Siyempre po, ang aking barkada from the US, isa pong sikat at mahusay na cartoonist, si Ricky Santana. Barkada ko po yan. Happy birthday. Ang aking pong inaanak, ni Risa Castillo. Ang ating pong kaibigan, former congressman, attorney JB Bautista. Happy birthday sa iyo. At ang aking kaibigan from Mindanao, June Aparese. Anyway, sa ating pong interview portion, mga kababayan, mabilisan lang po, kilala na po natin, briefly papakilala ko lang para bumati sa atin. Unang-una po, isa pong HR advocate and activist, galing po sa Commission on Human Rights, former official natin sa DOTR, kaibigan ko po ito at regular, no, na nagko-conduct ng mga seminar at mga lectures, lalong-lalo na sa issue ng human rights. Walang iba kundi ang ating kaibigan, Melchor Kayabya. Bumati ka muna ka, Melchor.
2: Okay, magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig natin ng TikTok ng Bayan. Muli, maraming salamat ka, Noel, sa muling pag-imbita sa amin.
5: Ako ang magpapasalamat sa iyo dahil lagi kang tumutugon sa ating panawagan para maghatid ng kaalaman at pagsusuri sa ating mga kababayan. At siyempre po, ang suki na rin ng ating programa, hindi ko makakalimutan ng kanyang pagluha sa aking programa, pero ngayon po, sa kabila ng kanyang determinasyon at paglaban, tuloy-tuloy, nakakangiti na rin po siya. Siguro na-inspire to sa laban natin, no? Sa dumadaming mga organisasyon at mamamayan nakikisa. Bahagi po to ng grupo ng mga extrajudicial killings na victim. Ang kanya pong anak ay biktima, pero siya po ay hindi nanahimik, hindi nagtago, hindi natakot, at ngayon ay kasama na ng iba't ibang mga human rights organizations, at ito po ay isa sa aktibo sa kilusan para sa karapatang pantao. Wala pong iba kundi ang ating Kananet Castillo. Bumati ka, Kananet.
4: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayong hapon po.
5: parang sa dami yata ng pagsasalita ni Kanonet, namalat ngayon. Dati hindi ka namamalat. Sa dami ng pinupuntahan nito. Anyway, sa ating interview portion, siguro yung first part muna, no? Napaliwanag ko kanina, pakinggan natin ano, yung State of the Nation address ng Pangulo. Kasi merong both positive, negative, may critical tayo, may pinupuna tayo, meron din tayong pinupuri. Halo-halo yan. Pero dapat tignan din natin sa tanungin natin yung apektado sa human rights violations, yung EJK victims. Ano ang tingin nyo in general, Kananet, sa ating State of the Nation address ni Pangulong Marcos?
4: Siguro po yung sonang yung nakarang sonang ni President Marcos, malabnaw eh, paulit-ulit lang din naman po yung sinasabi niya every year. Pero ang hinahanap ko talaga doon yung diin para sa karapatang pantao na hindi niya nababanggit ever since nung nag-umpisa yung kanyang pag-upo, na talagang wala-wala doon sa programa ng kanyang ano, administrasyon yung mga paglabag sa karapatang pantao. Paano ito masusupil yung mga lumalabag sa karapatang pantao namin, lalo-lalo na sa pamilya ng mga namatay at yung ngayon pa na ino-oppress nila. So, mamasang kababayan natin.
5: So parang Kananet, parang nakulangan kayo sa usapin nung dapat nabigyang diin yung usapin ng mga biktima ng karapatang pantao.
4: Actually parang wala siyang binanggit. Wala siyang nabanggit, at habang nagsosona nga siya noon, eh nakita rin natin yung paglabag sa karapatang pantao ng mga nagrarally. Dahil may mga dinampot doon, 51 yun, yung dinampot na yun na payapang nagpuprotesta, nagsasaad lang kanilang sa loobin. Doon pa lang may paglabag na sana naagapan nyo na kung nagbigay ng direkta sa mga kapulisan na pabayaan magpahayag ang mga mamamayan na kanilang sa loobin.
5: Ito, mga kababayan, ano, binibigyan natin ng pagkakataon yung perspektiba, yung punto de vista ng mga biktima ng karapatang pantao. Si Kananet po, ang anak po niya ay pinaslang dun sa Duterte War on Drugs, ano, na walang kasalanan, walang kalaban-laban. Napakatindi nung inabot ng Kananet at ng kanilang pamilya. Anyway, Kamelchor, anong iyong ano, assessment?
2: Magandang ano, tama naman si Ms. Nanette Castillo na medyo nakukulangan sa bahagi ng Pangulo, doon particularly sa SONA. Pero mahalaga rin natin i-recognize naman, Kanowel, na definitely ay ma-improvement naman yung human rights situation under Marcos administration kumpara sa dating administration. Tatanda natin sa rule of law, world index natin, ng World Justice Project, rank 102 tayo out of 139 sa panahon ni Duterte. Kulelat na kulelat yun. Actually,
5: layo pala.
2: Ang layo. Rank 55 tayo ng panahon ni Pinoy. Subadsa dito ng 130, rank 102.
5: Bumagsak.
2: So, okay. So, unti-unti naman ito. Ngayon, nasa 97, rank 97 tayo. Out of 143, medyo gumanda yung numero.
5: Pero parang medyo ano, significant na lundag din, ha?
2: Ibig sabihin from 102 panahon ni Duterte, rank 97 tayo ngayon. Ibig sabihin mas gumanda yung sitwasyon natin sa usapin ng rule of law. Nire-recognize naman natin yan. Second, nire-recognize din natin, kasama ko si Mr. Red kahapon sa isang forum, dinidiscuss na mayroong Philippine Human Rights Plan for ang administrasyong Marcos, which is may nagbibigay diin doon sa paniningil na accountability and transparency. Particularly sa usapin ng enforced disappearance, sa usapin ng extrajudicial killings. Pero tama si Ms. Ma'am Nanette, medyo kulang ito. Actually, wala ngang direktang description o discussion ng ating presidente sa nakaraan. Medyo sa amin sa mga human rights advocates, kapag hindi mo kasi nadidiscuss, parang pakiramdam natin, mukhang hindi ito yung priority. Bagamat gumanda yung tinatawag nating sitwasyon, ulitin ko, Kanowel, nananatili yung culture of impunity, yung kawalan din ng pananagutan. The same time, yung mismong, at ang tawag namin dito, Duterte playbook ng red tagging at repression.
5: Tuloy-tuloy.
2: Actually, sa totoo lang, halimbawa sa tinatawag nating war on drugs, yung drug-related killings, under the HAS project ng Thurgood Studies Center ng UP, nagpapatuloy yung patayan na may kaugnayan sa droga, nasa rank 1,200 plus yung na-record from 2022 nung upupo si BBM hanggang sa ngayon. Medyo mababa yung numero kumpara sa 30,000 plus.
5: May political murderous inertia pala.
2: Oo nga.
5: After the Duterte administration.
2: Actually, tapos medyo malaki din yung napapatay sa hanay ng mga aktivista, nasa 169. Kaya ibig sabihin yung Duterte repression andun pa rin. Tapos may record din sa panahon ni ni BBM yung 14 to 16, actually 14 sa hanay ng Amnesty International, 16 sa hanay ng karapatan na imposed disappearance. So marami rin yung mga aktivista na nawawala, na dinudukot, stider, naghahanap tayo bakit itong mga aktivistang ito nawawala sa kasalukuyan. So may mga ganyang project.
5: Bakit wala lang si Duterte? Parang nag-extend pa itong mga tao niya na ginagawa yan.
2: Actually, yun yung isang problema natin na dapat pagtuunan ni BBM, lutusin. Kasi sabi nga natin, hindi sapat na nagsasabi lang si BBM na meron tayong human rights lens sa usapin ng war on drugs, sa usapin ng tinatawag natin pagkampanya laban sa illegal na droga, pero nagpapatuloy yung patayan. Hindi rin sasapat na sasabihin niya, hindi, inutusan ko na yung DOJ na ayusin ang lahat ng ito, yung usapin ng accountability, pero nagpapatuloy yung enforced disappearance, nagpapatuloy yung red tagging at iba pa. Kaya malaking hamon ngayon. At ito pa rin yung malaking hamon din, yung mismong Duterte playbook ng halimbawa weaponization ng anti-terrorism law, at yung tinatawag nating terrorism financing, nagpapatuloy. Yung 169 na nakakulong ngayon na political prisoners, sa panahon ni BBM, ganun yung ginagamit pa rin. So medyo nakakalungkot yun, Canuel, kasi halimbawa may isa tayong kakilala na aktivista sa Norte, nang mayroon lang nakitulog sa kanya, at yung nakitulog pinagyuhin na lang NPA, kinasuhan siya ngayon ng terrorism financing. Grabe. Nakitulog, ah, na hindi naman niya alam kung ito ba'y NPA o hindi. Definitely, di ba? Hindi mo naman alam.
5: Kung baka kaya nakitulog, walang pambayad sa hotel.
2: Pero
5: nakitulog.
2: Pero kita mo, ang kaso niya, grabe. Ang kaso niya, terrorism financing.
5: Ay, grabe.
2: Di ba? Kaya ngayon, delikado na kahit halimbawa, di ba, tayo naman, diba, mga kapwa-aktivista before, di ba, may mga kasama na nagigipit sa limbawa sa kahit pamasahe lang. Kapag nagbigay ka ng pamasahe ngayon,
5: financing yun, terrorism.
2: Pwede kang akusan ng terrorism financing. Yung mismong, ang tawag namin dyan, twin terror law, which is an anti-terrorism law, saka yung terrorism financing act, parehas ngayon niya nagagamit ngayon laban sa mga aktivista. Nang tingin namin ay mahalagang tingnan.
5: Magandang nabanggit mo yung Camel Chur, kasi hindi alam yan ng iba natin mga kababayan. Ano? Nakakalagpas to. Sa ganyan, kaugnay nito, Kananet, ano, siguro bago tayo pumunta sa susunod na topic, ano ngayon yung bilang biktima, yung pamilya mo ng EJK, at kung hindi man sumapat yung sona ng ating Pangulo, ano ngayon yung positibong mungkahi mo sa gobyerno na dapat nilang gawin bilang biktima?
4: Siguro mas dapat bigyan ng pansin nga yung nagaganap ngayon na yun, may mga nawawala. Tapos yung pagdampot pa rin sa mga aktivista, tapos ngayon yung mga harassment sa mga biktima ng EJK, nagpapatuloy din po yun. Dahil nga po sa investigation ng ICC, na marami ngayon nagsasalta, may mga harassment pong natatanggap pa mga pamilya. Sana ang gobyerno ay magbigay ng ngipin na tigilan yung mga pang-harassment na ginagawa sa mga pamilya, lalong-lalo na yung latak nga nung ginawa ni Duterte, ay nagpapatuloy pa rin. Hindi man po ngayon si Duterte na nakaupo, iba na po, pero sa hanay ng kapulisan, nangyayari po ito ngayon. Nangyayari pa rin.
5: Baga, kung dapat maglinis, kailangan maglinis talaga, no? Hindi usapin to ng ano, kinakailangang mapanagot yung mga involved, ano? Kasi kung hindi mapapanagot, either magpapatuloy o walang hustisya, di ba? Parang ganun. Sige, Camel Chur, ano yung mungkahi mo?
2: Mahalagang ngayon sa bahagi ng gobyerno.
5: Sa context ng SONA, yung human rights.
2: Hinahamon natin ngayon si Pangulong BBM na una is, tawag dito, gawing priority yung talatawag natin pagsasabatas ng Human Rights Protection Human Rights Defenders Protection Bill na nagbibigay ng protection sa mga katulad nating aktivista, sa mga katulad nating advocate na hindi ma-red tag, na hindi maging biktima ng enforced disappearance, na hindi maging biktima ng extrajudicial killing. So yun yung mga problema natin ngayon. Yun yung hamon. Second, of course, dapat mapanagot din yung iba pang mga perpetrator ng tinatawag nating war on drugs.
5: Medyo parang nakakalusot yun yung iba.
2: Nakakalusot. So,
5: ang dami niyan.
2: Hindi sasapat na nandudur lang na nililitis lang si Pangulong Duterte sa kaso, pero nasaan yung iba pang mga perpetrator?
5: Yung mga general, mga colonel, down the line, ano, yung nag-implement, di ba?
2: Oo. Yung pangatlo, yun yung hamon naman namin sa ating Pangulo, ay una, magdeklara siya na itong mga problema na ito, once and for all, utusan niya lahat ng buong gobyerno na seryosohin gawin. Hindi lamang sa salita, mas mahalaga sa atin yung sa gawa.
5: Tama. Naku, napakaganda. No? Ito mga kababayan, yung first part ng ating programa ay yung assessment at saka yung mga mungkahi kaugnay ng human rights perspective doon sa ating state of the nation, no? Kailangan pakinggan natin to. Kasi hindi to ekonomiya, hindi to programa, hindi lang ito industriya. Mga nilabag na karapatan, mga Pinas lang itong ating mga kababayan. Anyway, inihintay natin ng signal, baka may report tayo from MMDA kapag ready na si USEC General Nicolas Torre III. Intayin natin, intayin natin yung signal. Basta senya sa inyo lang ako, engineering, pag nandyan na si General Torre. Anyway, punta tayo sa pangalawang issue. Sa impeachment process, gaano kahalaga sa mga EJK victims, sa mga human rights victims, may significance ba yung nagaganap na impeachment process? Sabi nila, naku, wala namang pakialam dyan kami. Iba kami, human rights kami. EJK victims kami, wala kami pakialam dyan. Pwede po bang pakilino ito, Kananet?
4: Sa amin po, sa akin, napaka-importante po ng impeachment na nangyayari ngayon. Dahil alam ko po na extension ni Duterte ang anak niya si Sara. Kung ano pa naman po ang mangyayari kung sakaling si Sara ang maupo sa 2028, alam natin na magiging laganap pa rin po yung pang-oppress sa aming mga biktima, yung paglabag sa karapatang pantao. Dahil ngayon pa lang nakikita na natin yung pagwawalda sa pondo, pagwawalang bahala sa karapatang pantao, lalong-lalo na ang alam ko una niyang gagawin, siyempre para sa tatay niya. Yung pagganti sa mga biktima, kung ngayon pa lang nga nagagawa niya magbanta.
5: Eh, sabi
4: much
5: ng,
4: more kung nakaupo siya.
5: Kananit,
4: kaya
5: yung
4: impeachment po eh, importante.
5: Importante sa inyo. Opo. Pero sabi ng mga DDS, si BP Sara lang daw ang makapagbabangon sa kalagayan ng bansa. Parang natatawa ka.
4: Ibabalik ko lang din eh, kung si Sara ang nakakapagbangon sa bansa natin, bakit ngayong BP siya hindi pa rin tayo nakakabangon?
5: Oh,
4: kasi may magagawa siya bilang BP.
5: Hindi, marami siyang ginawa nun sa DepEd, di ba?
4: Yung isang kaibigan na libro. Na hindi ko alam kung kaibigan.
5: Tsaka,
4: wala po akong matandaan.
5: Meron laptop, di ba?
4: Yung laptop ko na to.
5: Tapos meron ding ano? Meron ding ano ba 'yun? Yung confidential pad. Ang dami namang ginawa, di ba?
4: Confidential nga.
5: Tsaka yung ano, yung 165,000 na backlog natin sa school rooms. Eh wala pang 5,000 yata nag wala pang 2,000 nagawa.
2: Yeah, actually
5: 165. Akala ko may 1,000
2: for 2023 ang target is around 5,000 or 6,000 plus na classrooms. May budget pero ang delivery sana sa 165 lang.
5: Eh baka walang kita ron sa ano, sa classroom.
2: So yun yung problema natin. Actually hindi lumalagpas sa 200 classrooms yung panahon ni Sara Duterte, yung sinasabi ng report na doon sa target na wala pa sa 200 kada taon yung delivery.
5: So 165,000 backlog. Yun lang ang nagawa.
2: Yun ang sabi ng mga report.
5: Ay, grabe, grabe na to. Anyway, sige, Kamelchor, ano naman ang tingin mo dun sa impeachment process from a human rights perspective?
2: Sa ilalim ng human rights-based approach, which is mahalaga dun sa principle, yung panel principle sa itatawag namin, participatory, of course, yung accountability. So dun sa accountability and transparency, mahalaga ito.
5: Una, Kamelchor, ha? Didiin ko, ito ay bahagi ng human rights, ha?
2: Ng human rights-based approach,
5: yeah,
2: in terms of governance, which is sinusulong ng mga human rights advocates, including ng international community tulad ng United Nations, na dapat ang pag-gobyern natin ay human rights-based approach. It means dapat ito ay participatory, dapat meron itong accountability and of course transparency. Doon sa usapin ng accountability, mahalaga ito. Limbawa, yung issue ng confidential funds kung paano ginamit, hindi naman dahil salitang confidential pwede mong gamitin ng walang guidelines at alituntunin.
5: Bakit ba pinapakailaman confidential nga eh?
2: Hindi, pero may guidelines. Actually, ang confidential ay kung sino yung ang confidential doon ay hindi sa tinatawag nating paano gagamitin, yun yung confidential. Pero kung sino yung pinagbilan at kung may resibo, di ba dapat meron? Malinaw yun.
5: At saka normally, sa practice pala, bakit ka magbibigay ng gamot ng mga aid sa sinasabi mong asset mo, sa Intel asset mo? Parang nagkagulo-gulo na eh.
2: Oo, hindi.
5: Alam mo, parang halo kalamay na yung ano yung audit mo.
2: Nasan dun yung security aspect? Kasi yun yung purpose. Kasi from the intelligence pass, para makagather ka ng mga information, kung may security threat, dun ka pala tinatawag nating dapat tumanggap. Okay, sige.
5: Kamelchor, babalik tayo. Ito, si papasok si USEC Nicolas Torre ng Met through Manila Development Authority. Importante ito, no? Yung kalagayan ng ating mga lansangan at related sa weather natin. Sige po, engineering, pasok po tayo. Si General Torre. Okay. General Torre? Si Noel Medina po ito. Magandang hapon, General Torre. Karangal lang po. First time ko po kayo ma-interview. Pinapanood ko lang kayo. Si Noel Medina po ito ay ng TikTok ng Bayan sa Radyo Pilipinas. Pwede pong mabanggit nyo o update lang. Siyempre, nangangamba yung ating mga kababayan. Mukhang walang tigil ang ulan. At ang mga dinadaan ng kalsada, baha. At pwede po bang mabigyan natin ng gabay at advice ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Metro Manila?
6: Yes, sir Noel. Kanina, na magsimula ang ulan ng mga banaang alas 11 ng umaga sa eastern side, sa Marikina area, dito sa Quezon City area, nakita natin na may mga pagbaha hanggang gutter, hanggang sa kalahati ng gunong, may umago sa kalahati ng gunong, sa area ng C5, sa C3, corner Araneta po. Yan, sa may malapit sa Balindawa. Pero aside sa nakita natin, hello?
5: Sige po, General. Go ahead, General. Nakikinig po kami. Nakikinig po. Malinaw po kayo, General.
6: Okay po. May mga areas po na nakakakita ng mga pagbaha ng nakandang gutter deep. Pero nagsusubside po agad ha pag tumigil ang ulan. Kaya isang ating gustong i-advise sa ating mga kababayan na kung may makita ko ito, baka pwedeng hintay ng konti. Ang 15 to 30 minutes lang ay pumukupa na ang baha natin. Kaya huwag naman pilitin lumusong. Sa mga areas ng nakita natin sa may Paranaque, meron dyan sa Dr. A. Santos Avenue, malapit yan sa high school, yung Paranaque High School.
5: Opo.
6: At nag-overflow lang isang creek. Nag-overflow na isang creek dyan. Tapos sa Manila naman, yung Past Avenue southbound at ang Quirino, Past Quirino sa Malate.
5: Opo.
6: Ay may nakita rin tayo na mga gutter deep na tubig dyan. Pero ito, lahat ng ito sir ha, ay nangyayari lang habang bubuhos ang ulan. Pero pag tigil ng ulan, 15 to 20 minutes, wala na rin ang tubig na ito.
5: Pero kahit na po pala nangyayari yung mga baba, medyo positive yun. No? Dahil, General, nung mga nakaraan po, eh, tumatagal ng oras yung pananatili ng mataas na tubig. Pero ngayon, ano po dahil na nito? Dahil nagkaroon po ba kayo ng clean up ng mga drainage? Ano pong factor yung nagpabilis sa paghupa ng mga baha?
6: Sari-sari po mga factors ito. Kasama na po dyan yung aming mga paglilinis at of course, yung mga proyekto na ginawa jointly ng MNDA at ng DPWH. May mga project pa nga, lalo dyan sa may Araneta Avenue, kung yung malapit sa Quezon Avenue na regularly, dati ay malalim kaagad ng tubig, ginawa ng DPWH yan at pinasinayaan pa nga ng ating presidente yan, governor na yan, yung ating project yan. Kaya sa ngayon, nagagamit na talaga at makikita natin ang epekto.
5: Napakahina,
6: mababa na ang baha at mabilis sumupa kung meron bang standing water sa tubig habang umuulan.
5: Yusek, General Torre, so ibig sabihin, pag hindi pala isasama sa scam yung pondo natin, eh meron pala kahihinat na, katulad ng ginagawa nyo. May pupuntahan pala na benepisyo ang taong bayan pag ginagamit yung pondo. Kaya buti po, ituloy-tuloy niyo yan dyan. Ituloy-tuloy with DPWH, dapat po tuloy-tuloy yan. Para magamot natin yung ginawang napakalaking kasalanan nung nakaraan sa ating pong mga pagawaing bayan. Pero ano po ang bilin nyo ngayon sa ating mga LGU? Kasi importante po yung koordinasyon ng MMDA at mga local government. Ano po yung bilin nyo bago po tayo maghiwalay?
6: Hindi po bilin. Ako yung magbibigay lang ng credit sa ating mga LGUs.
5: Okay.
6: Sa kanilang pakipagtulungan sa DPWH, sa DOTR at sa MMDA, sa pakipagtulungan pagtutulungan at sa katuwang namin sila sa lahat ng mga proyekto ng ating ginagawa. At kami nagpapasalamat, naging effective, nakikita natin ngayon ang bunga ng ating pagtutulungan at pagkakaisa sa mga trabahong ito.
5: Okay, General Yusek Nicolas Torre, III, maraming salamat po. Pwede po ba kayong maimbitahan? Sa susunod na pagkakataon, mag-arrange po ang aming programa. Gusto po namin kayong makasama dito sa istasyon. Alam ko sobrang busy kayo. I-welcome po namin kayo rito. Makapiling ko kayo dito sa aking programa sa TikTok ng Bayan. Pwede po ba?
6: Sige po, Ako, wala akong problema yan, sir. Schedule ako natin. At it will be an honor to be with you at ma-update natin ang ating mga kababayan ng personal sa mga ginagawa ng gobyerno para sa ating mga kababayan.
5: Naku, maraming maraming salamat at karangalan ko rin po na first time ko kasi na makapanayam kayo dahil napapanood ko lang kayo ngayon ay nakapanayam ko na. Yan po, narinig po natin ang update at gubilin mula po sa ating USEC Nicolas Torrey III, General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority. General Torrey, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Anyway.
6: Kabayan, laging tandaan. Pag may aberya tandaan, ipa-MMD na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Thank you, sir.
5: Okay. Ay, tandaan nyo ha, 5 minuto, ganun kabilis. Maraming maraming salamat po. Balik po tayo sa ating regular na programa. Kanina po ay napasadahan natin yung issue ng impeachment sa perspektiba ng karapatang pantao. Pero bago tayo bumalik dyan, ano, ito yung regular na bahagi ng ating programa. Ito yung bahagi ng programang Enjoy na Enjoy ang ating kananet, Castillo. Salitan kayo, salitan. Magbabanggit ako ito. Sorry, Ate Tuboy Abunda. Kinopya ko lang sa ito pero iniba kong pangalan ng QR code. Quick reaction code mula po sa ating mga panauhin. Magbabanggit ako ng political figures or personalities at in one or two words, i-describe po ng ating panauhin, no? Sige, mabilisan lang po ito. Ha? Hindi kinakailangang mag-isip. Pero, i-remind ko lang kayo. Ha? Si Senator Kiko Pangilinan, nung guest ko, nung binanggit ko si Ate Shawi, tatlong paragraph ang sinabi. Sabi ko, dalawang salita lang. Tatlong paragraph sabi sa akin. Hindi, si Ate Shawi yan. Iba yan. Anyway, okay, mabilisan lang po. Sa QR code, simulan natin. Kananet, Cheese Escudero.
4: Parang ganun lang, kibit balikat.
5: Dati, kulang-kulang lang, burahin natin. Ngayon, medyo mabala-balansin. Gaganong-ganong. Okay, Kamil Chor.
2: Mukhang nagbabangon ng dangal ngayon.
5: Yeah, precision, medyo precision description. Ha? Amy Marcos.
4: Sana, ano na lang, manahimik na lang.
5: Lapit po.
4: Ayan. Sana manahimik na lang si Amy at tignan niya muna yung papapabotok.
5: Ayun ako. Amy,
2: huwag magpaka-obvious.
5: Ayan. Para Senator, ano ba? Senator Defense? Defense Council?
2: Hindi ko maintindihan kung Senator Judge ba o
5: Defense Council.
2: Defense Council.
5: Anyway, Senator Bato De La Rosa.
4: Sumuko ka na.
5: Bato?
2: Sumuko na rin.
5: Joel Villanueva?
4: Tahimik eh. Hindi ko siya naririnig ngayon eh. Sana magbago.
5: May pag-asa pa. No?
4: May pag-asa.
5: Bala-balansi.
4: Papunta sa kabutihan.
5: At kung meron mang nakuha, ibalik lahat. Di ba?
4: Dapat lang.
5: Di ba? Kamicho?
2: Sana bumoto ng tama sa impeachment.
5: Okay. Loren Lorencinta?
4: Si Loren, huwag magpakalipad-lipad-lipad.
5: Sige, Loren.
2: Lumipad na raw sa ibang bansa.
5: Ayun na. At sa, ano parang, sa France, baka magkita ni Saldi ko. Di ba? Anyway, si Senator Risa.
4: Yan, number one yan, champion.
5: Okay, Senator Risa.
2: Risa na?
5: Senator Kiko.
4: Si Kiko, matatag.
2: Kiko, agrikultura.
5: Robin Hood. Padilla.
4: Ang tinatanong pa ba? Pa kahit sunugin yan, makangamoy Duterte yan eh.
5: Robin Padilla.
2: Kailangan daw mamundok muna.
5: Sige. Villar siblings, yung magkapatid. Magkapatid.
4: Ganda ng bukid.
5: Ayan, sige.
2: Depende kung nasaan yung interest ng negosyo.
5: Ayan, parang ganun. Malaro, lumalaro ha. Nako ha. Alan Cayetano.
4: Si Alan, amoy na amoy Duterte talaga eh.
2: Balbasarado ngayon.
5: New image ba?
2: New image.
5: Ang new image ba ay makapagpapabago ng prinsipyo? O makapagpapalala? Anyway, Pia Cayetano.
4: Kumusta ka, Pia?
2: Mukhang pansamantalang nanahimik ngayon.
5: Yun, parang natakot dun sa mga ano eh.
2: Oo, no? Yung...
5: Ang daming kritisismo sa kanya. Si Splice... Senator, Splice Girl. Bam Aquino.
4: Si Bam Edukasyon.
2: Ako, Mr. Education.
5: Yan. Bongo.
4: susunod ka na.
2: Nananahimik din.
5: Ano ba yun? Natatakot?
4: Mas maganda raw po yung tahimik. Mukhang
2: nakikiramdam kung anong ano.
4: Para hindi mapansin, mas maganda yung tahimik. Ganun daw.
5: Sige, sige. Ano? Leandro Libiste. Kanan it.
4: Eh, dapat ito ilagay sa bubong para siya yung maging solar. Eh.
5: Ibilad.
4: Oo, sana siya na ibilad sa bubong. Eh.
2: Solar boy. Yumaman dahil sa solar.
5: Yeah. Pero naghihirap ang Pilipinas.
2: Okay. Yun na nga, naging bilyonaryo.
5: Okay. Congressman Laila De Lima.
4: Siyempre, champion natin yan. Human rights.
2: Patuloy na lumalaban.
5: Yan. Mayor Vico Soto.
4: Sana sa susunod siya na.
5: Yan.
4: Siya na yung maupo talaga.
2: Ako, idol pa rin. Idol, idol.
5: Ako, pero pare-pareho kayo ng lahat ng guest ko rito. Ito, Mayor, ha? Pinaparating ko sa'yo sa programa ko. Lahat ng tinatanong ko, puro ganyan ang sinasabi. Anyway, maraming salamat sa inyong QR code. Teka, ito. Sa bandang huling programa natin, bago yung panawagan, may mga nababanggit ka kananit na mga puna mo doon sa impeachment process, yung mga kinabibisitan mo. Nauumay ka na. Pwede bang banggitin mo ang ilan, yung kinabibisitan mo?
4: Ako talagang interesado kung manood ng impeachment eh. Kasi alam ko na dapat manood, dapat bantayan kung ano nangyayari doon sa Senado sa impeachment. Nakakainis lang at nakakaumay po. Pag yung mga senator judge kasi, dapat judge sila. Pero nakikita ko, dinedepensahan nila si BP Sara. Katulad ni Robin Padilla at yung magkapatid na Cayetano. Nakakainis lang na nakakasayang ng oras at binabayaran to ng taong bayan. Yung airtime nila na yung tinatanong ni Robin ay wala namang connection sa confidential fund na nililitis natin kay Sara. Sana mas ibigay niya sa ibang senator judge yung oras na yon para mas mapalawak yung usapin at maging mas malinaw. Sana may mag-advise kay Robin na mag-research muna o manahimik na lang muna. Hindi naman nakakatulong.
5: Eh baka tanggalin. Baka tanggalin doon sa opisina. Nag-resign na yung ano, chief of staff.
4: Kung ano po tutusin ang opinion ko kay Robin eh, hindi siya magiging ano eh, bias talaga siya. Dahil siya nga nagsabi nung una na kahit sunugin niyo ako, mangangamoy Duterte ako.
5: Sa kanya galing yun.
4: Paano ko natin siya pagkakatiwalaan?
5: Teka, may nakalimutan pala ako. Sa QR code, Marcoleta.
4: Doon na lang muna siya.
5: Marcoleta.
2: Nakulong dahil sa kadaldalan.
5: Sabi ni Attorney JB, ni Congressman JB Bautista, pinakamatalino raw na ano, senador. Dahil siya naglabas sa ebidensya sa sarili niya. Anyway, ito mga, nako.
2: Dinamay pa si Defensor.
5: Dinamay pa. Kamelchor, ano yung mga puna mo? Marami ka rin binabanggit na hindi ka palagay doon sa mga nangyayari diyan eh.
2: Actually, itong nakaraan lang medyo hindi ako palagay. Dati akong head of agency din. At bilang head of agency, regular ako every year na nakakatanggap ng audit report at yung AOM, yung Audit Observation Memo.
5: Oh, yan. Ako, may mga patakaran kayo diyan.
2: So, halimbawa, minsan nasita ako na may mga travel ako na hindi napirmahan ng walang travel authority. Hindi ko pwedeng idahilan na hindi ko alam yan at kasalanan yan ng tinatawag naming
5: dispersing officer.
2: At hindi ako pinalahanan.
5: Hindi ko pwede magturo.
2: Hindi ako magturo kasi hindi ko pwede sabihin, hindi, ano lang ito, ministerial lang yung trabaho ko. Pero dahil head of agency ako, mayroon akong responsibilidad na itama ito. Ang nalulungkot ako na parang inihiwalay yung dispersing officer at yung head of agency. Ulitin natin yung anumang gagawin ng dispersing officer ay depende pa rin sa approval ng head of agency. At lahat ng paggastos sa loob ng ahensya ay pananagutan. Ito yung nalulungkot tayo na doon sa mismong impeachment ngayon, pinaghihiwala. Hindi. Kasalanan niya ng dispersing officer. Hindi yan kasalanan ng head of agency.
5: Teka, hindi mo pwedeng sabihin pag magkakabulyasuhan, itong dispersing officer lang, hindi ako kasali dyan. Hindi pwede yun.
2: Hindi pa pwede yun. So, kaya ako, sir, yung isang taon kong travel, dahil unang taon ko sa head of agency, during that time, sa limang taong term ko, naobliga ako na balikan lahat ito at ayusin yung lahat ng papeles kasi may paggalang tayo dapat dun mismo sa guidelines ng COA.
5: Naobliga kang sumunod.
2: I-correct. Kasi walang hindi accountable. Lahat tayo accountable at lahat tayo dapat magtama. Kaya ngayong sumunod na taon, hindi na ito uli yung AOM kasi ibig sabihin na itama namin.
5: Okay.
2: Kaya hindi rin ako naisuhan ng notice of disallowance kasi obvious naman kasi na yung buong project, na yung buong travel ko, lahat ay official at lahat ay for official business.
5: Chinek mo ba yung napuntahan ng mga resibo? Baka may mga chipi at saka may mga pagkain.
2: Hindi, napakaingat natin sa ganun kasi malinaw yung utos ng panahon ni Pinoy. Sinasabi niya maging maingat sa paggasta ng pera ng taong bayan. Kaya lahat din ang na-appoint niya, definitely dapat sumunod. Hindi nga kami pwedeng gumastos ng lagpas sa kung ano. Halimbawa, sasakyan. May pinabibili dahil yung ano ko ay pwede akong bumili na mas mataas sa sasakyan. Pero naobliga ako na bumili ng Innova. Kasi para mas makatipid at mas malaki yung sasakyan na pwede rin gamitin ng opisina. Instead na bumili ng na SUV. Ng SUV. Pwede mong gawin. Pero dahil may paggalang ka sa sinasabi sa'yo at sinasabi din ng COA, yun yung susundin natin.
5: So ibig sabihin, wala ka impunity?
2: Wala ka impunity. Kahit sino sa kaban ng bayan at sa mismong pera ng taong bayan, walang impunidad ang kahit sino. Obligado tayong sumunod.
5: Ano pa, Camille Chow, bago tayo magtapos, bago kayo manawagan ni Kananet, ano pa yung puna mo? Hindi, marami kang kinikwento sa
2: atin. Ano ba, ako, nagugulat ako kay Senator Robin Padilla dun sa kanyang mga tanong. Ano ang point? Limbawa, bakit ang ginigisa natin ay yung mismong witnesses, which is expert from the COA? Hindi ba dapat ang ginigisa natin at tinatanong natin, bakit nangyari yan?
5: Di ba? Tama, tama.
2: Bakit nangyari yan? Nag-disburse tayo ng pera sa hindi natin kakilala?
5: Teka, yung COA nagre-research at nagre-report lang. Hindi naman yun yung gumagawa ng kasalanan.
2: Hindi gumagawa. At definitely, siya kung ano lang yung nasa guidelines. Kung ano lang ang sinasabi ng guidelines. Kasi, actual ko karanasan yan. AOM, actually, ako maraming gabi na hindi ako nakakatulog kasi lagi kong tinitingnan. Yung bang ginastos ko ay naayon sa batas?
5: Monti ka mag-abono. Kasi kung hindi mo naitama yun, ay hindi babalik. Abono ka nun.
2: Yeah, pag na-issuean ako ng notice of disallowance,
5: babayaran mo yun.
2: Babayaran ko yun.
5: Ah, ganun.
2: Actually, meron ako isang kasama, yung pinalitan ko, na chairperson. Ito simple lang. Yung trao na kinuha niyang konsulta,

0: Ang bahagi, Kananet, in a few statements, ano panawagan mo hindi lang sa mga victims, kundi sa ating mga kababayan? Kasi alam ko itong konsepto mo ng laban natin, kasama dapat yung mamamayan. Ano panawagan mo in a few statements?
1: Panawagan ko pa rin sa mga kababayan natin, DDS o hindi, o kung dumadamay sa amin, sa lahat, halos lahat, itong nangyayari ngayon sa bansa natin, mag-obserba tayo. Lagi natin tutukan, lalo na yung nangyayari sa impeachment ngayon. No? Kailangan malinaw at kailangan ebidensya ang magsalita. Hindi dapat manaig yung pagiging bias. Pati mga senador, nananawagan ako na dun tayo sa katotohanan tumingin, dahil dito, nakasalalay yung magiging kinabukasan din namin yung susunod na eleksyon o yung marami pang taon na dadating. Sana maging makatotohanan tayo, huwag tayo magpagamit.
0: Tama.
1: Sa mga politiko na kaupo na to, lalong-lalo na huwag nating hayaan na manaig yung mga violente na katulad ni Sara Duterte. Ebidensya ang magsasalita at ang taong bayan ang hahatol sa inyo sa nangyayaring impeachment na to.
0: Okay, napakagandang huling statement mula sa ating Kananet Castillo, ina po ng biktima ng extrajudicial killing, pero ngayon po ay lumalaban para sa katarungan, hindi po nananahimik. Kamelchor, panawagan mo sa ating hindi lang sa mga human rights advocate, kundi sa ating mga kababayan in general.
2: Sa bahagi ng gobyerno, ay hinahamon natin sila na tapusin yung culture of impunity. Kasi bakit patuloy na nalauulit yung tinatawag natin pag nabagsak na patapang tao? Kasi bigo tayong mapanagot, yung mga dapat mapanagot. Tulad ng perpetrator ng mga pagpatay.
0: Sandali ka, Melchor, hanggat hindi napapanagot, parang pinapayagan natin.
2: Actually, lumalakas yung loob na gumawa ng iba na ulitin yung paggawa ng krimen, paggawa ng pagnabagsak na patapata. Second ay dapat ideklara na ng gobyerno yung usapin ng red tagging ay illegal, kasi hindi sasapat lang yung sinabi ito ng Supreme Court na threat ito sa life and property. Dapat ideklara at isabatas bilang illegal. Sa bahagi ng mamamayan, nananawagan ho tayo, patuloy tayong magbantay, patuloy tayong mag-observe, patuloy tayong makialam, lalo na sa mga usapin nang may kaugnayan sa paggasta ng pera ng taong bayan. Ulitin ko ho, yung pera na yan galing din ho mismo sa atin. Kinukuha yan mula sa ating sweldo as bilang income tax, kinukuha yan sa atin tuwing bumibili tayo ng iba't ibang pagkain, ng kape, ng kahit pagkumain tayo sa tinatawag nating mga fast food chain at iba pa, lahat yan nagbabayad tayo ng buwis. At bantayan natin yung ating buwis sa pamamagitan ng pagsisiguro na mapanagot natin yung mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan.
0: Anyway, Kamelchor Kayabyab, isa pang human rights expert, suki natin sa ating programa. At ang ating Kananet Castillo, suki na rin natin sa paglaban para po sa karapatang pangtao. Maraming salamat sa inyo. Inaasahan ko muli, dahil regular na kayong bahagi ng ating programa at nakapagmulat tayo at nakadagdag sa kaalaman ng ating mga kababayan. Sona, impeachment sa perspektiba ng karapatang pantao. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod Noel Medina sa TikTok ng Bayan, dito po sa Radyo Pilipinas 1. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Philippine Standard Time 501.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 26 na pasahero at 30 rolling cargo stranded sa western na Visayas dahil sa habagat ayon sa Philippine Coast Guard. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinatayang aabot sa 26 na pasahero at 30 rolling cargos ang na-stranded sa Western Visayas katapos maapektuhan ng masamang panahon na dulot ng Southwest Monsoon o Habagat na pinalakas pa ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong Agosto 8, minonitor nila ang sitwasyon sa Katiklan Jetty Port at Alegria Port. Batay sa kanilang ulat, 26 na pasahero

0: pasahero, truck drivers at cargo helpers ang hindi makabiyahe, habang 30 rolling cargo naman ang nananatiling nakaantabay sa mga pantalan dahil sa hindi ligtas na kondisyon sa karagatan. Patuloy na nakikipag-ugnay ng PCG sa mga lokal na otoridad at port operators upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at maiwasan ang anumang insidente habang nananatiling masama ang lagay ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Puro.
1: Confidential funds, itinuturing na malakas na impeachment angle laban kay VP Sara ayon sa grupong Bantay Senado. Mayulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Itinuring ng Bantay Senado na isa sa pinakamalakas na angle sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang umano'y paggamit ng confidential funds. Sa Saturday News Forum, binanggit ni Bantay Senado co-convenor Attorney Dino De Leon ang mga testimonya sa Senate impeachment trial kaugnay ng umano'y kawalan ng supporting documents sa ilang disbursement ng confidential funds. Ayon kay De Leon, may pananagutan ang head of agency sa pag-aproba at pagmamatyag sa paggamit ng confidential funds alinsunod sa mga alituntunin. Igirit din niya na dapat sundan ang money trail upang matukoy kung saan napunta ang pondo ng gobyerno. Samantala, sinabi ng abogado na hindi umano napahina ng depensa ang mga testimonya ng ilang unang testigo ng prosecution kabilang ang mga kaugnay na confidential funds at observation ng Commission on Audit. Mahalagaan niya ang mga testimonya sa pagtatasa kung may sapat na ebidensya para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita naman sa lalawigan na pagsusuri sa hinihinalang rocket debris na narecover sa islang o island barangay ng Kalayan, Cagayan, nagpapatuloy. Mula Radyo Pilipinas, Sugigaraw, si April Racho sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nasa ligtas na lugar na ngayon ang mga na-recover na hinihinalang rocket debris sa islang bayan ng Kalayan, Cagayan. Base sa impormasyong binahagi ng Philippine Coast Guard o PCG, nakita ng isang residente ang naturang bagay na pinaniniwala ang bahagi ng isang rocket malapit sa dagat sa Sichonaydi sa isla ng Babuyan Claro. Base sa inspeksyon ng mga tauhan ng PCG sa lugar, walang nakitang markings na kumukumpirma na isa itong rocket debris. Gayunman, may isa sa ilalim pa rin ito sa technical assessment ng mga kinaukulan. Nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa mga kinaukulang ahensya para malaman ang origin at iba pang mga impormasyon hinggil sa naturang bagay. Kasabay nito ay pinaalalahanan ng PCG ang mga mangingisda at coastal residents na iwasan ang paghawak o pangunguha sa mga nakikita nilang unidentified floating object, bangkus, agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salocon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: At pabukas, DTI Region 10 at Halal Regional Partners pinag-iibayo ang partnership at mga strategiya sa Kalakalang Halal at sa Riyong Northern Mindanao. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Pinulong ng Department of Trade and Industry o DTI Region 10 ang Halal Regional Partners, pinangunahan ni na DTI Northern Mindanao Regional Director Roel Paclipan at Assistant Regional Director Almer Maceliones para sa quarterly na pagpupulong upang talakayin ang mga hakbang para strategize o planuhin ang mga estratehiya, ihanay at pabilisin ang mga inisyatiba na magpapalakas sa halal industry ng Rehiyong Northern Mindanao. Tugon sa lumalawak na pandaigdigang pangangailangan ng mga produkto at serbisyong halal ayon sa DTI, kaya lubos itong pinagtutuunan para bigyang kapangyarihan o lakas ang mga micro, small and medium enterprise o MSMEs, pabilisin ang pagpoproseso ng sertifikasyon at pinuposisyon ng DTI bilang mapagkompetensyang halal hub ang Rehiyong Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
7: Radio Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Mark in, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
3: Bibigay mo namin sa inyo mga good

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Floyd Brent.
4: Nag-iwan ng casualties at pinsala ang bagyong Maymay at patuloy na pag-ulang dala ng habagat na nararanasan hanggang ngayon sa ilang lugar sa Luzon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Pumalo na sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi, habang 7 naman ang naitalang sugatan dulot ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis at Maymay at ng pinalakas na habagat. Ayon sa pinakabagong ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong Sabado, batay sa opisyal na ulat ng ahensya, 2 sa mga namatay ay mula sa Benguet na natabunan ng landslide, 2 naman sa Rodriguez Rizal bunsod ng rockslide, habang 2 rin ang nasawi sa La Union dahil sa pagkalunod at aksidenteng electrocution. Nagtamo naman ng mga sugat ang 7 residente mula sa Baguio City, La Trinidad at Kapangan sa Benguet matapos ang mga insidente ng pagguho ng lupa at isang vehicular accident sa gitna ng masamang panahon. Sa ngayon, umakyat na sa higit 74,000 na pamilya o higit 261,000 na individual ang naapektuhan ng kalamidad sa Regions 1, 2, 3, 4, 9, Car, Mimaropa at Calabarzon, kung saan higit 2,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa 83 public evacuation centers. Tiniyak naman ni OCD Information Officer Diego Mariano ang patuloy na koordinasyon para maipaabot ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyo.
6: Opo, no? Tuloy-tuloy naman po ang coordination po ng OCD bilang executive arm ng NDRMC sa ating mga LGUs na apektado at sa mga katuwang po natin na ahensya sa NDRMC. Lalong-lalo na po ang DSWD na siya pong pangunahing ahensya na nagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nandito po, lalo po sa nasa ating mga evacuation centers.
5: Umabot na sa tinatayang 105.5 million pesos ang pinsala sa infrastructure, 3.5 million pesos sa agrikultura at kabuoang 120 houses o kabahayan ang naitalang partially at totally damaged dulot ng masamang panahon. Ayon naman sa ahensya ay patuloy ang mga isinasagawang clearing operations sa mga kalsadang naharangan ng landslide para maikarga ang mga dadalhing relief goods.
6: Ang clearing operations naman po isa patuloy naman po, no, especially sa mga areas na meron pong nagkaroon ng landslide incidents. Nandiyan naman po ang ating DPWH, ang mga local government po natin. So nandiyan po sila para patuloy na mag-clear at makarating po yung mga sa ating mga kababayan, pati yung mga relief items.
5: Dahil pa rin sa matinding epekto ng habagat, kanselado pa rin ang ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat at ferry sa mga Port Management Office ng Batangas, Bicol, Marinduque, Quezon, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, Panay, Guimaras, Western Leyte at Biliran. Kasalukuyan namang nakapagpaabot na ang pambansang pamahalaan at mga local government units ng paunang relief assistance at interventions na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso para sa mga nasalantang pamilya at mga komunidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Mabilis na nakapagdala ng relief assistance ang Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Maymay at habagat. Kabilang sa mga tinutukan ng mga pamilya sa Cordillera Administrative Region na naapektuhan ng pagguho ng lupa lalo na sa Tuba, Benguet. Partikular na binigyan ng tulong ang 6 na kataong pamilya sa Mayoyao, Ifugao na nasiraan ng bahay dahil sa landslide. Samantala, mahigit 500 pamilya rin ang nabigyan ng karagdagang family food pack sa Ilocos Region, lalo na sa ang mangingisda na hindi nakapaghanap buhay dahil sa patuloy na masamang panahon.
4: Nagkaroon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga dulot ng habagat, pero mabilis ding humupa ang tubig sa mga kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, sa panayam ng Radyo Pilipinas, nasa 15 hanggang 20 minuto na lamang ang tagal ng pagbaha sa ilang lugar bilang resulta ng pinaigting na flood control measures ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang paghahanda at pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng baha.
7: Sa ngayon, nagagamit na talaga. Nakikita natin ang epekto.
8: Napakahina,
7: mababa na ang baha at mabilis sumuka kung meron mang standing water sa tubig habang umuulan.
3: Asahan ang mga malakas sa pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon ngayong gabi kasama na ang Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Rolly De La Cruz.
9: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po sa West Monsoon o habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At mga malalakas na paulan pa rin ang pwede pong maranasan sa Ilocos Sur, Longyan, Abra, Tingguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, occasional rain sa Isilinon ay mga kalamdaman hanggang sa kuminsan ay malakas na mga pag-ulan ang maaaring maranasan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Habang sa nagdiritang bahagi ng Luzon at Visayas ay maging maulap ang papauring at may mga pagbuhos din ng ulan dahil sa habagat. Gayun din sa mga peninsula at sa Misamis Occidental, Lanao del Norte at maging sa Lanao del Sur. Sa nagdiritang bahagi ng Mindanao, General Zero Weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Yan ang latest mga sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
3: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Nagpakahulaan na ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam matapos ang halos umapaw na ang tubig dahil sa patuloy na pag-ulan. Tig-apat na gate na may tig-dalawang metro ang binuksan sa Ambuklaw at Binga Dam simula kaninang umaga. Pinag-iingat ang mga komunidad na malapit sa mababang ilog sa Benguet at Rizal dahil sa pagpapakawala ng tubig sa dam. Samantala, nananatili sa critical level ang Angat Dam, bagamat umabot na sa 0.74 meters ang nadagdag rito dahil sa nakalipas na araw dahil sa pag-ulan.
4: Abangan! Iba't ibang kontrobersyal na isyong ibinabato sa administrasyon, isa-isang sinagot ng Malacanang.
3: At Bureau of Internal Revenue muling nilampasan ang target collection sa unang pitong buwan ng 2026. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
10: In a changing world, our strength has always come from one another. As we celebrate ASEAN Day, we reaffirm our commitment to a region that is peaceful, resilient, and forward-looking. Together, we navigate new opportunities, inspire innovation, and shape a future where every nation and every community moves forward as one. A salute to the ASEAN on its 59th founding anniversary.
11: To disbursement vouchers, which you said were among the documents submitted by the Office of the Vice President to allegedly liquidate her confidential funds. Here in the middle, there appears a signature. Nakalagay certified expense, cash advance, necessary, lawful, and incurred under my direct supervision. Whose signature is this, if you know?
12: This is the signature po of the Vice President Sara Duterte.
11: Ano ang observations mo dito sa tatlong disbursement vouchers natin?
12: Hindi po napirmahan yung Box E, which is the receipt of payment portion. Ito po kasi yung patunay na na-receive kung sino man po yung pay nung cheque, yung payment.
10: Disaster Watch.
8: alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Paninindigan ng National Bureau of Investigation na may sapat na batayan upang formal na sampahan ang karas o ng kasong kriminal sina First District Representative Leandro Reliviste at dating Congressman Jing Paras. Nagugat ito sa umano'y character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nagkaroon ng mix-up sa mga unang ulat matapos niyang ipaliwanag na ang limang kababaihang nasagip sa isang entrapment operation ay bahagi ng hiwalay na investigasyon sa human trafficking at hindi inilaan bilang honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa kasagsagan ng pagsisiyasat sa naarestong talent manager na si Alias Ken, nabunyag ang isang hiwalay at nakaplanong skema ng character assassination laban sa kalihim. Sangkot sa usapin si Batangas 1st District Representative Leandro Reliviste matapos siyang ituro ng sospek bilang di umano'y financer ng nakaplanong kontrobersya laban kay Recto. Habang si dating Congressman Jing Paras naman umano ang nag-organisa ng mga pagpupulong upang bumuo ng gawa-gawang affidavit mula sa mga kababaihan.
2: Ang plano po ganito, gagawa ng istorya si E.S. Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, apat na babae, gagawa ng affidavit at magpapile sila ng complaint sa piskalya at pagkatapos magpile, ipipresscon.
1: Kaugnay nito, ipinatawag at formal na pinadalhan ng supina ng ahensya, sina Reliviste at Paras, habang kinilala at ipinatawag na rin ang apat na abogadong sangkot umano sa paghahanda ng mga nasabing peking salaysay. Sa kabila ng ibinigay na pagkakataon ng NBI upang opisyal na maihain ang kanilang depensa, hindi dumalo ang dalawang mamabatas sa nakatakdang pagharap sa ahensya. Gayunpaman, binigyang diin ni Matibag na sapat ang hawak nilang batayan laban sa mga sangkot.
2: I think I have enough evidence to file charges against the individuals na involved dito.
1: Nananatili rin ang paninindigan ng ahensya na may sapat na batayan upang formal na magsampa ng mga kasong kriminal tulad ng perjury at obstruction of justice laban sa mga dawit na personalidad. Muling hinamon ng opisyal sina Reliviste at Paras na tahasang itanggi ang mga paratang sa publiko o di kaya ay sa social media.
2: Can you deny categorically na hindi mo nakausap tong Alias Ken at wala kayong planong gawin ganun? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo, kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko sa kanya at kay Kong Reliviste, categorically can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito?
1: Patuloy namang sinusuri ng NBI ang mga nakalap na mga mensahe at CCTV footage mula sa mga umano'y pinagdausan ng pagpupulong upang tuluyang mapatunayan ang naging partisipasyon ng bawat isa sa naturang alegasyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Isa-isang sinagot ng Malacañang ang iba't ibang kontrobersyal na isyong ibinabato sa administrasyon. Narito ang ulat.
3: Sinabi ng Malacañang na bahagi ng planong destabilisasyon sa gobyerno ang pag-urong ng apat sa Maleta Boys ng kanilang salaysay na naghatid umano sila ng mali-maletang naglalaman ng pera kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa.
4: Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters, kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento, kapalit ang malaking halaga, laban sa Pangulo. Marami nakakaramdam na parte ito ng plano ni na Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon.
3: Hinimok din ng palasyo ang publiko na huwag magpagamit sa ganitong uri ng modus para lang sa pera at manira ng inosenteng individual kasabay ang pagbibigay diin na iimbestigahan itong mabuti ng ombudsman. Ang apat ay kabilang sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards ng Puganteng si Zaldico. Sinabi naman ng Malacañang na susuriin ng DOJ ang kahilingan ng Estados Unidos na i-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ni Castro, natanggap na ng DOJ ang mga dokumentong isinumite ng US bilang suporta sa extradition request. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Quiboloy sa US ang sex trafficking, visa fraud at bulk cash smuggling.
4: Ang paghiling ng US government para sa extradition ni Pastor Quiboloy upang malitis roon sa US para sa kasong sex trafficking, visa fraud, bulk cash smuggling, among others, isang bagay na dapat na pag-isipan, ma-evaluate, ma-assess, at marisulba sa tamang panahon para makamtan ang pinakamataas na antas ng hustisya. Hustisya para sa mga di umanong biktima rito at sa US at pati na rin sa akusado.
3: Kung pagbibigyan ng extradition, mananatili si Kibuloy sa kustodiya ng US habang nililitis ang kaso at ibabalik sa Pilipinas matapos ang proceedings. Alinsunod yan sa 1994 Philippines-US Extradition Treaty. Nanawagan naman ang Malacanang sa mga nasa likod ng iniwang mga kabaong na may mensaheng kontra China sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kabilang ang lugar malapit sa Chinese Embassy. Ayon sa Malacanang, dapat nang itigil ang mga gawaing maaaring magdulot ng pangamba at kaguluhan. Bagaman hindi naman anito pinagkakait ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag, ngunit hindi raw ito nakakatulong sa bansa. Iimbestigahan na ng Philippine National Police ang insidente upang matukoy ang mga responsable.
4: Sa mga gumagawa ng ganitong bagay, hindi po kayo pinipigilan sa inyong freedom of expression, pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Kung kayo ay makabayan, makipagtulungan po kayo sa ating pamahalaan para matugunan ang inyong mga issues.
3: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
5: Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Norte na isa sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Maymay na nagpalakas pa ng habagat. Makakausap po natin si Baguio City CDRRMO Operations and Warning Supervisor Glenn Lardizabal. Sir, ano po ba ang pinakabagong sitwasyon sa Baguio at Cordillera at malakas po ba yung ulan ngayon o kaninang maghapon?
6: Yeah, magandang gabi po sa inyong lahat at lahat po ang tagapakinig ng ating stasyon ngayong gabi. Well, anyway, dito po sa Baguio City, we are still experiencing orange rainfall po. Ano po? Medyo malakas po ang pag-ulan ngayon dito. Though hindi naman po ganun kalakasan ng hangin, pabukso-bukso lang po naman po ang ating ulan. So as of the moment, we are still currently monitoring our area of responsibility here in the city of Baguio. Here in the 128 barangays of the city.
5: Okay, sir, ilang lugar na po ba yung naiulat na binaha at nagkaroon ng landslide o nakaranas ng iba pang hazards?
6: Well, with regards to the reports na po na natanggap namin at lahat na napuntahan na po namin na na-inspect, there are 3 flooding incidents dito sa Baguio and 13 landslides na na-report. Since nagsimula po itong monsoon rain and of course due to also to our typhoon typhoon Maymay.
5: Okay sir, may mga naitala na po bang casualty, evacuee o mga pamilya na kinakailangang lumikas sa Cordillera?
6: Well, with regards to the whole Cordillera po, I cannot give you one exact number in detail po, no, pero dito sa Baguio po we have actually 255 individuals affected po ng pag-ulan po na ito. That's composed of 59 families. We have as of now, we have 2 barangays na meron tayong evacuees sa kanilang mga barangay hall. Yung iba po, bumalik na po sa kanilang mga sariling bahay na po. Though naayos naman po yung kanilang tirahan na po.
5: Okay po, may mga kalsada or importanteng routes po ba na hindi pa rin ligtas daanan dahil sa baha, landslide or rockfall?
6: As of now, we have actually one road, highway po na sinara po namin close to passersby, ano po, except for those living within the vicinity, that is Cannon Road. Open po ang ating Marcos Highway, Nagilian, Ambuklao, Halsema, and Asin Nangalisan Road. Pero yung Cannon Road po, advice din po namin, lalo na po yung mga biyahero po natin, na iwasan po ang Cannon Road na daanan at hindi rin po kayong makakadaan dyan.
5: Okay po. Bukod po sa Cannon Road, kamusta naman po yung mga tourist spots? Binaharin po ba? At ano po yung tulong ng gobyerno na ibigay sa kanila?
6: So our tourist spots are hindi naman po ganun kaapektado ang ating mga tourist spots. And of course, though we did not really close our tourist spots, no po. But we are giving warnings to all our tourists, visitors, na as much as possible that they stay indoors muna po, no, hanggang sa gumanda po ang panahon. So yung mga residents naman po sa mga tourist spots natin, there are no actually affected individuals as of this time.
5: Mm-mm. May mga komunidad po ba na nahihirapan pang makatanggap ng pagkain, tubig at gamot at pang pangunahing pangangailangan?
6: As of now, wala po, no? Ating mga lahat po ng kalsada in and out ng ating 128 barangays accessible po to for their lifelines, water, food, medicine, even law and order, accessible po lahat ang ating mga kalsada. So wala pong isolated as of now po.
5: Mm-mm. Bilang panghuling tanong po, ano po yung mensahe ng OCD sa mga residente sa Baguio at Benguet na nasa lugar na may history na nga ng landslide at flash flood, and also po dun sa mga turista na nandoon po sa mga lugar na yon?
6: Unang-una po sa ating mga residente, no, we keep on reminding them also, of course, na hindi po naman po kami nagkukulang dito, na lagi po dapat makinig sa ating radio stations, sa ating TV stations, also with the media or quad media for any early warning, no, especially also coming from the public information of office of the city government of Baguio with regards to weather conditions. Now with regards to sa mga landslide prone areas, alam na po naman ng ating mga constituents ito that they are to keep alert, no, stay vigilant within their areas, and of course to pag nasa alanganin, that they evacuate immediately and contact our barangay DRM committees and our 911, ano po, para kami po ay mabigyan ng alerto na rin po kung ano po ang dapat gawin.
5: Okay, maraming salamat, Sir Glenn Lardizabal. Malimit nating naririnig ang salitang extradition kapag may mga suspect sa krimen na nahuhuli sa ibang bansa o mga suspect na nasa Pilipinas pero may kaso sa ibang bansa, katulad na lamang ni Pastor Apollo Quibuloy. Ngayong may extradition request ng Estados Unidos para madala sa Amerika si Quibuloy, anong proseso kaya ang dapat niyang daanan? Alamin natin yan sa ulat ni Sheila Natividad. Kasalukuyang nakakulong ngayon sa Pasig City Jail ang leader ng Kingdom of Jesus Christ at self-proclaimed appointed son of God, si Pastor Apollo Quibuloy. May kaso siyang qualified human trafficking, sexual abuse, at child abuse. Iba pa ito sa mga kasong isinampa sa kanya sa United States. Si Quibuloy, wanted sa US sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy, at maging ng bulk cash smuggling. Hinihiling ngayon ng Estados Unidos na ma-extradite si Quibuloy. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin pag sinabing extradition? Nangangahulugan itong isusuko ang isang taong akusado bilang kriminal sa isang bansa, pero sa ilalim ng isang treaty o kasunduan para litisin siya doon sa estadong humihiling na ma-extradite siya. May extradition treaty ang Pilipinas at US na sinelyuhan taong 1994. Sa Article 11 ng kasunduan, nakasulat na pwedeng isuko pansamantala ng Pilipinas ang isang wanted sa US para harapin ang paglilitis doon kung mapagkakasunduan ito ng dalawang bansa. Pero pwede rin namang ipagpaliban ang hiling na extradition hanggat hindi pa tapos ang paglilitis o wala pang formal na hatol sa mga kasong kinahaharap ng nasabing individual sa bansa. Sa inaprubahan ding rules on extradition ng Supreme Court, nakasaad na pinapayagan lang ito kung ang krimen ay may kaparusahan sa ilalim ng batas na umiiral sa atin at sa bansang humihiling nito. Mag-uumpisa lamang din ang proseso ng extradition kung ang Justice Secretary o itinalaga nitong otorisadong State Council ay maghain ng petisyon sa extradition court. Kapag na-file na ang petisyon, may exclusive jurisdiction ng korting ito sa kaso kahit pa magtago ang extradite sa ibang lugar. Sabi ng Department of Foreign Affairs na i-endorso na nila ang extradition request ng US sa Department of Justice. Wala pang bagong pahayag ang DOJ hinggil dito, pero ipagbibigay alam naman anila sakaling hawak na nila ang opisyal na dokumentong nagsasaad ng nasabing hiling. Sabi rin sa extradition rules ng SC, ikukulong ang extradite sa NBI Detention Facility o malapit sa extradition court.
7: Kung kailangan namang magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ng extradition court sa loob ng isang buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo. Kung wala namang testigo mula sa huling petisyong natanggap ng korte, maaaring iapela sa Court of Appeals ang desisyon at hindi muna ito pwedeng ipatupad habang may apela. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon. Ang kanila namang magiging husga ay final at executory. Pero hindi lahat ng paglipat ng isang wanted person sa ibang bansa ay tinatawag na extradition. Halimbawa na lamang ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2025, inaresto si Duterte sa Pilipinas batay sa arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o ICC para sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng madugo niyang kampanya kontra illegal na droga. Matapos ang pag-aresto, dinala naman siya sa The Hague sa Netherlands at isinailalim sa kustodiya ng ICC. Extradition din ba ito? Hindi, dahil ang ICC ay hindi naman isang bansa na humihiling sa Pilipinas ng extradition ni Duterte. Isa itong international court na may legal na proseso at warrant system. Kaya ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay tinatawag na surrender o transfer to the ICC at hindi extradition. Iba ito sa paghiling ng US na ma-extradite si Kibuloy para harapin ang kaso niya roon. Kaya bagamat may parehong kasong kinahaharap sa labas ng bansa, magkaiba ang legal processes na pagdaraanan ng mga kaso ni Kibuloy at Duterte. Si Duterte, nasa The Hague. Si Kibuloy naman, nasa Pasig City Jail. Pero kung papayagan na ma-extradite, sa US ang magiging destinasyon nito o ang bansang humihiling ng extradition niya para harapin ang patong-patong na kaso niya roon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: At para naman po sa update ng responde ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng samanang panahon, makakausap po natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Magandang gabi po, Asip Dumlao. Si Kenneth Pasyente po ito at Vel Custodio ng PTV.
8: Kenneth and Vel, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Ma'am, sa pinakabago pong data ng DSWD, ilan na po yung mga individual o pamilyang apektado ng bagyong Maymay at Habagat?
8: Well, batay po sa 6 a.m. na DROMIC report ng DSWD, ang bilang ng naapektuhan ng mga pamilya, bunsod nga ng patuloy na monsoon at ng naging epekto ng bagyong Luis at ng bagyong Maymay, ang naapektuhan na po na pamilya ay nasa mahigit 109,000 families. O ang katumbas po niyan ay nasa mahigit 381,000 na katao. At karamihan po nito ay matatagpuan sa Region SCAR 1, 2, 3, Calabarzon, gayon din po sa Mimaropa, sa Region 5, sa Region 6, at sa Region 9. And nagpapatuloy pa rin po ang pagpapahatid ng tulong ng DSWD in coordination of course with the various local government units.
0: Ma'am, sa ngayon ilan na po ba yung kasalukuyang nakasilong doon sa mga evacuation centers natin at ilan pa po yung mga pamilyang kailangan pa rin ilipat sa mas ligtas na lugar?
8: Well, sa kasalukuyan, meron pong 86 na activated evacuation centers sa Region SCAR 1, 3, Calabarzon, Mimaropa, and Region 9. Ang bilang po ng pamilya na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers na ito ay nasa mahigit 2,200 na pamilya, o ang katumbas niyan ay mahigit 7,300 o mahigit 7,300 na katao. And ito po noong mga pamilya na ito ay binibigyan po ng tulong ng DSWD kasama na rin po ng mga local government units. Ang mga evacuation centers ay matatagpuan nga po sa Benguet, Baguio City, dyan po sa Region CAR, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City sa Region 1, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales sa Region 3, gayon din po sa Batangas, Cavite, Rizal sa Calabarzon, Occidental Mindoro sa Mimaropa at gayon din sa Zamboanga City sa Region 9.
0: Ma'am, sa mga nabanggit nyo po na evacuation centers, kamusta naman po kaya yung lagay nila doon? Wala pa po bang mga nagkakasakit halimbawa at may mga doktor po bang nakabantay?
8: Well, bahagi ng mandato ng DSWD ang camp coordination and camp management at protection of internally displaced persons. O kaya nga po tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga camp managers ng iba't ibang lokal na pamahalaan para matiyak na maayos yung kalagayan ng mga internally displaced persons dito sa mga evacuation centers. Gayun din po, tinitiyak natin na yung mga pamantayan o standards na ating pong inilabas ay nasusunod. Isa na nga po dyan yung pagtitiyak na merong mga fully functional water and sanitation health facilities upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating pong mga IDPs. Gayun din po, tinitiyak na ligtas sila at nailalayo mula sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya meron tayong mga safe spaces, merong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers. Again, ang DSWD po as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons ay nakikipag-ugnayan sa mga local camp managers para matiyak na napapangalagaan po at natitiyak na nasa maayos na kalagayan ang ating mga IDPs.
0: Ma'am, pagdating naman po sa mga family food packs, nasa ilan na po yung ating naipamahagi sa ating mga kababayan na apektado ng sama ng panahon?
8: Well, ito pong mga nasa mga evacuation centers ay napahatiran na po natin ng mga family food packs at gayon din po ng mga non-food items. Kagaya nga po ng mga family kits, mga hygiene kits, kitchen kits, pati na yung mga laminated socks, mga sleeping kits. And of course, sa mga lugar po na merong mga, unfortunately, ay may mga pumusay dahil nga po sa mga landslides na nangyari o nakaapekto sa kanilang lugar, nakapagpatid na rin po tayo ng tulong pinansyal. And of course, no, aside from the non-food items, ay meron ding pong maiinom na tubig na tayo na ipahatid natin. But more than that ay yung isinasagawa natin na psychosocial intervention, especially doon sa mga lubhang naapektuhan kasi kinakailangan na matiyak din, no, yung kanila pong mental well-being ay napapangalagaan, and of course na somehow ay na resolve o na-address natin yung kanilang pagkabahala, yung anxiety na nararanasan bunsod nga po ng kalamidad na nakaapekto sa kanilang pong mga pamilya.
0: Mama Irene, bilang panghuli, ano na lamang po inyong mensahe sa ating mga pamilya na naapektuhan ng sama ng panahon, at sakali man pong nais po nilang makipag-ugnayan sa inyo, ay ano po ba ang dapat nilang gawin?
8: Well, ang nais ko lang banggitin, ano, na nasa mahigit 15,000 na mga family food packs na ang na-augment ng DSWD sa iba't ibang mga lugar na nabanggit ko na naapektuhan. Maliban dyan, of course, yung close to 1,000 ready-to-eat food boxes na naipamahagi din po natin. And as of this morning nga po, more than 10 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng DSWD. But gaya nga po ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin ang ating isinasagawa na pagtulong sa iba't ibang lokal na pamahalaan para ma-augment yung kanilang resources at agad po nating ma-provide yung kanila pong pangangailangan, sapagkat ito po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na mabilis, maagap ang pagpapahatid natin ng tulong at dapat sapat ito. Kaya nga po kami sa DSWD, tinitiyak namin na sapat yung aming pong mga preposition goods. At present, nasa mahigit 5 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD nationwide. And gayon din po, nakadeploy ang ating pong mga quick response teams para po tumulong sa mga LGUs na maipahatid yung kinakailangang tulong sa kanila. Lagi po nating paalala sa ating mga kababayan na makinig po kayo sa mga abiso at paalala ng inyo pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapahatid ng tulong, at upang kayo rin ay mapangalagaan, mailayo sa mga iba't ibang mga kapahamakan na maaring maidulot itong patuloy na pag-uulan na nakakaapekto sa ating bansa. Hindi niyo po kinakailangan mag-alala sa inyo pong mga kakainin o gagamitin kapag kayo po ay lumikas, sapagkat nakahanda ang DSWD na mag-provide ng makakain at gayon din po ng mga ibang kagamitan. And also for additional information on the programs and services that we are implementing, bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD at that's at DSWD Serves. Kasi po tamang tulong ay may papahatid natin sa pamamagitan ng tamang impormasyon.
0: With that, maraming salamat po DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Isa sa tinatalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang tungkol sa confidential funds. Confidential man ang pangalan ng pondo, ito ay pera pa rin ng bayan. Paano nga ba binubusisin ng Commission on Audit ang paggamit ng confidential funds para matiyak na nagamit ng tama ang pondo? Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
9: Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling napunta sa sentro ng pagdinig ang audit ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ito ay matapos magtestigo si State Auditor Roderick Wamil tungkol sa mga dokumentong inilabas ng COA kaugnay ng paggamit ng pondo. Ayon kay Wamil, may mga staff umano ng OVP na humiling sa COA na maglabas na lamang ng audit query sa halip ng Audit Observation Memorandum o AOM. Pero ano nga ba ang audit query at bakit mahalaga ang AOM? Ang audit query ay paghingi ng paglilinaw o karagdagang impormasyon mula sa isang ahensya kaugnay ng isang transaksyon, dokumento o gastusin. Samantala, ang Audit Observation Memorandum o AOM ay naglalahad ng mga obserbasyon ng COA sa isang audit. Dito inilatag ang mga kakulangan o problemang nakita sa mga dokumento o transaksyon at binigyan ang ahensya ng pagkakataong magpaliwanag at magbigay ng kailangang dokumento. Ayon sa testimonya ni Wamil, hindi pinagbigyan ng COA ang hiling umano ng OVP ng audit query na lamang ang ilabas. Sinabi niya na walang ganitong simple query sa ilalim ng mga panuntunan para sa confidential o secret funds. Sinabi rin ni Wamil na ang OVP umano ang kauna-unahang ahensyang nakaharap niya na tumangging pisikal na tumanggap ng AOM dahil wala umanong authorized person na naroroon para tumanggap nito. Pero hindi dito natatapos ang proseso ng COA. Kapag may mga isyung hindi agad nalulutas, maaaring maglabas ang COA ng Notice of Suspension o NOS. Sa NOS, sinususpende muna ang pagkilala sa isang transaksyon habang inihintay ang kailangang documents, resibo o paliwanag mula sa ahensya. Sa pagdinig, naglabas ang COA ng Notice of Suspensions para sa OVP at Department of Education o DepEd kaugnay ng confidential funds. Kabilang sa mga naging issue ang mga acknowledgement receipts o ARS na itinuturing na hindi nakasunod sa mga technical requirements. At kung hindi pa rin maitama o mabigyan ng sapat na justification ang isang gastusin, maaari naman itong humantong sa Notice of Disallowance o NOD. Dito, formal nang hindi kinilala ng COA ang isang gastusin bilang valid na charge laban sa pondo ng gobyerno. At kapag naging penal at executory ang disallowance, may mga kaugnay na obligasyon ng mga responsableng opisyal na isauli ang halagang na disallow alinsunod sa mga panuntunan. Sa OVP, umabot sa 73.288 million pesos ang halagang na disallow ng COA mula sa humigit kumulang 125 million pesos na confidential funds na ginamit noong 2022. Kabilang sa mga naging issue ang kakulangan sa technical documentation, hindi kompletong acknowledgement receipts at ilang gastusing itinuturing ng COA na hindi dapat paggamitan ng confidential funds. Sa impeachment trial, mahalaga ang prosesong ito dahil hindi lamang paggamit ng confidential funds ang sinusuri. Tinututukan din ng Senado kung paano isinasagawa ng COA ang audit, ano ang mga nakitang obserbasyon at paano tumugon ang OVP sa mga ito. Floyd Brenz para sa Bayan.
5: Kabuuan naman ng bansa, alamin natin na epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Makakausap natin si Ginoong Diego Agustin Mariano, ang Public Information Officer ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, si Vel Custodio po ito at kasama si Kenneth Pasyente ng PTV.
10: Apo, magandang gabi po at magandang gabi din po sa ating mga taga-panol po.
5: Sir, kamusta po ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at ano po yung monitoring nyo sa kung malakas pa rin ba yung pag-ulan at binabaha pa din?
10: Opo, bagamat ang ating bagyong Maymay, isang palayo na po at humina na po, patuloy pa rin po naghahatak ng hanging habagat na siya pong patuloy po na nagpakulan po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At sa ngayon po, ito pong bagyong Maymay ay nag-iwan po ng ilang casualties po. Sa ngayon po, meron po tayong 6 na namatay at 7 pong injured. Then meron po tayong naapekto ang mahigit 74,000 na pamilya or katumbas po niyan ay nasa 261 na katao po ang naapektuhan nito mo. Hello po.
5: Yes po.
10: Okay. Opo, yung po yung mga naapektuhan pong ating kababayan, sa numero po niyan, isa meron po tayong 2,500 mahigit na pamilya po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers.
5: Okay, sir, may datos sa po ba nung kabuuang pinsala pagdating naman po sa ibang sektor kagaya ng infrastructure, ng agrikultura at iba pa?
10: Pagdating naman po sa infrastructure, meron po tayong reported na 105.5 million worth of damage. And sa agriculture naman po natin, meron po tayong reported na 3.53 million worth of damage po.
5: Okay, sir, kamusta naman yung pakikipag-ugnayan nyo sa mga lokal na pamahalaan?
10: Opo, yung ating mga kababayan naman po is patuloy po na binibigyan ng assistance ng kanilang mga local government units, pati na rin po ng mga national government agencies na kabilang po sa NDRMC. Sa katunayan nga po, meron na pong 7.38 million worth of assistance na po ang ipapamahagi sa ating mga kababayan. Na ito po yung pinamahagi po ng DSWD, ng LGUs at iba pa pong mga ahensya.
5: Mm-hmm. Sir, speaking of assistance, ano po ba yung mga tulong na naipadala ng OCD?
10: Opo nga, iba't ibang klaseng assistance support yun, no? Isa na po dyan yung pinaka-common na relief goods, yung ating mga pagkain at makakain po sa kanilang pagdating na pag sila po ay nasa mga evacuation centers, na mamahagi rin po tayo ng mga family kits kung saan mga basic na kagamitan, no, na magagamit nila sa pang-araw-araw habang sila po ay nasa mga evacuation centers. Ganun din po mga hygiene kits, mga panligo, panlaba, and mga sleeping kits na magagamit po pantulog po.
5: Okay, bilang panghuli na lang po sir, mensahe na lang niyo po natin sa ating mga kababayan.
10: Opo, para po sa ating mga kababayan, isa dalawa lamang po ang pinaka-hinihiling or pinapakiusap po ng Office of Civil Defense. Una po, isa maging cooperative po tayo. Cooperative na kapag ang ating mga authorities isa nagtatawag po ng evacuation, isa na po tayo po ay makapag-cooperate at sumama po para hindi na po tayo makadagdag sa injuries or sa mga casualties kapag tayo po ay lumilikas habang pataas na po yung tubig baha. And pangalawa po, isa na po tayo po ay maging informative. At tayo ay dapat maalam sa ating kapaligiran kung tayo po ba'y bahain, tayo po ba'y malapit sa fault line. Then from that, tayo makapag-prepare accordingly sa kung ano man yung hazard na meron po tayo sa ating kapaligiran. Dahil sabi nga namin, panatag ang may alam. Dahil pag tayo po ay may alam, mas kalmado po tayo. At pag tayo po ay kalmado, isa makakapag-isip po tayong diretso at magiging ligtas po tayo at ang ating makasama po.
5: Okay, maraming salamat po Ginoong Diego Agustin Mariano ng PIO Office of Civil Defense. Hindi kaya't ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na makilahok sa usapang panglipunan para makatulong sa direksyon ng bansa sa hinaharap. Binigyan diin ang Pangulo na marami pang trabaho ang dapat gawin para maisabuhay ang lahat ng mithiin at pangarap para sa bayan. Narito ang report.
11: Tapos na ang SONA, pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi pa tapos ang trabaho. Sa halip, marami pa anya ang dapat gawin.
12: Alam ko na ang SONA ay higit pa sa isang talumpati. Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalakay at minimithi bilang isang bayan.
11: Muling binalikan ng Pangulo ang kanyang 5th State of the Nation Address mula sa ilang linggong paghahanda para sa talumpati hanggang sa mga usaping hindi na niya naisama dahil sa limitadong oras. Ayon sa kanya, mas mahaba pa sana ang SONA kung isinama ang lahat ng kanilang napag-usapan, pero hindi ibig sabihin nito na naiwan na rin ang mga problema.
12: Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil masyado nang mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA.
11: Isa sa mga usaping muling binigyang pansin ng Pangulo ang kalusugan, lalo na ang mga hinaing mula sa kabataan. Ibinahagi niya ang mga liham mula sa Youth for Health Coalition, kabilang ang kwento ng isang kabataang nakararanas ng gutom habang sumasailalim naman sa dialysis ang kanyang ama. May isa ring panawagan para sa mas matibay na aksyon laban sa alcohol use, secondhand smoke at iba pang health concerns na nakakaapekto sa kabataan. Kaya binanggit niya ang mga programang ginagawa ng pamahalaan mula sa Walang Gutong Program, Rice Assistance at School Feeding Programs hanggang sa dagdag na suporta para sa dialysis patients at mga pasyenteng may cancer, HIV/AIDS at mental health concerns. Kasama rin dito ang Yakap Program, gayon din ang zero balance billing sa mga DOH hospital ward at iba pang hakbang para mabawasan ang gastusing medikal. Pero para sa Pangulo, hindi sapat ang mga programang inilalatag ng gobyerno. Mahalaga rin anya kung ano ang sinasabi ng mga taong direktang nakararanas ng problema. Kaya hinikayat niya ang mga Pilipino na patuloy na magsulat, magtanong at makilahok sa mga usaping panlipunan.
12: Ang inyong aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan ay mga katangian ng pagiging isang bagong Pilipino.
11: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
0: Pinalalakas ng Pag-ibig Fund ang programang pabahay matapos itong makipagkasundo sa PA Alvarez Properties and Development Corporation para mapabilis ang pagtatayo ng murang pabahay. Target maitayo ang mahigit 7,000 abot-kayang pabahay sa Batangas, Laguna at Pampanga sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Ayon sa Pag-ibig Fund, 80% ng mga itatayong unit ay para sa socialized housing, habang ang 20% ay para sa economic housing. Bilang bahagi ng kasunduan, maglalagak ang Pag-ibig Fund ng 2.9 billion pesos na puhunan sa proyekto sa pamamagitan ng preferred shares na ipatutupad ng paunti-unti. Sa datos ng Pag-ibig Fund, nakapagpalabas na ito ng 69.19 billion pesos na housing loan sa unang 6 na buwan ng taong ito.
5: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peoplesville Housing sa Calinan District sa Davao City. Bahagi pa rin ito ng expanded pabahay o pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Kasama ng Pangulo sa pag-inspeksyon si DSHUD Secretary Jose Ramon Aliling. Nakasalumuha din ng Pangulo ang ilang benepisyaryo na matagal nang nangungupahan at nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Plano pa ng DSHUD na magtayo ng 40 gusali sa lugar upang dumami pa ang mga benepisyaryo.
0: Muling naalampasan ng Bureau of Internal Revenue ang target collection nito sa unang 7 buwan ng 2026. Halos 2 trilyong piso ang koleksyon ng BIR mula Enero hanggang July o mahigit 5% mas mataas kumpara noong 2025. Mas mataas rin ito ng 9 bilyong piso sa target na makolektang buwis sa unang 7 buwan ng taon. Kumpiyansa ang BIR na kaya nilang abutin o higitan ang full year target na 3.393 trillion pesos.
5: Good news! Dahil posibleng bumaba pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng bumaba ng 4 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang inaasahan namang bababa ng 5 pesos ang kada litro ng gasolina. Ito na ang pangalawang linggo ng pababa ang presyo ng diesel at gasolina. Ang posibleng oil price rollback ay bunsod ng isinasagawang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran para matigil na ang bakbakan.

0: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Filipina tennis phenom na si Alex Ayala sa kanyang North American hard court season matapos ang isa na namang impresibong panalo sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Muling namayagpag ang Pinay tennis star kontra kay Katie McNally ng Estados Unidos sa isang dikit na 6 games matapos makuha ang opening set. Kinailangan ni Ayalang sumailalim sa isang medical timeout dahil sa isang tila sprain sa kanyang kanang paa. Tuluyang nakabawi si McNally sa second frame para maipwersa ang laro sa isang do or die third set. Naging dikit ang palitan ng puntos ng dalawa sa huling yugto ng laban pero nagawa pa rin manaig ni Ayala sa tulong ng kanyang service game na tuluyang tumapos ng laban 6-4. Ito na ang ikapitong sunod na panalo ni Alex magmula ng kanyang kampanya sa Mubadala DZ Open. Sunod niyang makakalaban sa round of 16 ng kompetisyon ang Tokyo 2020 Olympic gold medalist na si Belinda Bencic.
1: Patuloy na sumusuporta sa grassroots gymnastics ang Filipina Olympian na si Alea Finnegan kasabay ng kanyang pagpapagaling sa Pilipinas matapos sumailalim sa tatlong surgery nitong nakalipas sa buwan. Yan ang ulat ni Paolo Salamatin.
2: Matapos maasungkit ang kanyang ikatlong gintong medalya sa Southeast Asian Games noong nakarang taon sa Bangkok, Thailand, balik Pilipinas ang Filipino Olympic gymnast na si Alea Finnegan. Noong nakarang taon, ilang buwang na natili si Finnegan sa bansa upang paghanda ng Southeast Asian Games sa Thailand kung saan nagbunga ito ng magandang performance matapos maasungkit ang ginto sa vault at bronze medal sa balance beam. Pero ngayong taon, nakatuon ang kanyang atensyon sa pagre-recover matapos sumailalim sa tatlong surgery sa Estados Unidos nitong mga unang bahagi ng 2026. Dahil dito, isa sa mga maapektuhang kompetisyon na hindi niya masasalihan ay ang paparating na Asian Games ngayong Setyembre sa Japan.
3: Still currently am recovering from some of the injuries that I had earlier this year. Really just taking time with progressions, unfortunately. You know, working with Ma'am Cynthia and Ms. Rowana, unfortunately we made the decision to not compete in the Asian Games this September, which I was really bummed about. So really, we'll be cheering them on, full support. But looking ahead to next year's competitions, we have some that we're keeping an eye on. But really just at this time, taking it slow and steady in terms of recovery.
2: Ibinahagi rin ng 23-year-old Olympian na parte ng kanyang recovery ang pagtutok at pagsuporta sa grassroots development ng gymnastics sa bansa.
3: It's always a hard choice to, you know, take a step back and really just focus on recovering, making sure that I'm healed properly. But at this time, we're focusing on some other things. You know, I've been really enjoying getting to coach some of the kids at the Gap Training Center and, you know, getting to see my family and getting to kind of explore a little bit of life outside of gymnastics.

0: ninyong malaman.
1: Mga pangyayaring uhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa Bayan.
0: Ako naman po si Kenneth Pasyente at inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend.

0: Republic of Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
2: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Music and memories. Music and memories. Sa Radyo Pilipinas.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
0: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 7:31 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, no, mga idol, no, mga so ngayong gabi napakalamig at dahil po gawa ng tuloy-tuloy na pag-ulan,

0: message.
1: Alright, no? Magandang gabi mga idol, no? Patuloy po tayo sa ating programa dito po sa Radyo Pilipinas, sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? So, ngayon pong araw po na to, Sabado, actually hindi po taga ko yung dapat na anchor ngayon. Pero since yung ating kasama ay nasa Laguna pa, no? Hindi makauwi dahil gawa ng medyo hindi maganda yung situation dun, no? Yung kasalukuyang takbo ng panahon dun dahil po medyo yata baha, no? At syempre meron yata siyang inatinan na private event sa kanyang pamilya. At syempre po ngayong gabi po ay maaasahan po natin muli ang ating mga kapwa vloggers po ng ating dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po mga idol, no, magandang gabi muli sa inyong lahat. At nandito naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, talakayan at balitaan para sa isang programa na naman ng alam mo tumutukoy at nagbibigay inspiration sa ating mga abayan para po magkaroon sila ng panibagong pag-asa sa buhay at malaman din nila yung mga proyekto at programa ng serbisyo ng ating gobyerno para sa ating mamamayang Pilipino. So ngayon po, no, samahan niyo po kami sa isang oras namang huntahan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Asan po naman ang inyong suporta ngayong araw, no, dahil nga po, no, biglaan din po ang pag-upo natin dito at kailangan din natin siyempre, no, na maapagbalita para sa ating mga kababayan. So sa ngayong araw na po na to, sobrang laas po ng ulan, no, nabasa nga ako dahil nga nag-angkas lang kasi ako, kasi wala na akong time dahil sa from doon sa pananggalingan ko going here at least 1 hour and 10 minutes ang nirakbay namin, no, para maarating dito. Pero at the midst of ng travel namin ay talaga namang bumusog na paalaas ng ulan, kaya basa rin ako kahit may kapote. So sa ating mga abayan at ating mga kasama, ang Radyo Pilipinas po ay mapanood sa lahat po ng social media platforms, sa panguna ng Facebook, live stream at syempre po sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital. So nandiyan po ba ang ating co-host, si Admin Rich? Wala pa. So hintay lang na muna natin po ang ating mga co-host na si Admin Rich at si Rod Musa. So for the meantime, tayo muna ang magpapatuloy sa ating talakayan dito, no. At syempre po, napapanood din po sa PreTV ang Radyo Pilipinas na meron pong TV Plus ng Channel 3 ng ABS-CBN at sa Afford the Box ng Channel 45 to 49 ng GMA7. At syempre po, mapapakinggan din po kami sa inyong mga radyo sa mga AM band sa 104.3 The Capital. So at nagpapasalamat din po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office sa OPCO sa pamumuno po ng ating acting secretary na si Dave Gomez. Sir, magandang gabi po sa inyo at naway mahimbing ang pagtugon niyo dahil maganda po ngayon, no? Maganda po ang klima ngayon, no? So mapahimbing po ayon ang inyong pagtulog dahil alam naman namin kung gaano kayo ka-stress sa inyong mga trabaho. At syempre po sa ating mga kababayan sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? Magandang gabi sa inyo mga idol. At syempre ang ating mga OFW around the world, no? Sa alam naman po natin na ang ating mga kababayan at oh, ayan, meron tayong host, no? Nandiyan po si Rod, ayan. Alright, no, ating pong makasama ngayong gabi si Rod, no? Tawagan po na natin ating kasama si Rod Musa. So, Rod Musa, magandang gabi sa iyo, idol.
2: Ayan, magandang gabi kasamang AJ. Welcome po sa ating programa ngayong gabi, Vloggers ng Bagong Pilipinas or aka Vloggers Corner. At yun po, napapanood tayo ngayon ng live sa... Ayaw ko, nabanggit mo na ba?
1: Oo, nabanggit ko na siya edit? Yung ano. Pero okay so, lang naman, okay lang, ulitin mo, walang problema.
2: So yun po, magandang gabi po sa lahat. Mukhang maganda yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi.
1: Yes, no, medyo biglaan, no? So yun nga, no? At syempre po, ang ating mga kababayan sa ating OFW na ating mga abayan around the world, no, alam naman natin na mga Pilipino ay talaga namang saan kahit ng sulok ng mundo ay ating matatagpuan. Kaya naman sa mga ating supporters dyan sa Asia, US of A, sa Africa, sa Middle East, dyan po sa EU o sa Europe. Magandang magandang umaga, tanghali at hapon po sa inyong lahat. Ikaw, Rod, may babatiin ka ba?
2: Wala naman. Wala naman kasama ng AJ.
1: Okay, no, at syempre ang at di natin kakalimutan ang ating mga kasamang syempre dito po sa Mega Manila, sa ating mga kapwa Manileño, sa mga sa iba pang parte ng Pilipinas. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Maulang gabing sa inyong lahat, no. At napaalamig ng klima ngayon, no. Napaasap matulog. Kaya actually inaantok na ako dahil kaunting oras lang ang naitulog ko ngayong mula agabi kasi parang 3 a.m. lang ako natulog dahil gawa ng meron ako inaasikasong papeles o forms para po sa ating mga abayan para mabigyan po sila ng tulong pinansyal, no. So inaasikaso po natin 'yan na para po sa ating mga abayan, actually para sa mga youth ranges ages 18 to 30 years old, no. So para mabigyan sila ng financial assistance ng ating pamahalaan. At syempre, Rod, no, since galing tayo sa headquarter, ay actually not really its headquarter, pero sa Mandaluyong pa rin, sa may malapit sa headquarter, para mag-encode ng mga names ng ating mga beneficiaries para sa isang ayuda. So ngayong gabi, kamusta sa'yo, Idol Papa Trix, no? Dahil nga, actually si Papa Trix na uupo ngayong gabi, no? Since hindi raw siya makakarating at nasa Laguna pa siya at medyo baha doon, no? So okay lang, tayo na muna umupo, no? Tulungan natin si Papa Trix para naman hindi mabakante ang mga araw ang oras dito sa ating programang Radyo Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ang ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. So Rod, meron ka pa sabihin iba o pagbate? Wala pa?
2: Wala naman. Okay. Yan.
1: So for the meantime po, no, pag-usapan muna natin itong ating unang topic. Actually, isang video lang ang nagawa ko, pero marami tayong pag-uusapan, no. Siyempre, unang-una rito, importante yung maihatid natin sa taong bayan yung mga importanteng mga mensahe na para sa kanila, no. At meron silang information na makukuha na tama at hindi yung kung saan-saan napapulot lang namang na balita o fake news. So sa unang video natin na panonoodin, ito po itungkol kay Congressman Majority Floor Leader si kay Congressman Sandro Marcos. Oh, wait lang. Sa iba pa pala send.
2: Sobrang ano
1: okay,
2: ngayon.
1: Okay, no. Rod, no, medyo nagkaroon ng technicalities dahil isa iba ko pala na-send yung video sa ibang JC. Mm. Sorry. So, ayun nga, no. Pero, siyempre, pag-usapan muna natin itong regarding dito sa sagot ng China, no. Regarding sa mga coffee na kung saan-saan nakita sa buong Metro Manila, no. Na hindi natin alam kung sino. Ang sinasabi ay isa raw mga aktivista, no. Na mga nakalagay kasi rin mga regarding sa ginawa ng China sa ating mga Coast Guard, no. At itong ating mga kababayan ay tagang nag-retaliate, no, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kabaang kung saan sa ang lugar sa Metro Manila. Ano masasabi mo doon, Idol?
2: Parang inaalam ko nga kung sino yun, eh, pero parang nakalagay yung mga logo ng mga, hindi mo alam kung kabataan party list or NPA.
1: Usually naman sa mga ganyan, masigurado yung mga aktivista, yung mga, kasi parang logo alam naman natin yan, di ba, kung ano yung mga style nila.
2: Oo.
1: Pero ganun pa man, no?
2: Wala naman silang gobyerno, walang, pero ayun, nakikisa naman tayo sa,
1: yes, no? Sa ginagawa nila.
2: Sa mensahe nila na, batikusin itong ginagawa ng China sa ating, karagatan na napatunayan na nga may ano na nga tayo, may UNCLOS tayo, arbitration award, na hindi nirerespeto nitong mga Chinese Coast Guard. So yun, dun sa mensahe na yun nakikiisa tayo, pero gumastos pa sila ng kabaong, no, para lang ma-iano yung mensahe.
1: Siguro inarkila lang nila 'yon. Inarkila siguro na sigurado nila 'yon. So sa ganung mga mensahe, tayo sa totoo lang, no, nakikisa tayo kasi in the first place, dapat naman taga natin bigyan ng ano ng diin, no, itong ginagawa ng China against sa ating mga kababayan, especially sa ating mga Coast Guard. At siyempre sa mga mangisda na doon kumukuha ng kabuhayan, pero itong mga Chinese na to, especially Chinese Coast Guard, ay ginigipit ang ating mga kababayan mangingisda. So, parang wala silang mapagsulingan ating mga kababayan, pati ang ating Coast Guard, no, kundi ang, hindi mo sinasabing lumaban, kundi ipagpilitan na ipaglaban yung karapatan natin sa ating sovereign yan, especially dyan sa West Philippine Sea. Diba? Ikaw, Rod, anong masabi mo dyan?
2: Parang may napanood nga ako, parang ginawa ng Taiwan sa Coast Guard, ng Chinese Coast Guard. Okay. Ewan ko kung may video tayo nun. Grabe, talagang sinugod nila yung mga barko ng Coast Guard. Uh-huh. Talagang pinaalis nila sa teritoryo nila. Hindi rin naniniwala yung Taiwan dun sa 9-dash line ng China. At parang dapat nga gawin din natin yun kasi trespassing na yung ginagawa ng China.
1: It's high time na dapat tayo retaliate talaga.
2: Wala namang namatay or nasaktan. Pero yun, sinugod sila sa mga barko nila. May mga video na kumakalat ngayon na ewan lang natin kung totoo, no. Pero ayan, iba yung katapangan ng Taiwan. Laban sa China. So ayun, na brief naman tayo diyan dati, 'di ba, nung may training tayo about sa China, ano yung diskarte nila sa pag sakop or pag-angkin ng mga pinaniniwalaan nilang sa kanila. Mm-hmm. Tapos yung Taiwan nga, alam naman ng ibang maraming tao na dating ano yan, dating China. So, bumukod sila at ngayon talagang independent na yung Taiwan sa China at may balak talagang bawiin ng China or yung Communist Party of China.
1: Yes, tama ka.
2: Na gustong bawiin yung Taiwan. Gigil na gigil silang bawiin yung Taiwan. Kaya yes, napaka-importante itong bansa natin para sa kanila tsaka yung West Philippine Sea.
1: Yes, tama ka dyan. At syempre ito yung naging pahayag nitong spokesperson na si ng Chinese Embassy, no, dito si spokesperson Ji Lingpen. Sabi niya rito ay ito raw isang political provocation, personal attack, intimidation and threat. At hiniling nila na sa Pilipinas na mag-investiga raw, no, at panagutin daw yung mga responsable. Isa ganoong mapag-alalatag ng mga kabaong. Bakit pa? Una-una, meron tayong karapatan o yung isa about Pilipino na karapatan na kuba i-voice out o bigyan ng katuwiran yung ating paninindigan, no, bilang isang Pilipino, no, na kumbaga ito isang battle between yung karapatan na isang Pilipino na ipaglaban ng bansa niya against sa ibang bansa na gustong angkinin yung isa sa mga sobrenya ng atin. Ayan yung karagatan sa West Philippine Sea. So marapat lamang po, no, bakit nila kailang sabihin sa utusan tayo ang ating pamahalaan na imbestigahan at panagutin yung responsable. Wala silang karapatan doon. Karapatan natin yun na gawin yung gusto natin gawin against sa anong ginagawa. Eh sila nga, grabe yung ginagawa sa West Philippine Sea sa karagatan natin. Ginagawa na sa ating mga sa Philippine Coast Guard. Diba? Ikaw, ano masasabi mo sa gusto nilang mangyari?
2: Yan naman, diba? Sabi nga ni sino ba yung mga nagsabi? Sa Coast Guard kasi, sabi doon, yung China, pag bawal mag-ano dyan, bawal mag salita against the government. It's either mawawala ka o kaya mapupunta ka sa camp na tinatawag nila kung saan papatayin ka nila. So hindi kasing laya daw ng Pilipinas itong China. Kaya hindi nila siguro naiintindihan na tayo may karapatan tayong mag-ano dito sa Pilipinas. May freedom of speech, yes, tayo.
1: Hindi na tayo sakop. Wala sila sa jurisdiction dito.
2: Kaya ayun, ang gusto nila pag may buwa batikos, talagang na napapanagot. Parang yung kay Tariela nga, kay Admiral Tariela, Rear Admiral Tariela, talagang pati yung caricature, talagang pinupunan nila yon. Kasi sila nga, pero sila, gumagawa rin naman sila ng kung ano-ano. Para pag mukain tayong kontrolado ng US at Japan na laban sa kanila. So, sa kanila kasi talagang bawal kumontra.
1: Yes, tama
2: dyan. Dito sa Pilipinas, tayo may kalayaan tayo. Medyo extreme lang yung iba ginagawa, pero kalayaan pa rin nila yan para magpahayag nung reklamo nila o yung mensahe nila.
1: Ay, ang naataw pa sa ginagawa nila, sa ginigit na investigahan at panagutin yung responsable ay, ano, nasa China na ba tayo? Under na ba tayo ng Chinese government para tayo ay kanilang utusan? Piling nila, kanila itong Pilipinas? Diba? Wala silang karapatan na sabihan tayo kahit sinong mamamayan dito sa Pilipinas na utusan nila na geto gawin mo, geto gawin niya. Gayto gawin mo, 'di ba? Hindi pwedeng ganoon. Dahil magkaiba tayo ng sobrenya, meron kayong sariling sobrenya, isa inyo ang China, pero huwag niyo nang sakupin pa dito sa aming sobrenya dito sa Pilipinas. Huwag na 'yang manghimasok sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi niyo kami pag-aari, hindi niyo kami under, no? 'Di ba? Ganun 'yang dapat nating i-insist sa nila, na dapat nating iparating sa nila. Ikaw, Rod, may masabi ka pa?
2: Sabi mo na naman lahat ata kasamang AJ. Kasi ayan, syempre pikun talo eh.
1: Yes.
2: At grabe is tayo nga, puro ano lang tayo sa ginagawa nila. Puro anong tawag doon?
1: Depensa.
2: Diplomatic.
1: Diplomatic protest lang.
2: Puro diplomatic protest nga lang tayo, hindi naman talaga tayo ano, kasi hindi naman natin gusto magkagera. Pinaglalaban lang natin yung karapatan natin at ayun, di man nila gusto yung ginawa ng iba, yan yung karapatan nilang ipahayag eh. Talagang nasasobrahan nila sila sa China, tinawag nilang greedy, tinawag nilang kung ano pa, diba, kasama din sa kabaong.
1: Yes, tama ka dyan.
2: So, ayun, sana ano, maayos yan or maano na natin yan, ma-respeto na nila. Ewan natin kung paano natin magagawa yon, pero siguro dasal lang talaga. At hindi
1: ano,
2: tayo lalaban.
1: At pagiging diplomatic pa rin sa kabila ng mga panggugulo at pangaras ng China. Maging diplomatic pa rin, maging mahinaon. Siyempre, iniisip din ng ating gobyerno yung kapaanan ng ating mga kabayan sa loob ng China, diba, na nagtatrabaho doon. Mm-hmm. Isa pa yun sa main concern ng ating pamahalaan. At syempre, Rod, no, since no ready na ating video, no. So panoorin na natin itong video natin.
0: At sinasabing ghost project, you can see, nakikita nyo naman, there's nothing ghost about this. And sana naman maunawaan ng tao, no, na some projects are done in phases. Which is what happened here. So nagpapasalamat talaga kami sa national government na nag-commit sila ng tapusin yung tatlong tulay na ginagawa ngayon dito sa Pidig. And nag-usap din kami ni SEC kasama ni RD at si DE at nag-commit din sila na bago matapos ang termino ni Apo Pangulo ay matatapos na din hopefully ang Patapat Viaduct, which is one of the flagship projects of the President. And maraming taon na ako nagkakaproblema dahil whether it be delays, whether it be the contractors not living up to their end of the agreement, we've had constant delays with regards to that project. And napakalaking tulong yan sa mga kakailan natin sa pagkutpod. So we are so we're doing everything that we can to make sure na matatapos. So once again, nagpapasalamat talaga kami sa DTWH, kay Sec Vince, and sa buong national government. Napakalaking tulong ko sa unang distrito.
3: Questions? Okay, questions?
1: Alright, no, napadod natin at napainggan ng sinabi ni Madjo, Sandro Marcos, no. Ano masasabi mo sa kanyang naging pahayag?
2: Ayan, kasi nag-viral din ata kasi yung ano, 'di ba, yung paninira na ginawa nung kabilang kampo. Sinasabi nila na hindi tapos yung flood control, eh nasa facing yun eh. So tapos yung phase 1, hindi pinakita yung tapos, pinakita lang yung sinisimulang karugtong na phase 2. So ngayon, tuloy-tuloy yung paggawa dyan, di ba? Nagkakaproblema, pero ayan, honest naman yung ating majority congressman, di ba? Sandro Marcos. Kaya, ayan, may sasambal na naman dun sa mga gumagawa ng fake news. At maganda yan kasi mababawasan yung pagbaha talaga. Tsaka mas maayos na yung mga flood control ngayon kasi nung naisiwalat na yung corruption, mas nakikita natin, lalo na sa mga sa channel ng DPWH, mas nakikita natin, mas maayos na yung mga gawa. Alam na natin, nakikita na natin na parang mas napupunta na talaga sa maayos yung pondo kesa noon.
1: At Idol ano Rod, no, itong sa sinasabi lang ghost project, hindi mo pwedeng sabihin ghost project ang isang proyekto kung ito naman ay patuloy pa rin. Nagkakaroon ng delay pero hindi siya pwedeng sabihin ghost project. Na-delay lang dahil sa mga problema rin sa DPWH at siyempre sa budgeting na rin, no. Pero hindi siya maituturing na ghost project kasi pag sinabing ghost project, ito talaga yung wala, no, walang wala, no, zero visibility. Kung meron mang visibility makikita mo, ito yung baka siguro isang bakal na inataya o poste o hollow blocks, no. Pero itong project naman na ginagawa, yung tatlong tuloy na yan, ay hindi po sila ghost project. Kaya nga, ang sabi ni Congressman Sandro Marcos ay kung maaari ay patapusin na to, no. Tapusin na ng DPWH para nga naman magkaroon na ng katuparan yung mga pangarap ng mga taga Ilocos Norte na magkaroon ng magagandang infrastructure dyan sa anilang lugar at nasolve na rin yung problema kung ano mang problema meron sila sa lugar nila. At regarding naman dito sa may patapat biyadak na to, ay ito po yung bago, bali ikalawang to, no, patapat biyadak 2. Yung una po, yung luma, ay patuloy pa rin naman siya nagagamit, no? Maganda pa rin siya hanggang sa ngayon. Pero itong patapat biyadak 2 ay bago po itong proyekto. So, sinasabi nga ni Congressman Sandro Marcos, ay hangga't maaari ay matapos itong proyekto na to hanggang sa huling termino ng ating mahal na Pangulong PBBM. At syempre po, no, ito naman yung mga proyekto na yan ay talaga namang sumasailalim din naman sa masusing pag-aaral, no, dahil nga po alam naman ninyo yung mga issue regarding sa flood control corruption. So ikaw, Rod, ano masasabi mo dito sa mga sinasabing ghost project at itong mga proyekto na gustong matapos bago matapos ang termino ng ating mahal na Pangulo?
2: Ayun, alam naman natin na alam ng tao yung proyektong or tatak parkos ng mga project.
1: Yes, tama ka dyan.
2: Kasi parang San Juanico Bridge, di ba? Hanggang ngayon, nagagamit lahat ng ospital na pinatayo nung panahon na panang lolo ng ating congressman, di ba?
1: Yes.
2: Lahat. Napapakinabangan hanggang ngayon. So, tiwala tayo sa mga proyekto ng congressman natin na matatapos at quality yung paggagawa at magagamit ng pangmatagalan yan. So, nung may mga nakalusot lang siguro ng mga unang termino talaga. Oh. Na talagang galing pa sa dating administrasyon, yes, diba? Na corruption. Pero ngayon, after nung mahiya naman, yes, kayo, Sona.
1: Yes, tama dyan.
2: Ayan, nakikita natin.
1: Unti-unti nang nakakalos. Diba? Yung mga tinik, no? Unti-unti nang bubunot yung mga tinik dyan na yan, no? So, nakakalos yung mga hindi magandang nangyari noong dati administrasyon. At siyempre nga dito sinasabi mo na ang tawag dito yung kanina, yung huling nasabi mo
2: yung Tatak Marcos
1: pa, yung Tatak, no? Marcos, yes, no. Sa mga proyekto ng ating mahal na Pangulo, even ng dating Pangulong Marcos, si Ferdinand Edralin Marcos, ay talaga namang yung mga proyekto nila ay talagang Tatak Marcos. Pag sinabi ng Tatak Marcos, meaning matibay, it will stand the test of time, sabi nga, di ba? Talagang hanggang ngayon napapakinabangan natin, di ba? Yung mga hospitals na lang, di ba? During pandemic period. sila lang ang kumbaga sila pa rin ang nagagamit, no? Yung mga bagong mga ano, wala, parang walang nangyari, no? Mga nagdang administration, parang wala silang naidagdag na mga health o mga hospitals sa ating bansa, kundi yung mga kay Marcos pa rin ang ginagamit, di ba? Doon pa lang makita natin yung sinasabi ng mga corruption ng Marcos, hindi yun totoo. Kasi kung tagang corrupt ang Marcos, dapat yung mga structure na tinayaw nila, matagal nang bumagsak yan. Matagal nang hindi napapakinabangan yan. Pero hanggang ngayon, napapakinabangan. That only means, even before pa, walang kinurap ang mga Marcos. Kaya naman ngayon, di ba, wala nang kaso ang Marcoses na ibasura na ng Sandigan Bayan. Dahil wala nga naman ipakitang matibay na ebidensya o naibigay na panibagong ebidensya ang gobyerno ng Pilipinas para mapatunayan na kung meron ngang ninakaw o corruption ang Marcos nung panahon nila. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon, wala. So, binasok.

0: pagbili namin ng bigas, ay bigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng ulam. Libre na po yung bigas namin.
1: Sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Yes, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So Rod, no, although wala tayong video na ipapakita, pero ang dami natin pag-usapan, especially dito yung sa mag-inang sinasabing nakataas na raw o nakalabas na ng bansa itong mag-inang si Legarda at si Libiste. So ano masasabi mo sa dalawa yun? Anong naging, bakit magkaiwalay sila ng sinakyang eroplano para sa ibang lugar siya, isa sa ibang lugar din? Ano masasabi mo doon? Pagtaas na ba yan o meron silang engagement lang?
4: Ayan, abangan natin yan. Talagang tumakala pa tayo ng impormasyon tungkol dyan. Pero ayan, nakita natin yung statement ni Senator Loren Legarda. Huwag daw bigyan ng kulay yung pag-alos nila, no? Medical leave daw yon.
3: Okay.
4: Pero ayan, saktong-sakto lang kasi, di ba, iniimbestigahan sila at pinatawag. Kaya magtataka talaga yung tao. Bakit biglang umalis? Bakit biglang nag-abroad. Tapos si ano nga pa nga daw, si Leandro Libiste, parang nag-extend pa dun sa travel authority niya. At yan, para dun talaga tayo magdudude, eh, di ba? Kasi lumalabas yung mga issue nila at kung kailan pinapatawag sila tungkol dun, pinagpapaliwanag, tsaka sila biglang aalis ng bansa at mukhang matatagalan yung pagbalik. Gumugulong pa naman yung impeachment at kailangan yung senator judge. Kaya ayan, magtataka talaga yung mga tao. Tsaka nahirapan na rin silang ipagtanggol ng mga supporters nila dahil sa pag-alis nila ng minimum lang yung paliwanag na binibigay. So dapat abangan natin yan kung ano mangyayari kasi malaking problema yung naibigay sa atin, no, nung ginawa nilang batas, lalo na hindi na i-provide yung commitment, yung kontrata dun sa ginawa nilang batas nung panahon ng dating administrasyon. At yan, nakita pa natin, mukhang involved pa sila dun sa, lalo na si Kong Libiste. Dun sa
3: human trafficking o pambubugaw.
4: Oo, tsaka meron pa silang niluluto daw na personality assassination laban dun sa mga ilang cabinet secretary pat sa pangunguna ni ES Ralph.
3: Yes.
4: Tsaka CABSEC Ben Har. So parang may planong siraan, sabi nung isa sa mga nahuli. So ayan, may pinapatawag din na Jing Paras kung ex kong yata yun.
3: Yung sa Iloilo yata, taga-Iloilo.
4: So, abangan natin kasi kakaano lang ng investigasyon, kakasimula pa lang at pinagpapaliwanag lang naman sila, biglang naisipang
3: umalis ng bansa.
4: So, yan, nakakaduda talaga.
3: Medyo, fishy. Na, ano ba nagtagan totoong dahilan nila? Ayaw ba nilang ma-inquest o may iniwas lang talaga sila na may tanong sa kanila.
4: Yung may sinabi si Senator Loren Legarda nung nakaraan na bayani itong 18 Marines, 18 Cargador, no? So sino kaya doon? Kasama kaya doon sa sinabihan niyang bayani yung mga nagrecant ng statement? So paano yan? Nagrecant na. So parang yun, timing na timing din yun. So, updated naman tayo dyan sa mga ganyan. Nakakaduda talaga yung ginagawa. Lalo na nag-recant. Ilan pa kaya yung magre-recant? At 10 nga dun sa tinawag nila 14 brave na lang eh. Hindi na 18, brave 18. Brave 14 na lang. Kasi nag-recant nga yung 4. At parang sinasabihan pa nila parang nabigyan ng malita.
3: Yung so, problema, di ba? Kasi ito nga si Leandro Libiste ay nasa preliminary investigation sa ombudsman, di ba? So, agad

0: agad, kasi regarding ito sa solar project ni Solar Boy, no? Ito si medyo ano, medyo active na kabataan na bata, no? Ang daming hanas, ang daming iskandalong isinasabog, para siyang ano rin eh, parang pusit din, ano? Kung magkasik ng kaitiman, no? Ng mga putik sa kapwa niya, para talagang pusit din, no? Di ba? Ala, ano rin eh. So, ito nga, nakapagtataka nga lang, di ba? Kasi nga, nung nandiyan na yung preliminary investigation, tsaka naman nag-alisan itong mag-ina. Alam naman kasi nila na baka doon pa lang, eh, biglas lang hulihin. Ayun ang kinatatakot nila eh. Yung ma-detain ka agad sila, hulihin ka agad sila. Katulad ng, alam mo, kay Marcoleta, at saka itong kay Defensor, no? Parang iniisip nila, ano, kukulong ka agad sila. Pero before that one, itong mga DDS before, no? Bago pa mag-sealisin itong mag-ina na to, meron silang tanong sa ano, sa kanilang FB, sa kanilang pinapost, na sino kaya ang susunod nilang ipapakulong? Ah, ang sagot ko, yung mag-inang Loren Chalibiste. Eh, parang yatang magkaratong o yata ah. Ayun lang naman ay ano lang, parang tinanong ng DDS.
1: Hula-hula
0: lang, no? Parang gusto lang niya magkaroon content sa kanyang Facebook account. Eh, siyempre tayo patulero, parang gusto lang natin mag-react. Ganun lang, pero hindi ko naman iniisip na meron nga parang pahaging na sila na kayong next, no? Hindi ko man iniisip na totoo yung ano, no? So, ito na nga, lumabas na nga itong mag-ina na meron na palang preliminary investigation ng ombudsman, at bigla naman tumakas o bigla nag-abroad. So, kaduda-duda talaga, di ba? So, sa mga kanyang pagkakataon, tagang ang ating mga kababayan ay talaga namang iba't ibang rin namang mga opinion at mga, siyempre, uy, totoo yata, makulong si Loren, o ganyan-ganyan, ito si, ano, bakit tumakas, ba hindi na bumalik, di ba? Ang daming tanong sa mga isipan natin mga kababayan. So, ano kaya ang totoo dun sa mga kanilang mga katanungan? So, ating alamin po yan, no, sa mga mangyayari pa, na magaganap pang mga, alam nyo na, yung pag-uwi ng mag-ina, kung uwi ba sila, kung kailan sila uwi, doon natin malalaman kung ano magiging o kakahantungan ng kanilang pag-alis at pagbalik dito sa ating bansa.
1: Yes, Ron? Abangan natin yan. Sobrang abangan natin yan, mga kababayan, mga taga-subaybay natin, no? At alam naman natin kung ano man nasang panig ka man, alam natin na dapat doon tayo sa katotohanan, no? Kailangan lumabas yan, yung issue ngayon tungkol doon sa solar franchise na inalbor or ginawa o sinabatas ng dating administrasyon, is alam natin na pumalpak at naibenta. Sabi nga dun sa isang video, 34 billion umamin mismo si Kong Leviste, no? Na 34 billion daw yung kinita niya.
0: Mm-hmm, yes.
1: So parang sabi ni Lito at Yan Sabayan.
0: Yes.
1: Sabi niya 1 million nung unang pinresenta. Tapos tinanggihan niya. Pinresenta sa kanila na yung company, tapos binago. Ginawang 1 billion. Pero saan kukuha yung 21 years old na Leandro Leviste ng 1 billion? Oo.
0: Nagtataka ka naman, di ba?
1: Oo, 21 years old, billionaryo agad, no? May kumpanyang itatayo, 1 billion yung puhunan. Siyempre, tinulungan siya ng ano niya. Siyempre,
0: ginapang talaga yan, ginapang.
1: Oo, tapos tubong lugaw nga, sabi ng ibang kasama nating vlogger. From 1 billion na puhunan na ibenta, pinagkakitaan ng 34 billion. So, nakakapangilabot lang din na ginamit yung prangkisa para kumita ng malaki, di ba? Pinagkakitaan ng malaki. Kung totoo man na, ayun, ginamit lang talaga yung kontrata para ibenta lang din. Which is, yun naman yung unang hula ni dating Mayor Lito Atienza at Congressman ata siya ngayon, no? So, yun, binuking niya. At kung tatawagin nga daw siya ng ombudsman, si Lito Atienza, tatawagin siya ng ombudsman para magpatotoo dun sa ano, or may katanungan dun sa kontrata, is willing siya na pumunta at sabihin yung nalalaman niya dun sa kontrata or solar franchise na ginawa nung panahon nung dating administration. So, sa ordinaryong Pilipino, parang pag nalaman mo na kumita ng 34 billion tapos hindi pa nag-commit ng kontrata, hindi dineliver yung kontrata ng solar, na pwede sanang makapagpababa ng kuryente ng mamayang Pilipino, eh hindi nagawa. So, dun ka maiinis o magagalit eh. Diba? Pag nalaman mo yung
0: yes, tama ka dyan,
1: tamang information na yun, diba? Bis na bumaba na yung ano natin, electricity.
0: Bill
1: natin. Bill. Malaking tulong yung mga solar-solar na yun eh. Yung iba nga nagpapasolar na eh, diba? Mga kung sino-sino. Pwede na tayo magpasolar ngayon.
0: Yes.
1: Lalo, so, ayan, dapat nagamit ng sa tama.
0: Ito paano, Rod, no, yung sinasabi ng tubong lugaw. Actually, hindi man talaga tubong lugaw eh. Laway ang puhunan, actually. Sigurado ako ba kanya yung 1 billion? Di, sigurado, hindi, wala siyang billion na ganun kalaki. Kumbaga sa ano, dami lang yung pera na yon para lang masabi na meron silang account na ngayon. Diba? So, ang ano dyan taga is not tubong lugaw, kundi laway ang puhunan. Kasi nga, ang nanay niya, ang senadora ang kanyang ina noong panahon na yon. So, nailakad kay Digong. So, kaya na naibigay sa kanya yung proyekto na hindi naman niya na-deliver. So, kay Leandro na to, kaya yan nag-iingay. Dahil, di ba, nung bilang sumirit siya, no, nag-iingay na kung ano-ano na pagsasabi. Kaya nag-iingay, gawa ng, yung lahat ng mga issue regarding sa mga, itong mga corruption, ay patungo na sa kanyang direksyon. Kaya inuunahan niya na yung ano, yung pagkakataon na parang papalabasin niya siya yung totoo at gobyerno ang mali. Ganun lagi yung mga kontrabida, laging inuunahan yung bida na magsumbong sa taong bayan na gito ganyan ganyan. So pag ikaw na unahan ka na ng sumbong ng nakalaban mo, nakaaway mo, ay ikaw na yung masama. Kasi siya na yung unang narinig, no, sa mga masasamang sinabi laban sa iyo. Pero ang hindi alam ng karamihan ng mamamayan ay ito yung taga yung maingay na to, yung taga ang culprit. Siya taga yung utak ng mga kanyang corruption. Kaya nag-iingay para hindi mapansin yung kanyang ginawang katarantaduhan. Ganyan lang naman yan. Tignan mo itong yung mga nag-iingay. Katulad nitong si, ano, for example na yan, si Meow Meow. At iba pa yung nag-iingay. Asahan mo, si Mike Defensor, asahan mo, sila yung meron tagang ginagawang corruptions at katantaduhan laban sa ating mamayang Pilipino. Kaya naman, kaya sila nag-iingay para mapagtakban lang, no? Kasi iba yung naunahan mo sila, eh. So, yung tao, yun kagad ang, kumbaga, yun kagad yung impression lang, eh, totoo sinasabi niya. Nagsasabi na totoo yan. Kahit hindi pa nalalaman yung other side of the story. Diba? Ganyan yung mga taong nag-iingay. Sigurado, yan ang merong kasalanang ginawa. Diba?
1: So, ayan. Siyempre, advice natin sa mga kababayan natin, lalo na sa mga taga-subaybay natin dito sa Vlogger's Corner, Vloggers ng Bagong Pilipinas, is magsuri.
0: Yes.
1: Maging mapanuri. Sabi nga ng isang page, maging mapanuri. Kasi, di natin alam, baka nabubudol lang din tayo, parang last time, diba? Ang dami nating na-realize, eh, no? Bilang dating taga-suporta.
0: Oo,
1: dating yan. Admin, di ba? Mm-hmm. Ang dami nating na-realize, ang daming lumalabas ngayon na katiwalayan noon na nakakapag-realize sa atin na parang mali pala tayo.
0: Mm-hmm.
1: Mali pala tayo nung sinuportahan dati. At na nakakalumo yung ginawa sa mga pondo, sa mga proyekto. At yan, maraming buti, marami naman nagising at marami tayong mga kasama na tumulong sa atin para magising din sa pagiging panatiko. Kaya siguro sa panahon ngayon, talagang buwasan na natin, no, yung mga sa kapwa Pilipino natin, buwasan na natin ng pagiging panatiko. Lahat ng politiko naman, hindi natin masisigurado, no, na tama lahat ng ginagawa nila. At dapat hindi tayo bulag no, sa mga nangyayari ngayon, 'di ba? Maraming ginawang maraming tanong ngayon sa mga ginawa nung nakaraang administrasyon, tapos yung mga ginawa. Ito nga, inaakasuhan, 'di ba, si yung magnanay, si Senator Loren tsaka si Leandro Lebiste. Inaakasuhan pa lang, tinatanong pa lang, eh umaalis na. So nakakapagduda talaga, yes, umalis no. na ng bansa. Kaya magdududa ka, kailangan na talaga nating mag-isip, no, bilang mga Pilipino. Kailangan mag-isip na ng mga tao. Sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Magsuri na kung sino talaga yung gumawa ng katiwalian sa bansa at binaboy yung ating gobyerno.
0: Ano yung rason niya, Idol Rod? Ano nag-reason ni Loren? Health, ano siya?
1: Health concern daw.
0: At health concern. O, bigyan naging health concern. Tatanungin pa lang, health concern na.
1: Biglang nagkasakit eh, no? Biglang abroad yung ano. Papagamot agad sa abroad. Magpapacheck up agad. Ganun kaano yung mga...
0: BP lang muna dapat. Mga BP-BP lang. Huwag mo lang yung... Ano. Tignan mo natin kung mataas ang dugo. Ano, yung lang muna dapat. Huwag mo na yung health concern yung medyo abroad ka agad ang takbo. Halatado tuloy. Dapat nagpapabipi muna. Yung pa, ano muna, yung local check-up muna. O, di ba? Huwag mo na yung abroad to check-up.
1: Eh. Yung talaga pag may pera eh. No?
0: Kaya nga eh.
1: Mukhang maraming nakuha or maraming kinita.
0: So, no, at itong sa next topic naman natin, ito yung ang ating mahal na pangulo sa Ilocos Norte. Ito yung TESDAG mass graduation. So, ano masasabi mo sa nangyaring mass graduation sa TESDA? May information pa doon.
1: Talagang isa yan sa proyektong magaganda ng TESDA at saka ni PBBM. Eh, no? Maraming natulungan magkaroon ng skills at for employment yan. Eh. Alam ko yung
0: yes, PIVET
1: for diretso employment.
0: Yes.
1: Skills na diretso employment. So, mababawasan yung unemployment natin dito sa Pilipinas at maraming matutulungang makapaghanap buhay dahil dito sa programang ito. No? At saka alam ko yung mga ano na yan, scholarship, nag-aaral ka na libre, may ano ka pa,
0: allowance.
1: May allowance ka pa. So, yan, sobrang ganda niyan, 'di ba? Kumikita ka ba nag-aaral tapos libre lahat. Kaya yan, saludo tayo sa mga ganyang proyekto. At maraming matutulungan yan for sure. At ngayon naman is kailangan lang ng skills talaga para yes. magkaroon ng hanap buhay.
0: So, pero dapat matapos po na lang yung ano, yung training para magkaroon sila ng NC o na, ano, yung certification.
1: National Certificate.
0: Ito yung National Certificate at yung Certificate of Competency o COC. Kasi importante rin naman kasi yan para meron kang alam mo yung equip ka ng kaalaman para kapag naghanap ka ng trabaho o nag-apply ka ng trabaho, whether it's locally or abroad, no, meron kang ano skills na pwede mong ipagmalaki, no, na magiging kaagapay mo para matupad din yung pangarap mo na mapag-abroad or magkaroon ng trabaho, local man o sa abroad, di ba?
1: Tama, tama. So, napakalaking tulong niyang mga national certificate ng TESDA. Actually, dagdag yan sa mga credentials. At saka, malaking tulong din sa mga out-of-school youth, yung mga hindi na nag-college. So, makakahanap pa rin ng trabaho kahit hindi college graduate, di ba? At yan, kahit mga senior high school graduate or old curriculum na graduate, malaking tulong talaga yung mga programa na yan. Tsaka sarap mag-aaral na libre at may allowance. So,
0: yes.
1: Good job.
0: Actually, nakapag-ano na ako ng TESDA sa ano naman, sa computers ano naman system. Ano pa yun, last year, November yata yun, November. November hanggang January. So, natapos naman natin. Pero ngayon, since di ko nagagamit, nalimutan ko na. Ayun ang ano rin eh. Pag hindi mo nagagamit, nakakalimutan mo. Pero gusto kong mag-test na ulit. Excuse me po. Siguro bookkeeping. Hello, Rod. O yun, no? Na medyo natenga si Rod. No? Ayun nga po, no, ito pong ating mga isinasagawang ng ating gobyerno, itong mga training ng TESDA, ay talaga namang isa sa mga napakagandang mga proyekto ng ating pamahalaan. At isa sa mga, iyan ay ang mga trainees na isasagawa ng TESDA. Kaya sa ating mga kabayan, kung meron kayong pagkakataon, no, especially yung mga out of school youth na, yung mga kabataan, ay pwede po kayong magtungo sa malapit na TESDA sa inyong mga local o LGUs. Para po naman ay magkaroon kayo ng maging equip kayo sa mga panibagong skills. Kasi may, libre na po yung training, wala kayong babayaran, tapos meron pa kayong allowance na makukuha. At nang sa gayon po ay kung ready na kayo na maghanap ng trabaho at feel nyo ay kailangan mo na maghanap ng trabaho, ay equip ka na ng skills, no? At malaya kang makapagtrabaho ng sa magandang kumpanya, lalo na't kung ikaw ay tama ay magaling sa iyong napiling training na iyong inaral. Importante rin po sa ating mga kababayan na magkaroon po tayo ng skills. Hindi naman porket high school graduate ka ay parang matitigil na yung pangarap mo na umunlad at makamit yung pangarap, pinapangarap mo sa pagdaan ng panahon. Kaya itong mga programa ng ating gobyerno ay dapat po nating i-grab, no? Kasi importante yan na meron tayong kumbaga sasandalan, no, sa ating sa pag sa pagdadaan ng panahon. Kasi alam niyo po, pag wala po tayong mga skills, ang nangyayari diyan, mas maliit po yung mga opportunity na napupunta sa atin. Maliit po yung opportunity na pupunta sa atin. It's either na hindi naman sa minamaliit natin yung mga ibang trabaho, pero syempre, no, kung ang mga ngarap ka, medyo kat pa, no, itaas-taas mo, no, para if ever na hindi mo makamtan yung pinaka-pinapangarap mo, hindi ka man yung sa below, pinababa, at least nasa middle ka. Okay, nandiyan na po ang ating kasamang si Idol Rod, no, ayan, no, Rod, regarding sa TESDA ulit, no, ito nga sinasabi ko sa ating mga abayan na importante na magkaroon tayo ng mga skills. Kasi nga, alam mo na hindi naman sa minamalit natin ibang trabaho sa, na ating mga kababayan. Pero syempre po, no, kapag meron tayong pinapangarap, mas magandang buhay ang gusto natin ibigay sa ating mga anak, syempre dapat tayo rin may skills. Hindi lang sa pinapangarap natin para sa ating mga anak o kasinipan sa mahal natin sa buhay. Dapat tayo mismo meron tayong skills. Para yung gusto natin maibigay sa nila, ay maibigay natin ng totoo. Hindi yung parabang suntok sa buwan din, di ba? So, itong mga program ng ating pamahalaan ng ating gobyerno, ay dapat tagang ginagrab ng bawat Pilipinong na may pangarap sa buhay at gustong umasenso. Hindi lang para sa kanyang kapamilya, kundi para sa kanyang sarili. Ano, Rod? May ano ko ba add?
2: Agree ako sa iyo, kasama AJ. Talagang diskarte rin talaga, eh.
0: Yes.
2: Wala man tayong ano, hindi naman lahat may kakayahan na makapagtapos ng college. Kaya isang opportunity itong TVET. Tsaka kahit may college diploma ka, pwede pa rin.
0: Pwede, yes.
2: Pwede pa rin. Dagdag certificate, dagdag skills. So, sa panahon ngayon, may panahon na ng AI, kailangan talaga magdagdag ng skills. Kasi pwedeng, di naman natin sa inaano. Pero may mga nawawalang trabaho dahil sa technology. Pero,
0: yes.
2: Marami rin
0: naman. Ito yan.
2: Marami rin namang trabaho ang naidadagdag ng technology. So, dapat updated tayo, mag-a-adapt tayo para hindi tayo nauubusan ng opportunity.
0: Tama,
2: yan, ito, tayo mga viewers, pwede tayong kumita sa social media.
0: Yes.
2: Itong skills, so is importante rin, napaka ano rin.
0: Ito ginagawa natin, pwede ba yung skills natin to?
2: Oo, itong pagra-radio natin, skills to. Sana maano tayo sa KBP, makapag-training. mas certified din tayo sa KBP.
0: Yes, no? Kasi nandito na tayo, eh, no?
2: So, yan
0: go
2: yung
0: go lang na, go na lang. So, ito Rod, no, mag-recap na tayo no, para sa ating itong programa ng ating vlogs ng Bagong Pilipinas. Sa mga napag-usapan natin, unang-una dyan, ito yung sa nangyari sa Chinese, no, yung kanilang naging reaction sa mga ibinalarandang mga kabaong sa lupalap ng Metro Manila ng isang grupo, no? At ito nga humingi ng gusto yung ipa-imbestiga at mapanagot yung responsable daw sa gumawa ng coffin ano na incident, no? At syempre na pag-usapan din natin ito yung sinasabing ghost project daw ng ating mahal na Madjo na si Sandro Marcos sa kanyang distrito sa Ilocos Norte. Pero sa totoo lang po, ang pagsinabi pong ghost project, ito yung talagang natapos, nabayaran na, pero wala yung project. Hindi visible yung project, pero tapos ng bayaran. Ayun po yung pwede natin sabihin na ghost project. Pero ang isang proyekto naman ay patuloy pa rin naman. Nagkaroon lang po ng delay dahil sa ibang aspeto kung bakit sila nade-delay. Pwedeng yung budget or whatsoever. So kaya po siya hindi pwede sabihin na ghost project lang. At syempre yung kagustuhan ng ating mahal na Pangulo at ng ni Madjo Sandro na napatapos na rin yung payapat viaduct na 2 sa Ilocos Norte. At yung napag-usapan din natin dito yung ito nga yung sa TESDA at syempre itong ang ating mga kababayan na dapat talagang i-grab itong opportunity regarding sa pag-training sa TESDA na libre na. Meron ka pang allowance, tapos meron, may equip ka pa ng skills, no? So lahat ng yan, no, sa ating mga kababayan ay magandang gabi po muli sa inyo. At syempre Rod, no, ano mong message mo sa ating mga kababayan, sa ating mga supporters?
2: Ayun, maraming salamat po uli and congrats sa Radyo Pilipinas. Mukhang 2 million na yung followers. So ayun, congratulations sa atin, no, Radyo Pilipinas. Facebook page, 2 million followers. Yes. Sana may habol din natin yung YouTube, no? So please like and subscribe sa ating mga kababayan. And kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng balita at pag-uusap, mga opinion, ano lang po kayo, visit lang sa Radyo Pilipinas Facebook page, YouTube, tsaka sa The Vloggers Corner Facebook page. Yan po. Mapapanood nyo pa rin po kami dito, Facebook and YouTube live, and sa TV Plus Channel 3 and For the Box Channel 4549 at sa Radyo 104.3 The Capital. So yun, salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode itong Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner.
0: Yes, salamat to Idol Rod, no, at sa ating mga kababayan po, no, sa ating especially kay Miss Carclea, no, magandang umaga sa iyo diyan at salamat sa iyong mga suporta sa akin, no. At syempre kay Miss Wilma ng US of A din, no, at sa ating mga kaibigan around the world po, no, sa ating mga nakasamang mga OFW diyan sa Middle East, no, sa mga nakatrabaho natin diyan, sa mga ating mga ka-atleta, sa FRU, Filipino Runners United sa diyan po sa may sa Dubai po, no. At siyempre sa 3F Striders, puro mga atleta po naging kasama natin, naging kaibigan natin diyan, mga marathoners, mga triathletes. At siyempre sa Filipino International Triathletes na meron din po sa grupo dito sa Pilipinas, no, at sa karamihan sa Middle East, no. Sa ating mga nakasamang mga atleta dyan, no? Magandang hapon sa inyong lahat dyan at naway maging safe pa yo sa inyong mga kinalalagyan dyan at be healthy, no? So ganun pa man, no, sa ating mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyo at makita-kita po tayo bukas muli, no, sa Sunday po with Admin Rich, no, ako naman kanyang co-host, no? So, paalam po muna at sa kita-kita tayo bukas. Good night,
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Collab. That's right.
3: service sports radio. Ang tagintin ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Kaya mo ba? Maligayang araw ng Linggo, kapatid. Nasa 11th na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo'n at magnilay ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 14, Talata 22 hanggang 33.
2: Matapos pakainin ng mga tao, agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon nang gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka, sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. Nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita niya siyang naglalakad sa dagat, natakot sila at akala nila'y multo siya. Kaya sumigaw sila, ngunit agad niyang sinabi sa kanila,
3: "Lakasan ang loob! Ako ito, huwag kayong matakot."
2: Sumagot si Pedro,
4: "Panginoon! Kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig. Halika."
2: Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at lumulubog na. Kaya sumigaw siya,
4: "Panginoon! Iligtas mo ako!"
2: Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sinabi,
3: "Taong kokonti ang pananampalataya. Bakit ka nag-aalinlangan?"
2: Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin at sumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi,
4: "Totoo ngang ikaw ang anak ng Diyos!"
1: Isinulat ni Cleric Anjon Mamunta ng Society of St. Paul ang pagninilay. Kapansin-pansin sa social media na parang ang daming nagsasabi ngayon, "Be strong. Kaya mo yan. Don't let them see you struggle." Parang kailangan laging productive, laging okay, laging may control. Kaya kapag napapagod tayo o hindi na natin alam ang gagawin, madalas, itinatago na lang natin. Ayaw nating magmukhang mahina. Sa Ebanghelyo, si Pedro ang naglakas loob na maglakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang makita niya ang lakas ng hangin, nagsimula siyang lumubog. Hindi na siya nagkunwaring kaya pa niya. Sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." At bago pa siya pagsabihan ni Jesus, una muna siyang nagunat ng kamay upang iligtas si Pedro. Ipinapakita ni Jesus na ang pananampalataya ay hindi ang pagpapakitang matatag tayo, kundi ang pagpapakumbabang amining kailangan natin siya. Mga kapatid, hindi kahinaan ang pag-amin na kailangan natin ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi ang hindi kailanman lumulubog, kundi ang pagtitiwalang sa bawat paglubog naroon si Kristo, handang umabot at magligtas. Manalangin tayo. Panginoon, kapag napapagod kaming magkunwaring matatag, turuan mo kaming maging tapat sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na amining kailangan ka namin at ng pusong buong pagtitiwalang tatawag sa iyo sa gitna ng aming kahinaan. Amen.
5: Hanggang dito po muna
1: na tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, anansunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
2: Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
4: Sports Radio 918,
0: Radyo Magazine 1278,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio,
6: Radyo Magazine,
4: Serbisyo Publiko,
2: the AM and FM collab
4: sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's

0: 0968.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
3: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time. Oy, 13 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mga isyung pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
8: Good morning! Wake up! Good morning!
7: Good morning! Good morning! Good morning! Isang maulan at napakalamig na umaga ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, syempre dito sa Mega Manila. Araw po tayo ngayon ng Linggo, ha? Ang 9 ng Agosto taong 2026. Gising-gising na, bangon-bangon na! Ito po ang programa Mabuhay Pilipinas. Siyempre, yung pong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po kami mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay napapakinggan, ha, sa aming FM 104.3, The Capital FM. Pansamantala mo na muna kasing nire-rehabilitate ang aming permanenteng himpilan 738. Meron po mga inaayos na some technical difficulties. Nag-upgrade ng mga ilang usaping technical. At asahan nyo, pagbalik ng 738 ang mas pinalakas, mas pinalawak na paghatid ng mga balita at impormasyon. Pero sa ngayon, huwag kayong bibitiw sa 104.3 The Capital. Yan. At samantala muna kaming dito, manunuluyan sa 104.3. Yeah. At syempre, tayo po yung napapakinggan, ha? Via live stream sa Sports Radio 918 AM. Sana dito natin mapapakinggan ang mga latest news update. Tungkol nga sa mundo ng palakasan, syempre kay Alex Ayala dyan. Oh. At syempre, no, dyan din, napapakinggan din po tayo. Napapanood sa live stream ng Radyo Magazine 1278 AM. Magazine shows, tourism, kung ano-ano pa mga usapin, ano? Diyan naman kayo makinig sa Radyo Magazine 1278 AM. Tayo po'y napapakinggan, ha, sa TV. Napapanood pala, no? Rather. Sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Siyempre, hindi lamang kami basta radyo, kundi radyo na TV pa, okay? Ano ba mga pag-uusapan natin ngayon, ha? Usaping tubig tayo, ha? Kasi ayun daw, no? Kung hindi ako nagkakamali, Isabel, ano? Ang MWSS, no? Isa sa mga kapanayam natin ngayong umaga, o tumatango si Isabel, eh. Medyo, ano, tutok sa telepono. Oo, oo. Yun nga, no? Makakausap natin mula sa MWSS. Gusto nating ma-assure, ha? Kung sapat pa tayong water supply. Kasi ngayon, nag-uulan. Tama ba, Bel? Ang lakas ng ulan, ano? Magsitagas na ang dapat tumagas. Yung mga hindi dapat tumagas, di ba, Mark, no? Saka Johnny A, no? Yung mga hindi dapat tumagas, tumagas na! Diyos ko po, kain do. Diyos ko po, Rode! Yan ha, mamaya gusto nating malaman at ma-assure, no, ang taong bayan. Kung mayroon ba tayong sapat na water supply? Dahil nag-uulan na. Ano ba mga level ng ating mga dams ngayon? Diba? Ayan, yan ang mga ating pag-uusapan. Siyempre, hindi na naman mawawala yung ating oil price estimate, ano, para bukas, no? Kasi bukas, i-anunsyo na naman ng Department of Energy yung final price oil adjustment para sa susunod na linggo. Ayan. Pero iniisip ko, ako, hindi ko alam kung ngingiti ba ako, sisimakot ba ako sa presyo ng produkto petrolyo. Pero mamaya, alamin natin yan, ha? Alamin natin yan. Pwede po ang oras natin, 18 minutes, makalipas po ang alas 6 ng umaga. So ngayon, pumuna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Atid po sa atin yan ni Raquel Bayan sa Presidential Week. Narito.
0: Araw ng Lunes, 3 ng Agosto, bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Japan Innovation Party Corps Representative Fumitake Fujita. Sa pulong na ito, binanggit ng Pangulo ang dumadami at dumadalas na engagement sa pagitan ng Tokyo at ng Maynila. Araw ng Martes, 4 ng Agosto, panauwi ni Pangulo Marcos sa Palasyo ang mga ambahador ng Kingdom of Lesotho, Dominican Republic, Gambia at Gabonese Republic. Para ito sa presentasyon ng credentials ng mga ambahador na itinalaga sa Pilipinas. Sumasalamin ito ng pinatatag na diplomatic relations ng Pilipinas sa kanilang mga bansa, mas pinalawak na kooperasyon at kapwa pagsusulong ng interes sa linya ng kalakalan, pamumuhunan, development at people-to-people exchanges. 6 ng Agosto, araw ng Webes, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang 4 na LEDAC meeting sa Malacañang sa ilalim ng 20th Congress. Dito ipinanukala ng Pangulo ang pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang angkop na transition patungo sa bagong valuation system. Araw ng Biyernes, 7 ng Agosto, biyaheng norte ang Pangulo. Una nitong dinaluhan ang pagtatapos ng higit 1,000 scholar ng TESDA. Sa kaganapan, kinilala ng Pangulo ang sipag at dedikasyon ng mga ito sa pagbinang ng mga kasanayang kailangan ng iba't ibang industriya. Habang nagtungo rin si Pangulo Marcos sa Governor Roque Ablanc Senior Memorial Hospital sa Lawag, Ilocos Norte upang inspeksyonin ang bagong dialysis center, pediatric ward at gynecology ward. Ang mga pasilidad na ito, bahagi pa rin ng mga hakbang ng Marcos Administration upang mailapit ang dekalidad ng serbisyong medikal sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Raquel Bayan. Oy nga pala, ha? Oo, babanggitin ko lang, ha? Yung mga ano natin, ha? Sabi, nanapin ko lang yung bolang kristal ko, ha? Hindi ko makita, nawawala eh. Ayan. Nga pala, yung mga flooded areas na babanggitin ko lamang, ha? Sa ganun, malaman nyo na kung saan-saan bahagi na tayo ibinabaha. Ayan. Ayan. 9 hours ago, Las Piñas City, ang Zapote Junction. Knee-deep na po sa Parañaque ang Ninoy Aquino Oyster Plaza. half tire dip na po, possible naman sa lahat ng mga sasakyan. Dr. A. Santos sa Evacom to SM Sucat above gutter dip sa Pasay City. Andrews Avenue, gutter dip. Roas Heritage Intersection, gutter dip. Roas EDSA Intersection, gutter dip. Possible naman po sa lahat ng mga sasakyan. Sa Mandalu yung city, ang FR Ortigas Corner Borny Avenue, gutter dip. Possible naman po sa lahat ng mga sasakyan. Sa Malabon City naman tayo, MH Del Pilar sa Maysilo, half gutter. Possible sa lahat ng sasakyan. MH Del Pilar, tatawid yan ha, mula Santolan, half gutter na po at possible sa lahat ng mga sasakyan. Sa Don Basilio Bautista, Hulong Duhat, gutter deep, possible sa lahat ng mga sasakyan. As of 8 p.m. sa Quezon City, Barangay Apolonio Samson, EDSA Fronting SM North, gutter deep, possible naman po sa lahat ng sasakyan. At dagdag ko lamang ha, yung paboritong pasyala namin ni June Malyare. June Malyare, yan yung ano, yan yung aming kumbaga sa mga babae, tama ba ako, Isabel? Yan yung parang Watson sa SM sorry, nabanggit ko. Isang department store, diba? Sabi daw ni June Malyare, ito yung parang department store namin. Yung Banawe. At di lang Banawe, pati yung 10th Avenue sa Caloocan yan. Madalas dyan si June Malyare, oh. Ripot pa. So, yun nga, binabaha kasi ang Banawe ngayon, oh. Tanong tuloy ako ng producer ko. Mataas ang baha ngayon doon, kung hindi ako nagkakamali, nasa Bewang na ata, if I'm not mistaken. Hindi, matindi ang baha sa may Banawe. Sa Valenzuela City, syempre, of course, Barangay Dalandanan, MacArthur, may Toyota Dalandanan, sa may MacArthur din. Dalandanan Market, gutter deep. G. Lazaro, Dalandanan Corner, MAH, gutter deep na po, possible naman sa lahat ng mga sasakyan. Along G. Alonso, Dalandanan, puro Dalandanan to. Nakatrawa ako dyan ha, sa Dalandanan. Oo. G. Lazaro, Dalandanan, oh, ito na naman. Baltorome, Balanday, gutter deep. Ay, Fernando Malanday, gutter deep din, MAH, Corner T, Santiago Venterriales. Oy! Ayan, particular dyan sa barangay na yun, natira din ako dyan. Sa Venterriales. Dito sa may boundary ng Kanumay, Tulawang Bato, kalahati na ng tuhod, Hapni. Si Mark, ito, taga Valenzuela ka ba, Mark? Taga Valenzuela ka. Sa Valenzuela. Marulas. Okay. Marulas talaga. Bagay, yung transmitter natin doon, hindi naman binabaha, Mark, ano? Hindi. Marulas kasi yun. Anyway, dako na tayo sa mga pag-uulat sa labas ng ating himpilan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ben, 5 minutos. Makalipas ang alas 6 na nagbabadaling umaga. At chada na tayo ng mga report sa labas ng ating himpilan kung saan DSWD may mahigit 5 milyong food packs na inihahanda sa banta ng bagong sama ng panahon. Ito sa balita niya, makakasama natin ngayong umagang ito ang hari ng weekend report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrar, Kuyang Ray, good morning!
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Kuyang Ray, come in.
10: AJ, nakaantapal na ang milyong family food banks ng Department of Social Welfare and Development para sa posibleng epekto ng mga weather disturbance na pinabantayan ng pag-asa. Ayon kay DSWD, Assistant Secretary Irene Dublao, mahigit 800,000 food banks ang nag-impact ngayon sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Higit 4,000 naman sa Visaya sa Disaster Resource Center sa Mandawi at higit 196,000 naman sa Mindanao Disaster Resource Center sa Butuan. Mayroon ding mahigit 1.6 billion standby funds na nakalaan para sa Disaster Response Operation bukod pa ito sa mga food response team at nagamitang tulad na mobile command center, mobile kitchen, water truck at water treatment units. Sinabi ni Dumao na patuloy ang koordinasyon ng lahat na field offices sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang agarang pagkating ng tulong kung kinakailangan Samantala, ayon sa PAGASA, dalawang tropical depression ang pinapantayan sa labas ng Pinto Area of Responsibility habang ang Typhoon Belkin ay nasa loob ng Tropical Cyclone Information Domain. Para sa bagong Pilipinas, Ray Pirer, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat kayang Ray Ferrer. Ito naman ha, ito mamaya may pag-uusapan tayo after ng report na ito. Makakansiladong biyahe sa mga pantalan sa bansa, dumarami, daan-daan pasahero na stranded na dahil nga nakaw sa habagat. So, tayo sa balita niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning!
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
11: Patuloy na nadaragdagan ang mga kansiladong biyahe sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay sa pinakauling ulat ng Philippine Ports Authority o PPA, gabi na Agosto 8, suspendido ang mga biyahe sa ilang pantalan sa Batangas, Bicol, Mindoro, Masbate, Palawan, Panay, Guimaras, Bohol at iba pang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga apektado ang mga rutang patungong Romblon, Katiklan, Coron, Masbate at ilang isla sa Visayas at Mimaropa. Ayon naman sa Philippine Coast Guard o PCG, mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi, umabot na sa 437 na pasahero, truck driver at cargo helper ang na-stranded sa 20 pantalan sa Western Visayas, Bicol at Southern Tagalog. Naitala rin ang 126 na rolling cargos at 9 na sasakyang pandagat na hindi makabiyahe habang 12 barko, 6 na tugboat at 3 barge ang pansamantalang sumisilong dahil sa masamang lagay ng panahon. Patuloy na pinapayuhan ng mga otoridad ang mga biyahero at operator ng barko na bantayan ang mga weather at maritime advisories habang nananatiling masungit ang karagatan dulot ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat, EJ Lazaro. Uy, kahapon ha, napakarami hong naitalang canceled flights. Ito po yung mga biyahe patungong Clark Basco, Basco Clark, El Nido Katiklan, Katiklan to El Nido, Manila to Lagindingan. Uy, Cagayan de Oro yan, Lagindingan. Ito naman, Manila to Kawayan, Kawayan to Manila, Manila to Katiklan, Katiklan to Manila, Manila to Bicol, at Bicol to Manila. Marami rin na divert na flights ha. Mula Mactan, napunta ng Bacolod, ito naman, na-divert sa Bacolod, at nag-land sa Mactan. Ako, mga ganun ho, mga vice versa. Napakarami hong naitala. Sana ho umayo na ho ang panahon na matuloy na ho yung mga biyahe. Kasi syempre, the more na antala yung mga biyahe, the more ho na dumadami yung ano, yung mga stranded na pasahero. Pero ang oras natin, 6:30 ng umaga. Oy, isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Maboy Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, bigay mo.
9: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline.
13: is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: From PBS,
15: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Mas pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo!
22: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
24: Ang taginting ng FM.
25: At lakas ng AM.
26: Sa iisang himbila.
27: Pinagsanib na puwersa.
28: Para sa mas malawak.
29: Mas maraming mararating.
30: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
31: At serbisyo publiko.
32: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
33: Radio Pilipinas.
34: News nationwide.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
36: World News in 5.
37: Ang inyong institusyon
38: sa Philippine Sports Rocket.
39: Di papahuli
40: sa mahahalagang kaganapan.
41: 66 Informasyon.
42: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko
44: 738.
45: Sports Radio 918.
46: Radyo Magazine 1278.
47: At Radyo Pilipinas World Service.
48: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
49: Mapapakinggan na
50: sa Capital 104.3 FM.
51: Capital 104.3.
52: Radyo Pilipinas World Service.
53: Sports Radio,
54: Radyo Magazine,
55: Serbisyo Publiko,
56: the AM and FM collab,
57: sa Capital 104.3 FM,
58: Radyo Pilipinas,
59: Radio Pilipinas,
60: and Capital 104.3 collab.
61: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,
62: Radyo Pilipinas,
63: Radyo Publiko.
64: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
65: Mabuhay Pilipinas!
66: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
67: Good morning!

0: Welcome back. Babalik po ang Mabuhay Pilipinas. Aras po natin sa buong kapuluan, 6:35 ng umaga. Shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin sa live streaming. Ito na, kaka-duty lang nito. Si Roger Agustin Ramos. Kamag-anak niyan si Marvin Agustino. At syempre, ito naman si Maggie So. Radyo Pilipinas, good morning Pilipinas from Bahrain, OFW. Ayan. Makikinig din sa atin ngayong umagang ito, walang iba. Si Isko, si Kois Francis Navales. Ayan. Kahit hindi ko pa nakikita itong tao na ito, no, si Jun Malyare. Ayan, paborito, paborito. Tinatanong sa akin, Jun Malyare, sino daw ba yung Jun Malyare? Sabi ng aking executive producer. Ako yung mukhang Bombay na matanda. Yan sa parking lot, yun yung tao na yun, ha? Napalabatiin ko rin, ha, ng isang good morning. Yung aking pinsan, ha? Nag-birthday nitong last, basta ilang araw na nakalipas. Pero babatiin ko pa rin, walang iba, syempre, kundi si Georgie Robin Dizon Ismael. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: At syempre, i-advance ko na, baka makalimutan ko, eh. Yung kanya namang kapatid. Wala namang iba kundi si Monique Dimple Dizon Ismael. Ayan. Happy, happy birthday din sa'yo, Monique!
1: Happy birthday!
0: Ayan. At syempre, ito, ayan na. Nag-appear na si Jun Malyare. Okay, ito. Kalpo na tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito, meron tayong report mula sa RP Albay kung saan mga biyahe ng mga sasakyang dagat patungo sa Masbate muling ipinagpatuloy. Oh, good news yan, ha? Dahil sa balita niya, makakasama natin si Gary Carl Carrillo mula sa RP Albay. Gary, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Yes, Gary, come in.
3: Good morning. Muling pinayagan ang pagbiyahe ng mga sasakyang dagat patungo sa Masbate matapos ideklarang paborable na para sa ligtas na paglalayaga ang kondisyon ng panahon at karagatan sa nasabing probinsya. Alas 2 ng hapon nitong Sabado nang pansamantalang suspindihin ng PCG Albay ang biyahe ng masasakyang pandagat patungong Masbate dahil sa matataas na alon. Ayon sa Sea Travel Advisory ng Philippine Coast Guard Albay, ngayong alas 6 lang ng umaga ngayong araw, wala rin nakataas na tropical cyclone wind signal o gale warning sa Masbate. Kaya naman batay sa patuloy na monitor at assessment ng mga otoridad, malaki na ang ipinagbuti ng kondisyon ng panahon at dagat sa karagatan ng Masbate. Dahil dito itinaas na ang pansamantalang suspension sa paggalaw at pag-alis ng lahat ng uri sa laki at tonelada ng mga sasakyang dagat at watercraft na bumabiyahe patungong Masbate. Kaya kasunod nito, muling ipinagpatuloy ang lahat ng vessel trips patungo sa Masbate, kaya naman pinapayuhan din ang mga operator at biyahero na patuloy na sumunod sa mga alituntunin ng PCG sa ligtas na paglalayag, partikular sa panahon. At ayon nga sa PAGASA Southern Luzon, nananatiling nakakaapekto sa panahon dito sa lalawigan ng Albay ang habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo.
0: Gary!
3: Yes,
0: sa ngayon, Gary, kamusta naman yung lagay ng panahon? Medyo sumisikat na ba si Aring Araw dyan o maulan pa rin?
3: Sir AJ, kaninang alas 5 ng madaling araw, ano, naranasan dito yung malakas na pag-ulan na may kasamang malakas din na pagbugso ng hangin. Ngunit nagtagal lang ito ng nasa mahigit isang oras at ngayong alas 6 ng umaga, medyo gumanda na yung panahon na bagamat hindi pa natin nakikita yung haring araw, nananatiling maulap pa din yung panahon, mahangin, ngunit wala nang ulan, tumila na yung ulan.
0: Marami ba tayong stranded na mga kababayan na bumabiyahe mula dyan sa patungong Masbate?
3: Wala tayong naitalang stranded passengers dito sa mga port patungo Masbate dahil simula nung sinuspinde, sabi ng ating nakapanayam natin yung itong Piduran Port or Piduran RRMO dito sa Albay na wala naman silang naitala, bagkos yun nga, naitatala pa din yung malakas na alon at pansamantala munang sinuspende itong mga motor bank operator po.
0: Alright. With that, Gary, maraming salamat at ingat kayo dyan sa RPL Albay. At regards mo na rin ako kay Ma'am Nancy Mediabillo. Alright, thank you, Gary!
3: Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
0: Yan. Si Gary Carl Carillo. Wala po yan sa Radyo Pilipinas Albay. Ayun na, nagpa-shoutout na si sino to? Si Roger Agustin Ramos. Good morning and blessed Sunday, Sir AJ. Shoutout daw po sa mga tropa niya sa 168 Security Agency. Ayan mga tropa niya sa 168. Ayan. And ito naman si Francis Navales. Ayan. Nakikinig sa atin. At sa lahat ng mga nakikinig sa ating radio sa 104.3, at syempre mga nakikinig sa atin at nanonood sa TV Plus Channel 3, maraming salamat po, ha? O sa mga gusto magpa-shoutout, birthday, anniversary, weeksary, daysary, dito lang, ha? Shoutout nyo lang sa ating live streaming, ha? Share ko na rin para mas ano nyo, ha? Ayan. Ano naman para mas maano kayo, ha? Mas ganaan naman kayo makinig sa amin. Yan. Shoutout ko lahat yan. Kung sino man at kung ano man yan. Okay? Oil price po muna tayo. Alamin natin, ha? Pero, ang nakita ko kasi noong nakaraan, mga kaibigan, ha? Mukhang magandang senyales dahil mukhang magkakaroon tayo ng rollback! Wow! Yeah, rollback tayo, rollback! Wow!
4: Thank you!
5: Oh my God!
0: Yeah. Magkano nga ba ang ating posibleng i-rollback, ha? Ha? Rollback. Ayan! Lumabas na ang ating bolang kristal. Posible hong magkaroon tayo ng big time oil price rollback next week. When I say big time, ha? Huh? When I say, wow, English. When I say big time, it is big time. Malakihan hong bago sa presyo ng produkto ng petrolyo. Meaning, siyempre, pag sinabi big time, malaki, above 1 pesos ang ating increase.
4: Thank you!
0: Yun. Unahin na natin sa diesel. Magkano ba ang i-roll back sa diesel? Drum roll, please. Kano? Up!
4: Thank you!
5: Oh my God!
0: Eh, posible yung bumaba ang presyo ng diesel ng nasa 5 pesos sa kada litro ng diesel, ha? Oh, malaki yan, 5 pesos, ha? Medyo ngingiti na, no? Si Ninong Rolly Bumatayo, si Jun Malyare, yan, ha? Si Jun Malyare, oh, naka-diesel yan, eh. Sino pa ba? Si Bryl Kango, di ba? Tama ba ako, Johnny Delgado? Oo. Si Kakigo Flores, oh, pinasya-shoutout kay ni Isabel. Shoutout daw sa amin. Kakigo, naka-ano yun, naka-diesel yun. Yan, at kung sino-sino ba, mga chuper, ha? Matutuwa kayo, 5 pesos per liter. At meron pa kayong 10 pesos fuel subsidy. Subalik 15 na ang ginansya nyo, ha? Okay. Sa gasolina naman, ito, apektado ako rito. Gasolina, magkano? Drum roll, please. Up!
4: Thank you!
5: Oh my God!
0: Medyo maganda-ganda ang gasolina sa mga Grab rider natin, Grab car, ano pa ba? Yung mga Spotify, ano pa ba? Yung mga Lalamove, no? Si David Rapisora, yan, naglalalamove yan. Shoutout sa'yo. Posible yung bumaba ng 5 pesos and 10 centavos sa kada litro ng gasolina. 5 pesos and 10 centavos. Yan ang rollback. Medyo malaki-laki ng 10 sentimo. Medyo maganda-ganda, di ba? Ayan. Ay, si Christian Manyo. Ayan, nakaibigan natin mula sa DCBB. Ay, nagagasolina. D8 makina ng kotse niya. Medyo matutuwa yun. Well, eto naman sa mga kerosene. Yung mga gumagamit ng gasol di bomba. Magkano ang rollback sa kerosene? Drum roll, please.
5: Thank you.
0: 4 pesos and 95 centavos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Oh, marami man ang matutuwa ng mga nagtitinda ng fishbowl dyan. Yung mga nagtitinda ng calamares, penoy, pugo, yung tokneneng kung tawagin, no? Paborito ni Isabel yan, yung tokneneng. O yan, no? Umingiti sa akin. Kaso wala pang tinda sa labas, Bel, eh. Mamaya-maya pa. Yon, ha? Ang ating rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ulitin ko po, ha? 5 pesos ang rollback sa presyo ng diesel. Sa gasolina naman, 5 pesos and 10 centavos. At kerosene, 4 pesos and 95 centavos. Final price estimate po yan ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Pero isa lang, ma-assure ko, hindi natin ganun ka ano. Ito yung aking base sa pagkalkula ng presyo sa world market. Pero ang mga good news doon ay big time rollback tayo. Ayan ha, ngayong umagang ito, narat po tayo makakapanayam mula po sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Hingil nga po ito sa gusto nating malaman kung ano yung mga kasalukuyang ito yung call this yung supply at yung mga level ng ating mga tubig sa water dams at mga ating mga reservoir, syempre. Nakapanayan po natin ngayong umagang ito si Engineer Patrick Dizon. Ay, Dizon din, ha? Ang aking middle initial is also Dizon. Spokesperson and Department Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Engineer Patrick, good morning po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Mabuhay Pilipinas.
6: Hi Sir AJ, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong pong programa. Magandang umaga po.
0: Medyo apusensya ka na, Engineer Patrick. Medyo natagalan akong i-intro kita kasi medyo natutuwa kasi kami dahil magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. At alam ko, medyo matutuwa ka rin kung meron kang diesel o digasulin ang sasakyan. Well, anyways, Engineer Patrick, diretsa na po tayo. Unang tanong, kamusta na po ba ang kasalukuyang mga water elevation natin sa Angat Dam ngayong kasagsagan ng rainy season?
6: Opo. Actually, Sir AJ, kung may magandang naidulot po yung pag-ulan po sa ating pong sa bansa, ay ito po ay naipataas niya po ng around 2.4 meter yung ating pong level po ng ating Angat Dam. So sa ngayon po, no, nasa 161.3 na po yung ating level po. No, so mataas na po siya sa ating critical level na 160 meter. Sa pag-ulan po nung nakaraang linggo, ay actually napataas niya po ng around 10 meters po yung ating reservoir. So maganda po yung naidulot naman po sa ating pong mga dams nitong pag-ulan.
0: Okay, that's good. Sa iba po ba natin mga dam o reservoir, kamusta na po?
6: Ang binabantayan po ng MWSS po ng mga dam po ay tatlo. Ito po yung Angat Dam, Ipo Dam saka ang ating pong Lamesa Dam dito sa Quezon City. So same thing po no, sa Angat ay na tumaas din po yung mga level po ng ating pong reserva sa ating dalawang dam, sa Ipo Dam sa Bulacan saka dito sa Quezon City dito sa Lamesa Dam. Kasi Sir AJ, kung i-check mo po yung ating pong historical na mga trend po no dito sa ating reserva, pagdating talaga po ng July hanggang December, yan po yung time po no na nagre-refill po talaga yung ating reserva para pa mag-gamit po tayo sa susunod na taon.
0: Okay, umabot na po ba tayo sa ating target normal high water level? Gaano po ang kailangan natin upang mag-normalize ang level ng dam para po bumalik na rin sa minimum operating level ang mga ito?
6: Opo, ang ating minimum operating level sa ating pong Angat Dam is 180. So nasa 19 meters pa po yung abutin po natin no para ma-hit po natin yung ating pong level po na yon. So kailangan po natin pa po nung mga matitinding pag-uulan na tumatama po no sa ating pong reserva, sana within the watershed area po, at hindi po sana tatama sa ating pong mga kababayan dito sa baba. So ang hiniling naman po natin ay pag-uulan, pero sana po ay non-destructive po, para hindi naman po makapag pinsala po sa ating pong mga kababayan.
0: So, Engineer Patrick, kamusta naman po ang koordinasyon natin sa mga ahensya at LGU, lalo na sa pagantabay natin dito sakaling magpakawala tayo ng tubig, which is I think hindi naman po ngayon dahil lag-ipon nga po tayo eh. Tama po ba?
6: Opo. Actually, meron po kami natawag na technical working group po no sa ating pong Angat Dam. So, every week naman po ay kami po ay nag-uusap po no, nagbi-meeting po kami, right, para po mapag-usapan po no, may ma-forecast po natin yung mga level po ng ating mga reserva. So, tama po kayo Sir AJ na sa ngayon po no ay iniwasan po talaga po natin yung pag-spill po sa ating pong reserva para po maipon po natin yung ating pong tubig sa ating pong dam. So kapag naman po no na if ever po hindi po natin maiwasan po na talaga po tayong ay mag-i-spill po no, ay magko-coordinate naman po tayo sa ating pong downstream na mga LGUs po no. So advance naman po natin itong babanggitin po sa kanila kung mag-i-spill po tayo para naman po ay makapag-prepare po sila. Pero sa ngayon naman po Sir AJ, wala naman po tayong inaasahang pag-i-spill po sa ating pong Angat Dam.
0: That's good, that's good. So ngayon naman po, Engineer Patrick, gano'n na po kalaki ang nadagdag sa ating breathing room para sa Angat Dam dahil sa mga pag-ulan, at ano po ang inaasahan ninyong magiging takbo ng level ng tubig sa mga susunod na araw, Engineer Patrick?
6: Opo. Sa ngayon po kasi no, since ilang araw na pong nag-uulan po sa ating reserva, ay nasaturate na po no yung ating pong mga watershed. So we expect po no na sa susunod pa po ng mga araw ay tataas pa rin po yung ating pong level po sa ating reserva. So tulad nga po na nabanggit ko kanina ay napag-uusapan po natin yung mga forecast po no sa ating pong mga dams. So we expect po no sa susunod pa po ng mga araw ay may mga epekto pa po yung ating pong mga habagat po no. So patuloy pa rin po na magiging mapapataas niya po yung ating pong reserva. So we expect po no pagdating ng August and the whole month of August and September hanggang December ay marirefill na po yung ating reserva para po hindi po tayo mahirapan sa susunod na taon.
0: Alright, panghuli na lamang po, mensahe at panawagan sa publiko, Engineer Patrick.
6: Opo, same din po ng patuloy po na panawagan po ng ating pong Department of Energy sa ating pong mga gasolina po no, or mga diesel na dapat po ay tayo po ay magtipid kasi po mahal po yung mga diesel po natin ngayon. Though may mga pag-rollback naman po no, pero same thing po no, na panawagan po namin dito naman po sa tubig na kailangan po natin na magtipid at dahil yung mga leakages po natin sa mga bahay po natin ay i-report po natin po no. So, kung may mapag-ulan tulad po ngayon po, nag-ulan ay ipunin po natin po sa yung ating pong tubig sa ulan para po may paghubuhos po tayo sa mga CR po natin. So yung mga ganong mga pagtitipid Sir AJ ay makakatulong po sa atin no para ma-maintain po natin or mapatas pa po natin yung ating pong level sa ating mga reserva para hindi po tayo hugot ng hugot po dito sa ating mga dam. So yung mga ganitong mga maliliit na bagay po Sir AJ ay malaki din po yung maitutulong po no, kasi po by next year po no hanggang June June of 2027 ay in-expect pa po natin na magkakaroon pa po ng matinding El Nino. So as much as possible po na ay kailangan po nating talagang ipunin po yung mga tubig po natin para hindi po tayo mahirapan next year. So yun lamang po sa AJ at maraming salamat po sa ating po lahat at magandang umaga po.
0: Right, with that, Engineer Patrick Dizon, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan. Grabe, si Engineer Patrick Dizon ang tagapagsalita nga ho ng Department ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Ayan. Para sa natin, 6:55 ng umaga. Ito Arnel, magandang balita itong sasabihin ko sa'yo. Dahil napakasipag ng ating mga miyembro ng Taguig City Police. Ano? Dahil nga arestado ng Taguig City Police ang lahat ng 10 individual na kabilang sa top 10 most wanted persons ng lungsod para nga po sa buwan ng Hulyo, itong July. Kabilang nga sa mga naaresto, sa mga wanted, ang mga kasong rape, statutory rape, acts of lasciviousness, yung child abuse, ayan, yeah. Ayan ha, yung mga child abuse, acts of lasciviousness, kabilang din yung illegal drugs, falsification of public documents. Isinigawa nga ang pag-aresto sa pamamagitan nga ho ng tuloy-tuloy na intelligence gathering. Siyempre, pag-surveillance din at pagpapatupad ng mga warrant of arrest. Samantala, sa magkakaiwalay na anti-drug operations na kumpiska rin sa Taguig Police. Ang nasa 201.39 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang na 1.37 million. Kabilang nga dito ang 1.02 milyong halaga ng shabu na nasamsam naman sa isang high value individual sa C6 Road. Na-recover din sa mga operasyon ang ilang mga baril at bala. Ayon nga po kay Taguig City Police Chief Colonel Julius Anunuevo, malaking tulong sa kanilang peace and order efforts ang suporta ng pamahalang lungsod ng Taguig. Sa ilalim nga ho yan, syempre na nag-iisang Mayor Lani Cayetano. Ayan. Ano yan? Pagpapakita ng mga accomplishment ng mas mapalakas ang public safety kapag nagtutulungan ang law enforcement at local government unit. Ayan. Talaga naman ako naniniwala ako pagka magkatuwang Johnny Delgado, yung LGU at ang PNP at ang law enforcement, talaga maganda ang resulta niya. So, kudos, no? Sa lungsod ng Taguig, syempre kay Police Colonel Julius Anunuevo at syempre sa leadership po ng ating Mayora Lani Cayetano. Ayan. Ito, isa pang report mula sa ating labas ng himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kung saan nga po, 64 na insidente na itala na sa La Union dahil sa bagat, dahil sa bagat po at mga nagdaang bagyo. Ayan. Detalye sa balitang yan mula Radyo Pilipinas, Agoo. Bulat sa atin si Boss Albert Kawili. Boss Albert, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Albert, come in.
7: Maraming salamat ka sa mga AJ. Aabot sa 64 na insidente ang naitala sa La Union bunsod ng pinagsamang epekto ng hanging habagat at mga bagyong Luis at Maymay batay sa pinakahuling situation report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kabilang sa mga na-monitor ang 56 na insidente ng pagbaha sa Bawang, Agoo, Bangar, Santo Tomas, Naguilian at San Fernando City. Naitala rin ang 3 landslide sa Sudipen, Naguilian at Luna habang 2 mudslide at 1 rockslide ang naiulat sa San Fernando City. Meron ding 1 natumbang puno sa Naguilian at 1 nasirang bahay sa City of San Fernando. Samantala, 8,971 na pamilya o 28,707 na individual mula sa 204 na barangay sa 17 munisipalidad ang naapektuhan ng sama ng panahon. Sa mga ito, 13 pamilya o 40 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers, habang 9 na pamilya o 28 individual naman ang nasa labas ng evacuation centers. Umabot naman sa 21 bahay ang naiulat na nasira, 19 dito ang partially damaged, habang 2 ang totally damaged na naitala sa Bawang at Naguilian. Nagkaroon naman ang mga LGU at Provincial Government of La Union ng mahigit 915,000 pesos na halaga ng assistance sa mga naapektuhan. Samantala, isang casualty ang naiulat matapos malunod ang isang 45-anyos na lalaki sa irrigation canal sa Barangay Rimos 1 sa Bayan ng Luna. Batay sa progress report, 16,500,000 pesos na ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura, infrastruktura at livestock. Patuloy naman ang assessment ng mga kinauuglang ahensya at lokal na pamahalaan sa lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Albert Cawile. Mula po yan sa Radyo Pilipinas Ago. Oy nga pala, sa mga taga-RP Ago, ingat po kayo dyan. At bueno, dito na muna tayo nagtatapos sa programa Mabuhay Pilipinas. May napusog po namin kayo ng mga balita at impormasyon. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa technical side, syempre, ang nag-iisa, walang iba kung hindi ang Johnny Delgado ng Radyo Pilipinas. Nag-iisa yan, ha? Si Arnel Villamor at syempre si Boss Mark Bokiron. Yan si Boss Mark, tahimik lang yan, oh, pero malupit yan si Boss Mark. At syempre ang nag-iisa, the one and only Tess Ramirez, at ang napakasipag nating executive producer, walang iba kundi si Isabel Silang. Wala nyo kung taga saan si Isabel. Taga Silang, Cavite yan. At ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Ingat po tayong lahat. Stay safe and stay dry, ha? Susunod na po ang programang Celebrating Life. Makakasama po natin nag-iisang aking ninang Cecil Kimla. Ingat po kayo. God bless and I love you all. Bagong Pilipinas. Ingat po tayong lahat.
2: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, anansunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: 42nd, I think, anniversary. So, happy anniversary po. Kaya hindi natin siya makakasama this month. Pero babalik na po siya next month. So, syempre, ang laging reliable na laging nandyan for celebrating life po ng iba kundi si Pastor Charlie Opina. Pastor, good morning.
1: Good morning, Sister Cecil. Ganon din po sa mga kapatid, kaibigan, mga kapitbahay dyan. Patuloy po kaming bumabati sa inyo ng isang maulang umaga.
0: Maulan, oo.
1: Opo, napakasarap matulog.
0: Masarap talaga.
1: At isa pa, napakasarap mag-ulam ng ano, no?
0: Tuyo. Tuyo. Tuyo at saka ano, tinapa.
1: Kanina nga paglabas namin ng ano eh, ng bahay, naamoy namin yung mga luto ng mga kapitbahay na tuyo.
0: Oo. Hindi lang maganda sa health eh.
1: Ayun lang, malakas sa kanin ano. Oo. Pero ganun pa man ay kumbaga ano lang, paminsan-minsan.
0: Yes, o paminsan-minsan lang, moderation, sabi nga ni Dr. Claro Kayanan, yung ating resident physician dito sa PBS. Gipitin yung sarili nyo, kumain kayo, pero hindi araw-araw. Dapat in moderation lang. Dahil masarap ang buhay, di ba? Pero dapat, kunwari, kumain ka ng tuyo, damihan mo tubig.
1: Ayun.
0: Inom ka ng maraming tubig, di ba? Di ba, good morning, Brother Dexter Malilin yan, di ba? Mukhang talaga sparring partner na kayong dalawa.
1: Hindi po, dapat, nag-offer po siya ng magmumotor sana kami ngayon.
0: Hindi, sana lumangoy kayo, ano?
1: Dahil, ano, malakas yung ulan, sabi niya, mag-commute na lang tayo. Yeah. Yun, mag-commute na lang po kami. Mm. Excited si Brother Dexter, kaya gusto niyang magamay ito eh.
0: Dahil sa... Kaya I'm looking forward to that guesting. Dahil talaga naman, ano, madami. Actually, dapat na-excite ang mga guests natin eh. Kasi mag-share talaga ng how God touched their lives, di ba?
1: Sister Cecil nga, matagal pa siya, pero kinakabahan na siya.
0: Kinakabahan.
1: Kaya ganun lang yun. Parang gusto niyang masanay, no? Para
0: natural lang yun.
1: Para pagdating ng schedule niya, normal na sa kanya.
0: Di ba si Pastora Sally last week kinakabahan? Hindi na nga ako nakapagsalita di ba? Habang nagsasalita siya. And then joke lang. Hi, good morning, Pastor Sally. Ayan, Pastora Sally. Oh. By the way, bago tayo mag-umpisa, nais ko lang pong pasalamatan lahat ng mga nakiramay. Di ba, nag-post ako. Siyempre, para alam ng mga kamag-anak, alam ng mga kaibigan. Salamat po sa mga nakiramay. Actually, marami nagtatanong saan ang lamay. Wala po sa Pilipinas. Nasa ano po siya? Nasa San Diego. Yung aking kapatid, no, ay nasa San Diego, California. Ano bang date yun? He died, expired August 7. Was a Friday, 2 p.m. Manila time. Liver cancer. Marami kasi nagtatanong sa atin eh, no? So, siya yung nag-guess sa atin kung nakikita nyo sa screen ngayon. Nakailang guesting na dito yan eh. Tuwing magbabalik bayan po yan, isingit mo naman ako, patid. Gusto kong mag-guest. Sabi ko, nag-guest na kita eh. Marami pa ako sasabihin na ginawa ni Lord sa akin. Di ba? Ganon siya ka-excited. Ganon ka-driven. Ganon ka-passionate si Kuya. Evangelist po yan eh. Siya yung discipler ko. Siya yung nagbigay sa akin ng motivasyon to read the Bible. Na talagang every time magkakaroon ng reunion ng pamilya, dala niya yung Bible. Sabi namin lahat, ayan na naman, dala na niya yung Bible. Hindi namin yun nagigets noon, pero he keeps sharing and sharing hanggang sa, ayun na, namunga na. Ganun pala yun, Pastor, ano? Opo. If you keep on hearing and hearing and hearing, i-embrace mo na at yun, natuto na ako. At tuwan-tuwa siya nung naging born again ako.
1: Hindi nga, sabi nga eh, hindi mawawalan ng kabuluhan yung kanyang pangangaral. Kaya nakita nyo naman yung bunga, no?
0: Kaya nga eh. Malungkot po kami. Malungkot na malungkot ang buong pamilya. Dalawa anak niya eh. Isang pastor, Pastor Daniel Bond sa San Diego. And then yung isa si Ruthie na isang nurse. Pero sabi nga namin, magkakamag-anak, magkakapamilya. Napakalungkot. Pero we should be happy for him. Kasi he will now enjoy the presence of God.
1: Amen.
0: Una, sigurado tayo kung saan siya pupunta.
1: Yun ang
0: pinaka-importante sa lahat. Ikaw, kapatid, saan ka mapupunta pag after the life here, di ba? Stopover lang naman natin to.
1: Tama po.
0: Kaya nga when I was talking to him, Kuya, alam na, go na dahil nahihirapan ka na, hirap na hirap ka na. Naggagano lang siya. Sabi niya, dala-dala nga niya, Jesus, meron siyang stop toy na Jesus talaga. Sabi niya, kunin mo na ako. May ganon. Eh, syempre, in God's time, in God's way. So, ayun, nag-aayos na po sila. Eh, sa States pala, Pastor, pag kinuha yung body mo, medyo matagal.
1: Oo nga, no?
0: Medyo matagal.
1: Dito, ano lang eh, mga araw.

0: Doon, mm-hmm, hopefully, I was praying na araw, mm-hmm, lang. Kasi, oo, hindi lahat ng kamag-anak na mayroong lead na matagal. No? Andun na lahat sila eh. Mm-hmm. Ako lang, wala.
1: Yung akala ko nga.
0: Wala akong visa eh. No?
1: Akala ko pupunta nga kayo doon.
0: Kasi kung mayroon akong visa, wala na ako dito ngayon. Okay. Nandun na ako.
1: Di ba parang mas mabilis kumuha ng visa, no? Pag mga ganun?
0: Hindi na po ako nag-try. Sa, okay, totoo lang. Opo. Mm-hmm. Sabi naman ni Kuya, whatever happens to me, wag ka nang...
1: Bagay.
0: Parang hindi na kita, mm-hmm, maabalat. Mm-hmm. Usap na kami. So, yun lang po. Maraming salamat sa ano ba salita? Nakiramay, nakipagdalamhati. Yun. Maraming salamat po. Just keep on praying for the family.
1: Yan. Amen.
0: Pagpatay, Pastor, hindi na... sa atin, hindi na natin dapat ipagkasamba.
1: Alam natin na, actually, pag tinignan natin, si Brother Danny ang tinitignan niya yung mga naiwan.
0: Oh, yes.
1: Kasi tayo pa ay haharap sa maraming mga pagsubok,
0: yes, yes,
1: problema, kagutuman, kauhawan, karamdaman. Siya, pre na siya sa lahat.
0: Wala nang pain.
1: Wala nang.
0: Wala nang suffering. Wala nang luha. Mm-mm. Sabi nga, di ba?
1: Wala nang pagtanda. Wala
0: glorified
1: ng...
0: body na. Pag ganun ba, glorified body na kagad?
1: Darating po yung panahon, doon pa lang po tayo. Mm. Pagpasok natin doon sa kingdom, doon magkakaroon ng glorified body.
0: Mm.
1: Opo.
0: So ngayon, nasa ano pa lang
1: ngayon
0: sila?
1: Ngayon, nasa stage siya ng, nasa lugar siya ng kaaliwan. Mm. Maghihintay siya ng second coming of Christ.
0: Lahat sila doon, ano?
1: Opo, opo. Mm. At pagdating ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, kukunin sila doon, yung mga patay, kukunin muna una. At pagkatapos yung mga hindi namatay, pagbalik ng ating Panginoon, ay kukunin niya na rin, hindi na sila mamatay. Mag-meet tayo sa clouds. Mm. Yun yung pinaka maganda rin. Kasi yun yung ano eh, reunion ng lahat ng mga Kristiyano.
0: Wow.
1: At lahat ng mga kumilala sa Diyos, magmula pa ng nilikha ng Diyos, ang sangkatauhan.
0: Magkakakilala.
1: Magkakilala. Tapos darating ang panahon, papasok na tayo dun sa kingdom ng Diyos at dun na tayo mananatili, mabubuhay, magpakailan pa man, nakasama na natin ang Diyos magpakailan pa man.
0: Yun ang tinatawag na eternal life.
1: Yun.
0: No? Yung salvation, mm-hmm, when we accept Jesus as our Lord and Savior, mm-hmm, meron na tayong salvation.
1: Yun po.
0: May katiyakan na tayo when we die, dun tayo pupunta
1: dun
0: sa
1: tayo
0: piling
1: pupunta
0: ni Lord.
1: Binigyan tayo ng assurance dun eh, ng,
0: yes,
1: ating Panginoon.
0: Yes.
1: Alam niyo po, nung nawala si Brother Danny, talagang sabi ko, wow. Nakakalungkot man, pero sabihin na natin yung termino din natin ginagamit, ano? Parang nainggit ako.
0: Mm.
1: Kasi si Brother Danny, wala na siya dun sa mundong magulo.
0: Yes.
1: Nanduro na siya sa isang lugar na kung saan ay puro na ano eh, kumbaga kaaliwan na, kapayapaan na, nakapiling niya na ang Diyos. Kumbaga,
0: amen,
1: yung creator niya, mamimit niya na.
0: Yan na nga ang comfort na lang sa, wow, iisipin ng pamilya eh, no?
1: Mm-hmm.
0: Comfort na lang, opo, na wala na siya. Mm-hmm. Kasi makikita mo, buhay nga, hirap naman.
1: Hirap naman.
0: Hirap naman, may
1: pare-pares
0: sakit naman.
1: Pare-pares na dusa.
0: Grabe, opo, yung trauma, di ba? Torture when you, mm-hmm, see him, mm-hmm, suffering. Mm-hmm. Pero yung ay naramdaman ko eh, no? Wala na, wala na. De, iyak ka, iyak ka. Opo, pero afterwards, opo, isipin mo, pero wala nang pain, di ba? Parang may luwag na, may luwag,
1: opo,
0: na, wala,
1: opo,
0: na. Hindi na, mm-hmm, hindi na siya nasasaktan, mm-hmm, hindi na siya umaaray, hindi na siya lahat. So, although syempre malungkot, di mo na siya makikita eh, mm-hmm, di ba?
1: Nakakatuwa ang Lord, no, kasi yung sorrow natin, tinuturn niya into joy.
0: Yes.
1: Masakit man, pero
0: may comfort.
1: Opo, ilalagay niya sa puso natin na mas magandang kalagayan niya.
0: Yes.
1: Kaya kung ano yung ininvest ni Brother Danny dito, kasi ano siya eh, nag-ipon siya ng kayamanan sa langit.
0: Mm.
1: Na dapat ganun din tayo. Para bang yan yung ano eh, yung legacy iniwan ni Brother Danny na yung paglilingkod sa Panginoon, yung pag-reach out ng mga soul ay sundan natin.
0: Amen.
1: Kasi yun naman talaga yung reason kung bakit tayo isinilang, bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo.
0: Yes. Tama. Yun yung essence eh. No?
1: Yun po yun.
0: Why we exist, mm-hmm, on earth, mm-hmm, ay dahil to worship and glorify, mm-hmm, God. Diba? Yun ang pinaka-importante. Mm-hmm. Anyway, salamat po ulit sa mga nakiramay, nakidalamhati, mm-hmm, via text or via call. No? Ang dami kong calls nung nag-post ako niyan. Salamat po. Okay, so everything naman sa pamilya dahil nga Kristiyano, nung ang kinuha yung body, nag-break sila, natulog, kasi 2 weeks na walang tulog. Sabi ko nga, nakakatulog ba sila pag ganun? Sabi niya, yes, we rest. Alam na naman namin where he's going.
1: Mm-hmm.
0: So, meron ng ganun. Mm-hmm. Okay, so ngayon po, ang guest natin later on ay walang iba kundi mula po sa All for Christ Church. Diyan po ito sa San Isidro, Montalban, Rizal. Mm-hmm. Yan, medyo maulan kaya hindi natin makakasama si Pastor, no? Mm-hmm. Ang ating guest ay walang iba kundi si Reverend Juram Joselito Eroy de Guzman. Parang hindi mahaba ang pangalan ni Pastor, ano? Pastor Juram, parang mahaba yung pangalan. De joke lang po. Mamaya makasama natin siya via Zoom. Alam mo ba ako si Pastor Juram ay isang basketball referee?
1: Wow.
0: Nakilala namin siya mm-hmm. dahil nag-officiate siya sa basketball tournament namin. Mm-hmm. And then, nung nagdasal, iba. Iba yung dating.
1: Mm. Doon tayo nakakilala.
0: Nagdasal. Sabi niya nila, ay, Sister Cecil, i-guest mo dahil siya pala ay isang pastor. Yan. So, kakaiba naman na, sabi ko, magandang magkwento siya, yung kombinasyon ng pastor at isang basketball referee. Sabi nga, any profession is a ministry. Kahit anong trabaho mo, you can minister, di ba? So mamaya po makasama natin siya. So magandang umaga po sa mga taga All for Christ Church diyan sa Montalban. Mamaya po 'yan sa ikalawang oras. Okay, Pastor. Ang ganda ng topic natin today, parang talagang swak na swak sa dinadanas ko, di ba, Pastor? So, nothing is impossible with Jesus, yung title. Pero yung ating pong teksto ay Philippians 4:13. Napaka-pamilyar sa marami nito, Pastor. Opo.
1: Diba? Paborito ng marami.
0: Paborito to. Opo. I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Wow. Karamihan sa atleta ito yun. Kanilang ano.
1: Opo, ginagamit nila to eh.
0: Si Heidi Lynn Diaz, si Carlos Yulo. Parang every time na interviewin mo sila, this is made possible by God. Mm-hmm. Kaya kami nanalo. Pastor, anything in mind now?
1: Ayun po. Kasi minsan, wala nang problema na i-claim natin itong text na to. Pero minsan, nami-misuse natin siya.
0: Totoo yan.
1: Kasi parang ginagamit natin siya para ma-achieve natin yung isang bagay.
0: Yes.
1: Wala namang problema po doon. Pero pag tinignan natin yung konteksto nito, kung bakit nasabi ni Pablo ito, meron siyang pinagdaanan.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Ayan, no? Kaya hindi siya, kung bakit niya nasabi ito, hindi dahil may gusto siyang maabot, may gusto siyang makamtan, kundi dahil doon sa pinagdaanan niya, doon niya na-realize itong mga bagay na ito.
0: Tama.
1: Kaya talagang magandang mapag-usapan natin ito at magamit natin sa tamang konteksto.
0: Yes, tama.
1: Para pagka binahagi natin ito, meron siyang dating parang sa inyo na pinagdadaanan niyo ngayon.
0: Yes.
1: Kaya sabi ko nakakatuwang isipin dahil applicable ito sa mga dumaraan o dumaan doon sa mga pagsubok, hamon at problema ng buhay natin.
0: Tama. Actually parang ginagamit po ito ng karamihan, Pastor, at mga kapatid, mga kaibigan listening and watching now. Parang tama ka, motivational.
1: No po.
0: 'Di ba? Sabi nga motivational quote sa mga sports victories, personal goals, no. Mm-hmm. Pero ang konteksto nito hindi . Parang pag sinabi mong all things, di ba? Sabi niya I can do all things, no, through Jesus Christ. Yung all things dito ay nagtutukoy sa ating pagtitiis.
1: Yeah.
0: Ano ba ba? Sa ating pagdurusa.
1: Ayun po 'yun.
0: Sa ating kahirapan, sa persecution, no, and trials. Pero sa gitna ng mga nabanggit ko, kalungkutan like right now, no, we are undergoing, sa totoo lang kahit Kristiyano at alam mo where Kuya Danny is going, malungkot. Malungkot 'yan, di ba? Pero ito yung pagkakataon na meron ka pa rin joy,
1: yun.
0: Meron ka pa rin peace, may katatagan ka na hindi ko rin maintindihan. No? Yung dating Cecil, maglalanguy-nguy na ako. Doon na ako sa kama, mag-iiyak ako. Pero hindi. This is the time that meron kang ganon, pero may joy, may peace. And without, pinaka-importante, without losing faith.
1: Yun po.
0: Yun ang pinaka-importante. Yun ang ibig sabihin ng
1: text
0: na ito.
1: Yun yung hugot ni Pablo kung bakit niya nabitawan ito.
0: Yun. Kasi si Pablo, nung binitawan niya to para sa mga taga-Pilipay, di ba, ay nasa kulungan siya. Biro mo, nasa kulungan ka na, no?
1: Alam mo, nakatawa ito, ma'am. Kasi yung bago dumating sa tekstong ito, ang sinasabi niya, magalak kayo. At sinabi kong muli, magalak kayo. Yung nagsasabing magalak kayo, nasa loob ng kulungan.
0: Nasa loob ng
1: nagsasuffer siya doon ng, yung pakiramdam ng kinulong.
0: Kinulong, syempre. Pag kinulong, nandun ka lang sa,
1: Samantalang yung nasa labas, binalalakas niya.
0: Bakit? Bakit niya pinalalakas ba ang Pilipi? Ano bang experience ng church ng ano?
1: Kasi sila under sila ng persecution eh. Kaya kung bakit si Pablo nakakulong, pinersecute din siya rito eh. Kasi pag pinag-uusapan natin si Pablo, sa tuwing mangangaral siya, kung hindi siya nababato, at para bang nagiging dahilan ng kanyang kamatayan, nakukulong siya.
0: Oh.
1: Ganun. Para bang ano mami, di ba, no? Nung si Pablo hindi pa siya Kristiyano, yung kanyang trabaho, i-persecute yung mga Kristiyan.
0: Pinapatay pa nga eh.
1: Pinapatay
0: ni Pablo.
1: Yun yung ano niya eh, yun yung pinaka-work niya nung panahon na ano pa siya eh, pariseo pa siya.
0: Parisee.
1: Opo. Pero napansin niyo, bumaliktad yung sitwasyon eh. Yung dating persecutor, pinipersecute.
0: Naranasan niya, yung naranasan pinaparanas niya. Sa mga...
1: Kaya ganun din yung mga Kristiyano sa panahon na ito. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa ni Pablo, pinapalakas niya itong mga taga-Pilipay o taga-Pilipos para magpatuloy sa ating Panginoon. Magalak sila dun sa pinagdadaanan. Parang ganun din na sinasabi sa inyo ni Pablo. Magalak ka. Gaya ng sinasabi ko, magalak ka. Yun eh. Mm. Kasi mahirap eh yung pakiramdam ng... Actually, ayoko na sanang talakayin yun. Pero lalabas at lalabas yung pagkawala ni Brother Danny. Pero si Brother Danny, siguro pagka siya ay nandiyo dyan lang sa tabi natin, sabi nun,
0: hey,
1: magpatuloy.
0: Bro. Hey, sis. Ay, binili niya yun. Ministry, wag mo pabayaan yun. Mm-hmm. Tuloy mo. Nabanggit ka nga niya, Pastor Charles.
1: Maraming salamat po.
0: Sabihin mo kay Pastor Charles, ang hinaba ng boses niya. Huwag kayong pababayaan. Yung gano'n. Kasi nagkaroon siya ng time na gano'n eh. Na magbilin sa lahat eh. Yung sabihin niya lahat. Tawag nga siya ng tawag. Sabi ko, bakit nahihirapan ka na magsalita? No, I wanted to say this kasi darating ang time, hindi na makapagsalita. Totoo pala. Hindi na siya nakapagsalita.
1: Buti na nakasama pa natin siya ng huling ano, yung sa Bible study natin. Ano. Ito
0: June
1: lang.
0: 29.
1: Opo.
0: Nakasama natin siya. Nalaglag pa nga raw siya sa hagdanan noon kasi madaling araw sa kanila yun eh.
1: Kumbaga yun yung huling dinig na natin sa kanya.
0: Yes. Okay. Anyway, so yun pa, yun yung sinasabi natin dito. Yun yung texto po, context. No? Context nitong I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Actually, Pastor, pag ikaw ba dumadaan sa mga pagsubok, no? Minsan, may mga bagay na darating sa'yo. Para bang, bakit kailangan, may pinagdadaanan ako ngayon, pero iba. May pinagdadaanan ako, pero ano ba yun? Natututo ka pang makinig sa problema ng iba. Kahit ikaw, meron din pinagdadaanan, di ba? Minsan, pinag-iisip ka pa ng kung ano-ano sa trabaho. Matagal may pinagdadaanan ka na, pero sabi nga, talagang ganun, trabaho mo yan. Mag-isip ka, magtrabaho ka, di ba?
1: Parang hindi niya napapansin, ma'am, no? Yung nasa panahon kayo ng maraming mga pagsubok, minsan ang Diyos nagpapadala pa sa'yo na marami rin siyang pagsubok. Parang nangyayari, imbis na tignan mo yung sarili mo doon sa mga pagsubok na yon, ang gusto ng Diyos, tignan mo yung pinagdadaanan ng tao. Parang ang nangyayari, tayo nagkakaroon ng comparison, may pinagdadaanan ka, may pinagdadaanan din siya, pero sino yung blessed? Di ba? Kasi ikaw, alam mo kung sino yung Diyos mo, samantalang siya, naghahanap siya ng magiging solusyon dun sa problema niya. Kaya minsan nagiging instrumento tayo ng Diyos para yung problema niya ay malaman niya kung paano niya ito malalagpasan.
0: Yes.
1: Dahil kilala natin yung Diyos natin.
0: Amen.
1: Kaya nagiging instrumento tayo ng kanyang kalakasan, kagaya ni Pablo. Kaya mapapansin niyo,
0: nakakulong na siya.
1: Nakakulong siya rito eh.
0: Yes.
1: Pero pinalalakas niya yung mga wala sa kulungan. Para bang si Pablo, kung titignan natin yung sinasabi niyang magalak kayo, ini-enjoy niya yung buhay niya nung nakakulong siya. Kasi iba yung pananaw ni Pablo mo.
0: Tsaka panatag siya.
1: Yung po yun.
0: Panatag siya.
1: Para sa kanya, yung nangyayari sa kanya ay para bang, para sa akin, pakinabang. Hindi naman siya nakulong dahil sa masama niyang ginawa.
0: Yes.
1: Kundi nakulong siya dahil mabuti yung kanyang ginawa. At ang pinakamagandang mabuti doon ay yung ibinabahagi niya yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya para sa kanya panatag at masaya siya na siya ay pinersecute, kinulong dahil sa mabubuting gawa na ipinagawa sa kanya ng ating Panginoon.
0: Oh, amen. Mahirap. Minsan may mga situations talaga, Pastor, sa buhay natin na we always say test of faith.
1: Yan.
0: Diba? Lalo na kayo mga pastors, no? ang dami-dami yung test of faith na parang you are having this journey, you are navigating your life as a pastor. And then, ang dami nangyayari along the way. Pero dapat, focus ka. Para sasabihin mo sa sarili mo, I can do this. Kasi may calling eh. At sinasabi nila, pag tumugon ka sa panawagan ng Diyos, i-equip ka niya ng strength, di ba? Ng wisdom, ng protection. So, pag ganun yung isip mo na hindi lang naman ako to eh, kasama ko si Jesus, meron kang joy, meron kang kapanatagan. Although, sa mga hindi pa mature, medyo sasabihin nila, talaga, magalak ako. Namatayan na nga ako eh, paano ako magagalak? Di ba? Wala nga akong pera, dubog ako sa utang, magalak pa rin ako. Parang gano'n, hindi nila maintindihan yun. No? So, it takes a deep faith. Yung talagang personal relationship. Kasi pag may personal relationship, Pastor, ibig sabihin nun, kilala mo yung Diyos mo.
1: Amen.
0: Ano yung pwede niyang gawin, ano yung ginawa na niya, at ano pa yung pwede niyang gawin sa'yo na walang imposible talaga sa kanya.
1: Ako, minsan, kaya ako natatawa ngayon kasi dumadaan ako sa matinding kalungkutan. Yun yung aking nararamdaman. Pero ang ginagawa ng Diyos, para bang nagpapadari siya ng mga taong papayuhan mo. Pero yes, ikaw, may pinagdadaanan ka din. Tapos yung napapayuhan mo, natutuwa sila dahil nagkaroon sila ng karunungan na nagmula sa Diyos sa pamamagitan natin. Kaya minsan, buti pa si sister, pag alis niya, tuwan-tuwa eh. Pero ikaw, nandun ko pa rin sa panahon ng kalungkutan mo.
0: Yes.
1: Kaya siguro yan yung sinasabi ni Pablo, kung saan siya mahina, dun malakas ang ating Panginoon.
0: Yes. When you are weak, we are strong. Dahil kasama natin si Jesus. Oh. Diba? Kasi po, wala naman talaga, we are nothing without Jesus. Wala-wala tayo. Yung strength na nararanasan natin sa pagharap, sa pagsubok, as we face life, no, sabi nga, as we journey life, eh wala yun. Kaya nga yung iba, dahil wala si Kristo sa buhay, ano yung response nila?
1: Tama po.
0: Maglasing, mag-drugs, kung ano-ano pa.
1: Parang may alternative sila.
0: Hinahanap nila sa iba eh, yung sagot eh.
1: Parang tingin nila yun ang pupuno. Ang problema doon, yun lalo ang maglulugmok sa'yo.
0: Yes.
1: Doon sa mas magulong buhay.
0: Yes.
1: Yun, ako na, experience ko na po yan eh, na, kunyan, naghanap ako ng pag-ibig, ng pagmamahal. Wow. Hinahanap ko ito sa iba. Sa simula, natagpuan mo.
0: Yes, wala. Pero, wala rin.
1: Mga ilang panahon, yung pag-ibig at pagmamahal at attention mo, yun din palang maglalayo sa'yo, lalong-lalo na dun sa Diyos na siyang...
0: Hindi, tsaka magbibigay rin sa'yo ng sakit.
1: Yun po yun eh.
0: Akala mo, dun ka magiging happy.
1: Hindi lang sakit, pati sakit. No?
0: Pati sakit. Oo, tama, kasi nga, may sakit ka, may sakit ka.
1: Oo, nabuso mo na yung sarili mo dun eh. Dahil gusto mong magsaya. Ayaw mong malungkot. Pero totoo niyan, dati ang panahon.
0: Pero alam nyo, Pastor, isa ng tao nalulungkot, di ba? Kahit walang dahilan.
1: Totoo yun.
0: Pero sabi ng mga psychologists, pag daw nararamdaman mo yun, i-allow mo lang.
1: Yeah.
0: I-allow mo lang, nalulungkot ka. Okay, be sad. Natural lang yun.
1: Apo.
0: Nalulungkot ka. Nalulungkot ako, sige, punta ako sa mall. Punta ako sine. Magaganyan ako. Marami kang gagawin. Pero hindi yun ang sagot eh. Di ba? Sometimes it takes about me time. Yung kailangan may me time. Walk with God.
1: Yan.
0: Talk
1: tama
0: to God.
1: Yun.
0: Di ba? Lord, nalulungkot ako. Ba't kaya? Hindi ko alam eh. You talk to God, you pray. Yung prayer po, hindi 2 minutes, hindi 10 minutes. Kahit nga isang oras, you can talk to God. Kung paano yung nakikipag-usap ako ngayon kay Pastor, you can talk to God this way, right? Dahil tatay natin siya, He is a father to all of us. So, ganon yung maganda minsan na huwag yung kung ano nung ginagawa natin. Let's be alone, let's pray, let's talk to God. And grabe, maniwala po kayo sa akin yung comfort, yung joy. Biglang mararamdaman mo lang, uy, andiyan pa yung problema, pero parang magaan. Di ba? Parang hindi na ako malungkot. No? Pero 7:31 na in the morning, balik po kami dito sa Celebrating Life matapos ang ilang paalala.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
0: Okay, 7:34. We're back at good morning po. Sa lahat ng mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines na nakakawing po dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Kami po ay nauulinigan din sa Sports Radio. You can access ang Sports Radio po sa Sports Radio live stream. And then kami po ay nauulinigan din sa Radyo Magazine and sa 104.4 FM. Yan, Sports Radio 918 AM. And of course, ano pa ba? Nasa terrestrial din tayo. Nasa TV rin tayo, TV Plus Channel 3. And then Afford the Box Channels 45 to 49. Yan. So you can also, pag may cellphone po kayo, meron po tayong tinatawag na radio portal. Kung di ako nagkakamali. Ano po? Andun lahat ang stasyon ng PBS. Sa telepono lang po yun eh, no? Ang nakita, isang pindot lang mapapakinggan nyo kami doon, napakaganda, no? Click Sports Radio doon po sa receiver app, no? I-check nyo lang po para wherever you are, you can listen to us. Okay? Good morning kay Brother Eugene Adame. Aba, nandito pala si Brother Eugene. Brother, kumusta ka na? And of course, si Pastor Gene Yonson, yan si Pastor, magandang umaga po Pastor. Si Ateng Tess Goyal, si Sister Beth Opina, ang girlfriend ni Pastor Charles, si Nestor Claveria, yan magandang umaga po sa inyo. Thank you for watching and thank you for listening. So Pastor, tuloy na natin.
1: Sige po.
0: So, ano na ba na itutuloy na natin? Okay, so ito ay si Paul ang nagsalita.
1: Apo,
0: ano po, si Paul ang nagsalita nito. So, sa life application, bago tayo maubusan ng oras, alam mo, madaldal tayong dalawa. Sa life application, ano yung message nito na gustong ipahatid sa bawat tao? Na para tayo talaga ma-embrace natin tong I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Yan. Dapat may personal relationship ka kay Jesus, Pastor, di ba?
1: Tama po yan.
0: Mm.
1: Pinaka-importante po yan eh.
0: Number one yun.
1: Opo. Kasi dito si, kung titingnan natin dito si Pablo, kung bakit niya nasabi to, meron siyang pinaghugutan.
0: Yes.
1: Tapos meron siyang assurance dito eh. Dahil makikita natin na hindi ka pwedeng magsalita na wala kang ano eh, wala kang, kumbaga, ano ba yung gusto kong sabihin? Wala kang, bumagal na ako.
0: Go ka lang, Pastor. Kaya mo yan, Pastor.
1: Hindi ka sigurado.
0: Yan. Mm.
1: Kaya si Pablo, kaya niya sinabi to, sigurado siya eh, na magkakaroon siya rito ng lakas Dahil alam niya na ang kanyang Panginoon na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo.
0: Yes.
1: Ang siyang magbibigay sa kanya ng lakas doon sa mga pinagdadaanan niya sa buhay niya.
0: Yes.
1: Kaya napakahalaga na tayo ay magkaroon ng relasyon doon sa pinagmumulan ng lakas. Walang iba kundi ang ating Diyos.
0: Source of strength.
1: Opo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
0: Siya lang, wala na iba.
1: Kasi kung wala siya, saan ka kukuha ng lakas?
0: Mm.
1: Kaya tama yung sinabi nyo kanina, Mami, naghahanap tayo ng alternative na magbibigay sa atin ng lakas. Magbibigay sa atin ng kaligayahan.
0: Yes.
1: Kundi yung mga bagay-bagay sa mundong ito.
0: Yes, totoo.
1: Ang problema, temporary lang sila. At the same time, di natin alam, bibiguin nila tayo. Mas lalo yung mga babae o kaya lalaki na nangako. Pero dati,
0: paasa, no? Paasa.
1: Bibiguin nilang tayo. Pero ang ating Panginoong Yesus, ang sinabi niya na hindi kita iiwan ni pababayaan man.
0: Yes.
1: Alam niyo po, pag pinag-aralan natin si Pablo, iisipin natin parang, ano siya eh, yung parang neglected siya. Kung bakit yung neglected, nasabi yun. Kasi sa kanyang pagbiministeryo, nabingit yung kanyang buhay sa ano eh, sa mga kapahamakan.
0: Di ba nabugbog?
1: Nabugbog siya. Ilang beses siyang hinagupit.
0: Hinagupit. Tapos sa barko. Di ba sa barko yan?
1: Ilang araw siyang palutang-lutang sa dagat kasi sa dagat. Nagkaroon ng shipwreck. Basta marami siyang ano eh. Marami siyang mga pinagdaanan. Kahit na kapwa Kristiyano, ano din eh, parang hindi rin siya tinatanggap. Dahil nga yung kanyang background, Ma'am Cecil, Sister Cecil, natakot sila kay Pablo dahil nga dati mamamatay tao siya na.
0: Parang hindi sila makapaniwala, nagbago na siya.
1: Kaya marami, dahil sa yung talagang ibinigay ni Pablo yung kanyang buhay sa paglilingkod, marami siyang pagsubok.
0: Yes.
1: Kung titignan natin, babalikan natin yung history niya, Ma'am, nung siya ay nakakilala sa ating Panginoon, merong ilang tao na nag-pledge na hindi sila kakain hanggat hindi nila napapatay si Pablo.
0: Ganon sila kagalit kay Pablo.
1: At ganon yung kaaway. Kasi kung mapapansin natin, sa karamihan ng mga disipan, sa karamihan ng mga apostol ng ating Panginoon, si Pablo lang ang nakapagsulat ng mga 13 to 14 na aklat.
0: Tsaka siya umabot talaga sa Gentiles.
1: Yung po yun.
0: Yun ang pinakaano ni Paul. Kaya gusto ko makilala si Paul eh.
1: Yun.
0: At kung nasa langit na tayo, Paul.
1: Mamimit natin siya doon. At ang ano doon, Ma'am, si Paul talaga, binasag niya yung mga idolatry tsaka yung immorality. Yun yung galit na galit siya. Kaya doon din nagagalit yung tao sa kanya. Kasi prank kasi na sabi niya na hindi talaga ito yung kalooban ng Diyos. Pero hindi siya nasikil o hindi siya kumbaga nahadlangan. Basta para sa kanya kung ano yung katotohanan, yun yung kanyang ipinapangaral. Pero isa sa pinakamaganda rin po kay Pablo, bagamat siya ay stricto, may pusong pastor siya. Kaya ini-encourage niya yung mga taga-Korinto na yung mga nagkasala, i-encourage sila na manumbalik sa Panginoon at tumalikod doon sa kasalanan. At ayaw niya nga na ng mga taga-Korinto na nag-aaway, no? Na naligaw. Gusto niya nadapnan sila ng ating Panginoon na sa magagandang kalalagayan. Ganun po si Pablo.
0: Di ba yung mga pinag-aaralan nga natin, talagang ano siya, open rebuke?
1: Opo.
0: Tapos talagang concern na concern. At hindi aggressive siya eh, 'di ba? Minsan may mga ano na natatakot na baka, 'di ba? Ganun tayo eh, pag meron kang i-rebuke, nag-aalala ka pa. Pero siya iba, ang gusto niya yung kaluluwa mo, matiyak niya. Napupunta ka sa tama.
1: Oo, yun siya. Ayang yung kanyang pinagpagalan ay mapunta lang sa kawalan. Kundi yung mga nakakilala sa ating Panginoon ay magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon.
0: Kasi nga, ang tao po, no, these days, maraming hinahanap sa buhay. Minsan, masyadong self-centered, masyadong entitled. Kaya minsan, nare-rebuke tayo, di ba? Kunwari, may problema ka, o kunwari, ako malungkot. And then, I will expect my friends to call me, to be there for me, na ako lang yung aaluin, ako lang yung, kailangan mo ba kami, ganyan-ganyan. Minsan, may ganun, pero nare-rebuke agad ako. Kulang pa ba ako, anak? Andito naman ako, kasama mo ko eh, di ba? Parang, bakit naghahanap pa ako sa tao? Dapat, kay Lord ka, nalulungkot ako, Lord, iyakan mo si Lord. Mararamdaman mo, kasama mo siya. Parang sasabihin niya, kulang pa ba ako? Anak, andito naman ako sa iyo. Iko-comfort kita na hindi magagawa ng mga tao. Diba? So, masyado tayong maraming hinahanap sa buhay. Kaya iba, kita niyo mga achievers, ang yaman-yaman, nagpakamatay.
1: Diba?
0: Oo.
1: Tsaka hindi lang yun, ma'am. Nakita nyo nasira yung buhay nila. Kung baga, bakit, isipin mo, bakit niya pa pinasok yung mga bagay na yan? Samantalang ang ganda-ganda ng buhay niya.
0: Yes.
1: Ba't niya, pa, ba't niya sinira yung buhay niya sa ganitong bagay? Diba?
0: Bakit siya namili ng maraming maleta para may ilagay doon sa maleta?
1: Tapos ba't nakipag-relasyon siya pa siya sa ganitong, diba? Samantalang, kung titignan natin, kumpleto na yung buhay niya. Pero yung nga po eh,
0: may hinahanap.
1: May kulang. Na ang pupuno, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo.
0: Ako natandaan ko yung sharing ni Judith sa midweek natin. Sabi niya, ang puso daw po ng tao, may isang anong tawag ito, lugar dyan, space dyan, na walang pwedeng mag-fill kundi si Jesus. Kaya ang mga taong wala si Jesus sa buhay nila, lagi may kulang. Lagi may kulang. Ba't ganoon? Sa akin na lahat, ba't kulang? Wala kasi si Kristo. Hindi mo pwedeng lagyan niya ng maraming maletang pera. Hindi mo pwedeng lagyan niya ng tao. Mahal na mahal ka ng tao, ba't kulang pa rin?
1: Diba?
0: Mga mansyon. Kasi in that space of your heart, kapatid, si Jesus dapat ang nandyan. Nasa trono ng puso mo dapat. Walang iba kundi si Jesus.
1: At siya lang may kakayanang punuan yun.
0: Yun, lahat. Lahat kayang-kaya niyang punuan. Joy.
1: Tama po yan.
0: Protection, comfort, peace. Yung peace, napakalaga nun, no? Oo nga.
1: Kaya pag tinitignan ko kayong Ma'am, Sister Cecil, dapat iisipin ko, mas konti yung sasabihin nyo. mas marami kayong sinasabi kasi nga, punong-puno ng punong-puno ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos,
0: yes.
1: Yung puso't isipan natin yun yung bumubuo sa atin Kaya di ba napapansin natin, nalulungkot nga tayo, dumaan nga tayo sa problema, pero pagka umupo tayo at nakipag-ugnayan na tayo sa ating Panginoon, wala ka man sinasabi, pero parang pakiramdam mo, may kakaibang nagaganap sa kaloob-looban mo,
0: yes.
1: Na pinapawi niya yung kalungkutan mo,
0: yes.
1: Pinapawi niya yung pag-aalala mo, at pinupunaan niya ito ng isang bagay na kahit man tayo hindi natin maintindihan at maunawaan, kahit yung mga tao sa paligid natin na nakikita nilang dumaraan tayo sa maraming mga pagsubok, ay nakukuha pa rin nating ngumiti at yes. Magpasalamat sa Diyos.
0: Amen.
1: At magpuri sa Diyos.
0: Ma-share ko lang yung aking kapatid doon nasa ospital kasi po marami na siyang tubig sa katawan, no? So malaki na yung tiyan niya. Dumalo sa kanya yung mga, kasi nagba-Bible study yun, meron siyang men's ministry, meron siyang senior citizen ministry. Ngayon pinuntahan siya sa ospital. And then sabi ng mga ano ka na diyan? Ano? Parang niloloko siya ng mga senior. Sabi niya, babangon ako rito. Tapos sabi niya, nagpastor, nag-ano na. Nag-share pa rin siya ng word. Sabi, nagpunta kami rito to comfort you para magkwentuhan. Ikaw naman, babalik ka na naman sa Bible. Sabi niya, hindi niyo ako dapat pigilan dito. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, ito yung gagawin ko. Di ba? Nakakasabi ko, wow.
1: Kapalas din niya ni Sister Ami.
0: Ami, oo.
1: Si Sister Ami, punong-puno na ng sakit. Di ba?
0: Namamagana yung mga katawan niya.
1: Pero sabi niya, Pastor, mag-put up ako ng Bible study. Huwag ka nang pumunta nun kasi nahiya sila sa iyo, baka hindi sila dumali. Kaya bago siya nawala, yung kahuli-huli ang ni-reach out niya, aktibo ngayon. Isipin niyo nasa kalalagayang hindi ka nang maganda, pero ang iniisip mo pa rin ay yung kaligtasan ng mga taong nasa paligid mo.
0: Wow.
1: Parang si Brother Danny.
0: Yes.
1: Iniisip niya pa rin yung mga taong nasa ilalim ng kanyang pangunguna, na gusto niya pa rin na yung trabaho niya sa kahuli-hulihan ay magampanan niya dahil ito yung itinakda ng Diyos sa kanya. Alam niyo, nakakatuwa po yun. Pagharap niya doon sa lumika sa kanya, talagang, kumbaga, i-welcome siyang mabuti.
0: Oo, parang ito yung sinasabi dito, I can do all things through Jesus Christ. May pain na siya, di ba? Nasa hospital na siya. And that time na nakikipagbiruan siya, nagsishare, tinaningan na siya. Binigyan na siya. You have you have 2 weeks to live or wow. pwede pa less pa.
1: Opo.
0: Talagang ganun sila ka ano sa state, sasabihin nila sa'yo flat on your face. Mm-hmm. So alam ko na, sabi niya, pati tinaningan na ako eh.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, tao lang naman yung nagsalita. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ko tinatanggap.
1: Oo.
0: Oh, pero kung yun man ang kapalaran ko, ka, mm-hmm. yun ang gusto ni Lord mm-hmm. sa akin. I'm willing to go home. Mm-hmm. Sabi niya, para anyway, gagawin ko pa rin yung dapat gawin. Mm-hmm. So, medyo mahirap po, may kalungkutan, pero yun nga ang iniisip natin minsan, no? Sa gitna nito, parang yung lungkot wala eh. Mm-hmm. Di ba? Yung, may joy eh, dahil nai-imagine ko siya kasama niya ni nanay ko, tatay ko, at dalawa kong kapatid. Reunion ba nila? Mm-hmm. Parang gano'n na naiisip ko. Yun ang iniisip ko. Although every morning when I'm having breakfast, kausap ko yun eh.
1: Apo.
0: Video.
1: Apo.
0: Mm-hmm. We talk about the Bible.
1: Wow. Mm-hmm.
0: At pag tinanong ako, di ako nakasagot. Nakakahiya ka naman. Nagsa-celebrating life ka. Hindi mo alam sagutin. Sabi ko, hindi ko alam yan. Baka magkamali ako ng sagot. Sagutin mo. Challenge kita. Ano? Mm-hmm. Ganyan pa siya. Kaya isa yan po sa mga mentor ko, discipler ko. Kaya medyo yun yung mamimiss ko talaga sa kanya.
1: Pansinin niyo po, no? Yung kayamanan ng spiritual, nag-uumapaw sa kanya.
0: Yes. Pero talagang, kakakilala mo yun, medyo aggressive. Diba, pastor? Aggressive siya.
1: Tsaka diba? Ano siya? Prangka din
0: flat yun. Flat on no? your face. Sabi niya, pastor, hindi ko gusto yung sinabi mo.
1: Pagka mali ka, di ba? Pag mali ka, talagang kukomprontahin ka niya.
0: Pero, ang damdamin naman niya is
1: apo, hindi parang sa ikabubuti naman.
0: Oo, yes.
1: Nalala ko rin po yung father ko, nung nawala din yung father ko. Sabi ng mga kamag-anak namin, alam niyo, sa karamihan ng mga namatay, kayo lang yung hindi ko nakita na humahagulgul kayo, umiiyak kayo. Ano lang kayo, cool lang kayo. Sabi ko, unang-una, gusto ko, kasi nangaral din ako doon eh. Natuwa nga sila.
0: Sa Iloilo to ah?
1: Sa Rojas
0: pa. Ah, sa Rojas pa.
1: Nag-isip tuloy ako.
0: Sa Bisaya.
1: Doon kami nag-mission sa Iloilo.
0: Ayan.
1: Okay. Sabi ko sa kanya, unang-una, sabi ko, nagagalak kasi ako dahil bago pumanaw yung father ko, nadala niya kami sa paanan ng ating Panginoon. Isa yung sa kinatutuwa ko. Sabi ko, pangalawa, alam ko yung pupuntahan ng father ko.
0: Yun, ang pinaka-importante. Yun.
1: Malungkot man dahil mahal namin siya sa buhay, pero sa ngayon, mas maganda yung kanyang kalalagayan. Yung kanyang karamdaman, wala na.
0: Wala na yun.
1: Kaya sabi ko, dapat tayo, yun yung naisin natin na nag-suffer na nga tayo dito sa lupa, pagdating pa ba sa kabilang buhay, magsasuffer pa rin
0: at
1: tayo?
0: At yun eternal. Walang katapusan.
1: Yun yung ano dun eh.
0: Ako, ayoko diba? Yun.
1: Kaya dito, wag natin okay lang na paganda natin yung mga pangalan ng mga bagay-bagay na kung saan para maisip natin wala nang problema yung mga mahal natin sa buhay pagka pumano tayo. Ang pangarapin natin at paghandaan natin ay yung buhay sa kabilang buhay sapagkat doon tayo mananatili magpakailanman. Ano ba to?
0: Yun ang forever.
1: Opo, sa lugar ba ng pagdurusa?
0: O sa lugar?
1: Sa lugar, kapiling ang ating Diyos. Yeah. Yun lang po ang ating pupuntan. Dalawa lang po yan.
0: May naalala na naman ako nag-viral eh. No? Masaya ba dun sa
1: wow.
0: Di ba yung sa impyerno?
1: Ah?
0: Hindi masaya. Mm-hmm. Puro pagdurusa
1: po. Apo, alam niyo po, pag dinescribe yung lugar ng pagdurusa, walang tubig? Puro init.
0: Oh my.
1: Kaya yung mayaman humihingi, nagre-request kay Abraham na si Lazaro, idaw-daw niya yung kanyang daliri sa tubig at pumunta dun sa lugar na yon at ilagay sa kanyang bibig sapagkat napaka-init dito. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede. Yung nang hindi pwede. Pwede pumunta rito.
0: Yes.
1: At yung nang dirito, hindi pwede pumunta dyan. Ibig sabihin, kung saan ka nakalagay, dun ka na mananatili magpakailan pa.
0: Parang dadasalin mo, mamatay ka na eh. No? Pag ganun, sa hirap. Pero hindi ka mamamatay. So, walang kamatayan yun eh.
1: Kaya dapat wag nating isugal yung ating pong kaluluwa. Dapat ngayon, habang nabubuhay pa tayo, isigurado natin na pagkatapos ng buhay natin dito ay nandoon tayo sa lugar ng kaaliwan ng ating Diyos.
0: Kaya kailangan natin si Jesus.
1: Amen.
0: Na a sustainer.
1: Tama po yun.
0: Kasi hindi natin nga kayanin to. Sabi si Jesus naman, ang dami-dami namang utos, 10 utos, napakahirap namang sundin nun. Kaya nga po, nagbigay siya ng 10 utos para mag-rely tayo sa Kanya kasi He will make us obey that. Di ba?
1: Actually, sa panahon ni Jesus Christ, ginawa niya na lang dalawa eh.
0: Dalawa na lang.
1: Opo.
0: Yumahalin.
1: Opo, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at pag-iisip. At
0: second,
1: ibigin mo yung kapwa.
0: Yes.
1: Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
0: Yun.
1: Dahil walang siya, pero ang bigat.
0: Pero ang bigat nun, ano? Kung kailangan mong kumain, kailangan din kumain yeah. ng kapwa mo. Mm-hmm. Oh, diba? Mm-hmm. Anyway, okay. Take away, bilis natin, ano? Mm-hmm. Ang gusto natin sabihin po dito sa verse natin, mga kapatid, na I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Isa lang talaga yung titingnan natin, no? Christ as the sustainer.
1: Amen.
0: Hindi tao, apo. Hindi pamilya. Okay, andyan sila, yes. Pero masaklap, minsan, yung pamilyang iniisip mo nandyan sa'yo, wala eh. Mga kaibigan mo, naakala mo nandyan sila sa'yo pag malungkot ka, pag kailangan mo. I-text mo, hindi ka nga sasagutin eh. Di ba, may mga ganon. Mm-hmm. So, hindi tayo sa kanila asa. Only God.
1: Amen.
0: Sabing ganyan, ano. The focus ay entirely on Christ, providing the inner spiritual strength, yeah, spiritual strength to handle difficult external circumstances, not on human ambition.
1: Amen.
0: Yan. So, kay Jesus talaga tayo aasa. Anything, no? Kaya, yun po ang gusto natin sabihin. Si Pastor, baka may takeaway message.
1: Bago siya. Lang po, yes. Meron ka bang pinagdadaanan? Napakabigat ba ito para sa iyo? Imposible na mabigyan ng solusyon ito. Kaya nang pamagat natin, nothing is impossible with Jesus Christ.
0: Mm.
1: Pero gusto kong malaman mo, kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay kumakatok sa iyong puso.
0: Yes.
1: Na gusto niyang maging kabahagi ng mga pinagdadaanan mo. At yung mga kabigatan na yan, kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo, napapasyanin yung mga yes. bigatin na yan at magiging kagaangan yes. ng bawat isa atin. At ang lahat ng bagay, ay makakayanan natin dahil si Jesus ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin at siyang pupuno doon sa puso natin
0: na may kakulangan.
1: Na may kakulangan na siya lamang ang makapupuno.
0: Amen. Sarap naman, ano? Mm-hmm. Talking from experience, namatay po ang aking dalawang kapatid na lalaki. Mm-hmm. Ngayon, ikatlo na yung kamamatay lang. Mm-hmm. Nanay, tatay ko. All of those deaths, parang, syempre nalungkot ako. Mm-hmm. Naglumpasay din ako. No? Totoo mm-hmm. lang yun. Pero, after that, may comfort, no? At kumbaga, parang sinabi ni Lord, andito naman ako. Nawala Amen. Yung ama mo, I will be your father. Mm-hmm. I will be your brother, no? Mm-hmm. Kumbaga, kaya mahirap po, pero naniniwala ako na when you pray to God for comfort, grabe yung mararamdaman mong intervention niya sa'yo.
1: Amen.
0: Aalisin niya, iwawaksin niya yung lungkot, bibigyan ka niya ng hope, tsaka bibigyan ka niya ng kaginhawahan at tsaka kapayapaan. Maniwala po kayo sa akin. Okay? So, Pastor, maraming salamat.
1: Maraming salamat din po, Sister Cecil. Bakit po?
0: Natulog ako. Thank you so much. Lagi nandiyan si Pastor, no, pagkailangan natin dito sa Celebrating Life. So, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opino. Pero babalik pa kami, ha? May guest pa ako. Ang guest natin ay si Reverend Juram Joselito Eroy de Guzman. Yan. Siya po ay taga San Isidro Montalban. Andun ang church nila. Siya yung All for Christ Church. Mamaya po yan sa ating ikalawang oras. And happy viewing and listening to Sister Danette Cortez, si Sherlyn Ang, Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Maganda umaga po. Julie, Sister Julie, hello. RP Davao, Tandag, Lawag, and EQ Baguio. Maraming salamat po for being with us. Babalik po kami sa ikalawang oras ng ating programa. Maraming salamat po, Pastor Charlie Opina. Brother Dexter, thank you for being here. And please stand by for the news with Tom Reyes.
7: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 7:56 ng umaga.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 6 kataong napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Sa isang panayam, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV na dalawa kataong nasawi sa Rodriguez Rizal, dalawa sa Benguet at dalawa sa La Union. Anya, pitong iba pa ang napaulat na sugatan sa lalawigan ng Benguet. Dagdag ni Alejandro, bineberipika ng OCD ang mga ulat na ito. Iniulat din ng OCD na 261,000 katao ang naapektuhan ng kalamidad. Evacuation Center sa Marikina bukas na bilang paghahanda sa masamang panahon. Narito ang live report ni Ray Ferrer.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binuksan na ng pamalang lungsod ng Marikina ang mga pangunahing evacuation centers bilang paghahanda ito sa posibleng preemptive evacuation ng mga residente. Ayon kay Mayor Ma'am Teodoro, kailangan maging handa ang lungsod para sa agarang paglikas sakaling lumala ang epekto ng masamang panahon. Patuloy namang minomonitor na lokal na pamahalaan ang lagay ng panahon, level ng Marikina River, at maging ang sitwasyon sa mga lugar na madalas bahain. Hanggang alas 6:15 ngayong umaga, nasa 15.8 meters ang water level ng Marikina River at nanatili ito sa alert level 1. Nakadeploy na rin ang mga rescue boat, ambulansya at iba pang emergency assets habang naka-preposition ang mga central kitchen upang matiyak ang agarang pagtugon at pamamahagin ng pagkain sa mga residenteng maaaring mailikas. Samantala, nananatiling nakataas ang red heavy rainfall warning sa Metro Manila. Matay na rin ito sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa ibang balita, Department of Health nagbabala sa panganib ng leptospirosis sa gitna ng sunod-sunod na pagulan. May report si EJ Lazaro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Muling nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa leptospirosis kasabay ng patuloy na pag-ulan at banta ng pagbaha dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, tumataas ang panganib ng leptospirosis kapag nalalantad sa maruming tubig baha na maaaring kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop. Ang sakit ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon at maging sanhi ng pagkamatay kung hindi agad magagamot. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ng publiko na iwasang lumusong sa baha hanggat maaari. Kung hindi naman ito maiiwasan, agad na maghugas o maligo gamit ang malisang tubig at sabon matapos malantad sa baha. Mahalaga rin ang agarang pagkonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang payo at gamot kung kinakailangan. Sa gitna ng patuloy na epekto ng habagat, hinihikayat ng DOH ang lahat na manatiling alerto at sundin ang mga paalala upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang sakit na kaugnay ng baha. Dagdag pa ng ahensya, para sa agarang tulong sa panahon na sauna, maaaring tumawag sa National Emergency Hotline 911. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At higit 1.2 milyon pisong ayuda na ipamahagi na sa mga pamilyang apektado ng bagyo at habagat sa Region 1. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, ang ulat ni Marie Coquia.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mahigit 1.2 milyong pisong halaga ng ayuda ang naipamahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa Region 1. Ayon kay OCD Ilocos Information Officer Adrian Pagsulingan, umabot na sa 1,223,109 pesos ang naipagkaloob na tulong para sa 1,463 pamilya o 86.31% ng 1,695 pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda. Kasabay nito, nasa 11,562 pamilya o 40,308 individual mula sa 190 barangay sa buong rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon. Pinakamarami mula sa Pangasinan, kasunod ang La Union at Ilocos Sur. Sa kasalukuyan, 456 pamilya ang nananatili sa 49 na evacuation centers habang 238 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa iba. Samantalang 182 pamilya na binubuo ng 544 na individual mula Pangasinan at La Union ang nagsagawa ng preemptive evacuation bilang paghahanda sa patuloy na banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon.